0: Mukhang patigasan na lang mukha ito eh, ha? Magbabalik si Bullseye, sandali lang.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold! Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM.
1: Sister Pain.
9: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking
3: Gasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
15: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: XFM.
4: XFM.
0: Eight. 07
17: Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang
18: na usapan.
17: Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye.
18: Bullseye.
17: Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

0: sabi niya, senador ng majority ang may kaso. Gusto lang pagtakpan ni Babalina. Sinong Babalina? Si Amy? Ay, baba, no? Ang baba ng pagtingin ngayon ng tao sa Senado. Baba talaga. Kenjo Gindalaw. Tamaga po, ha? Kenjo Gindalaw. Barbie AJ. Merlin Billiones. Wow! Ganda ng bag, Kaluwi! Hindi ko maano lahat kasi iba-ibang kulay yan eh. Oo. Basta pagdating yan, babalitaan ko kayo. Gusto ko sana yung mga nag-aaral, lalo sa elementary, ay nakabag ng XFM. Grabe mga harap, di ba? Lin Kayao. Good morning, Lin Kayao. Maxim Reyes. Alvin Meds. Bebe Dardi Rumbaya. Ang umaga po. Lin Lin. Rada K. Morning. Highlight na siya. Dayin Mungga. Dan Share. Gandang araw mga katropa. Listening sa radyo mula sa Barangay Mangingisda. Morning sa inyo dyan sa Barangay Mangingisda. Mrs. Wow. Mrs. Wow Lambiday. Magandang umaga po. Thank you sa pag-share. Gerald Philip Paalan. SD, gandang araw mga katropa. Daryl Aroria. Followers, highlight, share down. Thank you ha, mga viewers natin. Marian Neneng Morales. May radyo ka ang request, kagawad Neneng Morales. Dadali namin dyan ha, para maibahagi mo dyan sa mga kabarangay mo dyan sa Irawan. Si Neneng Morales, tulungan natin to para maging kagawad ng Irawan. No? Subok nyo na yan. Makakatulong yan sa inyo. Laban yan. Basta sa trabaho, trabaho yan. Bakit tawagan si ano na, si anti-squatting? Nagmumukha tayong kengkoy dito sa Mambira. Hindi pala ako kasama. Kayo. Dinar! Ano ba? Ha? Nasa sa inyo ang ano daw. Kailangan nandun daw kayo eh. Di ba? Pero tanungin natin si Sir Alex. Sir Alex, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Kaluwi. Magandang umaga sa inyo ni Kadiral. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong program.
0: Yan. Pasensya ka na kasi kahapon na may operation tayo sinamahan at kaya si Gerald mo na yung sabi ko, interviewin na agad para may una tayong info. Sir, yung bang lugar ni Captain Haka, no? Retired, familiar ka doon sa lugar? Na nandun sa lugar na yun, doon sa mangroves area na yun?
1: Captain?
0: Haka. Retired military. Navy yata.
1: Haka.
0: Hindi.
1: Rodrigo Haka.
0: Rodrigo Haka.
1: Kasama ho yan sa 29 Kalawi na naserban ng DNR na nandun sila sa mangrove.
0: 29 ka mo. 29. Ano yung bahay? Structure o bakod?
1: Mga structure. May mga pamilya.
0: Pamilya, okay. So, nandun sila. Nagtaka ako kasi actually yung nirereklamo lang yung binakura, no? Yung binakura ni Roy Echagüe. Pero sabi niya gusto niya daw protektahan. Sabi niya, ewan ko kung paano yun. Ngayon, binaybay namin yun sa dulo. Yung lugar ni Captain Haka, tinambakan yun. Of course, meron tinamaang mangroves doon. Tapos binaybay namin, ang laki ng gate, nandun siya sa may gitna. Paano niya natambakan yun na 1 year or 2 years ago?
1: Maaari ho, kasi yung endorsement sa city government from Senro ay 2024.
0: Oh.
1: So, 2024...
0: Nandiyan ka na ba? 2024?
1: Opo, nag-serve yung Senro ng notice to vacate.
0: Oh.
1: At pinapaalis na po sila doon because yung mangrove naman is under the supervision of DNR.
0: Oh.
1: So, naserban sila at walang movement. Nung mag-lapse ho yung grace period na the grace period given to them, in-endorse na ni Sendro sa city government. Now, there is already an order the office of yung patungkulang kinakailangan na magkaroon kami ng pag-uusap muna ng sendro and then at the same time yung barangay, because that is within the jurisdiction of Barangay San Jose.
0: Napuputol si Alex eh. Andiyan ba, sir?
1: Hello, hello. Nakikinig ko ako.
0: Ayan, yan. Ang sabi ni, sabi ni Cap Dudes, tapos na rin sila dyan sa mga usapin na yan. Kung kailangan samahan nila, sasamahan nila para, kasi 2 years na ito, dito muna ako. Nakaupo ka na, nung 2 years ago. Nandiyan ka na, sir, di ba? Anti-squatting.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: So, paano natambakan nito? Hindi ba nakita ng enro to? Dahil bakawan, sinagasaan eh.
1: Opo. Kasi nga, ng City Hendro. Oh. Ngayon, i-schedule ko as delivery agency is City Hendro na dapat isa katuparan ho namin dyan eh. Walang City Hendro to conduct dismantling or clearing.
0: Oh.
1: So, ini-endorse yan sa city government. Pero ang akin lang kalawi, nandun yung process ng City Hendro if in case na mag-conduct na kami ng clearing operation.
0: Hindi, madali lang naman yan silang hilain dyan. Imposible naman hindi sila sumama. Mag-witness lang naman sila. Kayo yung manpower. Di ba?
1: Opo.
0: Witness. Dahil, balik naman ako doon sa tanong. Bakit napayagan ng Enro yan? Hindi ba nila nakita yan? Ang pagtatayo ng bahay, hindi lang isang araw yan eh.
1: Dapat may close monitoring sila.
0: Oo. So,
1: dapat hindi nila dapat mapayagan yon. Or even doon sa barangay, although tapos na sa barangay at nagsigintay na lang yan yung barangay para kahit isa katuparan pag-uusap namin is barangay, anti-squatting, and at the same time yung sendro.
0: Oo, kasi...
1: i-schedule namin yan, i-schedule ko yung pag-uusap na yan, i-inform namin kayo kung kailan. So medyo may mga gagawing mga clearing. So i-schedule natin ho ito.
0: Sige, Sir Alex. Kasi alam ko hindi magiging madali ito para sa inyo dahil hindi basta mga tao yung iba dyan, no, na nakatira at yung iba nagtalagang gumastos na dyan. Ewan ko kung bakit pumayag silang bumili na alam naman nilang mangroves yan. Kasi yung barangay, meron daw dinidevelop na tourism site dyan sa lugar na yan. Ano? Pero ito talagang... maano sa mata tong mga nandito nakatira. Ayaw naman natin sila na talagang sabihin na ayaw natin bigyan sila ng bahay pero doon sa tamang lugar, hindi dyan sa lugar na yan. Hindi naman kami kikilos kung wala rin naman nagreklamo at nagpaabot ng impormasyon, Sir Alex.
1: Ay, opo, Kalawi. At ito, ako gusto kong iparating na rin sa mantaling kong pagkakataon. Doon sa 29 na in-endorse na City Hendro na nandyan sa mangrove. So, mayroon ng notice to vacate. Kinakailangan mo talagang resignin ho nila yung area.
0: Oo.
1: Yan bang... bawal ho talaga yan dyan at hindi siya habitable na panirahan.
0: Saan tumatagal yung notice to vacate? Dyan sa opisina mo o doon sa DNR?
1: Hindi, ang nag-serve ng notice to vacate, DNR.
0: DNR, oo. So, ito
1: yung... yung grace period na yon nag-lapse na ho yun.
0: Lapse
1: so, nung
0: na.
1: Mag-lapse, in-endorse na nila. So, kasi wala silang demolition team. So, in-endorse nila sa city government.
0: Kailan pa in-endorse yan sa'yo, sir? City government?
1: Sir, sa akin.
0: Kailan po? Kailan na putol po, Sir Alex? Kailan po?
1: 2024. 2024 yung dito, base dito sa dokumento.
0: Oh.
1: Na-endorse sa akin noong August 27, 2024. Kanya lang, i-schedule kasi yung pagpapalis, hindi basta-basta.
0: Oo nga.
1: Pero... hindi ka agano. So, we will conduct our own investigation before we conduct the clearing operation.
0: Oh, sige. Kasi maano tayo dito kasi 2 years na yan, nakapending dyan. Kung usap-usap sa loob ng isang taon, hindi lang isa-dalawang usap, siguro malinaw na. Pero anyway, sana ma-implement agad kung makapag-meeting na po kayo, Sir Alex, para medyo hindi na pupulaan yung gobyerno dito.
1: Yes po. Ang gagawin ko natin. So, magagawa yung grace period na binigay sa kanila. So, gagawin ho natin, isasakatuparan natin ho yung clearing operation. Lalo sigit alam nila na yung mangrove hindi pwedeng panirahan.
0: Yo, okay. Sige po. Inform mo lang kami, o si Gerald, o si... Kagawad Mike, para kung ano-ano man makapag-witness kami doon sa implementation ng mga kautusan na yan, Sir Alex.
1: Ay, sige po, sir. Sige po, sir. Kayo, kung talaga i-clearing ko na yung area.
0: Mm-hmm. Sige. Okay. Kailangan mo siguro magdala ng mga polis o ano dito dahil bigat-bigat itong gagawin ninyo. Oo.
1: Ay, opo, opo. Kailangan magre-request mo talaga.
0: PNP, okay. Sige. Sir Alex, maraming salamat po.
1: Maraming salamat.
0: Oh, yan. 2024. Naka-pending doon sa office ng City Anti-Squatting kasi in-endorse na raw ng DENR, no? Diyan sa anti-squatting. May tanong pa nga ako eh. Bakit nakalusot sa City Enro itong tinambakan na mangroves na ito samantalang napakahigpit natin dito sa mga environmental protection kuno? Ha? Sige daw. Puntahan niyo yung lugar. Tinambakan eh. Sinagasaan yung mangroves. Yung bakawan. Tapos may bahay na malaki. May gate. Tinambakan yun. Ang tanong ko, City Enro, nung 2 years ago, papaanong nakalusot sa mata ninyo na matatalim itong pagtambak, no, sa mga bakawan na yan at pagtayo ng bahay dyan sa lugar na yan. Sige daw. Enlighten me. Ba, English yun, ha? Alison, ha? Enlighten me. Alison, English yun, enlighten me, ha? Si Jake, enlighten me, ha? Ha? Ano sa may session? Ba't nandito ka pa? Punta ka doon? Sabi mo kay Jake, i-enlighten niya kami doon sa mga basketball court doon. Oh, ito, iba naman to eh. Sige nga, paliwanag daw. Paki daw. Sino dyan sa Enro? Papaanong nakalusot sa matatalim na mata ninyo na natambakan yung lugar na yan na hindi nyo nakikita? Sano silang yan? Di ba? Samantalang, pagka meron tayong pista of Kagiban, eh, kayo yung nagbibigay ng seedlings, itanim natin yan. Kasi ganyan-ganyan, bakawan yan, kailangan yan ng paligid natin kasi kailangan natin ng protection eh. No? Tuwing labapir with nature yan. Di ba? Kayo pa nagbibigay ng seedlings. Paanong nangyari? Sige nga. Enlighten me. English yun. Paano nakalusot yan? Kala ko ba higpit-higpit natin sa... Di ba? Oo. Hindi ko sinisi... Hindi ko dinidiinan yung may-ari, retired military. No? Kasi wala naman sigurong pumigil sa kanya. Kaya tinambakan niya yun. At tinayuan niya ng bahay. Ha? Walang pumigil. Kasi kung may pumigil dyan, di, hindi natuloy ang bahay. Malaki yung gate. Nakita niyo ba yung gate? Tsaka malaking bahay sa loob. Malayo pa lang ako. Yung kahol. Hu! Pambihira. Ano yun eh? Yung kahol na ganun, alam ko yun eh. Yung Belgian Melonoy. Oh. Mga ganong kahol? Alam ko yung kahol kasi nagkaroon ako ng asong Rottweiler. Nagkaroon ako ng aso ng Belgian. Ng Doberman. Yung unang aso ko, Doberman, bigay ni Doc Jerry. Oo, si Bullet, pangalan nun. Kaya alam ko yung kaul ng ano, pagka ang narinig mo, meow, hindi aso yon, pusa yon. Oh. Eh, nandun kami sa may gate, hindi na namin tinuloy. Kasi yung kaul, hu, aba, Belgian Melinoy. Alam nyo ba yung Belgian Melinoy? Attack dog yun. Pag binitawat, tinabol ka nun, ba? Talagang maghahanap ka ng puno, kahit puno ng sirisa, sa akitin mo talaga. Wakali niya makagat. Lalo yung mga pure breed na Belgian Melanoy. Tama ba yung ano ko? Melanoy? Abulin ka niyan, kahit nandiyan ka sa puno. Oh, ay atras kami. Diba? Ngayon, Balik ako sa tanong. Paanong nakalusot? 2 years ago. Yung mga ganyan. Di ba? Sano silang yan eh? Aywan ko, yung hindi si Kapitan Dudes yung nakaupong kapitan eh. Nung panahon na yon, mga kaibigan. Okay? Oh. So, ito pagpapatunay lang. Sa kabila ng mga environmental protection, save the mangroves, ang Palawan, mangroves reserve yan. Mga kaibigan. Hindi basta-basta yan. Kaya yung ibang mga mall, hirap na hirap, di ba? Na magpatayo ng mga resort nila dahil may mga bakawan tatamaan. Kasi mangroves reserve eh. Di ba? Mga kaibigan. So ito, paano to? Sano silang yan, ha? Ha? Sano silang? No, ipaliwanag nyo kasi ako naghihintay rin lang ng paliwanag. Ako naman, nagbabase sa nakikita ko. Huwag kayo magalit sa akin kasi nagtatanong lang ako, bakit ako mahihawit yun? Oo. Oh. Napatawa ko lang to si James, masyadong seryoso eh. Oo. Oh. Bakit? Nagtatanong lang ako, di wala nang masama, may masama ba magtanong, James? Oo. Oh. Bakit natambakan yung mangroves 2 years ago, nakapagpatayo ng bahay doon? Masama ba yun? Walang masama sa tanong. Di ba? Sagutin lang. Baka nakalusot lang, hindi nakita. Yung kapitan dyan ng panahon na yun, hindi ko alam kung sinong kapitan dyan. Ba, meron kayong mga committee on environment. Paano yung nakatayo yan dyan? Di ba? Walang masama doon sa sinasabi. Tanong lang lahat yun. Yung boses ko ganun pasigaw, pero tanong yun. Tanong na pasigaw. Oh. Tanong na pasigaw. Pero tanong lang yun. Di ba? Oh, kasi nabubuisit ako dyan, James eh. Yung mga ganyan-ganyan, mga, yung Malampaya, ako bisit na bisit dun eh. Malampaya Sang, protected area, busit. Protected area, araw-araw ang troll dun. Di ba? Hulbot-hulbot pang alimasag. Tapos sa... Kaya minsan, isipin mo lang, mag-rebuilde ka na lang eh. Wag, bawal yan. Magagalit ang ESCOM. Di ba? Kasi walang mangyayari. Kaya yung iba, pumapatol na. Di ba? So, how can we have a proper implementation na hindi naman natin napapatupad? Marami tayong mga environmental... Marami sanggunian ang panlunsod, panlalawigan, may barangay pa. Para lang sa environmental protection. Baka naman itong ganito eh, exempted. Hindi ko rin alam. Kaya nga sabi ko, enlighten me. Di ba? Oh. Eh baka exempted eh, hindi ko rin alam. Paano nakalusot sa inyo, Bear? Kasi mag-aano yung iba eh. Eh pambira kayo, ayaw nyo kami papasukin dito sa Mandaragat o doon sa Bangka-Bangka o doon sa Siksikan eh. Eh bakit yun? Napayagan oh. Di ba? Oh ngayon. Ang mabigat dito, sige, nalusutan kayo eh. Di ba? Di nyo nakita. O, palagi natin ganun. Eto, mabigat. Kaya nyo bang tanggalin yung bahay na yan ng isang retired military na may... Si Captain na, kilala ko yan. Mason yan. Abe, tingnan natin. Pero ako, hindi ako against kay Sir, ha? Oo. Ang akin lang is, baka naman... hindi siya nakita na tinatayo yung bahay niya. No? Kasi may pamilya doon eh. May nakita tayong nandun sa loob. Mga kaibigan. Itong sa tabi, maliliit lang to. Pero na, nagbayad sila. Tingin ko nagbayad sila. Kaya sila nakapwesto dyan. At may sumalo ng pera. Kayong mga nandyan, 29 kayo, sabihin nyo kung kanino kayo nagbayad ng 30 mil o 40 mil para makapwesto dyan. Oo. Oh. Para hindi masayang ang si Ronnie ba naka-standby na doon? Paki ano mga kasi may live tayo. Diyan naman mamaya punta tayo diyan sa yung ating ginagabayan ha. Yung homeowners association diyan sa Mitinigiban. Oh. Ngayon nakita natin hindi naman kami makakapunta diyan kung hindi na walang nagsusumbong eh. 'Di ba? walang masama dito sa ginagawa natin. Baka, siyempre, yung mga talagang tatamaan dyan, galit. Di ba? Galit. Kasi, bakit natin, bakit na radyo? Eh, pambira dyan. Nandiyan kayo, nagbayad kayo, mali yung sistema eh. Di ba? Kayo magagalit. Wala akong ano rito kasi, ang pangit, yung mga nagsasamantala sa inyo. Pinagsasamantalan yung pera nyo eh. Hindi dapat binibenta yan. Oh, marami ding lugar dito sa Puerto na hindi talaga binibenta dahil mga mangroves at timberland. Kaya wag ho tayong magreklamo kung hindi kayo makabitan ng kuryente dahil ang lupa ninyo ay timberland. Sa pag-a-apply ng kuryente, di ba, hahanapan kayo ng paleko ng titulo. Hindi sa Tagbarungis hanggang ngayon walang ilaw. Walang titulo, timberland nga. Di ba? Kaya sana kung magagawa, magpapakonvert sila Congressman Hill, isama na lahat ng timberland, convert na sa IND lahat yan. Di ba? Para lahat makabitan ng ilaw. Mga kaibigan, balik tayo dito sa Nose. Sige. Na-pending kay Sir Alex Sermoso doon sa kanyang opisina. Dalawang taon na. Yung notice to vacate. Dahil kailangan para kausapin kasi tama na rin siguro yung dalawang taon, Sir Alex, para kausapin yung mga involved. Kasi ito may padagdag na naman eh. Pag hindi nyo talaga ginabayan yung mga taong ito, sasamantalahin ng mga ibang tao, oopera ng pera yan, oopera ng opera ng lupa para ibibenta sa kanila. Di ba? Mga kaibigan, sige. So, tingnan natin ito ngayong linggo kung may move, ah. So, sana, Sir Alex, makapagpa-meeting ka na, DENR. Ang DENR naman, request ka lang, eh. Enro, request ka lang, eh. Di pwede, barangay, request ka lang. Nandiyan agad sa harap mo yan. Kasi, for implementation to, mabigat-bigat to. So, hindi na dapat tumagal ito. Ito, hindi natin na sabihin na pinapaalis sila o ano. Eh, wala tayong magagawa, eh. Nandiyan na ho yan, eh. Hindi ho natin pwedeng pagtagalin yan. In fairness doon sa mga maliliit na mga nandiyan sa kalsada, gigibain agad. Di ba? Mga kaibigan. So, tingnan natin. Siguro mga isang linggo. Tingnan natin kung may mangyayari o tatagal na naman ng isang taon. Okay na si Ronnie Boy? Alas 8:30 ng umaga. From San Jose, lipat tayo ng Tinigiban. Okay? Dumating na si Press. Pakitawagan mo rin pala, Axel, si Treasurer. Meron ka bang number ni Treasurer? Yung nakaraan. Para makuha natin yung... Kasi yung pera ang pinag-uusapan natin. Unahin mo natin yung ano. Yung pera na... Ito ipo-forward ko sa iyo ha, yung pera na kung magkano na talaga yung pera na ng homeowners at magkano yung dapat na ipakita ang resibo ni Press kasi nasa kanya rin yung pera sabi ng dating treasurer eh, no, ng naturang lugar ang binabanggit niya ni dating treasurer Elbama Simbahon eh, na-turnover niya di umano kay President, no? Mga kaibigan. Okay. Si Toto Roni, nandun sa linya? Nandun siya kay Pres. Magandang umaga.
2: Yes, magandang umaga, Kaluwi. Ano? Dito nga tayo sa bahay mismo ni Ma'am Jeneline Cordero. Kaluwi, at pinakita sa atin yung mga resibo na pinagbabayaran niya sa mga tax collection nito noong 2019-2020. Hanggang ngayong present ka, Louie. Ngayon, si Ma'am, ayaw na niya magpa-interview ka, Louie, sa ERE.
0: Bakit?
2: O, ayaw na rin niya. Ayaw na. Sabi niya, sapat na daw yung matawagan niya.
0: Hey, ganito. Ang sinasabi ni Press, ni Treasurer Elbama Simbahon, 300 plus pesos, 300 plus 1,000 pesos, ang... naibigay niya daw di umano kay Press So, accounted ba yun lahat, yung 300,000?
2: Kaloy, mayroon pinakita sa akin nung pinod ko dyan sa session natin, yung mga tax nito, mayroon na siya binayaran na 433,000. So, mahigit ito at 20,000.
0: Kung 400, eh, sobra. Kasi 300 lang daw eh. Tawagan mo nga si, ano, si dating treasurer Ilbama Simbahon. Tawagan mo siya. Sige. Ano yung tao? Sige tao. 400? Ilan yan? 400 yung binayaran niya?
2: 433,080 pesos 20 centavos.
0: Saan yan? Saan niya na nabayaran yan? Pakiano mo daw. Saan yan? Tax? Real property tax?
2: Census is so kaluwi. So mayroon nagbabayad simula noong 2018, 2019 hanggang 2025.
0: Oo.
2: So mayroon siyang ano dito na 433,000.
0: Eh naman pala, may resibo. Bakit hindi na lang ano doon, pakita na ano? Meron pa lang.
2: Although, ang sinabi siya actually kanina, noong magpatawag sila ng meeting, nakaprojekto daw ito kaluin, yung mga resibo na nag-a-appear doon sa meeting nila. So, yung mga membro, wala naman doon question sa tropang kaluyano. So, sabi nga ni ma'am, sabi niya, ito, pinakita ko sa ito mga resibo na ito, ito mga binayaran mo yung tax. Ang binanggit sa atin kaluin, itong iba, bakit ito nagkaroon ng delinquent dahil may hindi sila nagbabayad ng tax at ang kanilang monthly debt kaluin.
0: Monthly dues, okay?
2: Monthly yung yearly din
0: na. Yung advance payment doon sa monthly dues na may okay na ba yan? May resibo siyang pinakita sa iyo?
2: Wala siya na banggit.
0: Advance payment doon sa monthly dues.
2: Ma'am, may nabanggit sa amin na bayar ba kayo na ano, yung advance monthly dues?
0: Yung nasingil niya.
2: Meron daw pala ito. Ilan na hanap natin.
0: Advance payment doon sa monthly dues kasi parang yun din ang kina-question. Nandiyan ba? Akin na.
2: Ito pa kalit. Hanapan.
0: Dali. Sige. Yan ba yun? May kopya ba tayo niya? Mga resibo na yan to?
2: Meron ako kung one picture tali.
0: Saan yun ito? Ano ito?
2: Ito yung advance payment na... Pagkano ma'am?
0: Andali. Tres Ilbama Simbahon. Sandali lang ha. Sandali. Saan ba yung linya niya dito? Ito? Number 3? Oo, yung... advance payment, monthly dues.
2: Mm-hmm.
0: Para ma-ano natin, kasi may tatanong din natin kung ano reaction niya doon sa isang election pa ulit. Saan? Nito? Andali lang to, ha? Ilbama Simbahon. Ma'am, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin po.
0: Ayan. Ito, mabuti nandiyan ka. Magkano na nga yung pera na na-turn over mo dito kay Puerto Vilom Owners Association President?
3: 314,000 po,
0: 100. Oo. Pero may pinapakita sa aming resibo. Nakita niyo na ba to? Ang resibo niya rito pinapakita sa amin, total ito ng mga real property tax daw na binayaran is 433,000. Nakita niyo na ba to?
3: Hindi po. Hindi ko po yan nakita.
0: Okay. So, yun lang ba yung 300,000 yung hinahanap? Yung gusto nyong makita din yung mga resibo tsaka sana gastos?
3: Opo, kasi yung sa akin po nagbayad, isang collection ko po ay 314,102.
0: Oh.
3: Yung nagbayad lang po sa akin.
0: Oh.
3: Ng mula 2023 hanggang 2025 ng June. Kasi hindi na po ako ng collection nun eh. Pinagbawalan niya na ako mag-ikot sa mga membro na wag na raw akong mang-election.
0: Ito yung sa'yo lang, yung 315,000.
3: Opo.
0: Yung kanyang nakolekta, hindi nyo na alam, yun yata yung parang kung magkano ba nakuha mo, magkano ba nakolekta mo, yung mga advance sa monthly dues, yun yung mga ganon.
3: Opo.
0: Okay. Sige, so... Bigyan ko rin kayo ng kopya para makita ninyo ha. Ma'am.
3: Opo, sige
0: kasi
3: po.
0: Mukhang hindi na i-present sa meeting to eh.
3: Opo.
0: Oo, sige. Kamusta naman yung hinihiling niyo ano? Payag na ba kayo doon sa sinasabi po nila Sec Ral Padilla, presidente ng Homeowners Association sa Puerto na mag-conduct ng another before May kasi mag-expire na yung interim ngayong May ng eleksyon. Tres.
3: Opo, sa akin po okay lang po, sir. Okay lang po na mag-conduct ng election uli. Walang problema po sa akin.
0: Para yung ihahalal ninyo, kung sino man treasurer o president ko siya pa rin, ito na yung pera, hanapan, resibo, at kung ano-ano pa. Di ba? Kailangan mo na pag natapos, nag-expire na yung interim, may mailagay ka agad. True election. Di ba?
3: Opo.
0: Oh, sige. Opo. So, basta 315 lang yung na-turn over mo sa kanya. Yung collectibles, yung na-collecta niya, hindi nyo na alam kung ano, ilan.
3: Opo. Bali, 314 po ang na-turn over ko sa kanya na pera. Ang nakuha niyang pera sa akin. 314.102.
0: 314.102.
3: Opo. 314,102.
0: Okay, sige, sige. Pakita ko rin sa inyo to pag napunta tayo niya. Kasi kami, mamamagitan, kung talagang matutuloy yung election nyo after na expiration ng interim ninyo by next week, dali namin to mga resibo para makita din ninyo, ha?
3: Opo.
0: Oh, sige, Press, Tres Elbama Simbaon, salamat po, ma'am.
3: Sige po, sir. Salamat din po.
0: Balikan natin si... Si To.
2: Yes, Kalui. At mayroon tayo pinakita si Madam sa atin.
0: Hmm. Advance pay. Yung pala, 315, yun lang yung nakolekta ni Miss Simbaho, no? Yung na-turn over sa kanya. Pero, yung nakolekta ni, kasi pinagbawala, hindi niya na pinangkolekta si Tres. Siya na ang nagkolekta si President. Yung nakolekta niya, magkano, at saan napunta? Yun yata yung parang hinahanap nila.
2: Oh, yun nga pala yung minag-iitin kayo na itong nabayaran ng tax nila nasa 433,000.
0: Ah, magkano so, yung tinanggal niya na si Tres at siya na yung nangangolekta, magkano na kolekta ni Pres?
2: Ma'am, nung simula ko na mangolekta mula kay Tres, ito na yung 58,000. Ito yung advance payment talaga doon sa monthly debt sa 58,000.
0: Magkano lang? 58,000?
2: 58,620.
0: Yan yung advance payment sa monthly dues.
2: O advance payment ng monthly dues ng 2025.
0: Siya na ang nangolekto niyan.
2: Si
0: hindi nangolekta. Walang ibang treasurer ng barangay na inappoint o interim, yung interim, kung hindi ang nangolekta si President mismo.
2: Ang nga binabay sa atin, Kaloy, mismo na rin yung mga membro na daw ang pumunta sa bahay nila para magbabayad. At binagay sa atin kanina ni Tres na tinutulak nga daw yung mga membro doon na lang magbayad sa treasurer. Pero sabi, mas maiginan doon sa kanila lang daw magbabayad. So tinanggap naman ng mga payment dito, Kalwi.
0: Oo, siya tumanggap. Pero kasi iba yung kusang loob ng pagbayad, iba yung naningil. Kasi pagka siya ang naningil, sabi ni Secrald, ng presidente ng homeowners, sa Puerto, hindi saklaw ng trabaho ng president ang mangolekta ng monthly dues. Kung hindi, treasurer lang. Bawal.
2: Oh, yun ang binanggit talaga.
0: Bawal.
2: Yun ang pagkita sa atin na pagka naman ang pumunta dito yung mga...
0: Pero kung kusa lang at hindi...

0: wala na silang wala na silang pag nag-expire na yung interim, wala na silang ano, wala na silang wala na silang board of director, wala na. Ibig sabihin, wala silang association president diyan. Association member ano, kailangan mag-election ulit para may mahalal ulit.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Extended naman, Mike, di ba? Pwede naman dyan. Okay, talaga mag-election, di pwedeng hindi.
2: Ha? Oh, doon lang ako, eh. Nakatakda sila ng June 6.
0: June 6. O, tayo naman. Tsaka, no, kailangan mo nang maka-elect daw ng Elecom, yung magpapatakbo niyan. So, kami nila, Secrald, at yung, Disod ba kasama? Hindi na, no?
1: Wala
0: yung
1: na,
0: Puerto Homeowners Association, tapos tayo sasaksi lang para makita natin yung galawan kung from Elecom, kung nasunod yung bylaws, kung paano mag-eleksyon, at sino yung mga nahalal, at sino yung dapat bumoto, yung bang mga delinquent o ano pa, paano, may mga ganun pa eh. Pero dapat yung Elecom, mabuo ka agad.
2: Oh, kasi sila yung magtatakda. Sino?
0: Sila? Oh, yung Elecom, ang magpapa-General Assembly.
3: Hindi, magpa-General Assembly para makaka-Elecom.
0: Ah, okay. Sino magpapatawag? Si Press? Pwede. Oo. Sabi mo kay Press, magpatawag ka agad ng General Assembly. Kung gusto niyang kumbitahin si Secrald ng presidente ng Homeowners Association sa Puerto o kami para ma-elect agad yung Elecom. Kasi pag walang Elecom, nagsisilbing COMELEC yan sa eleksyon nila, walang mangyayaring eleksyon kung walang Elecom. So dapat mabuo yan, pwedeng magpatawag ka agad ng General Assembly si Press to elect the Elecom, no, para ma-schedule yung eleksyon.
2: Ang nabanggit sa atin kaloy ni Press ngayon na office na daw itong kanilang Elecom at maging yung interim office na rin daw. Ang inantay na lang nila itong pagsapit ng John 6 kaloy para sa eleksyon.
0: Teka muna, Mike, sino nag ano ng Elecom? Sino nag
3: ha? Sa General Assembly nila yan.
0: Oo nga. Hindi, okay na daw yung Elecom eh.
3: Kung may Elecom na,
0: oo.
3: Magpo-posting na yung Elecom.
0: Ayan, sige, alam na ng Elecom, mag-posting na, ganun. Sige, basta June, ano yung ano, schedule?
2: June 6.
0: Okay, June 6, Mike, lagay mo sa kalendaryo, pupunta tayo doon. Para sa eleksyon.
3: Dapat maano natin yung Elecom. Oo.
0: Sino ba yung Elecom? Chairman yan eh, sino yung mga yan? Pakikuha mo yung mga pangalan niya ng Elecom.
2: Hindi sila pwedeng pakialaman.
0: At saka yung Elecom, di pwedeng pakialaman ng mga kandidato yan, ha? At saka ng officer. Independent yan. Dependent, Elecom. So kasi sila yung magkakandak na kumbaga kumilik yan eh.
3: Seminar.
0: Dapat may seminar yan. So walang connection si Elecom kay Press o kay kanino dyan. Dapat independent sila, hiwalay. Para walang bahid politika. O wala, o politika. Walang bahid kung ano pa man.
2: Oo, hindi pa tuloy.
0: Kunin mo ngayon pangalan ng mga Elecom.
2: Yan. Oh, ito pala, kinuha pa ni Madam President.
0: Tsaka contact number para i-seminar natin doon kay Secrald.
2: Basahin pa ba natin?
0: Huwag na, huwag na. Ang pangalan niya, mga private na tao yan. Kunin mo lang yung contact number, ilapit natin doon kay Secrald ng Presidente ng Homeowners Association sa Puerto para maipatawag doon para makapag-seminar. Kailangan pa lang, walang attachment yan sa mga tatakbong kandidato dyan sa Puertoville, no, para maiwasan yung kampi-kampi o ano. Tayo naman gumigit na lang to, no, para tumutulong dahil after this election, maghahanapan tayo ng resibo tsaka pera ng Puertoville Homeowners Association.
2: Patawa ka lang, yun ang binagi sa ating kay Madam. Sabi ko nga kanina, tayo lang napupunta dito. Basta ngayon lang mga usap yun. At sige, sabi nga natin, sa election, kung sinong mananalo, lahat ng mga resibong na intact sa kanya, ay ito turnover kung sakasakali hindi siya ulit mahalal.
0: Sige, resibo ano muna, eleksyon. June 6. Sige. Lagyan mo sa kalendaryo natin to para nandyan tayo sa eleksyon.
2: Sabi natin kay Madam Pes kanina na tayo ay kasihan yung ilang pag-iilit ngayong June 6.
0: Sige.
2: At sabi nga, welcome naman daw tayo. Hello.
0: Sige. Kunin mo lang yung mga resibo na yan to at i-file natin dito yan. Thank you.
2: Okay. Sige, maraming salamat kaloy. At live mula dito sa bahay ni Ma'am President Jillian Cordero. Ako naman yung tropa sa radyo, katropang Kuya Toto, FM News.
0: Bullseye! Yan, ha? Bullseye! Puertoville Homeowners, yung qualified members na pwedeng bumoto, may election kayo sa June 6. Pero

0: Telecom, sila yung nagsisilbing COMELEC sa mga eleksyon ng mga homeowners, kailangan ma-elect, kailangan mailagay. At itong Elecom na to, kailangan walang attachment kay Press, kay Tres, di ba? Independent sila. Para, anyway, kunin natin yung pangalan nila, tapos coordinate natin kay si Kerald para ma-seminar. Para agad na June 6, alam na nila gagawin. Oh. At saka yung sino boboto, sino yung mga delinquent, ano, pwede ba yun, mga ganon, di ba? Para matapos na to.
1: May filing of COC.
0: Oo. Filing ng COC. Oh, yan ba? Parang election din pala, ha? Parang regular. May posting pa. Dapat pala to, Mike, maano agad natin ngayon kay Secrald para... may campaign period pa. Ba parang election talaga, ha? Oh, may ayuda ba doon? Wala siguro. Ayuda? Bawal. Sige. So, trabahoin natin to. Tayo naman tumutulong na. Para matapos na tong problema ng palom ko na ito. Ha? Mga kaibigan. Okay? Sige. Alalayan natin tong Puerto Bill. Bakit? Ha? Oh, hindi na. Wala na ano. Okay na 'yan. Wala namang kwenta 'yon. Ayos na 'to, doon na lang sa'yo.
2: Bullseye.
0: Oh, 'yun lang naman yung 3 billion eh. Yung 3 billion na uutangin ng city government. Iutang daw yung city government, uutang daw ng 3 billion para sa mga infra project.
2: Bullseye.
0: May kan magtanong diyan kay Junji. Ngayon, tandaan nyo, Puerto Villa, June 6, may kalendaryo natin, yung Elecom ASAP yan, seminar, para pagdating ng June 6, kasi baka magkaragulo na naman, Mike, eh. Pagdating, sino yung mga Elecom na yan? Di ba? Kailangan, kaya kami namamagitan lang, hindi naman, wala kaming ano dyan, hindi naman kami boboto dyan, no? Ano, para matapos na yung problema. At pagka nahalal na yan, okay, di ba, nahalal na. Wala nang problema. Kayo hahalal dyan. Kayo maglalagay ng president, treasurer, sergeant at arms, o kung ano-ano dyan. Kayo maghahalal yan. Yung mga regular active member ng Puerto Vale. So after nyan, bahala na kayo. Tapos na kami. Doon na kayo maghanapan ng pera. Kasi ang magpipreside, siyempre, yung mga inihalal ninyo. Ha? So gigitna lang kami dyan at tutulong kami. BOD. BOD lang yung binuboto. Sige. Hindi ko kabisado masyado yan eh. Si Kagawad Mike, kapang-kapan yan eh. Kung baga sa madyong, salat na salat niya.
2: Bullseye!
0: Sige, kunin mo lang yung mga Elecom na yung kay ano. Toto, mamaya siguro para ano natin doon kay Secrald. Oh, yung pala yan, hindi ko masyado kabisado yan. Para walang gulo. Ngayon, kung sinong ihahalal nyo dyan, kayo rin ang boboto, irespeto ninyo. Diba? Hindi yung tatanggalin mo lang. Ayoko sa'yo, tatanggalin kita. Ay, wala talaga mangyayari. Eleksyon na naman. Na?
1: BOD, sila magbobotohan kung sila presidente.
0: Okay. Okay. BOD pala. BOD. BOD ang ibuboto. Ang BOD ang maglalagay ng presidente down to treasurer. BOD. Sige, para matapos na yan. Then, pagka nakahalal kayo ng BOD, tapos BOD to presidente, bahala na kayo. Ha? Tapos para yung kapirahan, doon na kayo maghanapan. Pero yung pera, ito, may resibo kami rito para malaman ng mga... Kasi marami rin pala, 58,000 kaagad yung nasingil ni Press Mike. Advance payment sa monthly dues. Mga ka-tropa. Lahat naman napag-uusapan yan. Meron parang ganun, Elecom. Ano ibig sabihin ng Elecom? Di ba parang ano yan, yung PLDT? Ha? Election, ano? Yan mga. Elecom. Ang kalaranig yan. Kasi alam ko mga COMCOM na yan, di ba? Globe Telecom. Election Committee. Election Committee. Alam ko lang com.com, Globe Telecom, yung Elecom, hindi pala ito communication company, election committee. Yan ha, isang, kasi kayo magkakapitbahay dyan eh, isang association, meron lang talagang bylaws na susundin, para walang samaan ng loob. pagkakapirahan ng pinag-usapan sa isang asosasyon, talagang gulo yan eh. Pero ano Mike, Mike dininay ni press na hindi siya nangolekta kung hindi yung member ang pumupunta sa kanya. Kasi iba pag ikaw yung pumunta sa bahay, bayad mo, monthly dues mo. Alison, monthly dues mo. Paano kung maka monthly dues, hindi pa ako nakakatay ng bahay. Oh. Iba yun. Pero kung voluntary, hindi mo pa, parang hindi mo masabi na naningil ka kasi voluntaryo. Di ba? Ayan, tama, ayos yan. Bueno, mga tropa, lahat tayong oras, ha? Kailangan natin mag... Jessel Pagayon, Arsaga, is watching. Wenghara Elibera, good morning po sa inyo. Nikki Eliasar, gusto ko pong magkaroon ng bag. Tayo nyo lang yung bag, no? Pagkakasyahin natin ito lahat, mga kaibigan, yung mga bags na ito. Salamat to sa mga tumutulong sa atin. Bueno, mga kaibigan, lahat ng oras. Kailangan natin magpaalam at medyo na mamalat-malat pa tayo. Buti nandyan yung Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa ng Yes to Hell. Maraming salamat sa inyong ginawang pakikinig. Magandang umaga, Pilipinas! Bye!
2: Bawat panaya, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Esel Komplitado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
10: XFM.
11: Sister Pain.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor.
14: Pipili sa mga butika.
15: Samsung Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samsung Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samsung Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Samsung Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Samsung Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Samsung Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
14: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
1: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
19: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
4: XFM.
18: FM.
19: Sister Pain.
20: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
21: If symptoms persist, call your doctor.
19: Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
19: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
23: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
19: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santhon Gold, live testimony.
30: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santhon Plus Gold.
19: Mas pinalakas! Santhon Plus Gold!
24: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
31: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: XFM.
18: XFM.
32: Mga katropa, exciting dito!

Opisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Serbisyong Katropa.
1: Magandang umaga,
0: Serbisyong Katropa.
1: Good morning ho sa inyong lahat,
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa inyo po ang palatuntunang Serbisyong Katropa,
0: Serbisyong Katropa.
1: Ang public service program po ng XFM Palawan,
0: Serbisyong Katropa.
1: Na talagang tinututukan ng ating mga kababayan sa mga munisipyo at dito rin po sa atin sa Puerto Princesa. Talaga naman, salamat sa inyo pong pagsubaybay ha sa himpilan ng XFM Palawan,
0: Serbisyong Katropa.
1: At syempre yung mga gusto hong manood, gamit po yung Facebook, ba naka-live po tayo sa XFM Palawan. Kung hindi pa ho nakikita, i-type nyo lang XFM Palawan. Merong live. Yan, kami ho yan, naka-live ho ngayon, XFM Palawan. Paki-follow nyo po ha, baka hindi pa kayo follower. Nasa 255 na. Uy, bilis ha. Kahapon lang, nasa 254. Ngayon, 255 na. Araw-araw, meron pong 1,000 additional followers. Pinakabata ho ito na page ng mga media dito sa atin sa Palawan. Pero nasa 255 followers na. Palawakin pa natin. Pataasin pa natin yung followers sa tulong po ninyo. Kami naman dito, gagawa ng paraan para ho maibigay yung pong tamang pagbabalita, yung pong balancing pagkokomentaryo, at yung pong taus-pusong public service program, servisyong publiko. Tamo, di ba may mga binibigay dito? Linggo-linggo mayroong sugod bahay serye. Sa susunod na linggo, sa ang barangay na naman kaya ang pupuntahan para mabigyan ng mga pangpasaya, ano, munting regalo po ng ating station manager. Mga barangay, iniikot po yan, ha? Dito sa Puerto Princesa. Tapos ngayon, mga katutubo, di ba? Binibigyan din ng mga dilata. Tapos ito, pinoporma na ho yung bag. Ako, marami ito. Ipapamigay rin po ito ng XFM doon po sa mga estudyante.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yan po yung balik namin sa inyo dahil sa pagsuporta nyo rin, pagtiwala nyo rin, dito po sa XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Hanggang alas 11 ng umaga, kasama po inyong lingkod ka, Gerald Gales.
0: Serbisyong Katropa.
1: Mamamagitan doon ho sa mga mayroong problema, may mga gustong idulog dito, na dapat na may paabot sa ahensya ng gobyerno, sa mga mayroong problema, sa mga mayroong pasyente na gusto hong manawagan, ihingi ng tulong, welcome ho yan dito sa XFM. Dito ho sa Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ang palatundunang ito ay hatid din sa atin ng Yes to Health Clinic.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kung ikaw ay merong nararamdaman, kung merong kang sakit, tapos pabalik-balik na lang, sige lang kapacheck up, sige lang kareseta, wala namang pagbabago. Okay, mga dalawang araw, pagdating pangatlong araw, isang linggo, balik na naman.
0: Serbisyong Katropa.
1: Try nyo yung pong alternative medicine, yung pong mga naturopathic doctor, try niyo. Yan o yung Yes to Health Clinic. Sa ano po yan, San Manuel makikita. Yung Kain na To restaurant, di ba? Sikat yan. Alam nyo yan, yung Kain na To. May building yan sa harap. Tapos, nokinoks yun sa baba. Kainan din yun sa baba. Masarap din yung mga pagkain sa nokinoks eh. Lalo na yung halo-halo. Pagkapagkain talaga, naisip po yung manager namin dito. Hindi magpakain eh. Oo. Talaga yung manager namin. Pakain lang ng pakain yun sa amin. Halo-halo, sarap mo na. Nokinoks oh. Manager? Wag naman lagi.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ngayon, sa taas ng Nokinox, nandoon yung Yes to Health Clinic. Doon mo kayo magpunta, pa-check up, pasuri ninyo yung pong inyong karamdaman.
0: Serbisyong Katropa.
1: Second opinion ba? Baka may eksperto, baka merong akma na mga food supplement, na mga gamot, gamit ang ibang pamamaraan. Try nyo lang ha, nandyan po yung Yes to Health Clinic. Nagbebenta rin ho yan. May mabibili rin ho kayo ng mga Santon products.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung Santon Gold, Santon Plus Gold. Yung food supplement na yan, ganda ho sa katawan yan. Yung Santon Plus Herbal Capsule, yan, gamit ko yan. Oh, laban. Kondisyon lagi ang katawan. Kalakasan eh.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tapos yung, yan ang napapansin ko, yung kulang sa tulog. pagka naka Santon Plus Herbal Capsule ka, ang ganda. Yung 8 hours, yung 4 hours na tulog mo, parang 8 hours na rin. So, bawi talaga dahil dyan sa Santon. Yung iba pa mga product ng Santon, dyan mabibili rin po sa Yes to Health Clinic. Tapos yung mga pharmacy, mamaya banggitin ko. Tawagan na lang muna pala si Konseal Bitoy Oliveros. Unahin natin siya.
0: Serbisyo Katropa!
1: Mamaya babanggitin ko ha, yung pong mga pharmacy, yung mga drugstore sa Puerto at sa iba pang mga munisipyo na mayroong produkto ng Santon. Makakabili ho kayo niyan. Okay?
0: Serbisyo Katropa!
1: Nandiyan na ho kayo sa live natin. Batiin ko na kayo. Yung mga nag-share, thank you ha. Yung mga nagko-comment, nandiyan na.
0: Serbisyo Katropa!
1: Unahin ko kayo. Sige, comment ninyo para mabati natin. Mabasa natin yan, ha?
0: Serbisyo Katropa!
1: Si Daryl Bird kaagad na uuna. Talagang naman na-share niya kaagad. Thank you ha, Daryl! Salamat sa pag-share mo.
0: Serbisyo Katropa!
1: Zab La Valerio. Sa Valerio.
0: Serbisyo Katropa!
1: Shoutout ka Gerald Daryl Burt ito. Yan, okay. Galing daw sa Tagbilaran City. Hindi nyo ako binati kahapon. Ay, busy. Dami mga interview kahapon.
0: Serbisyo Katropa!
1: Diba, alin, nauna ka naman ngayon, di ba? Philip Paalan. Salamat din sa pag-share. Magandang umaga raw, mga katropa. Sabi ni Philip. Good morning, ha? Philip Paalan.
0: Serbisyo Katropa!
1: Si Robert Enriquez nag-hi. Hi din, Robert.
0: Serbisyo.
1: Si Dayen, ha? Mungaya. Sherdan, at gandang araw, katropa. Salamat sa pakikinig mo gamit ang radyo dyan sa barangay Manging Isda. Si Dayen Mungaya na naka-XFM.
0: Serbisyo Katropa!
1: Yun, nahin natin si Sir Konsihal Bitoy Oliveros. Tawagan natin yung number niya. Nasa GC na rin naman natin. Paki-ano pala, hindi pala nakasama si ano doon. Nasama kita doon na ha, James. Ding Strelia, gandang umaga ka, Gerald. Magandang umaga.
0: Serbisyo Katropa!
1: Good morning sa'yo, syempre. Kaya Rada K, good morning. Salamat.
0: Serbisyo Katropa!
1: Kasi kung mayroong pabagyong pong XFM si Manager Calloway.
0: Serbisyo Katropa!
1: Oh, antabay lang nga, hinihintay lang. Bilang na ng mga araw, nandyan na yan. Parating na yung bag na yan. Papamigay po ni Manager.
0: Serbisyo Katropa!
1: Oh, mga bag yan, papamigay po ng XFM.
0: Serbisyo Katropa!
1: Para doon sa mga estudyante.
0: Serbisyo Katropa!
1: Eh, ito, meron lang mga importante na malaman din ng ating mga kababayan. Nandyan na. Iyon, alam niya na yan. Nagkausap na kami yung tungkol din sa bag.
0: Serbisyo Katropa!
1: Sabi ko kasi, 10 minutes, tapos siya yung unahin natin.
0: Serbisyo Katropa!
1: Okay. Yung po kasing mga mag-aaral dito sa atin sa Puerto Princesa, dito ha, sa atin sa lungsod, mula po kindergarten hanggang senior high school, aba, makakatanggap din daw po ng libreng school bag. School supplies at uniforme mula po sa city government. Kita mo na yan.
0: Serbisyo Katropa!
1: Oh, meron pong inilaan ang city government ng... Hindi na doon. Katatawag ko lang sa kanya. Wala pa. Yung number? Ito yung pinakahuli. Yung pinakahuli. Hindi matawagan. Yung pinakahuli. Sige, tawagan ko siya ha para dito tawagan natin siya.
0: Serbisyo Katropa.
1: Si Konsehal Bitoy Oliveros yung ating makakausap tungkol ho dito. Dito na lang kausapin ko na siya ha. Konsehal Bitoy Oliveros, magandang umaga po.
2: Hi, good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Opo.
2: Mayat na timprano.
1: Yes, sir. Meron akong nabasa, sir, mukhang magandang balita ito sa mga estudyante dito sa atin sa Puerto Princesa. Yung pong city government, naglaan po ng pondo para mabigyan yung mga estudyante ng kanilang school supply, bag, uniforme, Konsehal?
2: Opo, kasama Gerald, meron pong ganyan ng ating pamahalaang panlunsod.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ay sa pamamagitan ng ordinansa.
1: Okay.
2: Tayo po ay nagpasa ng ordinansa, tayo po ang author ng ordinance.
1: Apo.
2: Na naglalayon magbigay ng uniforme at mga school supplies para po sa ating mga mag-aaral.
1: Yun.
2: Yan po yung ordinance number 1282.
1: Yes, yan sir. Konsehal, kayo po yung committee chair po ng education. Pasensya na, hindi ako ngayon sa City Hall, nasa mga sa pulis ako yung beat ko ngayon eh, kaya hindi ko nasusundan yung galaw sa ano eh, si sa Sanggunian eh. Kayo po, di ba?
2: Opo. Tayo po yung chairman po ng Committee on Education.
1: Ayun. Ang galing naman, paano mo naisip na gumawa po ng ganitong ordinansa na papapakinabangan po ng mga estudyante?
2: Alam niyo po kasi nung sa paglilibot natin ng mga paralan sa ating mga buong lungsod ng Puerto Princesa, ay nakita natin na doon po sa malalayong mga lugar, mga barangay, katulad po ng Langugan, ng Napsan, at ng Inagawan SAP, ano po, ay meron pa po tayo. Hindi lang po meron, pero marami po yung mga estudyante natin ang mga hindi naka-uniforme at mga nakasinelas man lang. At sila po ay walang mga gamit sa eskwelahan, sa classroom.
1: Apo.
2: Wala pong ballpen, walang lapis. Ngunit talagang sila ay nagtsatsagang mag-aral. Umapasok po. Oh, okay. Kaya ito po yung nagbigay sa atin ng inspirasyon na magpasa, mag-author, mag-akda ng isang ordinansa na magbibigay po ng uniforms, school uniforms at school supplies. Yung uniform po magmula sa baro hanggang sa sapatos. Yun naman pong school supplies ay isang bag na nakapaloob po yung mga school supplies na kakailangan niya ng mga estudyante. Depende po sa grade level nila. Kung halimbawa po sa kinder, ay kailangan ng lapis, papel, o notebook, ruler, at maging Crayola, ay ayun po ang ihahanda at ibibigay ng pamalaang panlunsod sa ilalim ng ordinansa. Kung halimbawa naman po sila ay nasa junior grade level, o nasa grade 6, ano po, ay kung ano po yung tamang mga school supplies na kinakailangan ng grade 6. Ganon din po sa senior high school, kung ano po yung kinakailangan ng grade 11 o ng grade 12, ay share rin po nating ipoprovide sa ilalim po ng ordinansa.
1: Okay. Marami-rami ito, buong Puerto Princesa. So, kaya ba at magkano yung pondo na inilaan ng city government?
2: Opo, una pong allocate ng 70 million yung ating sa ating para mapondohan yung programa, yung pagbibigay ng mga school supplies. At ayon naman po sa ating budget officer noong malaki po ang tulong ng ating budget officer dahil siya po ay maraming mga sinuggest na kung paano ito magagawa, kaya nagpapasalamat din po tayo sa kanya. Ay ano naman po, sapat ayon po sa ating budget officer ay sapat ang pondo para po maimplementa itong ordinansa na ito.
1: Okay. So ang ordinansa na po ito, no, tapos na. Ibig sabihin din na ho ito wala na sa Sanggunian. Ordinansa na po.
2: Oo.
1: Approve na.
2: Opo, naipasa po ito noong nakaraang taon pa at ito po ay for implementation ngayong school year po, ngayong 2026.
1: Ayun, okay. Mabuti nakapag-usap po tayo dito dahil napaka-importante nito sa mga estudyante. Ngayon, kailan naman po maibibigay sa kanila yung bang mapapakinabangan, hawak na nila, kailan po yan?
2: Ganito po, kasama Gerald.
1: Okay.
2: Dahil po ito ay unang pagpapa-implementa ng ordinansa, ay hindi po natin na-expect na ito ay 100% na mai-deliver.
1: Okay.
2: Ngunit dahil po yung uniforms, una po no, sa uniforms.
1: Apo.
2: Ay medyo kailangan nating kunin kung ano yung mga sizes ng ating opo ng ating mga estudyante.
1: Tama, tama.
2: Ganun din sa sapatos.
1: Opo.
2: At mukhang nahirapan kami pag-usapan kung paano, ngunit mayroong pamamaraan na para mayroon po kasing kumbaga bracket sizes. Halimbawa, yung grade 1, 2, and 3, halos hindi po masyadong nagkakalayo yung mga sizes niyan eh. So, meron pong, kumbaga, fits all size na lamang po yung nating napag-usapan.
1: Apo.
2: Na halimbawa, small, medium, large, ito po yung bracket size ng grades 1 to 2.
1: Okay.
2: Kung sa 3 man ay papasok. Ngunit ang lahat po ng sizes, ay kinakailangang isasubmit po ng school head.
1: Okay.
2: Bawat eskwelahan po. So, ganyan po, no? At yung bag naman po ay walang problema. Yung bag ay kaagarang pwedeng malaman kung ilang estudyante sa bawat paaralan at wala naman pong sizes na hinihingi ito. Kung di, yun lamang pangangailangan ng mga school supplies ng bawat grade level. So, ito po ay hindi mahirap, madaling malaman at nakahanda na po yung pagsasubmit noong mga pangangailangan ng bawat grade level. So, inaasahan natin na itong bag ang unang-una pong ma-i-deliver. Ano po? At maaaring sumunod na yung sa uniform dahil talagang naghahanap din noong mga magiging supplier. Alam nyo naman po ang pag-angkat ng pamamaraan ng pag-angkat ng mga bagay-bagay sa proseso ng pamalaan. So, nakikita po natin at umihingi na po tayo ng paumanhin at pang-unawa. Dahil unang pag-iimplementa po ito, ngunit huwag po kayo mag-alala dahil ginagawa po namin ang lahat ng pamamaraan sa pamamagitan ng pagpupulong at koordinasyon sa ating mga ahensya. Katulad po nung DepEd at ng ating pamalaang panlunsod, yung pong ating GSO, na maipatupad po ito ng maayos. So, mauuna po siguro yung bag at saka yung mga school supplies.
3: Apa.
2: At maaaring sumunod naman yung ating mga uniforms.
3: Yeah,
2: at sa susunod na taon ay inaasahan na natin na maiimplementa po ito ng mas maganda at mas maayos, kumpleto na po.
3: Apa, okay.
2: Ang importante po ay mayroon tayong programa at maumpisahan na po ito. At kasama Gerard, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasamahan sa konseho na sinuportahan ito. Ganon din sa ating punong lunsod na sinuportahan po ang programa na ito.
3: Mm-hmm.
2: At siyempre sa ating, higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos na talagang gumagabay po sa atin kasama ng kanyang anak na si Jesus.
1: Opo. Ang nakikita ko dito, konsehal, kailangan munang pumasok na mga estudyante. Madali na lang para sa mga ano sa mga adviser na kunin yung mga pangalan, yung sizes pagka nag-start na yung klase. Tapos submit ng mga adviser 'yon sa kanilang mga principal, doon makikita yung actual na listahan at size ng mga estudyante. Palagay ko lang ha.
2: Tama po 'yon, kasama ni Gerard. Ganun nga po yung magiging procedure. Ito po ay isasubmit nung yung mga listahan po ng mga duly registered ng mga estudyante ay isasubmit po ng mga school heads at yun po ang magiging basihan noong mga bibigyan po pagkakaluban ng benepisyo po.
1: Yun, maganda, magaling. Oo, maganda po itong programa na ito. Pero mayroon pa tayong allowance na bibigay pa ba natin? Mayroon pa ba noon yung allowance sa mga estudyante?
2: Yung allowance po, yan po ay nasa ilalim ng opisina ng ating punong lungsod at ang ating punong lungsod naman po ay nakikita na maganda naman po na mayroong allowance ngunit nasa kanyang discretion po ang pagbibigay pa po noong financial allowance sa ating mga estudyante. Ito po ang nasa ilalim ng ordinansa ay yun lamang pong uniforme at yun pong school supplies.
1: Yon. Pwede ito, mauna yung mauna muna yung bag, yung mga notebook kasama pa, papel, di ba? Oo. Di ba, sir? Pwede yon, konsehal, yung mga bag, notebook, lapis, yan mga una pa pwede maibigay mga school supply.
2: Opo.
1: To follow na lang yun.
2: Opo, to follow po. Yun nga po ihihintayin ng GSO yung listahan noong mga registered enrollees po ng ating bawat eskwelahan. para po ma-deliver yung mga school supplies, yung bag with school supplies.
1: Sa mga susunod na mga taon po, pwede pa itong madagdagan, no? Magkano na nga po ang gamit natin, nilaan natin? Halimbawa lang, umangat yung bilang ng mga estudyante sa susunod na mga school year, yung pondo pwede rin magalaw, mapataas pa.
2: Pwede naman po, kasi wala pong tayong eksaktong inilagay na halaga. Kaya po ito ay pinapag-usapan naman noong binabalakas po ito doon sa committee kung magkaroon man ng dagdag yung number of enrollees ay sasapat naman po yung pondo dahil hindi naman po ganun kalaki yung in-expect natin na magiging karagdagan sa number of enrollees. Ito po ay nakita natin sa trend magmula po nag-backtracking po tayo nung mga nakaraang mga taon.
3: Oo.
2: Para po ma-forecast natin kung gaano ang mga posibleng paglaki ng enrollment.
1: Magkano po yung inilaan natin? Ilang million po? Tapos magkano naman yung budget natin sa bawat estudyante?
2: Hindi po nakalagay sa bawat estudyante.
1: Wala.
2: Kasama Gerald. Opo. Ngunit ang pondo po ay pupondohan yung uniforme at yung bag at may lamang school supplies. So, ganito po yan.
1: Sige.
2: Yung pong uniforme ay nakikita namin na maaring maging apat na terno. So, kumbaga, may hanggang Lunes hanggang Huwebes.
1: Kada estudyante? Apat-apat kada estudyante?
2: Po, yun po ang mukhahe nung napag-uusapan noong committee hearing. Pagkatapos po, yung bag naman po ay sasapat na sa at saka school supplies ay sasapat na sa buong school year. So, opo, ganun po. Napag-usapan din po yung para malinaw lang din po dahil yung ibang mga eskwelahan may kanya-kanyang mga uniforme, nabanggit po at na-manifest ng ating SDS, si Ma'am Laida Lagar Mascareñas, na ang DepEd po pala ay mayroong dapat batayan, sinusunod na batayan ng uniforme. Nakasaad po yan sa mga issuances po ng DepEd na ang lalaki raw po ay kailangan ay khaki at ang pangitaas naman ay puti. Tapos po ang babae naman po ay paldang maroon at ang pangitaas ay puti rin. So, kung may kubata man yon ay maroon din po. Pero ganun po, yung general color way ng mga uniforms. Sabi niya, magmula Lunes hanggang Biyernes, kung ilang terno yung may ipoprovide under the ordinance, ay siyang mag-umpisa ng Lunes at Biyernes na lamang yung uniforme ng i-require yung pagsuot ng uniforme ng bawat iba-ibang eskwelahan. Sam Gerard.
1: Okay. Parang ang sarap mag-aral ngayon para sa parte ng mga estudyante kasi nung mga panahon, ako nakaka-chinelas pa, yung isang notebook, hatiin ko pa yan sa dalawang subject. Yung uniforme, dalawang piraso lang. Laba agad, sampay, kinabukasan yun ang gagamitin. Pero ngayon, ang dami na ng tulong ng gobyerno. Iba pa yung mismong provide ng nanay at ng tatay. Konsyal.
2: Opo. Ganun nga po yung po ang nagbigay sa atin ng inspirasyon, yung paglilibot natin na nakita natin yung mga bata na mga nakatsinelas pa. Yung nakita ko, parang hindi ko sobrang, alam niyo yun, yung hirap mong tingnan, yung sinelas niya, magkaiba pa ang paris, hindi pa pagka-paris.
1: Tsaka butas na, yung iba butas na, yung pudpud na.
2: Totoo yan kasi Man Gerard, meron talaga.
1: Mukhang naikot mo talaga sir yung mga liblib, yung mga malalayong mga barangay, yung mga hirap sa mga hirap talaga ng mga estudyante, pamilya.
2: Opo. At sa pamamagitan po nito ay yung mga salapi na igugugulin o ihahanda o gagastusin ng mga magulang ay sa pagkain na lamang nila siguro o kung ano man sa ibang bagay na lamang nila ilagay o gastusin. Sapagkat ito na, meron na po tayong ibibigay na uniforms at saka school supplies. Ngayon po ay nakakatanggap na tayo ng mga paghingi ng tulong na wala man lang daw pong notebook yung kanilang mga anak para po makapasok sa eskwela. So, ibinabalita po natin sa ating mga kababayan at doon po sa humihingi nung tulong para mabilhan ng papel, ng notebook at mga pansulat yung kanilang mga anak sa pagpasok sa eskwela ay meron po na ipapa-implementa ang pamahalaang panlunsod. Ito naman po talaga ay sa pangunguna rin ng ating punong lungsod, Mayor Cecil Bayron, na magbibigay po ng school supplies. At ito po ang unang-unang inaasahan natin at nakikita natin na talaga pong mai-implementa. Kasunod po niyan yung uniforme.
1: Okay, thank you sir. Baka meron kang instruction at saka minsay sa mga magulang at estudyante tungkol po dito sa napakagandang programa ng city government at yung pong naisip mo dahil ikaw yung author nito.
2: Opo, sa atin pong mga magulang at mga mag-aaral, sana po ay makatulong itong programa na ito, itong ordinansa natin na ipapa-implementa. Ano po, ito po yung ordinance number 1282. Sana po ito ay makatulong sa ating mga mag-aaral at sa mga magulang din, maging inspirasyon ng mga bata na talagang pumasok sa eskwela. Dahil ito po ang layunin ng ordinansa na hikayatin ang bawat isa ng mga estudyante natin na pumasok sa eskwela. At hindi lamang po iyan, una na po nating i-provide at ito rin po ay sa pamamagitan ng patnugot ng ating punong lungsod yung pong digital connectivity po ng bawat eskwelahan dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa sa pamamagitan po noong unit na ito. Meron na po tayong internet connectivity ano po sa bawat eskwelahan. So hindi po natin pinapabayaan yung sektor ng edukasyon at ang punong lungsod nga po, dagdag pa dito ang ating punong lungsod sa pamamagitan na rin ng kahilingan ng ating mga guro ay nagbigay na rin po ng honoraria sa ating mga guro na nagkakahalaga ng 2,000 per month po ano po. So ang pamahalaang panlunsod po sa pamamagitan ng ating punong lungsod at sa inyong lingkod ay lagi pong nakaton at talaga pong tinitignan ang ating education na sektor para naman po dahil para naman po maganda ang kalalabasan ng ating mga mag-aaral pagdating ng panahon.
1: Okay, salamat sir, konsehal. Thank you po.
2: Maraming salamat din po sa pagkakataon na kasama ni Gerald.
0: Servisyong Katropa.
1: Thank you kay Konsehal Bitoy Oliveros biruin mo.
0: Servisyong Katropa.
1: Bigla ko lang naisip ng mga panahon na nag-aaral tayo eh. Oo, nakaranas tayo niyan, chinelas.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung chinelas gamit natin yung ibang mga classmate natin nakasapatos.
0: Servisyong Katropa.
1: Tapos yung uniform na ilang piraso lang, yung iba talaga kumpleto isang linggo eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Di ba? Pero hindi hadlang yun sa mga estudyante para magtapos. Ngayon, ang dami ng mga tulong na po pwedeng maibigay tulad nito. Galing ho ng city government.
0: Servisyong Katropa.
1: So, ito ang una. Ito yung unang pagkakataon na makapagbibigay sila ng ganitong klaseng tulong sa ordinansang na-approve last year.
0: Servisyong Katropa.
1: Oh, lahat ito, pondo ng city government, lahat ng mga estudyante, kinder yan hanggang senior high school.
0: Servisyong Katropa.
1: Lahat tatanggap yan ng school supply, yung lapis, ballpen, notebook.
0: Servisyong Katropa.
1: Bag, talaga naman meron din.
0: Servisyong Katropa.
1: Meron pang uniform. Meron pang sapatos.
0: Servisyong

0: DepEd. DepEd naman, papunta doon sa city government. So ito na yung listahan. Ay marami masyado yan. Libo yan. So hindi naman ganun kabilis. Pero maganda doon, may programa yung city government. Diba? Na para sa mga estudyante. Basta sigurado ngayong taon, matatanggap at matatanggap nyo yung programa na ito. Tapos, ay ordinansa na ito sa susunod na taon uli. Baro'y taon-taon na ito. Yan ang maganda na programa para sa mga estudyante. Aral na lang talaga. Oo. Huwag niyong gagawin yung ibang mga ginagawa yung mga panahon na nagka-cutting classes, di ba?
1: Serbisyong Katropa!
0: Ang tawag doon, Bon, yung bookbind ba? Ang tawag doon, yung bookbind ba yun? Yung maraming ano? Isang ano lang? Bookbind ba yun, Bon?
1: Serbisyong Katropa!
0: Oh, yung isang piraso lang pero marami ng ano, marami ka ng sa loob subject. Tapos papaikot-ikotin mo 'yun sa kabay. Ah, ganun 'no, di ba? Ah? Binder? Ah, okay. Tapos katleya? Tapos papaikot-ikotin mo 'yun sa kabay, di ba? Ginagano-ganon nila 'o. Oh. 'Yun, nako, yung mga estudyante mga ganun. Ay, sus. Mga maliit lang 'yun eh. Tapos marami doon na mga walong subject agad pagkakasya-kasyahin mo doon. Di ko na alam ang tawag doon ah.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ganon gamit natin dati. O, simple lang eh, di ba? Papaikot-ikuti mo yun. Tapos hagis mo sa classmate mo yun. Oh. Ganon ang gawa dati. O, tadi, pang ano lang yun? Pang bulakbol lang.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ba talaga? Yung mga classmate natin na nakikita natin, yung bag, punong-puno yan ng ano, notebook. Pagkabigat-bigat ng bag. Ayun, talagang sigurado yun. Mahusay na mag-aaral yan. Parang ganun ang tingin natin, di ba? Pag isang, ano lang, pag binder lang gamit, maliit lang, ah, wala mga estudyante yan, patambay-tambay lang yan. Pero yung estudyante, napuno yung bag, tig 11 yan na mga notebook, sus, kalalaki pa na mga notebook, tapos daming sulat doon sa loob, ah, magagaling na mga estudyante yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero iba yung mga magagaling sa mga madidiskarte na mga estudyante.
1: Serbisyong Katropa!
0: Diba? Ang iba, nakabag tayo, nakasukbit lang sa gilid natin yung ganyan, yung notebook natin, oh. Tapos hawak natin ang oras natin kung ano oras tayo papasok. Di ba? Teka, hanggang alas 5 yung pasok eh. Alas 3 pa lang, umalis ka na kaagad.
1: Serbisyong Katropa!
0: Oh, nagka-cutting classes, di ba? Yung iba, wala pang ID, tatawid pa doon sa taas ng PNS. Yung ano, may pader na pagkataas-taas ng mga bata pa tayo, pero ngayon mababa pala tignan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tapos alas 5, di ba? Eh, yung ibang mga estudyante, naka-ano yan? Naka-schedule yan. Cleaners, Monday hanggang Friday, Aroy, natapat sa'yo na ikaw yung brusko-brusko. Yung ikaw yung malakas mambuli ng mga estudyante. Cleaners ka? Ah, hindi po pwede yan. Sisibat ka talaga yan. Ay, pag may teacher, ikaw yung parang kunwari na bida-bida, di ba?
1: Serbisyong Katropa!
0: Babalik tanaw lang natin mga panahon na estudyante tayo mga pinanggagawa ng mga kaklasiko. Ako kasi dati, malaking bag ko. Puno rin talaga ng ano, ng mga notebook yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Maliban sa notebook, marami pa akong aklat na dala. Oo, oh, tutok sa pag-aaral.
1: Serbisyong Katropa!
0: Parang hindi maniwala yung iba eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mag-react yung mga classmate ko ha.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ang natatandaan ko lang dati, ano eh, lima kami grupo. Iba yung taga-sulat, iba yung taga-kuha ng mga information. Ako taga-report. Oo. Sa harapan eh, magre-report, lima kami. Kala mo ako yung naghirap eh.
1: Serbisyong!
0: Pala yung mga classmate ko nag-prepare. Tapos pag-uwi, meron na bato yung bag. Oo, mga estudyante, ganun. Mga pasaway yung iba, nilalagyan nila ng bag pagkabigat-bigaan ng bato yung bag.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yun pala kaya pala ganun. Yung parang ako yung bibida, kunwari ako yung magre-report, ako yung merong alam. Iba yung nagsulat sa Manila paper, iba yung bumili, iba yung nag-research, tapos ako yung magre-report. Alam mo, ako yung gumawa lahat-lahat eh. Yung pala, yung mga classmate ko rin, yung pala, ito rin pala talaga yung magiging buhay natin, buhay reporter din.
1: Serbisyong Katropa!
0: Bida-bida eh, noong mga panahon eh. Abe, 9:46, kukomersyal kami tapos babalik din po kaagad.
1: Serbisyong Katropa!
2: XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark.

0: pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako! No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
15: Santan Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Esel Complicado,
17: si Balob Antique.
16: Masakit ang aking katawan.
17: Malagi
16: narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
15: Santan Plus Herbal Oil.
18: Paaasahan
15: sa sakit ng katawan.
18: Santan Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
24: XFM.
23: Sister Pain.
25: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor.
23: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
26: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
23: Santon Plus Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
22: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
23: Gamot pa.
22: Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
28: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
10: No more.
5: Senton Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
24: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
29: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
30: XFM.
31: XFM.
17: Serbisyo Katropa.
32: Balik tayo sa Serbisyong Katropa.
17: Serbisyong Katropa.
32: Magandang programa, no, para sa mga estudyante.
17: Serbisyong Katropa.
32: Yun lang, hindi lang natin alam kung kailan talaga ito maibibigay doon sa mga estudyante. Pero ngayong school year, sigurado ho yun, makakatanggap ho kayo ng programa na ito. Yung date, wala pa ha. Yung pondo, nandyan na. Okay, na-approve na ho yan. Nakahanap ng pondo, nakapaglaan ng pondo, in-approve last year, ngayon po yung pag-implement. So, hintayin lang natin sa mga estudyante, sa mga nanay, magkakaroon at magkakaroon ng mga notebook, uniforme, kasama na yung sapatos. Lahat ng mga estudyante, mga mag-aaral dito sa atin sa Puerto Princesa, kahit yung mga malalayo mga barangay.
17: Serbisyong Katropa.
32: Okay, mga nasa live natin.
17: Serbisyong Katropa.
32: Matamatin natin yan. Basahin natin yung mga nagko-comment, mga nagsishare ng live natin.
17: Serbisyong Katropa.
32: Tawagan pala si nanay, yung mayroong anak, di ba, na nasa Bicol Region. Nag-update sa atin eh. Doon na raw sila mismo, doon sa gagamot.
17: Serbisyong
32: Binder. Okay, binder nga. O, tingnan doon ha, binder nga.
17: Serbisyong Katropa.
32: Kasi ako nagamit ng binder eh. Notebook talaga sa akin para masulat ko lahat ng mga gusto kong isulat. Oo, per subject, iba yung notebook.
17: Serbisyong
32: ng mga Katropa. Mag-aaral ng mga panahon. Diba? Binder ang tawag dyan. Sabi ni Brenda Trinidad.
17: Serbisyong Katropa.
32: Alona, o, Alona Santino, nakaranas kami ng ganyan noong elementary kami. Sponsor ng World Vision. School supplies, uniforms, sapatos, kapote at payong. Talaga
17: Serbisyong
32: naman.
17: Katropa.
32: Di ka pati, Alona. Meron kang sponsor galing ng World Vision.
17: Serbisyong
32: Katropa. Sir, ganang umaga po. Sabi ni Norma. Ganang umaga, Norma. Ana Diaz, good morning. Maricel Tampos, ganda umaga po sir, sulit na pakinig po dito sa siksikan habang naglilinis ng bahay. Yan ang maganda, pag walang ginagawa, linis ng bahay para matuwa si mister.
17: Serbisyong Katropa.
32: Tapos pag uwi, meron na kaagad pagkain. Talaga naman, sarap yan sa pakiramdam ng isang mister galing sa trabaho, pagod. Uuwi ng bahay, malinis ang bahay. Talaga naman. Tapos, naka-prepare na yung pagkain, kakain na lang. Pagkatapos nun, may roong turbo na nakaabang. Talaga naman. Oh, yung turbo, kailangan yan, mga misis. Kung ano ba, walang nabili si Mister, ikaw na yung bumili. Regaluhan mo si Mister ng turbo. Oh, saan ka makabili niyan? Kung sa Puerto, para pagkatapos ng kain, bigay mo yan. Isang oras, digmaan, bakbakang matindi.
0: Servicio.
32: Yung turbo, sa Mid-Safe Pharmacy makakabili kayo niyan. Sa Palawan Drugstore meron yan. Sa Pharmalife meron. Sa Western Pharmacy meron din yan. Sa Erica Drugstore meron. Sa St. Teresa Drugstore meron. Nature's Medic meron. Yan yung mga pharmacy dito sa Puerto na merong turbo at iba pa.
0: Servicio Kaktropa.
32: Yan na, nandiyan na si nanay.
0: Servicio Kaktropa.
32: Sige, baka ako na naman itatawag ha. Aroy, si Sir John G. Rodriguez ganun din naka-standby rin. Naka-schedule din pa naman.
0: Servicio Kaktropa.
32: Naubusan ng oras kanina kay, ano, eh, kay manager. Advice, eh, ngayon daw, intervene din natin.
0: Servicio Kaktropa.
32: Si nanay siguro muna. O si Consial John G.
0: Kaktropa.
32: Yeah, basta kahit sino, intervene natin yan.
0: Servicio Kaktropa.
32: Nandiyan na si Consial John G. O yung nanay. Nanay, okay. Si Nanay
0: Servicio Kaktropa.
32: Nanay Olivia, di ba? Nanay Olivia, magandang umaga sa iyo.
1: Good morning, Sir Gerard. Nay, si Nanay Livy po to.
32: Ah, Nanay Livy, Nanay Livy na ano no, na nandiyan ngayon sa Bicol, di ba?
1: Opo, opo.
32: Livy Orbiana. Tama?
1: Opo.
32: Yan, okay. Eh, yung huling update natin sa program, papunta na kayo ng anak mo doon sa Bicol. Tapos, sa text naman, apo, sabi mo nandiyan na kayo?
1: Apo.
32: Adi, kamusta yung ano, kalagayan ng anak mo tsaka yung panggagamot?
1: Okay naman din po, sir, yung panggagamot sa kanya.
32: Anong klaseng okay? May development ba? Gumanda yung pakiramdam ng bata?
1: Apo.
32: Sige nga, paano ginamot yung bata? Pagdating ninyo, ano yung ginawa? Di ba, dumating kayo. Tapos sinalubong kayo. Tapos, paano, ano nangyari?
1: Nagpahinga po muna kami ng isang gabi. Tapos, umagahan po bago siya nadala po doon sa manigamot.
32: Ah, okay. Sige. So, pahinga kayo isang gabi. Nung dumating kayo sa manggagamot, na-meet nyo na. Yung manggagamot. Ano yung babae, lalaki?
1: Apo. Lalaki po.
32: Tapos, ano yung ginawa niya doon sa anak mo? Dinasalan, may mga gamit na mga palo-palo, ay ibig sabihin may mga orasyon, ganun? Paano ba?
1: Opo. Yung hulot po siya tapos...
32: Mm-mm. Minilot siya.
1: Opo.
32: Oo, binasa niya yung kalagayan ng bata na ano niya, na opo, nakita niya.
1: Opo. Oo. Sabi po kasi ni tatay, ay pag-asa pa po raw na makakalakad yung bata.
32: Mayun, oo. Ay, nandun naman sa paniniwala. So, sabi niya, makakalakad yung bata. Ano raw ang gagawin lang?
1: Opo. Yung kada-umaga lang daw po hilutin siya ng yung hamog.
32: Hamog?
1: Yung sa kwan po ng mga dahon.
32: Oo, yun.
1: Pag-umaga.
32: Oo, yung nagmo-moist doon sa mga dahon. Yun ang gamitin ng pang ano, pang pahid.
1: Apo.
32: Sa katawan ng bata.
1: Apo.
32: Okay, tapos ano pa? Ano pa yung sabi? Ano pang, kasi di ba yung yan ang yung pinakapakay naman natin dahil may tanning yung bata dito sa doktor. Yung pag nagpa-check up ka, nung ginamot yung bata, sabi, di natatagal, may tanning na ito, mawawalan na siya, pero yun ang pinakapakay natin. Kumbaga, gumawa ka ng paraan para maipagamot mo yan dyan, anong sabi doon ng manggagamot?
1: Sabi po kasi ng manggagamot, ikuloy-tuloy lang daw po yung gagawin niya, tapos para mag-okay na daw yung kanyang mga paa.
32: Paano yun? Mag-stay kayo dyan, ng anak mo, na nandyan? Kasi, ano ba, tuloy-tuloy pa ba yung gamutan? Kailan uli babalik? Kailan yung schedule niya?
1: Nakadalawang po na rin po siya.
32: Dalawang gamot na?
1: Opo.
32: Paano yun? Tapos na ba siya? Gusto mo nang gusto niyo nang umuwi? Tapos na siyang gamutin?
1: May isa pa po.
32: Adi, tapusin na lang muna natin yung isa na yun bago ka makauwi. Di ba?
1: Opo.
32: Tapusin na lang. Bago pa, paano ito? May pamasahe ka na? Wala pa?
1: Wala pa nga po.
32: Yan ang problema naman natin ngayon, na kailangan natin magawa ng paraan na makauwi kayo dito. Pero sikapin mo muna na maayos, maganda yung paggamot sa bata, kasi sayang din biyahe mo dyan kung kulang. Di ba? Ilang session ba kayo? Ano pa, kailan pa yung mga kasunod na gamutan? Yung mga ganun? May pinainom sa bata?
1: Mayroon po.
32: Ano yun?
1: Yung ano nga
32: yung mga langis-langis? Mga tubig?
1: Yung tubig po na may latin.
32: Ah, yung tubig dinasalan. Tapos, yun ang ipinainom sa bata.
1: Opo.
32: Anong napansin mo na konting nagbago? Nag-improve doon sa anak mo?
1: Naging kuha na po siya, parang yung malalakas na po siya magpanghagis ng mga ulan.
32: Oo.
1: Yung dati po kasi hindi siya nakapanghagis ng mga ulan kapag
32: magkakuhan
1: siya ngayon po kasi nakapanghagis niya na yung mga ulan niya.
32: Oh, parang lumalakas siya yung pakiramdam, iba yung pakiramdam niya ngayon kung parang nanandyan kayo. Dati
1: yung
32: dito,
1: nakaraan po.
32: Oh, dati dito parang higa lang, pero ngayon kumikilos na siya. Tapos hawak niya yung ulan.
1: Opo.
32: Hinahagis niya sa'yo?
1: Natatapo.
32: O kung saan?
1: Opo. Opo, na yung hagis niya na po. Hindi po yung tulad na nandyan kami na halos hindi niya makagalaw.
32: May improvement sa pagkilos ng bata, ano?
1: Opo.
32: Ano pa yung mga napansin mo na may mga pagbabago na? Bago pa lang naman eh. Baka mga susunod pa, kailangan pa sigurong mga ilang araw bago makita talaga yung ano, no? Yung improvement, di ba?
1: Opo.
32: Yung pagkain ng bata, hingi siya ng hingi, napansin mo ba yon na para lumakas ba? Kasi makakatulong din yung pagkain.
1: Opo.
32: Malakas kumain?
1: Nag-gatas na lang po din po siya.
32: Oo nga, ibig sabihin yung gatas niya, di ba kain GT siya, ngayon inom siya, sunod mamaya hingi na naman kaagad. Yung parang mabilis na siyang ano, uminom ng gatas?
1: Opo. Yung lagi po siya parang gusto niya lagi na lang mag-inom.
32: Okay yun. Tapos nakakadumi naman ng maayos.
1: Opo, sir.
32: Sige. Diyan lang muna kayo ha. Tapos manawagan lang din tayo pagka, ano na, pagka pabalik. Tapos hingi rin tayo ng tulong. Ay, pwede pala yung balik probinsya program ng DSWD. Magtanong ka lang sa kanila dyan ha kung saan yung DSWD. Tapos may mga ID ka naman siguro na dala para maipakita na ikaw ay taga-Palawan, taga-Puerto ha. Iga-guide din kita, mag-contact lang din tayo sa text.
1: Sige po.
32: Okay, magtawagan tayo ha.
1: Opo.
32: Sige. Oo. Alamat na, Ilibi. Minimonitor lang kita dyan. Palakas kayo, paggaling yung bata. Asa ka lang, maayos mo rin yung problema, malalagpasan yan.
1: Salamat po, Sir Gerald.
32: Okay, sige. Thank you.
3: Servisyong Katropa!
32: Si Nailevi Oribiana. Taga dito yan sa atin, Santa Lourdes. Ngayon, bumiyahe o doon sa Bicol kasi nga gusto ipagamot yung bata. Tawagan natin si Sir John J. Rodriguez, konsyan.
3: Servisyong Katropa!
32: Yun kasi ang ano ng bata eh. Yun ang gusto ng nanay. So, dito tayo makakatulong sa panawagan, di ba? Umabot ng 10,000 higit pa yun kanyang nalikom. Nakabiyahe siya doon sa Bicol. Pero kung doktor talaga ang ating pagbabatayan, yung bata wala na, may tanning na yun eh. 8 years old hanggang 9 years old lang yung tanning ng doktor eh. Pero, syempre, pag ikaw yung nasa nanay, kalagayan, ayaw mo rin talagang magdepende na lang doon sa doktor. Gagawa ka talaga ng paraan para mabuhay yung bata. Maba pa yung mga araw na magkasama kayo, di ba? Kumbaga, ito ay desperate move na lang ng magulang. So tayo, supportahan din natin siya kung ano yung sa tingin ng nanay. Para kung mawala man yung bata, wag naman, di ba? At least yung nanay, ginawa kong lahat para gumaling ka. Yun, bumiyahe ng Bicol, doon nakakita ng manggagamot. So, mayroong mga pinainom na may Latin daw, dinasalan. Tapos mayroong mga pinahid-pahid. Yung hamog daw, yun daw yung gagamitin eh. Pamahid, pag siguro nandito na sa puerto, nakabalik na. Nakadalawang ano na, session na. May isa pa. Gagamutin pa siya ng isa. Tapos yun, baka pwede na siyang umuwi dito sa sila, mag-ina sa Palawan. Kada na, yan na si Sir John J.
8: Sir Bisyong Katropa!
32: Yun, nag-text na siya sa atin eh.
8: Sir Bisyong Katropa!
32: Panawagan natin yan sa mga susunod. Mas tulungan natin na makapunta doon sa DSWD sa Bicol. Kasi may mga programa naman eh. Kasi mga ibang lugar na, pag malapit sa atin dito, gusto umuwi ng Manila, ng Ilocos. Diba, yung ibang mga nandito at gusto mo uwi, natutulungan naman ng DSWD Palawan.
8: Servisyong Katropa!
32: Di yung mga nasa Palawan sa ibang lugar din, tutulungan din pauwi dito sa atin ng DSWD.
8: Servisyong Katropa!
32: Don Gomia, Sherdan, thank you sa pag-share.
8: Servisyong Katropa!
32: Jay, Saritnok, watching from Rio to Babatarasa, thank you.
8: Servisyong Katropa!
32: Binder, okay, binder nga ang tawag doon. Julius Ubay. Good morning po, Sir J. Sheridan. Sige, isa naman. Jules, standby na ba yun, Jules?
8: Servisyong Katropa.
32: Good morning po, J. Good morning, Nelon.
8: Servisyong Katropa.
32: Merilur Amyas Galvan. Good morning po, Ka Gerald. Pa-shoutout daman. From Rojas, Palawan.
8: Servisyong Katropa.
32: Jackie Lou Kabalsa. Good morning po, Katropa Gerald. Baka pwede pa-help naman. Hanapan ng... kami ng donor, A-positive. James, pakitawagan daw ito, James, si Jackie Lo. Nag-comment, hindi natin yung number. Kung halimbawa hindi pa available si Consul John G.
8: Servisyo Katropa.
32: Para makapanawagan si Jackie Lo, mayroong pasyente.
8: Servisyo.
32: Jackie Lo, pahingi kami ng number mo ha, para maitawa, maano natin, maipanawagan natin yan, A-positive. Tsaka kung anong... kailangan yung contact number para matawagan po kayo ng mga galloners o yung mga nag-donate ng dugo.
8: Servisyong Katropa.
32: Raquel Villarta Aurelio. Good morning po, Sir Gerald.
8: Servisyong Katropa.
32: Char Demo. Good morning po, Ka Gerald. Pa-shoutout naman sa Barangay Bato, Taytay, Palawan.
8: Servisyong Katropa.
32: Naman sa mga nakasubaybay sa ating live, mga nagpo-call. Share nyo rin, share nyo rin. Kung naghahanap po kayo ng mga produkto ng Santon, sa Rojas kayo, merong Rojas, RSM, merong Olim, Drug House, merong Roxcom, at Zian Pharmacy. Sa munisipyo ng Rojas yan. Ha? Yung Santon Plus Coffee, yung Vitamin C, yung Vision X, yung pong Premium D3, yung Santon Plus Herbal Soap, yan, mga Santon product, mga binanggit kong dragaw sa Rojas, pwede ho kayong bumili niyan.
8: Servisyong Katropa!
32: Sino na? Si Sir John G. Okay, sige, si Consul John G muna yung kausapin natin. Consul John G. Rodriguez, magandang umaga po.
8: Servisyong
15: Katropa! Magandang umaga, Katropang Gerald. Magandang umaga po sa lahat na po ng ating mga listeners.
32: Apo, pasensya na ha, naubusan ng oras. Dami interview kanina ni manager, ni Kalui.
15: Ay, okay lang po, okay lang po.
32: Okay, sige po. Sir, uutang yung pong city government para ho sa mga infrastructure project ng mga barangay?
15: Opo, tama po yun. Last week kasi, naka-receive kami ng communication from the mayor's office para dahil humihingi siya ng resolution na i-authorize namin siya na makipag-negotiate sa mga bangko para hanapan ng pondo itong mga projects na galing doon sa City Development Council. Para lang sa kabatiran ng lahat, ito pong City Development Council, ito po ay binubuo ng 66 barangay at saka more or less nasa 100 na accredited civic organization ng Puerto. Dito po pinag-uusapan ano po yung mga project na kinakailangan na ipatupad dito sa city government. galing din po itong mga project na mga list na ito, galing din po ito doon sa Barangay Development Council na kung saan yung every barangay, nagkakaroon po sila ng Barangay Development Council at tinatanong yung mga kababayan nila, mga kabarangay natin, ano ba yung mga project na kinakailangan gawin sa kanilang mga barangay. So yun, pinorward po yun sa City Development Council at doon po binuo yung complete list. Ngayon, yung pong list na yun, pinadala po sa Sangguniang Panlungsod for adoption and in-adapt naman po namin sa City Council, in-approve namin yon at pinorward sa office ng mayor for their evaluation at para hanapan po ng pondo. Ngayon, yung total ng project po na na-submit doon ay nagkakahalaga ng mayigit 4 billion, lahat-lahat po yon.
32: 4 billion?
15: So, hindi... 4 billion yung total po
32: okay.
15: ng project galing po sa iba't ibang barangay.
32: Mm-hmm.
15: And then, hindi naman kayang lahat pondohan ng city yun dahil alam naman natin na ang development fund ng city is only 1 billion, may git. Yun po yung 20% development fund ng mm-hmm. city.
32: Okay.
15: So kulang pa rin talaga. So trabaho ng mayor na maghanap ng pondo para ma-address yung mga pangangailangan ng ating mga kabarangay. So yun po ang dahilan dahil hindi naman po kaya ng regular fund natin. Kaya po yun po ang dahilan na humingi siya ng authority sa City Council para mag-negotiate sa mga bangko na pwedeng magpondo dito sa mga project na ito to address the needs ng ating mga kababayan. So yun po yung aming binigay sa kanya para makapag-start na siya mag-negotiate.
32: Okay, authorized na yung ating pong mayor. Magkano naman po ang uutangin ng city government?
15: Ang planong hiramin po ay nasa 3 billion kasamang Gerald. Pero yun naman, hindi halimbawa lang, ano, for in caso man, ma-approve yun, yung 3 billion na yun.
32: Apo.
15: Hindi naman ibig sabihin na pag in-approve yung 3 billion, ay agad-agad magbabayad tayo ng principal at interest ng 3 billion. No?
32: Yan. Yung kasunod na tanong yan na yan, kung gaano natin katagal mababayaran.
15: Apo. Yung pong babayaran lamang doon ay conforme lang kung ano lang muna yung ma-implement na project. Opo. So kung ano yung ma-withdraw natin na pondo to fund yung certain project, yun lang din muna yung babayaran mo na o na principal at interest. Not necessarily the whole 3 billion kasi yun po yung buong 3 billion na yan, magsiserve lang yan as parang standby fund
32: okay.
15: para at least nandyan na nakaredy na yan dyan. Once na ma-implement itong mga project nito ay nandyan na yung pondo. So ganun po. So doon po sa tanong kung gaano katagal babayaran yan, depende po yan sa magiging negotiation po ng mayor sa kung sinong bangko kasi siyempre dahil makikipag-negotiate pa lang siya. Then yung mga bangko magbibigay yan ng mga proposal, ano yung pinaka-favorable sa city government, pinaka-bababang interest at kinakusin yung siyempre long term naman po lahat yan. So sino yung sa mga bangko ang magbibigay ng magandang proposal na favorable po sa city government. Then pagka na-approve po yun, pag may napili na, then babalik uli si mayor sa city council para i-present po kung ano yung bangkong mas maganda, makakabuti para sa city government.
32: Okay,
15: ganun po yung magiging proseso.
32: Patapos na pa naman yung termino ni mayor, so yung susunod na mayor, siya na yung magbabayad. Di ba mabaon yung susunod na magiging mayor dito?
15: hindi po ganun yun kasi unang-una, isipin po natin, yung pong mga pangangailangan ng ating mga kabarangay, may i-address na rin naman po.
32: Oh.
15: At saka kung saan niya sabing mababaon, hindi naman po mababaon kasi yung maximum ng maximum na debt servicing na na pwedeng i-allocate ng any LGU para po sa pangungutang is 20% ng kanilang annual income. Yun pong ito pong planong uutangin, hindi pa nga po mangangalahati doon sa maximum ceiling po.
32: Okay, sige. May idea po kayo, Konsyal, kung ano yung pinakamalaki doon sa listahan at anong barangay yung pong mapagkakalooban?
15: Ang tinitignan ko po kasi nung time na sinubmit sa amin yung list of projects, ang sa mahigit 100 po yun yung list ng projects. Doon po sa mahigit 100 doon, mahigit kalahati doon puro drainage. Yun po ang bulk ng ng projects na nakalagay doon, puro ano, puro karamihan po doon, puro mga drainage. Ngayon, puro tapos yung iba kalsada, meron din namang ano, meron din naman ako nakita doon na isang project na para sa convention center. Ayun, sa convention center, at ang pagkakaalam ko, hindi lang ako magkakamali, hindi ko lang matandaan yung capacity noon, parang nasa 10,000 yata o 20,000 seating capacity. Napakaganda po noon, nung proposal nila na yun.
32: Saan po yung convention na yan? Project ng city no? O ng barangay lang?
15: Kwan po yun? Ang proposal galing doon sa City Development Council.
32: Oo.
15: So, siyempre, kasama doon sa City Development Council yung isa yung mga galing sa tourism sector.
32: Okay.
15: Oo. So, sila rin po yung isa sa mga nag-propose doon. Kasi karamihan daw po na mga gustong magpunta dito sa Puerto na para mag-ganapin yung kanilang convention, ang unang tinatanong, eh, meron ba kayong convention center dyan?
32: Mm-hmm.
15: Eh, kadalasan wala. So, ang nangyayari sa halip na dito pupunta sa Manila doon sa MOA, sa SM MOA, dahil yun ang merong may malaking convention center dito sa Pilipinas. Pero once na magkaroon tayo ng ganun dito dahil yun ang pangunahing hinahanap nila, then marami yung pupunta dito at makikinabang yan na yung Puerto dyan sa pagdagsa ng mga pupunta dito. Dahil every year, maraming mga organization ang nag-required kasi sila na magkaroon ng convention. So, pag ma-address po natin yun, malaking tulong po yan sa ekonomiya natin.
32: Yan, malaking tulong ito sa sektor ng turismo, convention center. Sana matupad at magamit na kaagad. Ano? Makakatulong po yan dito sa panghihikayat natin ng mga turista na pupunta po ng Puerto Princesa, Consul Yonji.
15: Apo, tama po kayo kasi yun palagi ang laging tinatanong eh. Meron ba kaming convention center dyan na pagdadausan ng kaming convention? Eh kadalasan sa mga malalakihang ganyan na convention, hindi natin ma-accommodate.
32: Oo, hindi pa naman yan pang konti, pang maramihan talaga yan ang mga turista, di ba?
15: Opo, maramihan po yan.
32: Delegasyon.
15: Capacity of 10,000. Kasi yung kadalasan, yung mga na-accommodate lang natin dito, 3,000, delegation, mga ganon. Pero ito, pagka meron na tayong ganong kalaki, then ma-attract yung mga organization and mga association na dito iganapin yung kanilang convention.
32: Yan, o. Doon sa mga barangay, parang kasama kami doon sa mga malalaking barangay na mapaglalaanan ng ano eh. Ng pondo dito sa infrastructure? Consul Yonji, listahan mo yan, di ba?
15: Sa Bangkaw-Bangkaw po, napakarami. Kung hindi ako magkamali, Bangkaw-Bangkaw ang pinakamarami po.
32: marami kaming ano eh, napag-usapan sa sesyon namin at pinang-submit na lang ng pinang-submit. Mabuti at nakita namin sa lista, no? Bangkaw-Bangkaw nga yung pinakamarami. Malalaki pa naman ng mga project.
15: Opo. Malaking halaga po yung mapupunta sa barangay Bangkaw-Bangkaw kasi naman alam din man natin marami rin problema sa Bangkaw-Bangkaw lalo sa mga ganyang usapin,
32: drainage.
15: Yeah. Opo. So in-address po lahat yun na kasamang Gerald.
32: Thank you talaga doon, na-appreciate po namin ng council at ng Bangkaw-Bangkaw. Nakita na namin yung listahan, malalaki po yung halaga, million sa mga project na yan na mapapakinabangan namin sa mga susunod na mga buwan kasi yung iba doon, meron na yun, nag-start na yung iba na mga ano, na paggawa.
15: Opo, at yun po, kasamang Gerald, kaya po yun na isama, dahil sa resolution po ninyo ng barangay, dahil sa inyo po actually galing yung recommendation na yun na aming isinama po doon sa listahan. Kasi po, alam niyo naman po yung patakaran, di ba po, walang project ang pwedeng pondohan ng city government nang hindi dadaan sa o hindi aprobahan doon sa tinatawag na City Development Council na kung saan yung mga barangay po ang membro niyan.
32: Okay, sige po. Marami pong salamat, Consul Georgie. Ay, mayroon pa pala tayo, masingit ko lang, mayroon pa tayong ano, no? Magkano ba yung utang natin ngayon na naiwan? Yung parang nasa 900 million ba yun?
15: Opo. Yung outstanding loan natin sa ngayon, dati billion po yan eh.
32: Oh,
15: ngayon. Pero siyempre every year, galing din po yan sa previous administration pa yan, nag-ipon-ipon, billion din po ang inabot niyan. Pero siyempre dahil regular every year, nagbabayad naman po tayo. So ngayon, ang natitira na lang is 900 million. Kaya nga po yung capacity ng city government para mangutang allowed po tayo up to 7 billion. Okay. Yun po yung information na binigay sa atin. Dahil nga po, maganda naman yung financial standing ng city.
32: Tsaka maayos po yung pagbayad.
15: Opo. Maayos po yung pagbabayad natin. Talagang every year, nag-allocate po tayo for that purpose. And hindi po natin nare-reach yun pong maximum ceiling.
32: Okay, sige. Consul John G., marami pong salamat ha. At magandang umaga po sa inyo. Liba na lang, meron pa kayong dagdag na impormasyon para sa ating mga kababayan. Baka yung iba hindi maunawaan. Utang na naman ang utang ng utang, mga ganun para humaunawaan nila. Sige po.
15: Oo, normal po yun. Kasamang Gerard na magsasabing utang, mangungutang tayo. Pero isipin din natin, on the other hand, isipin na rin natin na at least magagawa na yung mga project na inihingi ng ating mga kabarangay at ang makikinabang naman nito ay yung mga kababayan din natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
32: Okay, sige po. Salamat. Magandang umaga po, Konsyal.
15: Maraming salamat, Katropang Gerald. Maraming salamat sa pagbibigay po niyo ng pagkakataon na makapagsalita ako sa inyong himpilan. Sa ating pong mga kababayan, magtiwala lamang po tayo sa ating pamahalaan at umasa po kayo na ang ating gagawin at talagang para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Maraming pong salamat, mabuhay po kayo and God bless us all.
12: Sir Bisyong Katropa.
32: Yun, at maganda rin na maipaliwanag din kung saan gagamitin yung pong iloloan nung pong city government. So yung convention center na panghatak po ng mga turista at yung pong mga barangay na merong hiling para ho sa mga kasi lagi tayong binabaha. So ito, infrastructure project. Nandyan yan. Kami bangkaw-bangkaw, panay mga drainage talaga yung mga hiling namin sa city government and dami na para ho sa barangay bangkaw-bangkaw. Siyempre sa iba pang mga barangay ganun din. Kasi nag-request din po yan yung pong mga council, konsiyo ng mga barangay at naaprubahan din po ng city government. So hintayin natin ito pong loan ng city government at sa mga susunod mapapakinabangan at makikita na ho ng publiko. Thank you kay Consul John G. Rodriguez. Siya po yung committee chair po ng appropriation.
12: Sir Bisyong Katropa.
32: 28, sige, habang natin.
12: Sir Bisyong Katropa.
32: Ng problema.
12: Serbisyo Katropa.
32: Gusto natin yun, syempre.
12: Serbisyo Katropa.
32: 10:29 ng umaga.

0: sa mga barangay ninyo, ano yung paggagamitan? Ano yung mga proyekto ng city government na makikita ninyo?
1: Serbisyo Katropa.
0: Meron ba? May mga development ba sa mga barangay?
1: Serbisyo Katropa.
0: 3 billion. Meron pa tayong 900 million na utang. Dati raw kasi billion-billion talaga yung utang ng city government. So ngayon, yung outstanding loan ng city government ay nasa na 900 million. Bago, ito na, binigyan ako ng authorization na makapag-transact sa mga banko si Mayor Lucilo Byron para ho umutang ng 3 billion, letter B, baboy, 3 billion pesos.
1: Serbisyong Katropa!
0: Para ho mabuo yung pong 4 billion na kinailangan base doon sa 100 request ng mga barangay. Pero meron tayong development fund yung pong bawat barangay, pera galing po ng pondo galing po ng barangay. Iba rin ito yung mga project na ito na hinihiling po ng bawat barangay sa city government.
1: Serbisyong Katropa.
0: So 4 billion daw ang kailangan bago may proseso at hindi naman agad-agad babayaran yun. Kasi kawawa naman yung kasunod na magiging mayor kung halimbawa yung para sa 2027, 1 billion para sa infrastructure, ibayad lahat yun. Di, wala na magawa. Sa susunod na mayor, hindi naman ganun. May MOA, pag-uusap kung magkano, kada buwan, kada taon ang dapat na bayaran. So, hindi naman matatapos yan sa isa, dalawang taon. Matagal yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Si Mayor Pedi Sabando, dyan po sa munisipyo ng Rojas, nasa kabilang linya na. Mayor, magandang umaga po.
2: Katropang Gerald, good morning. Good morning sa mga nakikinig sa inyo.
0: Nabalitaan nyo na po yun, Mayor, yung pong sa Mutya ng Palawan. Mukhang nagkaroon yata ng problema yung pong mga mutya natin sa Rojas. Nakasali po dito?
2: In-update po ako ng tourism office natin sa Rojas na hindi nga daw po pumasa sa height requirements yung pong mga napipili natin na sasali sana para i-represent yung bayan po ng Rojas sa pageant natin sa Baragatan.
0: Naku, anong ibig sabihin po nun? Mabababa yung pong height ng...
2: Mababa ang height. Hindi lang din siguro height. Siyempre, kailangan din ng beauty. Kailangan din ay brainy.
0: Beauty? Magaganda yung taga-Rojas, may beauty. Bakit hindi rin pumasa sa beauty? Grabe naman yan sila.
2: Sa beauty naman siguro, pasado siguro yung aking mga kandidata.
0: Oo.
2: Pero hindi pa natin alam yung ibang mga requirements ng probinsya. Pero ang nalinaw po sa akin, hindi pumasa sa height.
0: Nako, yung sa height. Yung Rojas lang po ba o iba pang mga munisipyo?
2: Meron din ang ibang munisipyo.
0: Nako, ilan ba yung height na ano raw nila, yung standard nila?
2: 5'4", pwede akong nagkakamali. Yun ang kailangan nila.
0: Ayun, okay. Tapos yung sa Rojas po, nasa
2: 5'3"? Pagkakalaw ko, 5'2", yung sa Rojas eh.
0: Roy, okay. Ngayon, di ano pong gagawin? Paano yun? Wala tayong kandidata sa Rojas o magagawang pa ng paraan may?
2: Pinagagawa ko ng paraan na nagpapahanap ako ng pwede mag-represent para sa Mutiana Rojas.
0: Sige po. Saan po manggagaling yan? Doon din po sa mga sumali?
2: Rojas din.
0: Di ba may mga kandidata tayo?
2: Kung walang papasa doon sa mga sumali, doon sa mga nakaraang mga taon na naglaban din ng Mutiana Rojas, na pasok pa rin doon sa age requirement ng province po natin.
0: Troubleshoot mo na ito, Mayor. Di ka papayag talaga na wala. Pambira, malungkot naman.
2: First time natin na nasa termino tapos wala tayong mutya. Hindi naman po pwede yan.
0: Hindi po pwede, oo. So, ilan ba kailangan para po sa Rojas? Isa lang?
2: Isa lang. Isa lang yung kailangan representative.
0: Okay. Yung ano po, yung first runner-up, second runner-up, hindi po siya second, third choice natin? Option?
2: Pagkakaalam ko, hindi rin pumasok sa high requirements.
0: Aroy.
2: Kasi kahapon, meron din kahapong dinala sa Puerto Princesa para isukat yung height.
0: Mm-hmm.
2: So, ang pagkaka-update po sa akin, hindi rin pumasa doon sa height requirement yung pan. Kahapon, nung nakaraang mga araw, meron din pong dinala na hindi rin po pumasa. So, option natin ay maghanap ng iba na taga Rojas na dati rin sumasali sa mga budget sa aming munisipyo na siya nating isasali para sa probinsya.
0: Sige. Oh. Halimbawa po may nakikinig ngayon tapos interesado, may mga handler na tutulong, hahanap o kaya yung siya mismo, saan po pwedeng pumunta? Yung pong...
2: Pwede silang makipag-coordinate sa Municipal Tourism Office natin.
0: Opo.
2: Para makausap.
0: Kahit ngayong araw po ito, no? Mayroon pwede, pwede pumunta?
2: Oo, pwede.
0: Okay, sige po. Para makapili rin tayo, hindi po pwedeng wala yung ROAS. Kasi napaka-importante na mayroon magre-represent from ROAS. Meron nga, tapos biglang natanggalan dahil sa height. So hindi tayo papayag. Meron ng ROAS, Mayor.
2: Correct. Willing naman sumali at interested naman sumali yung ating mga kandidata. Kaso lang yun na meron silang height requirements, meron silang mga requirements na pinatutupad. Kailangan din natin sundin kasi nga kailangan mag-level up na rin yung probinsya natin para mabigyan din ang pagkakataon daw yung mga taga-Palawan na magkaroon ng chance na sumali sa mga international at national pageant natin competition. Mm-hmm.
0: Yeah.
2: Kaya yun yung isa sa mga requirements. Kaya yung next year natin na magiging pageant natin sa munisipyo, i-apply na rin natin yung height requirements na 5'4 para hindi tayo mahihirapan ng panlaban natin sa probinsya.
0: Yan. Inisip ko kung po pwedeng i-amend dyan at babaan yung height pero sunod na natin sa standard para sa mga susunod di rin tayo mahirapan na manggaling sa Rojas na po pwede pang maging kandidata natin halimbawa sa mga Miss Earth, Miss Universe. So sunod na lang tayo doon sa standard.
2: Sunod na lang tayo kasi hindi naman masama yung hangarin ng ating provincial government. Ang gusto nila hindi rin sila mahirapan doon sa qualifications kung sakaling meron tayong ipapasok o ilalaban para sa international at national competition natin.
0: Ayun.
2: So naintindihan natin sila.
0: Apa, sige, salamat sa pag-unawa na yun para ho doon sa sitwasyon na yun. Meron ako dito, meron kami dito, Mayor, apat po ito eh. Brainy at saka talented dito eh. Kaya lang, mukhang hindi rin papasa sa height ito, yung mga nandito. Nandito, sa harapan ko.
2: No, disqualified ka agad yan, yung apat na yan.
0: Sila girl, yung, sayang daw eh. Sayang eh, wala rin. Hindi raw sa height eh. Mayor, marami pong salamat sa pagkakataong ito at baka meron kayong mensahe doon sa ating mga kababayan sa Rojas. Baka yung iba naman eh, nadidismaya pero nandyan po kayo para ipaunawa yan sa mga taga-Rojas. Sige po.
2: Thank you, Katropang Gerald. Sa mga taga-Rojas, siguro ay relax lang tayo kasi po ginagawa natin ang paraan na meron po tayong representative para sa paragatan sa ating pong panlaban para magdala po ng pangalan ng bayan po ng Rojas. So sinisikap po natin as soon as possible ay makahanap po tayo ng pangpato natin para po sa probinsya. No? So tuloy-tuloy lang po tayo, Katropang Gerald, dire-diretso lang din yung ating pagtatrabaho para sa ating mga kababayan at sa bayan po ng Rojas na isa lang layunin natin, mapaunlad, mapaganda, ayusin yung ating munisipyo.
0: Okay, salamat po at magandang umaga po, Katropa Mayor, pwede sa bando dyan po sa Rojas. Thank you po.
2: Maraming salamat.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yun. So, hindi man pumasa sa height.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung pong kandidata galing po sa Rojas.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kasi 5'4 pala yung standard nila.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, nasa 5'2 lang yung sa Rojas. Eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero sa height lang ha, pero kung sa beauty, pati sa talent. Brainy, meron ng Rojas.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan lang, kailangan lang sumunod talaga. So sa susunod na taon, magiging yung height, susundin na rin yan, 5'4", para hindi na rin daw humahirapan. Hindi magkaroon ng ganitong problema. So ang gagawin po ngayon ng LGU ay maghahanap na pasok doon sa height. 5'4 pataas.
1: Serbisyo Katropa.
0: So ngayon, kung merong nakikinig na taga Rojas, halimbawa lang, ikaw ay kasama na sumali sa mutya ng Rojas noong nakaraan. Diba? Nasa height. Tapos yung confident mo nandoon, baka nagkaroon lang ng problema doon sa talent o doon sa pagsagot sa Q&A, eh punta ka lang doon po sa LGU. Baka mapasama at ikaw pa yung mapili na magre-represent ng Rojas dito po sa Mutya ng Palawan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kaya lang talaga may mga handler. Doon ang gagaling kasi nila yung mga handler, doon natututo yung pong mga kandidata, yung paglakad, yung paraan ng pagsagot, di ba? Pati yung mga akma na talent. So, kailangan merong handler. Doon sa mga handler naman, kung makakahanap po kayo, dalhin nyo na lang po sa munisipyo kasi nagmamadali rin para makasabay rin sa preparation yung pong kandidata na manggagaling po sa munisipyo ng Rojas.
1: Serbisyong Katropa!
0: 10:40 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Aroy, pasok pa kaya ito, Jules? Raw, tawagan natin na dyan yung number. Si Jeric Maling daw, tawagan natin. Mukhang may concern. Lupain din to. Barangay San Jose.
1: Serbisyong Katropa.
0: Para maisabay na natin doon po sa lakad ng DENR at ng City Anti-Squatting.
1: Serbisyong Katropa.
0: Diba? Ingat doon sa mga bibili ng mga lote, ha? Tapos gagawaan ninyo ng gagastusan ninyo ng malaki pagtatayo ng bahay, siguro nyo muna yung bibili ninyong lupa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, 10:41 ng umaga. Habang tinatawagan, binabati ko naman itong sina Genesis Abreu. Pumapalakpak doon sa comments.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Winnie Ikala, watching from Aburlan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Winnie, saan po ba kayo sa Aburlan, ha? Mga babae natin dyan sa Aburlan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Mitch Orn, pwede na matawagan yung umingi ng dugo. Ano dyan na, nakastandby na? Sige, siya umingi ng dugo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mitch Ornopia, good morning po. Kagawa Gerald, good morning, Mitch.
1: Serbisyong

0: Anton Plaster Balm. So, dito sa pharmacy, kung Taganara ka, merong Jinx Drugstore, merong The Generic Pharmacy. Sa Spanyola naman, merong Spanyola Butika Fresha, merong Butika Med Plus, merong pang Brilla Pharmacy, mga sa Espanyola yan. Tapos noon sa Quezon naman, merong The Generic Pharmacy, Quezon. Merong Santon, Santan Drugstore. Sa Rizal naman, merong Rizal Ragunton Pharmacy. Sa Aborlan naman, merong Aborlan Pareñas Pharmacy.
1: Servisyo Katropa!
0: Iwala yung sa ano?
1: Servisyo Katropa!
0: Ready? Sa dugo o yung sa dugo? Sa dugo.
1: Servisyo Katropa!
0: Nanawagan, hihingiwan ng tulong. Yung mga nagdo-donate ng dugo, meron pong mananawagan. Baka pwede ho kayo.
1: Sir.
0: Hello po, magandang umaga po. Hello, ma'am? Oo, nag-comment kanina ma'am sa atin. Mananawagan, hello, ma'am? Hello?
2: Hello po.
0: Yes, ma'am. Ano pong pangalan? Ha?
2: Lilibis, kamangsa po.
0: Ha? Lilibis?
2: Leonides.
0: Leonides Cabanza.
2: Leonides Cabanza.
0: Ah, sige. Kain pakiano raw, kain para maano natin yung pangalan niya. Sige po. May pasyente po kayo na nangangailangan po ng dugo?
2: Opo, sa Adventist.
0: Sino po itong pasyente?
2: Si Ginny Cabalsa.
0: Ginny Cabalsa.
2: Opo.
0: Oh, sige. Taga saan po si Jenny Cabalsa?
2: Sa kuan po sila sa Sabang.
0: Ah, taga Sabang. Okay.
2: Opo. Ilang...
0: Anong nangyari?
2: Ako po ay...
0: Ano nyo siya?
2: Ano, manugang ko po.
0: Manugang ninyo, nanay. Okay, sige. Eh, ano ba nangyari kay Jenny, nanay? Ba't napunta ng ospital? Ay, ng Adventist, tama, ng ospital?
2: Oo, pirahan po mamaya.
0: Pirahan siya. Anong sakit, anong operahan sa kanya?
2: Ano yung bato po sa abdo?
0: Bato sa abdo. Ay, okay, sige po. Sana maging matagumpay ha at gumaling ka agad si Jenny.
2: Opo. Opo.
0: O, anong dugo ang kailangan niya?
2: A positive.
0: A positive.
2: Opo.
0: A positive. Okay, sige. Sana may nakikinig ngayon na ano na pwedeng mag-donate, ano? Ilang bag daw ang kailangan?
2: Opo.
0: Ilang bag daw?
2: Isa na lang po,
0: isa lang. Isang bag na lang. Ay, okay. May nag-donate na rin pala.
2: Na ano na po siya kahapon ng isang bag.
0: Mm-hmm. Meron na.
2: Ilan po lang? Dalawa.
0: Dalawa?
2: No, opo.
0: Dalawa. Ay, sige, ipanawagan natin. Manawagan po kayo, nanay. May mga nakikinig ngayon, baka na nandiyan lang sila, naghihintay lang ng panawagan ninyo, tapos pakibanggit na rin yung cellphone number para tawagan ka, ha?
2: Opo.
0: Sige po. Go ahead po, nanay, sa panawagan, nakikinig sila.
2: Ako po yung nananawagan sa may nabuting kaluuban na kung pwede po mag-donate ng dugo para sa manugang po. Type A positive po.
0: Yeah.
2: Nasa Adventist Hospital po siya.
0: Opo, yan. Ano po ang contact number kung halimbawang nakikinig siya, yung gustong mag-donate, tawagan kayo, anong number nyo po?
3: 0995 1 4 1 1 6 0.
0: Mabilis, hindi ko nakakuha. Ma'am, ulit daw po.
3: 0995
0: 95
3: 61
0: 61

0: 4-1-1-6-0.
1: Tignan mo ha. Tignan mo kung tama. Tignan mo kung tama ha. 09-9-5-6-1-4-1-1-6-0. Tama ba yung number?
0: Opo.
1: Hindi, ganito na lang. I-text ninyo ha. I-text ninyo para di tayo magkamali ha. Kasi i-post natin ito. Tama? Tignan nyo, magtawag yun sila, yung mga magdo-donate. Nandiyan lang yan. Nakaraan, ipanawagan namin, may nag-donate din. Magtawag talaga yun sa pamilya. Tama, number?
0: Opo.
1: Ulit daw, nanay.
0: 09-9-5-6-1-4-1-1-6-0.
1: Ayun, tama. Okay, sige. Ipanawagan na lang din namin ha, tapos mag-post din kami. Tapos abangan ninyo, may tatawag yan para mag-donate.
0: Opo.
1: Ano nga uli pangalan?
0: Salamat
1: po. Ano nga uli pangalan ni nanay?
0: Remedios Cabalsa.
1: Yun, Remedios Cabalsa.
0: Leonides po.
1: Leonides.
0: Leonides Cabalsa.
1: Yan, Leonides Cabalsa. Tama, nanay?
0: Opo.
1: Okay.
0: Opo.
1: Sige. Nanay, salamat ha. Yan niyo po kami dito sa XFM.
0: Maraming salamat po.
1: Salamat. Sana gumaling na
0: God
1: kagad.
0: God bless po.
1: Nanay, salamat. God bless po.
0: Opo. Okay. Salamat po.
1: Mama.
0: Bless po sa inyo.
1: Opo. Nanay Leonides Cabalsa. Sige po.
2: Serbisyo.
1: Si Jenny po yung pasyente na nasa ospital. Adventist Hospital ho ngayon. Uupirahan. Nakaschedule ngayon. Kailangan lang po ng dugo. A-positive ang kailangan. Kung mayroon po magdo-donate, nasa Adventist po yung pasyente, ito po yung number. Arun, wala. Yung number po ay...
2: Serbisyo. Katropa.
1: 09... Nahugot eh, nawala kanina oh. Yung number ay 09-95-614-1160.
2: Serbisyo Katropa.
1: Okay, 10:50 po ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
1: Wala akong bitawan ito dahil kasunod na po palatuntunang sentro.
2: Serbisyo Katropa.
1: Oo po, si Katropang Mike Scott eh. Tatalakayin yung pong mga usapin pang barangay.
2: Serbisyo Katropa.
1: Ito pa sa mga naghahanap po ng Santon product. Pag sa Brooks Point, nandyan po yung Rizmed Shop. Yung pong Socrates Pharmacy. Meron pong Medcare Pharmacy. Merong Real Pharmacy. Yung pong naghahanap at gustong magkaroon ng bag ng city government, hintay lang. Yung pong sa pabag din po ng XFM,
2: Servisyo
1: Manager Kaluwi, hintay lang ha. Ginagawa na yon, i-deliver na yon. Pagka nandito na, i-announce din po yan. Pupunta ng mga eskwelahan, mamimigay si manager, yung pong XFM ng mga bag para sa mga estudyante.
2: Serbisyo Katropa.
1: Oh, naipost na po ito eh. Gandang bag ito.
2: Serbisyo Katropa.
1: Sa mga estudyante po ito ha. Mga estudyante.
2: Serbisyo Katropa.
1: Okay, 6:52 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
1: Dalawa yung pabag. Merong pabag yung city government. Meron ding pabag yung pong XFM Palawan. Sino pa yung may mga pabag? Magsabi lang po kayo para ma-announce natin dito ha.
2: Serbisyo Katropa.
1: Hindi lang basta bag. Meron pang school supply. Tulad na ho ng mga notebook, papel, ballpen, lapis, pati uniform, pati na rin po yung sapatos. Hatid ho sa inyo, handog po sa inyo ng city government.
2: Serbisyo Katropa.
1: Ay, sana si Nanay Levy makauwi na rin dito at sana gumaling na yung kanyang anak. Mawala yung pong tanning, di ba?
2: Serbisyo Katropa.
1: Sana maging mabisa yung pong paraan ng panggagamot doon sa Bicol. At humaba pa ang buhay ni baby Romy. Yan, 8 years old na ho yun. Ang tanning ay hanggang 9 years old. May isang taon pa.
2: Serbisyo. Serbisyong Katropa.
1: Sana mabigyan pa at malugtungan pa ng mahabang-mahabang taon ni Mata.
2: Serbisyong Katropa.
1: Mga kababayan, thank you ho sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong panonood dito sa palatuntunang Serbisyong Katropa na public service program po ng XFM Palawan. Ang layunin lang po ay tumulong sa ating mga kababayan na magitan sa mga mayroong problema, maging daan ho doon sa mga mananawang na maghihingi ng tulong.
2: Serbisyong Katropa.
1: Axel Bon, na larong-laro na, kaya lang laging umuulan sa hapon.
2: Serbisyong Katropa.
1: Siyempre si James, talagang nakaupo na ho.
2: Serbisyong.
1: James na ba? Na under supervision ni Ken Vincent Dancy.
2: Serbisyong Katropa.
1: At sa ngalan po ng buhok, larong-laro na, pagpapaulan din daw siya ng 3 points.
2: Serbisyong Katropa.
1: Siyempre hindi natin tatapatan niya, lagi kaming panalo.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ay, magkakampi kami ngayon. Maraming salamat mga kababayan. Kajero.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Santon Plus Gold.
7: Ako si Weng. Tanggal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sample Plus Gold.
18: Ako si Siya,
2: Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik. Santon Plus Coffee.

0: Anthem Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
2: Sentro.

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigilaw natin mga tagapagsubaybay? Makulimlim ang panahon ngayong araw na ito. Kaya paglalabas po kayo ng bahay, dala po kayo ng pananggalang sa ulan. Sabi ng PAGASA, yung trough ng low pressure area sa labas ng PAR ay nakakapekto sa Palawan at sa Mindanao hanggang ngayong araw na ito. So dito sa Puerto Princesa, medyo makulimlim. Pagamat may araw, pero makulimlim. Kaya panigurado na po kayo, dala po kayo ng payong kung lalabas ng bahay, lalo na mamaya pong hapon. Sabahan ninyo kami sa amin pong programang Sentro. Hanggang alas 12 ng tanghali po tayo magkakasama sa bahaging teknikal. Kasama natin si Katropang Ken Dancel at si James Nava mula po sa PTCI. Ako naman po yung lingkod, Katropang Mike Escote. Ito pong programang Sentro, tinutukan po natin yung mga usapin sa mga barabarangay. Hindi lang po dito sa Puerto Princesa, sa buong lalawigan po ng Palawan. At siyempre, ang programang ito atin po sa inyo yan ng Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, pagka medyo yung pakiramdam na ng iyong tiyan ay parang bloated kayo, ay ito na po ang kailangan ninyo, Santon Gold Herbal Tea. Masarap po ito sa pakiramdam ng tiyan nyo pagkatapos yung uminom, ha? Mga katropa. Saan ho ba ito mabibili? Siyempre yan po sa Yes to Health Clinic natin. Dito po sa may San Manuel, doon po sa Rojas, sa may harap ng Asmis, at dyan po sa may Caltex Station, sa may Panakan 1, dyan po sa bayan po ng Nara naman. At sa mga kapartner natin pong mga pharmacy, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa Pharmamed Drugstore, sa CureMeds Pharmacy, sa Medson Pharmacy, sa Gendis Pharmacare, Laverica Pharmacy, Pharmastop, Edesa, Andre Pharmacy, Sky Drugstore, sa Ching's Drugstore, meron din po yan, sa Darskare Pharmacy, sa Redle Pharmacy, meron din po sa Nature's Medic, sa St. Teresa Drugstore, sa Erica Drugstore, Western Pharmacy, Medsafe Pharmacy, sa Best Life Pharmacy, at sa Pharmalife, meron din po. Mamaya babanggitin naman natin yung mga pharmacies sa Northern Palawan at sa Southern Palawan. Mga katropa, live na tayo sa atin pong Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Pwede ho kayo dyang mag-comment sa mga pag-uusapan natin, ha? Sa mga usapin. Ha? Pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, yun pong utangin ng city government, 3 bilyong piso na utangin po ng city government para po sa mga proyekto ng mga barangay, kasama na rin mga kalsada, drainage, at yun pong nabanggit ni Ma'am Rizzi Cantillo kasama yung convention center. Ito yung pinakamalaki, 400 million worth na convention center, mga katropa. Pakitawagan mo na si Kapladi Himang kung pwede pa siya, kung hindi pa nakasakay ng aeroplano, kasi merong liga ng mga barangay simula bukas hanggang 29 dyan sa Maynila. Ang ating po mga punong barangay ay nandiyan na ngayon sa Puerto Princesa International Airport para sumakay ng aeroplano. Kanina pa dapat yung flight nila na delay. Kaya baka sakali mahabol pa natin si Kap at na hindi pa nakasakay ng aeroplano. Habang tinatawagan mo si Kap Himang, patingin ko muna si Bisyo Moto Palawan. Shout out. Shout out po Sir Mike kay Bisyo Moto Palawan. Shout out. Nasa kabilang linya natin si punong barangay Ladi Hemang, ang punong barangay ng Los Bibinda. At the same time, siya rin ang presidente ng Liga ng mga Barangay sa Puerto Princesa, sa Pilipinas, Palawan, sa Puerto Princesa Chapter Rather. Kap, magandang tanghali. Welcome to sa programang Sentro. Si Kagawad Mike Escote po ito.
1: Ay, Kagawad, magandang tanghali po sa programa ninyo sa Sentro.
0: Opo, correct opo. Ba? Yes po, opo. Dito po sa XFM Palawan, Kap. Pasensya ka na. Nakasakay na, wala pa kayo nakasakay na aeroplano?
1: Yeah. Dito pa, nagpila kami kasi delayed nga yung delayed, flight namin. Oo, ay pinapakain. Oo, sa ngayon. Kasamang Mike ka.
0: Ayan, opo. Bago ko kayo, bago kayo sumakay, Kap, at pumunta sa liga ng mga barangay, itanong ko lang po ito. Yun po, kahapon, nabigyan po ng otorisasyon to negotiate si Mayor Lucilio Bayron ng sangguniang panlunsod dito po sa planong mangutang ng 3 bilyong piso para po sa mga proyekto sa mga barangay. So, kaya lang, meron pong mga nagtatanong. Ang laki naman ng utangin. Hindi ba kaya ng city government na ipagawa yung mga request ng mga barangay, Kapitan?
1: Maganda sa yung tanong yan, Kagawad Mike.
0: Opo.
1: Oo. At sa totoo lang, napapanahon talaga ngayon kasi unang-una, pamahal din po kasi yung mga materyales, Kagawad Mike.
0: Opo,
1: at,
0: opo.
1: Kaya naisip ng ating punong lungsod na sa ngayon, dahil medyo mura-mura pa, ay mangutang na tayo para doon sa mga project, kahilingan ng mga barangay.
0: Opo,
1: at
0: opo.
1: Natutuwa din po tayo dahil mapagbigyan yung mga request. Alam naman, Kagawad Mike, ang kailangan talaga natin ngayon, kagaya ng mga project natin for concreting o road, kagaya doon sa Barangay Lusininda, marami pa po tayong dapat nanirequest ng ating tulong lungsod na makonkrito ito. Kaya siguro napapanahon na masimula na sa Gawad May. Dahil pabor na pabor kami dito sa ganung plano ng ating tulong lungsod na mangutang, no? Para sa mga proyekto ng ating mga kabarangay. Lahat ng barangay nito dito sa Gawad May matitinabang sa utangin ng ating punong ng ating siyudad. Kaya suportado namin ito, Kagawad Mike.
0: Opo.
1: Yung plano ng pangungutang ng ating pamahalang panlungsod, Kagawad Mike.
0: So yung 66 barangay po, lahat po yon meron pong proyekto.
1: Yes, Kagawad Mike. Lahat at nung ipresenta nga ito sa sanggunungan na mayroon tayong mga EIP ng mga barangay pa na talagang kailangan na mapunduhan. At ayon sa ating city budget ay kung yun lang akasahan natin yung 20%, yung mga kahilingan, marami pang hindi magawa. Kaya napag-usapan na uutang tayo dahil kaya naman po, maganda naman po ang record ng ating city government doon sa mga utang na nababayaran. Kaya suportado ito ng City Council yung planong pangungutang ng 3 billion ng ating siyudad po, Kagawad Mike.
0: Opo, opo. So, yun po mga barangay, kumpirmahin ko lang po, sabi kasi ni Consul Junji Rodriguez kahapon, kayo daw po mga punong barangay ang nag-request ito. At yung request na infrastructure project mukhang umabot ng 400 billion. Tama po ba?
1: Opo. 4 billion kasamang Kagawad Mike. Kaya kaya kulang pa rin pero mayroon din tayong 20% pa na kayang pagkunan. Kaya napag-usapan na 3 billion lang ang uutangin ng ating pamahalang panglungsod, Kagawad Mike.
0: Yung 20% na binabanggit niyo po kasi yung pondo ng City Hall ay nasa, tama ba, 6.5 billion. So yung 20% niya ay nasa around 1 billion lang.
1: Opo. Kagawad Mike. Kaya uutang ang pamahalang panglungsod para doon sa mga request ng mga punong barangay. Dahil kung susumahin natin, hindi. Medyo matagal pa bago mapagbigyan lahat. Kaya pinlano ng ating punong lungsod para mapagbigyan yung lahat ng mga kailangan ng mga barangay-barangay ay kailangang mangutang para sa agarang tugon doon sa mga request po ng ating mga punong barangay, Kagawad Mike.
0: Opo, Kap, meron po bang ano yan, halimbawa sa isang barangay o hati-hati yung 66 barangay ba? Paano po hinati yung ilang proyekto yung sa'yo o sa Lusbi? Tatlo ba? O sa siksikan? Apat? Sa bangkaw-bangkaw? Lima? Paano? Meron ho bang depende sa request?
1: Depende po sa request, Kagawad Mike, kasi yung mga barangay-barangay ngayon, di ba mayroon tayong annual investment program ng bawat barangay.
0: Opo.
1: Then, ang itong ating city government din, nagkaroon din ng supplemental na EIP para dun sa mga request ng mga barangay-barangay. Kaya nung sinuma nga yung mga request ng mga barangay umabot ng 4 billion. Mm-mm. Kaya medyo napakalaki kung talagang asahan natin yung budget ng syudad sa 20%, eh talagang matagal bago maabot. Kaya dahil ganun din ang sumada kagawan, Mike, dahil taon-taon tumataas yung mga materialis, kaya ngayon na, gagawin na ng ating pamahalang panglungsod para doon matugunan kaagad yung mga pangangailangan ng barangay, ng request din ng mga pamunuan sa barangay, kagawad Mike.
0: Opo, opo. So wala pong magtatapo ng barangay na kasi base doon sa request nila eh, hindi nang ay dalawa lang yung nabigay doon sa isang barangay. Bakit tatlo sa kabila? Wala pong ganoon.
1: Wala namang ganoon, kagawad Mike, dahil noong ating CDC, yung ating City Development Council,
0: opo,
1: na kung saan member naman lahat yung ating mga punong barangay, no? At doon, ayon sa mga pinasa na EIP na bawat barangay, doon po sinalang. Oo. At yun na nga, mayroong nagre-reklamo yung ibang barangay na wala yung kanilang, anong tawag nito, yung kanilang mga dapat pang gagawing project, ay pinabol din, ginawa ng deadline ng ating pamunuan para maisama lahat yung mga requests. Kagawad Mike.
0: Ayun, so nung CDC, yung ibang mga punong barangay nagreklamo, bakit wala dyan yung aming mga requests? So ang ginawa, pinahabol.
1: O, pinahabol po. Binigyan ng deadline ng ating chairman, Kagawad Jundi Rodriguez, na kung saan maihabol lahat yung mga lahat ng mga requests sa bawat barangay, Kagawad Mike.
0: So kaya po umabot ng 4 na bilyong piso yung halaga?
1: Yes po, Kagawad Mike. Kaya napakalaki kung susumahin natin, pero yun ang pangangailangan ng ating mga barangay-barangay, ayon din po sa mga request ng mga kabarangay at pinaabot sa punong barangay. At ang punong barangay, nagagawa din po ng annual investment program para maipasa at mabudgetan din po, Kagawad Mike.
0: Opo. So maliban doon sa ano, yung convention center po ba? Yung barangay din po yung nag-request o yung sa inisiyatibo na po ng city government?
1: Po, inisiyatibo po ng ating city government. Alam naman ninyo ang ating punong lungsod, napakagaling na mag-isip ayon sa pangangailangan ng ating syudad. Kaya suportado naman po ng ating mga barangay at suportado din po ng ating city council yung kinakailangan nating gagawin. Kagawad Mike.
0: Ayan, okay. So, ang kaya lang ito po ay baka isipin ng ating mga kabarangay, pag na-approve ay gagawin kaagad. Ang pagkakaintindi ko, yung supplemental investment program ay hanggang 2032 yung plano na gawin yung mga proyekto. Tama po ba?
1: Yes po. Hindi naman po kaagad magagawa yan dahil yung ating engineering ngayon sa bagay napakagaling naman at mabilis naman sila gumawa ng program of work. May proseso din po kasi Kagawad Mike, pero talagang minamadali ng ating punong lungsod na matugunan kaagad yung mga pangangailangan para at least bago lang man matapos yung termino ng ating punong lungsod matapos yung mga request bawat barangay kasi Kagawad Mike.
0: Yan, so isa na lang po bago ko po kayo alam ko pa sakay na kayo ng eroplano. Ayun po. Meron pong mga ibang kabarangay natin na medyo hindi nakakaintindi. Sabi nila bakit nangungutang ganyan. Ano pong masasabi niyo po doon?
1: Oo, sa mga hindi nakakaintindi, ipitin natin yung mga kahilingan ng mga barangay-barangay, no? Na ito kaagad magawa ayon doon sa pangangailangan ng barangay, kaya ito na pagdesisyonan na uutangin dahil kung hindi ito mautang medyo matagal pa Kagawad Mike magawa. Kapag matagal pa, ibig sabihin kulang tayo sa accomplishment na kaya namang gagawin, no? Yung magagawa, may kasabihan nga, ang magagawa ng matagal at kaya namang gagawin ngayon kaya gagawin na para doon sa solusyon ng mga problema ng barangay-barangay, Kagawad Mike.
0: Yan, okay po. Ay, Cap, last na lang talaga. Nakaraan, nakausap ko po yung atin pong pag-asa dahil meron pong magtatag-ulan na, magtatag-ulan na, at saka magkakaroon ng super El Nino. Pag may super El Nino, may malakas na mga, hindi ibig sabihin na walang ulan, may malalakas nga na bagyo. Isa sa mga rekomendasyon ay i-dredging yung mga major ilog dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito po, baka po pwede po lang ma-follow up sa City Engineering. Yun pong kung may mga request na pong dredging, katulad dyan sa siksikan, may request na dredging, baka po pwede pong magpatulong sa inyo pong tanggapan kasi mukhang hindi ko alam. Tsaka yun po yung rekomendasyon na baka mapag-usapan sa liga ninyo na yung rekomendasyon po ng PAGASA ay madredging yung mga ilog natin para pagka magdumating ang mga lakas na tag-ulan, eh, hindi po tayo bahain yung ating mga barangay.
1: Ay, tama ka dyan, kagawad Mike. Dahil napakaganda nga yung angkor natin ngayon ay talagang napakagaling na kagawad, no?
0: Hindi naman. Ayan, naputol tuloy. Ayan, balikan natin si Kapitan. Ilapit lang natin ito yung kasi marami tayong mga major na ilog dito. Yung ating mga elokap.
1: Oo, naputol. Yan, kagawad Mike.
0: Nabuyagan tuloy. Nung pinuri niyo ako, nabuyagan eh.
1: Totoo naman yun, kagawad Mike.
0: Yan po, ipaabot ko lang po kasi nung nakausap din si Sir Sari Paharilya, sabi niya dapat ngayon pa lang madredging na yung mga ilog natin, mga major na ilog sa mga barangay para po hindi po bahain daw po yung mga barangay. Baka pwede pong mapag-usapan sa liga ng mga barangay at maiparating po sa City Engineering.
1: Yes. Tutukan natin yan, kagawad Mike, para at least makatulong din tayo. Totoo yan, dahil kapag tag-ulan naman kasi talaga, ay talagang umaapaw yung tubig sa ilog. Ay kung hindi ito madridging, kapag umaapaw, marami pong mapinsala. No? Kaya tama yan na matutukan yan at madridging dahil medyo wala pa ang nangyari, pero kailang gagawin na para at least yung solusyon doon sa problema natin sa baha. Tama yan. Kung Barangay Los Piminda, mayroon ganun din po programa na kung saan nag-request din po tayo at ito ay na-approve na. No? At yun, ang mga waste noon, material, ay ginagamit din natin doon sa mga pangangailangan na pagraba ng ating mga pidirod kagawad may. Kaya ano tayo dyan, suportado natin yan, ganung programa na kailangan, madridging yung mga ilog natin, hindi lang dito sa Barangay Los Piminda, siksikan, kundi lahat ng may mga ilog na kung saan ay marami na pong nakatambak na mga bato, ano, no, sa mga ilog na yan, kailangan mabawasan na yan at mas iisaayos yung daluyan na ng tubig doon sa mga ilog natin, kagawad may. Kaya tutukan natin yan, pag-uwi natin, ipapalo up din natin yan sa City Engineering para kung dumating man yung sinasabi nilang super El Nino na kung magdulot ng malaking init, malaking ulan, bagyo, ganun, napakalakas, ay handa na bang po tayo. Kasi napakahirap, saka na tayo maghanda, tinamaan na tayo, kagawad may. Kaya salamat sa paalala nyo doon at di bali pagdating natin, tututukan natin yan, kagawad may, yung natural problema at problema ng ating mga ilog dito sa lungsod ng ating Puerto Princesa. Kagawad Mike.
0: Yan, okay po. Maraming salamat po, Kapitan Ladi Himang. Ingat po kayo sa biyahe, Kap, at good luck sa pasalubong, ha?
1: Maraming salamat, Kagawad Mike, sa inyong pag-interview, sa inyong programa. Alam ko, maraming nakikinig dito. Dahil sinusundan po kayo ng ating mga tagalugsod ng Puerto Princesa, Kagawad Mike. Maraming salamat po.
0: Yan po. Ingat po kayo, Kap. Ingat po.
1: Okay po. Maraming salamat.
0: Sempo. Maraming salamat si Punong Barangay Ladi Himang, ang presidente ng Liga ng Mga Barangay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Suportado nila yung planong pag-utang ng city government ng 3 bilyong piso. Mga katropa, kasi po yun pong mga project na nirequest sa mga barangay. Yan po ang ipopondo. Maliban pa po doon sa meron din pong mga inisiyatiba, yan pong city government at tulad nung convention center. Meron akong listahan ng mga ano dito ng mga proyekto. Ito, example lang natin ha. Ito, nabungaran ko kagad yung sa amin, no? Concreting of Teodoro Peña Road, yung Apan Road, Barangay Siksikan. Yan ha. Ang pondo niyan ay, total niyan ay 25,594,100 pesos. Yan ha. So, ayan. Matagal na kasing nireklamo yan. Hindi pa rin na nasisimento. Ito pong concreting of road. Hindi, mali pala. Sa Napsan pala yun. Ito pala yung una. Yung sa Apan, sa Siksikan, 26,775,000. Yung concreting of road leading to Napsan Elementary School, Barangay Napsan, yun ang 25,594 pesos. 25,594,100 pesos. Yan ha. Ito pang reconstruction upgrading of Dakanay Road, Barangay San Manuel. Implementing office, Office of the City Engineering, ang kanyang pondo, capital outlay 13,571,250 pesos. Total 13,571,250 pesos. Ito pa. Concreting of Bisafa Road Networks with Drainage System Phase 2, Barangay Irawan. Implementing Office of the City Engineering, ang amount 32,322,015 pesos. Yan, marami pa yan. Concreting of Golden Valley Road Network, Phase 2, Barangay Siksikan. Amount yan, 14,062,500 pesos. Yung concreting completion of access road from Mitra Road to Rampano Road, Barangay Tagburos. Saan ko pala Tagburos yun? Akala ko Santa Monica yan. Yung galing ka dito ng sa may bahay ni Congressman, dating Congressman Aka. Yan. Tagburos pala yan. Hindi na pala Santa Monica yan. 19,104,975. Marami pa po. Marami pa pong mga project, no? Nasa 100 plus ito. Mga katropa ng mga proyekto. Yan yung pinapakita namin sa inyo. Yan, no? Yung mga naka-ano na yan. No? So, marami po ito. Pero sa interview natin kay Ma'am Reggie Cantillo, isa sa pinakamalaki yun pong convention center na itatayo sa pagitan ng WPO at saka ng City Hall. Mga katropa. Yung 20% pala, yung 20% development fund, nasa 1 billion lang. So hindi talaga kakayanin kasi yung proposal ng mga barangay at saka ng city government na mga infrastructure project aabot po sa 4 billion piso. Ayan, may eksaktong bilang ako diyan, oh. Ito yung kanilang sana yon ha. Pinaka yan. Pwede mo i-zoom mo ito, sir. Ito yung pinaka last page niya. Yung 4 million yan, sandali lang ha. Yung isang page diyan na ano na may perma ni Mayor Celo Byron. Yung pinakahuling ayan. Yun sir yon. Isum mo yung huling ano niya. Yung total yan, no? 4,492,633,422 pesos and 15 centavos. Yan yung ano, yan yung kabuuan. Yan ha. Yan yung kabuuang ano niya, total niya. Yan ang halaga po niyan, nasa 4 billion piso yung mga project, mga katropa. So kulang yung 20% development fund ng city government na 1 billion. So kailangan talagang mangutang kasi 4.4 billion yung project, eh. Ay ang 20% development fund mo ay 1 billion lang. So deficit ka ng 3 billion. So yan pong planong utangin na mga katropa. O yan po ha. Ngayon, yan naman po ay babayaran po within 10 years hanggang 15 years. Sabi ni Ma'am Reggie ni City Budget Officer Reggie Cantillo. At 4% yung interest sa bangko. Ngayon po, ano po yung inaprubahan para malinaw lang? Ano po bang inaprubahan ng City Council? Ang inaprubahan po yung request na authority ni Melo Siloberon para makipag-negotiate pa lang. Negotiate pa lang ha. Wala pang yung pang-act, yung pangungutang talaga. So negotiate pa lang para malaman dalawang bangko, Land Bank of the Philippines saka DBP, Development Bank of the Philippines, yung mga government banks yan eh. Para malaman yung terms and conditions, submit kayo ng terms and conditions ninyo. Kung anong maganda doon, kung sino pinakamaganda, yun ang kanilang i-request naman sa sangguniang panlunsod na maaprubahan. Yun. Tapos, pagka naaprubahan na, mag-approve na naman ang supplemental budget sa pangsangguniang panlunsod, yun, para tuluyang nang ma-award yung uutangin. So, mahaba-haba pang proseso yan. Hindi, wala pa yung actual talaga na pangungutang. At sabi ni Consul Junjie Rodriguez, ang chairman ng Committee on Appropriations sa sangguniang panlunsod, kung ano yung, halawa, okay na, nag-materialize na yung 3 billion. Kung ano yung kukunin mo doon sa bangko, yung halawa, gagamitin mo muna yung pagpasimento sa APAN, ilan yun? 25 million? 26 million? So yun lang muna yung magkakaroon ng interest. Yung hindi mo ginagamit, nandyan pa sa loob sa bangko, wala pang interest yun. Kung ano lang yung kukuhanin mo. As of now, yung capacity, financing capacity ng syudad, yung allowable kasi dyan, 20%. 20% ng total income ng city government. Yung allowed mong utangin. Ang capacity niya, financial capacity ng city ngayon, ay wala pang 20% eh. Wala pang ang kalahati. Hanggang 7 billion na pwede niyang utangin, sabi po ni Consul Junjie. So ito, 3 billion lang. So wala pang 50%, di ba? So yung sa 20%, meron niyang ceiling. Yung ceiling, na 20% na ceiling. Maximum credit ceiling mo ay 20% ng total income. So, wala pa. So yung capacity ng ano ngayon, ay wala pa sa 20% na maximum ceiling. O sa 7 billion na pwede niyang, yun ang maximum niya na pwedeng utangin, 3 billion lang yung kanyang utangin. Yun po ha. Sana maintindihan ng ating mga kababayan na yun pong 20% development fund. Yun lang po yung pwedeng gasto sa infrastructure project. Kasi kung titingnan mo, ang laki ng pondo ng siyudad, 6.5 billion. Oh, laki ng pondo. Bakit hindi ipagawa yung ano? Bakit hindi bawasin doon sa 6.5? Kasi po, dapat maintindihan, base sa batas, yung 20% infrastructure, yun lang pwede mong kuhanin yung budget na 20% doon sa 6.5, yun ang kukulin mo para sa infrastructure project mo. Sa development fund ang tinatawag doon. So, ilan ba yung sa 6 billion? Nasa 1 billion lang. So, kulang talaga. Kung 4 billion yung pagagastusan mo, as of now, 1 billion lang yung 20% development fund mo, kailangan mo talagang mangutang. Allowed ba yan? Allowed naman po yan. Ang tawag dyan, outsourcing. Doon pag gumagawa ka ng budget ng barangay o either na syudad, may nakalagay yan doon, outsourcing. So yung outsourcing, pwede kang mag-request sa congressman, sa DPWH, sa national agency, or pwede kang mangutang. This time, pinili ng city government yung mangutang. Yan ha, mga katropa. Allowed yun. Outsourcing ang tawag doon. So ngayon, ang tabayan natin kung magmamaterialize ito. Ngayon, ang babantayan natin, pag ginawa na yung proyekto. O, diba? Kung talagang magagawa yung proyekto. Ito po, yung investment, supplemental investment program ay ng city government for this year ay hanggang, itong mga proyekto na ito, ay hanggang 2032 planong ipatupad. Hindi naman pag nangutang ngayon, hindi naman ipapatupad bukas kaagad. Siyempre, may mga requirements din yan. May mga bidding, may mga ganun. Pero ang target nila, hanggang 2032 ipatupad ito. Mahigit isang daan infrastructure project dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At sabi ni Kapitan Himang, lahat ng 66 barangay ay makikinabang dito. At tabayan na natin ang susunod na kabanata sa usaping ito, mga katropa. Para makita talaga natin, makita natin yung kahalagahan ng mga proyektong ito, ay dapat lagi kayo naka Vision X Plus capsule. Makita ninyo kung pag pinagawa na eh, may sira ba wala, mag Vision X Plus capsule kayo para malinaw ang inyong paningin, mga katropa. Ang Vision X Plus capsule, mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at sa mga pharmacy na kapartner natin. Diyan po sa Bayan ng Rojas, sa Rojas RSM, Olim Drug House, sa Roxcom, Cian Pharmacy, sa San Vicente, sa Walferos Pharmacy, sa PharmaRich, sa The Generics Pharmacy, sa Bayan ng Kuyo, sa Griserlin Drug Store, sa Taytay, sa P Drug Store, sa PharmaMed, dyan po sa Port Barton, mga katropa. 11:38 ng umaga, pag-usapan natin sa ating pagbabalik. Pero na ba kayong, nakabili na ba kayo ng notebook ng mga anak ninyo? Magpapasok na eh. Na school bag ninyo, ng uniform, aba, libre daw yan. Sabi po ng city government. Pag-usapan natin yan. Makalipas lamang po ilang patalastas.
2: Sherpo. Sister Payne. Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
3: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
10: may collagen
11: at glutathione. Tayon pa
12: at sa lasa, kape-kape,
13: panalo ka dito.
14: Ayan, subukan nyo.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Gawa sa pinaghalong mangustin,
17: moringa, spirulina,
18: garlic,
19: plus
20: collagen,
21: and glutathione.
22: Santhon Gold Coffee Mix.
23: Nagkape ka na,
24: lalakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
27: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
29: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Magsanto Plus Gold,
12: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Magsanto Plus Gold.
14: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag Santon Plus Herbal Oil.
23: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio

0: Balik tayo sa atin pong programa. Batiin muna natin ng magandang magandang umaga sina Sir Eco Echalar dyan po sa Port Barton, ha? Katropang pambansang agawad. Talaga naman, ha? Pakibati po kami dito sa Barangay Port Barton. Pakibati na rin po si Jovet Singson, si Jan Jan Kasumpang at si Aileen Sarmiento, Michael Sarmiento, Joe Art Sarmiento, Bonbon Biray. Magandang tanghali sa inyo dyan, ha? Pag-ingat kayo dyan sa mga nakahiga dyan sa may buhanginan. Ayaw, ha? Baka nag-sightseeing kayo dyan, ha? Jackie Locabasa, maraming salamat sa SFM Palawan, sa mga staff. Maraming salamat po sa nag-donor na dugo sa Bilasco. God bless po. Yan, ha? Salamat po. Sabi po ni Ma'am Jackie Lo, ha? Type tama. Ano ba? Nakita ko doon sa GC natin, eh. Kakabalik ko lang, eh. Ngayon ko lang nakita yung ano mo, eh. Type B ba? Pero mukhang meron ng ano, meron ng donor. Yan. Vicente Paalan Sherdad, magandang araw mga katropa at kagawad Mike, listening po sa radyo mula po sa Barangay Baingista, PPC Palawan. Yan, salamat po sa pakikinig. Kay Sir Judge Madrid, this morning po kagawad Mike, salamat po. Kay Isteria Omis Alpha, magandang tanghali. Hannah Diaz, magandang tanghali. Kay Dayen Mungaya, Dan Shirt, gandang araw mga katropa at kagawad Mike, listening sa radyo mula po sa Barangay Maingisda. Thank you. Gerald Filipalan, gandang tanghali katropa at kagawad Mike. Mary Jane Meliendez, Shirt dan po watching from Brooks Point. Salamat po sa mga taga-bayan po ng Brooks Point. Shirt din Australia, gandang tanghali katropang Mike. Maricel Kurib Tampos, mga natanghali po, sir, watching you from Siksikan. Mga taga-barangay Siksikan, ha? Kumusta ho kayo kay Bisyo Moto Palawan? Mga natanghali po. Nakabili na ba kayo ng school supplies ng inyo pong mga anak? Meron pong inilaan ng city government, 70 million plus, sabi ni Konsyal Victor Oliveros. Para po, pambili po ng matrikula, bag, school supplies, uniform, yung uniform, hanggang sapatos. Mula kindergarten hanggang senior high school, mga katropa. Ito po ay ordinansa ni Konsyal Bitoy Oliveros. Salamat po, Konsyal. Pero ang panalangin ng ating mga kababayan, sana po ay maihatid bago ang pasukan. Kaya lang, mukhang hindi po uubra. Panoorin po natin yung panayam po namin ng mga media kahapon kay City Councilor Victor Oliveros, mga katropa. No, siya po kasi ang may akda ng ordinansa. Napakagandang ordinansa. Kaya lang first time gagawin ngayon kaya baka ma-delay, no? May konting delay dahil sa procurement process. Yung General Services Office kasi ng City Government, yung mamahala. Yan po, yan. Okay. So, narito po yung panayam po naming mga media kay City Councilor Victor Oliveros.
1: Update lang kami. Ano na po yung update sa ipamimigay ng mga school supplies, bags, and sapatos ng City Government?
2: Unang-una, ito ay base doon sa ordinansang pinasan natin na author po tayo at ito po ay yung ordinance number 1282. Yung ordinance providing for student assistance in terms of school uniforms and school supplies. So sa pag-uusap po namin, ang nais po natin ma-implementa na sana ito ngayon, ngayong pasukan. At ito naman po ay napunduhan na. At maraming salamat sa ating mga kasamaan at ganoon din po sa ating punong lusot na ito po ay sinuportahan. So, matagal po ang pag-uusap namin dito dahil unang beses nating papaimplementa. At humihingi nga po ng pangunawa ang ating GSO dahil yung GSO po ang mamahala sa pag-distribute at deliver nito. Dahil sabi niya, baka po madelay yung iba dahil nga dadaan sa

0: tamang proseso ng pag-aangkat ng mga ating mga bagay-bagay na pamalaan. At ang tinitiyak lang na mauna talaga ay yung school supplies. Ano po, yung bag na naglalaman ng mga ballpen, notebook, papel, at maging Crayola man para doon po sa mga kinder o doon sa nangangailangan ng Crayola. Yung school supplies po ay base doon sa grade level ng ating mga learners. At ito pong assistance na ito ay para po sa lahat ng mga estudyante ng ating lungsod ng Puerto Princesa. Mayroon po tayong 104 schools at 108 po kasama na po yung mga na-integrate po natin. At ang lahat po ay tinitignan natin na mabibigyan ng suporta na ito, noong school bags and supplies and uniforms. Ano po. So ngayon po ay pinag-uusapan pa namin ng gusto kung papaano yung sa uniform naman, sapagkat ito po ay mula sa baro hanggang sa sapatos. Nagkakaroon po tayo ng pag-consider doon sa halimbawa kung kinder hanggang grade 1, grade 2 ay halos iisa lamang yung size, o hindi man magkaparehas ay hindi naman maglayo. So ang gagawin na lamang po doon ay small, medium, large according to that grade level. At tinitignan po natin kung saan maaari tayong makapag-angkat nito. Hanggat maaari, sana ang gusto natin ay dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ano po, yung mga uniforms. Ngunit kung kinakailangan upang sa gayon ay maging matibay naman, ay titignan natin lahat ng posibilidad na ang kukunan po natin. Ano po, ayon din sa ating GSO, ay yung sigurado namang maipoprovide po yung lahat ng mga ito. So, for implementation po iyan ngayong pasukan, at ang mauuna po siguro talaga yung bag, no po, at yun na nga, humihingi po ng pangunawa kung hindi agad, sapagkat ulitin ko po, unang beses nating ipapa-implementa itong programa na ito na magbibigay tayo ng libreng uniform. At yung uniform po ay hindi lamang po isang pares, ano po. Ito po ay mga hanggang tatlo o apat na pares na uniform po. So may tanong din yung mga magulang at yung ibang eskwela na yung iba po kasing eskwela mayroong mga kanya-kanyang mga uniform. Ngunit ayon po sa ating SDS kay Ma'am Laida Lagar Mascarenas, ay mayroon pong kautusan pala ang DepEd, ano po, na ang uniform po ay prescribed ng DepEd, ano po, doon sa lalaki ay yung khaki na pants, tapos puti na pangitaas, ito man ay polo o kung ano man. At sa babae naman ay maroon ata yung palda, at ang pangitaas naman ay puti rin yung blusa. Magkaganon ay ang rekomenda po ng ating punulusot ay lagyan ng tatak na city government. City government lang. Hindi po, City of Puerto Princesa. Puerto Princesa City lamang ang ilagay para naman makita na ito ay galing din sa taga-Puerto Princesa, ano po. At ito ay handog ng pamalaang panlunsod ng Puerto Princesa. At wala kung sino man ang dapat na panggitin doon. Ngunit ito po ay ang pamalaang panlunsod o ang Puerto Princesa lamang. So Puerto Princesa City na lamang po yung ilalagay. Sa bag po siguro yung pickup, baka yun po ilagay natin. At City of Puerto Princesa rin ganun. Meron po tayong una nang napagkaalaman na maaari raw pong personalize yung mga notebooks na po. So, kung magkakanon din, ay baka ang nakalagay din sa notebook ay City of Puerto Princesa rin, bago yung pickup lang din po. So, yun po, ano, hihingi lang po, ako man din po ay humihingi ng pangunawa, sapagkat una nga pong implement ito, at talaga namang medyo mahirap dahil sa mga sizes at dadalhin natin doon sa Bakandring, sa Napsan, ano po. At itong mga eskwelahan na ito, yung mga malalayo, ang talagang nagbigay sa atin ng inspirasyon na ipasa itong ordinansa na ito, sapagkat kung makikita niyo yung ating mga estudyante doon, marami pa pong mga nakatsinelas lamang, walang mga bag, ano po, ni ballpen ay wala, o lapis. Ngayon nga, marami po tayong natatanggap na request o humihiling sa atin ng tulong na mabigyan lamang ng isang notebook o mga notebook man lamang yung kanilang mga anak sa darating na pasukan. Ngunit sabi nga natin, magkakaroon po ng supplies, ano po, ng school supplies yung ating mga estudyante sa pamamagitan po noong ating ordinansa na naipasa. Ito nga po yung ordinance number 1282. So, inaasahan po natin na ito ay makatulong na ma-inspire po yung ating mga estudyante dahil meron na silang uniforme. At ganoon din po sa ating mga magulang na imbis na gagastusin nila sa mga school supplies at uniforme, yung salapi na sana ay pwede pa nilang gastusin sa pampagkain po ng ating mga estudyante. So, yun po yung nais natin na kahit paano o titignan natin. Sana makatulong ito sa ating mga mag-aaral.
1: Konsehal, bago po ba magpasokan, may sasabay-sabay po natin yung 72,000 na mga learners natin sa pampublikong school na po dito sa Puerto Princesa, both elementary and secondary po?
0: Yun po, ano, dahil nga po sa unang pagpapa-implementa natin ito, maaring madelay ng kaunti, maaring mauna yung iba ay naman ay sumunod, at baka yung bag ang unang-unang at kasama yung school supplies ang unang-unang maipapamahagi natin, ano, dahil nga yung sukat ay titignan natin, at yung mga sukat naman at yung mga bag naman ay hihingi natin doon sa mga bawat school principal, para naman sa ganun sila ang nagsabi na ganito ang number namin ng mga estudyante, ganito ang mga sukat ng ating mga estudyante, para hindi naman po magkaroon ng diferensya masyado doon sa mga sukat nilang ibibigay ng mga uniforme.
2: So magkano po yung fund na inilaan ng city government?
0: Malaki-laki po ito. Almost 100 po ito, eh, no? Mga 70 something million po ang unang na ibanggit sa atin. Ngunit maaari pong tumaas yan. Hindi na po namin nilagyan ng Sentro.
3: Yun po, ha? Magkakaroon po tayo ng mga school supplies yung mga anak natin. Kaso lang, medyo madidelay na nga konti, ha? Ang dito nga sa post natin, mga reaction nila, nako, transfer na sa city. Sabi ni Bebe Lumansok, Quaton, sana po meron din sa Rojas. Eh, tingnan natin kung magbigay din si Mayor Pedi. Cheryl Lobo, baka ang bag my name na Puerto Princesa, huwag naman lagyan. Meron po. Siyempre, galing sa city government, meron po yan. Sa iba yung mga lugar, sa Makati, meron talagang ganun. Sabi ni Lucy Derla Tabi Hagmis, nako, sa inyo na lang po yan. Nakapamili na kami ng mga school supplies nila. Pero kung hindi nyo sana binago yung pamimigay ng cash allowance nila, nakatulong pa siguro sa mga bayarin sa school. Sabi ni Mayen Elokat, baka pare-pareho lang klase at kulay ng bag. Pare-pareho po talaga yan. Kasi galing po sa city government. LB Kaabay Baltero, hoy, kailan pa? Magpapasok ka na! Eh, medyo madidili nga po. Dom kasi talaga, only PPC. Ayan po, kasi po sa city government po ito. So, yung mga munisipyo, baka pwede rin naman kayo maglaan ang inyo pong mga pondo. Archie Siron, malaking tulong yan. Sobrang mahal ang mga bag at school supplies ngayon. Yun, sabi ni Mimi Cruz, nako, pili lang naman yan na bigyan. Hindi po pipiliin, eh, lahat, eh. Oh, yun pong sabi ni Consiela, yung school principal, siya yung magsasubmit na ilang estudyante kami dyan, ilang estudyante kayo dyan. Siya yung mag-ano doon. Oh, kasi nasa 72,000 nga, eh. Kasi pinagbasihan nung nakaraang enrollees. Pero, siyempre, sabi ni Consel Bitoy, yung mga schoolheads, sila magbibigay doon sa city government. Oh, ito, katulad niyan, sa Bakungan National High School. Halimbawa lang, ano kami dito? 2,000. Ganon yun. Lahat yun, bibigyan mga katropa. Kaya lang, madidelay lang. Madidelay lang po ng konti daw. Bing Kalalin, ganatanghali po. What? Virginia Siksikan watching. Mga taga Virginia. Kumusta na po kayo dyan? Ako, tag-ulan na. Kaya pinag-uusapan namin ni Kapitan kahapon. Yung problema dyan sa Virginia. Yung siyempre, binabaha yung mga ilang parte ng Virginia. Yung problema dyan sa may pakita ng Gurospe at Virginia Project 1. Na pinag-usapan namin ni Kapitan Parangi kahapon. Paano natin masosolve yung problema dyan? Kasi nga, dumaanan sa mga kabahayan, ha? Yung kanal, yung natural way, natural waterway mula doon sa may Supi Village. Aba, hanggang dyan, may Virginia, nako, ay pinatay at ginawang lote. Yan ang problema natin. Paano natin susolusyonan yung problema dyan? Yan ang pinag-usapan namin, ha? Pero kailangan pag-usapan pa ng mas matindi. Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Isang minuto na lang. Ay susunod na kagad yung XFM News Nationwide. Sa ngalan po ni katropang Ken Dancel at ni katropang James Nava. Muna PTCI. Ako naman po yung lingkod. Gagawad, Mike Scotte. Maraming salamat. Eksakto, alas 12 na po ng tanghali. Ingat po tayo sa atin pong lahat na gagawin. Bye-bye!
4: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA, Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex, Sinigiban, Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Grantline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: XFM.
7: Ang mga pangunang headlines, atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirmang wala ng senyalis ng buhay sa lugar.
8: Kontrobersyal na video ni Senador Amy Marcos pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
7: Senate President Alan Peter Gaetano ay ginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
8: DOJ Secretary Vida walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
7: Pangulong Marcos handang mangipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
8: Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tokigarao sinaksak. Regional manager hinihinalang suspect.
7: Balitang international, mga katropa militar ng US. Naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
8: Sa balitang showbiz, RC Muñoz planong magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
7: At sa NBA fans, sa Sports New York Knicks, selyado na ang pwesto sa NBA Finals.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
7: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa batibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1, pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
8: Pa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa Gumuhong Gusali, Sanghele City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din ang isang life locator device. Ayon sa Sanghele City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, mahigpit na pinag-utos ni Sanghele City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa 4 ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
5: XFM News Nationwide.
8: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendanya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction company sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o puwersahin na pumirma sa quitclaim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
5: XFM News Nationwide.
7: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Zubiri nag-sorry sa pamilya nga ni Inday Badiday matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Amy Marcos. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
8: Sorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ng pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Amy Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Iginit din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluwensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod nito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
8: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation ay ipinalabas sa privilege speech ni Senador Amy Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
5: XFM News Nationwide.
7: Binigyang din po mga katropa ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay dilabas na controversial na video ni Senator Amy Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking issue sa bansa. Partikular na ang usapin ay impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtangkas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundahan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privileged speech nitong Monday, kung saan nilinaw niya ang krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Paulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Amy na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyandahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
5: XFM News Nationwide.
8: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Block sa kabila ng mga balibalitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Hontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng Minority Block. Bagamat inihayag ni na Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Win Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Hontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoryang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
5: XFM News Nationwide.
7: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na maraming pumapasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador, kahit hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito mga katropa, nanawagan din si Vida kay de la Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
5: XFM News Nationwide.
8: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na uma-absent sa kanyang tungkulin at nagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
5: XFM News Nationwide.
7: Tahas ang sinagot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Sa isang press briefing, biniligtad ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umami na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
5: XFM News Nationwide.
8: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Live report.
9: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, walaan niyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Kaugnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na una nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
10: XFM News Nationwide.
7: Nakatakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1,000,000 sako o mayigit sa 50,000 metric tons ng malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sausapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
10: XFM News Nationwide.
8: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
10: Live Report.
11: Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling nataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakaraang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel habang bumaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandigdigan supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas ng presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
10: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang inyong pagsubaybay sa ating balitaan. Live din tayo sa 99.5 XFM Zamboanga, 104.7 XFM Malaybalay, at sa Solid FM 90.3 sa Bacolod.
10: Balitang regional.
7: Unahin natin sa Tugigaraw, may dalawang empleyado ng isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager, hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
12: Dalawang empleyado ng isang establishment sa Balzain Road, Centro 12, Tugigaraw City ang nasaksak sa loob mismo ng establishment. Dagong alas 5:40 ng hapon nitong Mayo 24 ngayong taon, kinilalang biktima na sina Jacob 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto at alias Christina, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piñablanca, Cagayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Tuguegro Component City Police Station, itinituring na suspect ang mismong regional manager ng establishmento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street Centro 1, Tuguegro City. Ayon naman sa mga biktima, umasok umano si alias Ace sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakita ang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumba umano ito sa takot at sinubukan pa umano niyang mag-usap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christine. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center habang si Christine naman ay dinala sa De Leon Hospital at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center CMMC matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26 ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, hepe ng PNP Tuguegraw, hinihinalang baon sa utang at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
8: Indian National nasawi sa Pumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
13: On the spot, ang isang Indian National makaraang pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang gunman sa kanyang mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pickup at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate at makikita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. Pinaulanan ng bala ng suspect ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas ang pinaghihinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
7: Samantala, mahigit 14 milyong pisong halaga ng Shabu na samsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
14: Nasamsam ng pulisya ang mahigit 14 milyong pisong halaga ng Shabu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, Lungsod ng Bacolod noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga naresto na sina alias John 29 anyos, isang high-value individual o HVI at residente ng nasabing lugar, at alias Mark 34 anyos, isang street-level individual con SLI at residente ng Purok JK, Barangay Cabug, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU na kumpiska mula sa mga suspek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang suspek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang dalawang suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
8: Dalawang lalaki sa Cebu dinukot. Isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Bata ng XFM Cebu.
15: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa dalawang lalaki sa Barangay Banilad, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napagalaman sa investigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulong sa police station na nakatunog ang investigasyon sa isang person of interest o POI na may naunang transaksyon sa biktima. Batay sa investigasyon, sangkot ang dalawa sa vehicle financing, buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang dalawang sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa lagantig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ng isauli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Gis ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nagkita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5 hanggang 8 katao. Natagpo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan na madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampa ng blatter ang biktima ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay piniringan at binugbog sa loob ng van bago pinakawalan at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy ang investigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI at tinitingnan din kung may iba pang sangkot. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ang insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagtang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na POI. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
7: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City.
16: Pansamantalang sinuspindi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, dalawang sugatan at dalawa pang individual na patuloy pa rin nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idineklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang tinigil ang pagtatapon ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meeting sa ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala noong Marso 19, nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinunda naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nagako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala, sa panayam ng XFM News team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon, sinabi nito.
17: Number 5, non-compliances with ECC conditions like kaming na absence of soil cover and stockpile.
16: Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200 meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula nang magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Davaoenyo na iwasan muna ang pagtatapon ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
10: Weather update.
7: Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng PAR at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance ito maging ganap na bagyo within 24 hours.
8: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental and Palawan. Habang trap naman ang LPA na makakaapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
7: Easterlies pa rin, maaapekto po sa Visayas, sa Metro Manila ganun din at iba pang bahagi ng bansa, sahan din ang localized thunderstorm.
8: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon dahil nasa danger level ang heat index sa Tuguegarao City. Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
10: Balitang International.
7: Ang Balitang International hatid po sa atin ng Santon Gold, katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa puwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins, nakapagsalita po ng Central Command na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi sa gitna ng kasalukuyang pinapatupad na ceasefire o Tigil Putukan.
10: Showbiz News.
17: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37 anyos na aktres at singer na si Arcy Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni Arcy na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siyang pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon nang single at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktres ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hiling ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Balitang Sports!
7: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score, 130-93. Tinawaan po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assists habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naiintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin na Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, katropa.
10: XFM News Nationwide.
7: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon Tuesday, May 26, 2026.
8: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
8: Ako si Brian De Paz.
7: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
8: Mabuhay, exciting Pilipinas!
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: Na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang buhagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Kaya na rin nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto nyo masubukan ng iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sa alam po ni Dr. Milito, ay ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan. Sama po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala na yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong tumasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, ha, atin pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Pra-update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, ha. At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh puntahan niyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center para po mabigyan kayo ng complete health assessment. At masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa atin pong mga wellness clinic na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang ating pong mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandiyan ating pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs. Ano? We also have cleansing and detox program. At iba't iba pa kang klase ano, ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing. Ha? Kaya puntahan po ang ating pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyong pong area, ayan, ay bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? Mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. At text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasaya na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatali siya tayo dito sa ating pong programa.
2: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Health info po nga tayo mga katropa, mga kaibigan, ating pag-uusapan. Ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng ating pong mga produkto. Especially doc, ito ang ating pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Sino pa ba ang hindi nakasubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule? Ha? Eh, mamibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno at ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical? No? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word. Ano? Kumbaga pinag-combine siya. The word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Ayan. Ibig sabihin, yung nutrition nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
1: Mm-hmm. At buko doon, actually yung ating yung quality, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high.
0: Mm-hmm.
1: So that's based on our manufacturing, ano? At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component.
0: Mm-hmm. Wow.
1: So yung 5 major component niya na extract ng 5 herb katulad ng mangosteen, moringa, mm-hmm. Meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved, ano, as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the product, wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na

0: ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin. Hindi ma magkukontrahan.
1: Eh, sa totoo lang, magkaiba naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa, sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories yan. Ano? Una-una, may drugs. Ang drugs, ito yung mga prescription medication. O dalawang klase, prescription medication na the drugs. Meron din namang over-the-counter medication. So, ibig sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine at over-the-counter medicine doon sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reason. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit kasi sa Foundation of Naturopathy, we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally humihina yung katawan ng tao.
0: Tama po.
1: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because merong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness. Eventually, pwede maging dahilan ng isang sakit.
0: Yun, oo.
1: So, kung ang principle ay prevention or holistic, kung susundin natin yung naturopathic principle, ano, eh, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sikreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismong yung laman niya. Ano? Yun, kaya yun yung lagi natin inulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold? Yeah, ano ba ang benepisyo nito sa kalusugan? So, dahil lima yan, medyo marami-rami. So, itatakel muna natin yung ilan sa mga sangkap nito para maintindihan ninyo, bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold, eh nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin. Kaya nga ang tawag ng iba, gamot eh.
0: Oh, oh.
1: O, dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala. Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapangkapaan nila, after a few weeks, hindi na nila makapa yung bukol. Kaya ang tawag nila gamot. Pero lagi naman lang, natin kinukorek.
0: Hindi naman natin sila masisisi, Doc. Ganun yung pagkakakilala nila.
1: Oo.
0: But we, as a naturopath, we don't introduce this, ano, na directly para sa ganung mga karamdaman.
1: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging sinasabi. Meron tayong laging statement na ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine. Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
0: Yes.
1: Yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose. Okay? So, pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan, bakit kailangan natin na somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman. Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients ito. Okay. Yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito ay isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country. O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko,
0: yes,
1: si Boss Rimel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm. O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo, mukhang mas marami ang Thailand.
0: Oo,
1: sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries. Tinatawag din itong queen of fruits. Oh, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa at impressive health benefit. Bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner. Based on history ng prutas na to, si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangosteen sa part ng Asia. Dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangosteen ay nagtataglay ng napakaraming health benefit. Hindi lang ito sabi-sabi. Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, common yan sa mga fruits, di ba? Ang mangosteen is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangosteen in 100 grams weight, ano? Then yung plant compound na widely studied ng mangosteen, yung tinatawag na santones. Mm-hmm. O, lagi yung

0: Yan, dyan ang galing yung pangalan natin. Mm-hmm. Kaya nga Santone Plus. Kasi Santone, yung pinakang active component na ating supplement. Ang Santone, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangustin. Mm-hmm. O, at saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang Santone ang laman nito eh. Meron din itong mga phytochemical na babanggitin natin isa-isa para alam ninyo kung bakit ang... Bakit nga ba itong Santone Plus Gold eh, pag iniinom natin, may magandang resulta sa katawan.
1: Oh. Yung mga doc, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
0: Alam nyo talaga, ang sustansya may magic sa kalusugan. Mm. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya eh.
1: Yes,
0: okay. Kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya. Mm-hmm. Oh, ang traditionally, and using scientific research, ang mangustin ay una-una, ito yung kanyang mga benepisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extract of mangustin, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon, ubo.
1: Mamado ko.
0: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangustin, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan na ma-reduce yung inflammation.
1: Yung
0: mga, commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga yan ang problema nila.
1: Actually, ang inflammation is a general syndrome ko to. Mm. Parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan. Ano? Meron lang mga inflammation, Doc, na visible at mabilis mong maramdaman at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammation sa ating pangangatawan which is na ano natin, kumbaga nasa set aside natin.
0: Mm-hmm.
1: Na yun pa naman yung mahirap lalo pag naging chronic na siya. Yeah. Yung inflammation na yun.
0: Oo. Kaya ano, talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw.
1: Mm-hmm.
0: Sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung Santone, out of over so many Santones in nature, 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang na ito.
1: Yes,
0: so, ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga Santones like Alpha Mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na yung Alpha Mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanya antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property.
1: Mm-hmm.
0: At based on laboratory studies, yung Alpha Mangustin, nakita na nila ng na strong anti-cancer potential.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
1: Oo.
0: Alpha mangustin ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential ano sa ating kalusugan. While yung gamma mangustin naman, meron siyang anti-inflammatory, malakas din.
1: Mm-hmm.
0: Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, namamanhid, or anything that affects your nervous system, this gamma mangustin can really help you protect your nerve. At nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress. If tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na gamma mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng Santone Plus Gold, malakas yung katawan mo, masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi dati bangon sila ng bangon para umihi, hindi sila makabuo ng mahimbing na tulog, pero nung uminom sila tuloy-tuloy yung tulog nila.
1: Yung ano.
0: Oo, so mahalaga kasi yun.
1: Yung mga magandang benepisyo no, na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento. Ha? Yung Santone Gold Herbal Capsule natin na merong extract ng mangustin, mga kaibigan. Madalas kasi yung Santone, Doc, hindi talaga natin yan siya nakukuha through yung literal food na makakain. Kasi nga, karamihan ng Santones, if doon mo kukunin sa mangustin, ay nandun sa hindi kaaya-aya na part niya.
0: Totoo
1: hindi
0: yan.
1: Masarap na part niya.
0: Wala
1: yung pericarp.
0: Wala naman ako nakikita bumili ng mangustin, tinapon yung buto, tapos kinain yung balat.
1: Oo. Kasi okay, yun yung hindi edible na part niya.
0: Ang gagandahan, doon sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga ng mangustin, buo yun, buo.
1: Yeah,
0: ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials, na pinagkukunan natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit nila, buong mangustin, at yung pure extract nito, yun yung ginagamit for so many products, especially supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals, kasama na yung produkto natin.
1: Yes.
0: Oh, at sa totoo lang, wonder fruit itong ano eh, itong mangustin. Na sabi nga sa pag-aaral eh, kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito, kasi marami sila nakita, meron siyang carcinoma na yung anti-cancer potential ng prutas na to. Nakita nila kasi yung high concentration, not only santo na, yung carcinoma, meron siyang mataas na cytotoxic property. Ibig sabihin, kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide. Oo, meron siyang ganoon. Saka very high yung kanyang ano, free radical scavenger capacity.
1: Mm-hmm.
0: Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung Santone bilang pang nilagay dito sa ating Santone Plus Gold.
1: At patuloy pa rin ng mga researches ha, patungkol sa full potential ng mangosteen, mga kaibigan. Ano?
0: Mm-hmm.
1: O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yan, mga inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin ha, eh kung gusto yung mapigilan yan siya, eh punuin yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung Santone, na mayaman na makukuha naman dun sa ating pong Santone Gold.
0: O kaya kung kayo eh merong mga ano, mga problema ang kinakaharap regarding inflammation, ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
1: Oo,
0: yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin. Kasi alam mo, ang nature, eh, napakalawak ng kanyang benefit pagdating sa kalusugan natin.
1: Tama daw.
0: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists o mga dalubhasa, just a fraction of what this plant can deliver. And kumbaga, kaya nga ini-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo. Una sa lahat, eh namamahalan tayo. Eh magkano bang kilo ng mangustin ngayon?
1: Pricey talaga.
0: Oh, pricey talaga.
1: kahit na ano tawag ito, season niya, no? Pero sa Mindanao talaga napakapalad nila kasi pag season, eh makaka-afford ka rin.
0: Ayun nga ang problema kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
1: Yun na nga.
0: Eh wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nila maglaga ng mga balat nito.
1: Balat, oo.
0: Kasi nga ang problema nila yung pakla, asa, yung pait, oo, ano? Oo. Eh kaya ang mangustin, kung titingnan natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals,
1: yung extract talaga,
0: yung extract niya. Is using, una, pwede kang gumamit ng juice. Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule, na mayroong extract na hindi mo malalasahan. Eh nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
1: Tikman nyo.
0: Oh,
1: medyo maka-confirm nyo talaga na galing sa mangustin yan.
0: Oo, yung ganun eh. Curious sila, bal naman ito. So, binubuksan, tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi, kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila, ninyo, husang matutunaw yan. May nagtatanong ng gano'n, ano po ba yung capsule? Yun po ba yung plastic? Kasi pag araw-araw ho namin, ano, baka ho tumigas sa tiyan. Ay hindi po, kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, ay tinatawag na veggie cup. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng, mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic. Kaya di ba minsan yung seaweeds, ginagamit na yan ano daw yung biodegradable replacement sa mga plastic, di ba? Kita mo. So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa. So gumagamit sila ng ganun. O kaya huwag kayong mag-alala kasi yung capsule Veggie cup yun.
1: Oo.
0: Ibig sabihin galing sa halaman.
1: Kahit
0: din.
1: Nga, itry nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro. Ano. Eh, tutunaw na talaga yan.
0: Oo.
1: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa. Ano. Eh, lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, eh, lalakas ng panunaw natin dyan. Eh, sure yan, ano, na malidissolve dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
0: Kaya hindi kataka-taka na yung umiinom ng Santon Plus Gold, yung kanilang mga experiences na lagi nilang sinasabi, o dati, hindi magandang tulog ko, ngayon, okay na, dati, meron akong mga pananakit na nararamdaman, ngayon, nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
1: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Dok. Yung after niya na ma-confine, paglabas nila ng hospital, pinatake ng ano natin ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Oo, naalala ko yun. Oo.
1: Tapos dumumi ng ano, pasintabi sa mga kumakain ha.
0: Oo.
1: May dumumi siya na
0: parang isang kalahating timba.
1: Napakarami talaga. Tapos may team, no, baho.
0: Oo.
1: So, good effect yun kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
0: Eh, kasi nga, itong ano, itong Santon Plus Gold, kung titignan mo yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun. Kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh. May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, silipon sila, naglabas sila ng malalakot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganong klase, ang tawag doon, healing crisis. Mm-hmm. Nagkakaroon sila ng healing reaction. Pag ang katawan natin ay nagke-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin. Mm-hmm. So, yun yung nangyari doon sa pasyente na yun, na paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimulan nilang painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day. Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. So, at after noon, talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
1: Biruin mo ha, yung dumi na yun na may ipon mo sa iyong katawan at for how many days, eh dala-dala mo yun. Ano na lang pahirap nun sa sistema ng pangangatawan?
0: Oo, posible yun. Kaya, kasi may mga, ano, may mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon.
1: Yung
0: malaking bituka natin. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day. Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa clinic, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw? Ay, 3 times a week po. O minsan, every 2 days, every 3 days. Kita mo sa katawan nung tao kung ano yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan. O kaya may mga iba't ibang, yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
1: Tama daw.
0: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag direct prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isa yung sakit. Minsan ang sakit niya, 5. Di ba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Oo, kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend. Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga. Na kung titignan mo yung component natin eh, nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem. Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis. Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo yun sa mga sangkap, nandun siya eh. Yung mga sustansyang makakatulong
1: dun
0: sa mga
1: condition na yan.
0: Yes. Yun ang kagandahan nito. Kumbaga, yan eh masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan. Na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
1: Kaya sa mga kaibigan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, na gusto niyo pong sumubok ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule, ay puntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At ipagtanong-tanong nyo ang ating pong suplemento na Santone Plus Gold Herbal Capsule. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong gagamitin, iinumin, para makasigurado na inyo pong i-take at inyo napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ha? Okay, sa mga kabayan din yan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At mamaya, isasagutin po natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pabalik po tayo mga katrawa, mga kaibigan. Pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisigmura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santone Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
3: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
4: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse, ang bago kong paboritong kape ay Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga, dahil sa may collagen at glutathione nito, sobrang nakatipid ako.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
9: Pabili sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
17: Santone Gold Live Testimony.
18: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar ko, nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santone Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santone Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubok kayo sa pagbili ng Santone Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santone Plus Gold.
19: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama yun rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon po muli.
0: So, mga kaibigan, mga kabayan natin dyan, ha? Especially Doc, yung nakakaranas ng problema sa pag-control ng kanilang pong blood sugar level. Ito yung isa sa mga challenges na kinakaharap ng ating pong mga kabayan. No? Bakit nga ba ang taas na ng kaso ng mga nagkakaranas ng diabetes, ano? Siguro sa isang pamilya, meron at meron talagang isang diabetes, ano? Na masusumpungan na naandun. So, napakarami ang nahihirapan sa pag-control ng blood sugar na ito, ano? Or marami ang mga kababayan na nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level. Even though, marami rin namang mga gamot, merong mga... Tawag ito, merong mga ways kung paano po masusolusyonan yung pagkakaroon ng normal na level ng blood sugar. Ang problema kasi nasa tao na rin talaga doon.
1: Oo, ngayon naman pag tumataas ang blood sugar mo, re-resetahan ka na ng doktor agad ng anti-diabetic medication. Mm-hmm. Pero ang tanong nun, bakit instead of that na makontrol, dumarami pa rin yung diabetic at ang prediction matindi.
0: Mm-hmm.
1: By 2030, tataas ng more than 30% yung mga Pinoy na mayroong diabetes.
0: Mm-hmm. How's that?
1: Unang-una, ito ay dahilan sa common lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung tinatawag nilang mana-mana na may diabetes yung nanay, may diabetes yung tatay, nagkaka-diabetes yung anak. Basically, una, may basis naman. Genetics. Pero out of those tendency to develop diabetes, ang pinaka 80%, sabi sa pag-aaral, ng diabetes, lifestyle related.
0: Mm-hmm.
1: No. So for example, ang yung paboritong pagkain is more on high carbohydrates, high sugar. At actually, kukorek natin, ano? Kasi nakapokus lang sila sa carb and sugar. Hindi nila napofocus that in diabetes, ang pinakang biggest factor is yung fat. Yung taba. Kasi ang sugar is dun lang yun sa aspeto ng yung pancreas mo, magre-release ng insulin. Para yung insulin ay magamit para ma-open yung cells mo, then it can absorb the sugar for
0: conversion.
1: Pero yung liver pa rin natin ang siyang nag-determine ng metabolism ng sugar. So, for example, mababa yung consumption mo ng carbohydrates. Napakataas naman ang consumption mo ng fat. So, what will happen? Yung liver mo, kapag meron siyang excess na fats, kanyang i-store ito sa katawan natin in forms of sugar.
0: Yes,
1: so yung tinatawag na glycogen.
0: Glycogen,
1: So, ang purpose nun is for emergency. Di ba? So, ngayon, malawak na rin yung understanding pagdating sa diabetes. Kaya, dapat is, may mga nasasabi, mag-low carb diet ka. Yung iba na magsasabi, hindi. Ang fat, pag tinaas mo, delikado sa puso. So, anong stand ng naturopathy? So, ang stand ng naturopathy is balance.
0: Balance,
1: yun yung pinaka ano doon. Kasi lahat yan, macronutrients like fat, carbohydrates, importante yan. Even micronutrients. So, ang pinakang safe zone is in the balance zone. Ganyan.
0: Sa pag-control mo.
1: Oo. Ngayon, yung mga may diabetes, if you want na hindi kayo dumepende ng matindi sa mga maintenance lamang, kailangan yung bantayan. Una, sabi sa pag-aaral, yung mga liquid sugary drinks, mas malala pa pala yan. Ayan, kesa doon sa mga...
0: yan pa naman yung marami ngayon, Dok.
1: Iwas ang iwas sa kanin, pero yung mga iniinom natin ng mga matamis.
0: Oo.
1: Kasi hindi pag yung iniinom, hindi na dumadaan sa mastication, di ba? Dire-diretso yung diretso sugar ngayon sa tiyan.
0: Ang bilis ng digestion nun.
1: Mas mabilis na na-absorb ito ng bloodstream. So, mas mabilis siyang nakaka-apekto sa ating general sugar balance sa katawan
0: yan natin. Yan nga madalas, Dok, yung ano yung suspecha sa mga sugar spikes, ano? Yung pag-fluctuate ng blood sugar mo. Yung malaki ang kinalaman niya yung mga ano na yan, liquid sugary drinks na yan.
1: Tapos ngayon, umuuso yung mga artificial sweetener. Na meron din naman mga pag-aaral na artificial sweetener can affect your liver pag lagi yun ang ginagamit mo. So pag naapektuhan yung liver mo, babagal yung kapasidad ng liver mo, na tulungan yung metabolismo.
0: Mm-hmm. Kaya kayo, so, iba nagtataka. Hindi naman ako pala inom ng alak. Hindi naman ako matakaw sa mga matabang pagkain. Bakit nagkaka-fatty liver?
1: Eh, baka mahilig kayo doon sa mga artificial sweetener.
0: Yun na nga.
1: Oo. Ngayon, hindi sa atin galing yan. If you will search artificial sweetener, ginagamit siya po diabetes para yung diabetic, instead na mag-crave doon sa matamis, na mga nakakasama, eh, madadivert yung attention. But some studies says na hindi rin ito actually safe. Anong pinakamagandang panamis? Yung mga low glycemic. Na natural, hindi siya artificial. So, maliwanag yung sinasabi ko, artificial. Kasi pag tinawag na artificial, it's chemical.
0: Chemical.
1: Hindi siya natural. So, ano yung mga natural sweetener? Stevia.
0: Yan.
1: Honey.
0: Honey. Oo.
1: Fruits. Actually, yung prutas, meron niyang, meron niyang sweetener. Mainly composed of fructose and sucrose. So yan mga yan, marami pang iba, cocoa sugar. Ano pa ba yung mga alam mong natural low glycemic sweetener? So, kasi hindi yan kasi, yung iba, diabetes, hindi pa pwede talaga matimis. Hindi po. Kasi ang sugar, mahalaga sa katawan niya.
0: Tama, oh.
1: Kaya alimbawa, yung mga diabetic, anong nire-recommend natin? Nire-recommend natin na balansehin yung diet, kumain ng mapapait. Because yung mapapait, ang purpose nun, hindi talaga ibagsak yung sugar, kundi tulungan yung liver mo.
0: Yes.
1: Na mametabolize niya ng tama yung sugar. Kaya nga, bakit nire-recommend natin yung Santon Plus Gold sa mga may diabetes? Kasi una, meron siyang ampalaya. Hindi lang siya basta ampalaya. It's a pure extract of ampalaya with high concentration of potent phytochemical. Ano yung mga phytochemical na meron doon that can help the body to balance sugar? Una, charantin. Actually, yan yung pinakang the best blood sugar lowering compound ng ampalaya, yung charantin. Diba? So, nakita nila sa pag-aaral na ito ay nag-i-improve ng insulin sensitivity, tumutulong sa atay natin para mabalance yung sugar, and also, especially for type 2 diabetics.
0: Yes,
1: kasi ang pinakang, mga 80% siguro ng diabetic condition, type 2. Ang type 2 diabetes, tawag nila doon, insulin resistant diabetes. So, meron pa siyang polypeptide B na ang literal na tawag dito is plant insulin.
0: Yes.
1: Yung polypeptide B. Na ito yung insulin-like peptide, isang uri siya ng peptide na makikita mo sa ampalaya, na ang kanyang benepisyo, namimimik niya yung insulin activity.
0: Yeah,
1: no. Ibig sabihin ng namimimik, parang
0: ginagaya niya.
1: Yes, yung function ng insulin ay namimimik niya, ginagaya niya. Pagpasok sa katawan, kulang ka sa insulin. So this polypeptide P can act as a natural insulin.
0: At isa pa dun doon, mas ginagawa niyang sensitive yung mga cellula natin doon sa insulin. Ibig sabihin, sapat nga yung insulin sa ano mo, sa bloodstream mo. Ano? Ang problema, hindi ganun ka-sensitive yung mga receptor ng mga cells mo para mag-attach doon yung insulin. Kaya yun ang nangyayari na hindi rin nagiging efficient yung gawain ng insulin sa pag-open ng doorways or daanan para makapasok yung sugar sa atin pong cellula.
1: Oo. Kaya just imagine, sa ampalaya, ilang phytochemical sa meron dyan. So yung binanggit pa lang natin, parang dalawa pa lang.
0: Oo.
1: O meron pa yung mga, so next time pag-usapan natin yung bakit ba maganda rin ang ampalaya sa cancer.
0: Yes.
1: At maganda ito sa mga taong merong problema sa daloy ng dugo. Kasi meron pa siya yung mga vicin, cocorbitin, mga triterpenoids, marami pang content, flavonoid. Ayun nga, sabi ko, yung mga halaman, actually, they have the potent phytochemical na ginawa ng nature.
0: Tama, ako po.
1: Kaya nga ako, naniniwala na kapag kinonsume mo yung halaman ng buo, it will give you the balanced nutrients. Kaya nga lang, minsan, ang hirap ng mga kababayan natin, sabihin na, kumain ka ng ampalaya. Kasi may diabetes ka, kahit anong gusto nila, parang minsan, hindi nila magawa.
0: Hindi kasi nasana yung panlasa natin Pagka hindi sana yung panlasa mo, anything na bago, minsan re-reject ng katawan mo.
1: Kaya ang benepisyo din ng pag-take ng supplement, partner, kumbaga, mas nakakamura ka. Kasi, for example, ilang content ba nang meron tayo sa Santon Plus Gold na capsule? Lima. Ngayon, mangustin. Kung bibili ka ng mangustin, para gamitin mo sa yung maintenance ng health, ay hindi ka naman makakabili ng ganun-ganun na lang.
0: Tsaka kinakailangan mo
1: ng ampalaya, ganun din. Saka iba kasi extract, yung extract, yung percentage ng concentration niya,
0: yung ratio niya,
1: is comparable na dun sa halimbawa yung isang capsule ng mangustin ay ng Santon Plus Gold. Ilan bang mangustin na buo ang i-compare mo dun sa 300 milligram of mangustin extract? Medyo malayo. Kumbaga, hindi mo siya kayang i-consume kung kakainin mo talaga siya ng actual na prutas. So, yun ang kagandahan ng technology kung bakit ang supplement ay nakatutulong ng malaki na yung umiinom, bibili mo lang yung isang capsule, magkano lang isang capsule. Then in a day, if you will sustain it every day, mapapansin mo iba talaga yung nagagawa nito. O kaya nga yung supplementation, mga katropa, mga kaibigan, malaking bagay, lalo na kung sa tingin mo, ikaw mismo nakakalam eh. Hindi mo naman nakakain yung kailangan mo para masustain mo yung energy level, yung sabihin natin may sugar problem ka. Eh, alam mo naman kung ano yung diet natin eh.
0: Tama.
1: So, tanggapin na natin sa buhay natin that because of this modern diet, yung ating kakulangan din ng budget, yun ang dahilan ng deficiencies natin. Kaya nagiging sakitin tayo. So, may sagot na sa ganyang problema.
0: May solusyon na dyan.
1: May solusyon na. Kaya nga may Santon Plus Gold since 2011, nandiyan na yan eh. Marami na rin tayong mga kababayan na nagsasabi na laki ng tulong sa kanila. So, why not try? Di ba? FDA approved naman yan. So, ano pang worry natin, mga katropa?
0: Yan. So, mga kaibigan natin, mga katropa natin dyan, na gustong sumubok po nito, mga kaibigan, eh, halos lahat ang lugar, meron na tayong Santon Gold Herbal Capsule. Ipagtanong-tanong nyo na lang po, mga kaibigan.
1: Ako, Dok, may rayuma ako, hindi ako makalabas eh. Mm-hmm. Ay, kung may Shopee ka,
0: yan,
1: door-to-door delivery pa yan.
0: Hassle-free na pag-avail pa sa atin pong mga produkto.
1: Baga wala nang katuwiran eh. Wala dito sa bayan namin, naubos na daw eh, yung supply ng Santon Plus Gold. Sa Mercury Drug nga, meron, di ba? Sa Southstar Drug, meron. Yung mga malalaking butika, meron na ang Santon Plus Gold. Kaya dapat nyong itanong lang. Saka affordable. Actually, yun ang gustong-gusto ko sa Santon Plus Gold. Maraming klase ng supplement sa market. Ang mahal. Ang mahal ng presyo. Pero Santon Plus Gold is nananatiling abot kaya ng masa.
0: Pang masa
1: siya.
0: Okay, yan. Sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, dito sa atin pong palatuntunan, detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong kamasalan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Dok, meron po nag-text dito.
1: Mm-hmm.
0: Dok, naoperahan po ng bato sa bile duct ng uncle ko. Ask lang po niya kung ano ang dapat gawin at dapat pong iwasan. Marilo po ito ng buhol.
1: Pag naoperahan ka sa abdo yan eh, yung bile duct na tinatawag, tanggal talaga yung abdo mo. Hindi naman pwedeng tanggalin lang yung bato dyan. Kaya yung mga na-surgery sa gallbladder, tanggal talaga yung gallbladder. So, since natanggal lang ka na ng gallbladder, mas dapat careful ka na. Doon sa mga na-surgery na dyan, yung mga naalis na yung gallbladder kasi nagkaroon sila ng gallstone, mas dapat careful kayo. Alam mo kung bakit? Ang gallbladder kasi natin, although siya isang maliit na bahagi lang ng katawan, ang trabaho niya, imbakan, parang tangke, reservoir ng bile. Yung bile, ginagawa ng liver yan. Ang purpose ng bile is to metabolize yung cholesterol, yung fat.
0: Yung fats.
1: Okay. So, pag natanggal lang ka na ng abdo, yung iba dyan, pag kumain ng may mantika, nag-LBM. Diretso sa CR. Talagang laging kalam ng ano yung chan nila, parang nag-aalburuto lagi. Yung iba naman, they develop fatty liver. Yung iba, tumataas yung cholesterol. Kasi nga, wala na silang yung capacity ng liver mo to act faster. Hindi na ganun ka dati. Dati may reserve pa eh. Na anytime kumain ka ng may mantika,
0: may papalabas ka.
1: I-release nung ng abdo mo. Kaya ang pinaka-the best yung gawin is bawas talaga kayo ng mga mamantika, kain kayo ng mga high in fiber at mga whole foods katulad ng mga gulay. Ayan, kasi mga gulay, talbos ng kamote, talbos ng malunggay, buo yan eh. Kumbaga may sariling fiber yan, may sariling sustansya yan, may sariling phytochemicals yan. So, yun ang gawin nyo, kain kayo ng mga gulay, iwas sa karne, kasi naku, number one ang karne sa dami ng fats. At subukan nyo mag-take ng mga suplemento na makatutulong sa inyong metabolismo.
0: Mm-hmm.
1: At speaking of metabolism, yung ating supplements, Anton Plus Gold, meron tayong vitamin C, meron tayong premium D3. Yung mga yan ay design para makatulong sa atin sa mga pinaka-importanting bagay sa kalusugan natin na mangyari. So, try to take yung mga supplement po na yan. And also, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, pwede kayong humingi ng mga plans, yung mga programs para sa inyong kondisyon.
0: Yun, no? Mga kababayan natin, ha? Na ganito ang problema. Kaya nga, as much as possible, dapat ingatan talaga natin na hindi magkaroon or mag-form ng mga stones sa atin pong gallbladder.
1: Uh-huh.
0: Kasi napakahirap pagka tayo inatanggalan ng kahit nakatiting na parte sa atin pong pangatawan. Oh.
1: Kaya sa Yes to Health Clinic, meron tayo yung tinatawag na gallbladder, liver and gallbladder flushing.
0: Yun.
1: Isang program na ginagawa namin kapag halimbawa mayroong nakitang gallstone.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung pasyente ayaw magpa-opera.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kasi hindi naman ako agay sa surgery kasi pag kailangan mo talaga, lalo bumara na yung ano,
0: yung bato.
1: Bato dun sa abdomo. Mahirap
0: sa
1: yan. Maninilaw ka, suka ka ng suka, sakitan dyan mo. Pero pag halimbawa may option pa.
0: Mm-hmm.
1: Maraming dahilan na hindi nagpapa-opera yung mga pasyente. Minsan diabetic, kailangan ma-lower yung sugar. Binibigyan namin sila ng program na ito ay parang foundation na naka-design para i-flush out yung cholesterol deposit sa liver at saka sa gallbladder mo. Using that program, may mga instances kasamang nilalabas yung gallstone.
0: Mm-hmm.
1: Depende sa magiging resulta ng program. So yung iba, one time.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, inuulit nila. Then yung iba naman, in a year, twice. Yung iba, three times. At marami naman nagsasabi, hindi lang kasi yung gallbladder ang target dun. Even yes, yung mga hypertension, may diabetes. Mm-hmm. Tapos kasabay nun, after that, tuloy-tuloy na nagtitake ng mga nutraceutical gaya ng Santon Plus Gold.
0: Actually, ang binibuild natin doon is yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Kasi the more na malinis yung atin pong gastrointestinal tract, ano, as well as yung atin pong liver area, mas mabilis ang absorption ng mga nutrients. At mas mabilis yung healing talaga, Doc. Ano? Wala kasing pumipigil dun sa pag-recover ng atin pong pangangatawan compared pagka-loaded ng toxins ng liver natin, colon, stomach natin, hindi ganun kaganda yung functions. Ano? Mahihirapan ngayon mag-recover ng husto yung atin pong pangangatawan. So, mahalaga yan, ha? Yung detox na yan. So, mga gusto makasubok yan, bisita kayo sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Okay? Eto, another inquiry. Just want to ask kung may difference po ba ang natural at organic. Thank you po. God bless. Test po ito, 72 years old from Kalamba. Ayan, maganda nga po, Ma'am Tess. Ano daw ba ang kaibahan, Dok? Nang natural sa organic?
1: Pag natural, at the same time, it's organic.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, pag organic kasi, it's... Ang katawan natin, organic.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, natural.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag synthetic, hindi siya organic.
0: Oo.
1: Oh. So, parang synonymous po yan, eh.
0: Mm-hmm.
1: Na kapag isang bagay ay natural, non-toxic, at yan ay tinuturing na organic.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Yung walang
1: so, parang ano lang,
0: sabi
1: po. Oo, kaya nga pag organic, ibig sabihin, chemical free, as in nature. Nature.
0: Mm-hmm.
1: For example, nagtanim ka ng talbos sa kamote, eh. Ikaw ang nagtanim, hindi mo nilagyan ng kahit anong synthetic, organic yan.
0: Yun, oo.
1: Synonymo sa natural. Parang sinabi mo lang na magkaibang word with the same meaning.
0: Meaning,
1: oo. Natural and organic.
0: Oo, same lang yan. Minsan lang sa mga advertisement, doon lang nagkakatalo-talo. Pero in sense, ay parehas lang sila.
1: Pareho lang.
0: Oo.
1: Kasi yung organic naman, ang tinutukoy nun, yung isang produkto na talagang natural na walang alteration or anything. Walang adulteration.
0: Oo.
1: Oh, yun yun.
0: Yun. So, mga kaibigan natin, ha? Mga kababayan natin dyan. Gusto nyo ng natural. Ayan. Yung atin pong mga produkto. Purong-purong natural, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan pala natin na gusto mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule, always i-partner nyo yung Santon Vitamin C dun sa pag-inom ng Santon Gold natin. Why is that, Doc, daw? Bakit maganda na may kapares lagi na vitamin C yung mga suplementong iniinom nila?
1: Kasi yung vitamin C, that's why tinatawag siyang mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi may mga proseso ang katawan natin. For example, kumain ka ng calcium.
0: Mm-hmm.
1: Ang calcium, kung wala kang vitamin C na makakasama siya sa sistema natin, hindi siya basta-basta ma-absorb ng katawan mm-hmm. at mapuproseso sa mga kinakailangang purpose dito sa ating katawan. Even yung D3, vitamin D3, ganun din yun. So, ang vitamin C, tinatawag na catalyst. Kumbaga, ito ay isang mahalagang vitamina na kailangan ng proseso ng katawan natin para ma-trigger ang isang uri ng natural chemical reaction. Kaya, pinaka-the best, if you want to be healthy every day, you need at least vitamin C every day. O, dalawang source ng vitamin C is either dietary, sa mga diet natin, yung mga citrus. Meron ding tinatawag na direct source of vitamin C, yung ating mga supplementation. O kaya, yan ang pinis. Kaya nga lagi ko sinasabi, kalimutan mo na yung ibang mga vitamins eh. Huwag mo lang kalimutan na ipasok sa katawan mo yung vitamin C. Kasi ang vitamin C po, ang pinaka-critical na nutrients na kailangan ng katawan. Bakit critical? Kasi una, everyday itong kailangan ng katawan in so many purpose. At bilang isang water-soluble vitamins, pag nakuha na ng katawan yung need niya for the day, ipa-flush out na niya yung sobra. So, ibig sabihin, sa susunod na araw, kailangan mo na naman mag-take ng vitamin C. O kumain ng pagkain may vitamin C. Kasi nga, what the body needs, yun lang yung kinukuha niya. Kasi nga, water-soluble siya. Unlike yung mga fat-soluble, ini-store ng katawan yun sa ating sistema. So, anytime na kailangan ng katawan, for example, mga vitamin E.
0: Mm-hmm.
1: Pag may stored siya na vitamin E, may kukunin ang katawan mo.
0: Vitamin E also.
1: Yun ang kagandahan. At kapag gumagamit ka ng vitamin C together with other supplement, mas nagiging efficient yung function ng mga nutrients dun sa isang suplemento.
0: Mm-hmm.
1: O kaya yun yung purpose why we always recommend na pagsabayin niyo yung vitamin C with Santon Plus Gold.
0: Oh. And take note, ang vitamin C natin is alkaline-based na vitamin C or tinatawagin siya na non-acidic. Suitable siya sa karamihan ng condition ng tiyan ng mga kababayan natin. Kasi yung acidic na tiyan na nagre-react siya dun sa mga acidic din na mga iniinom natin, mga kaibigan. Kaya kay iba, nagkakaroon ng reaction like yung sinisikmura, umaalma yung kanila puntian, ano? But if alkaline base ang inyo pong itatake, mga katropa, mas makakapagtake ng mas marami-rami at the same time, hindi ka makakaranas ng mga itong effect niya, ano? O hindi magre-react yung inyo pong digestive tract, mga kaibigan. Yung kagandahan ng alkaline base na mga produkto, especially sa Santon Vitamin C na option po ninyo, ha? Take po kayo Santon Vitamin C natin. Partner nyo yan sa Santon Gold Herbal Capsule para sa pagpapalakas at pagkapanatili ng lusog ng atin pong mga sistema.
2: The secret of health.
0: Ano, Dok? No? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, ng mensahe.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa at lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
0: Mm-hmm.
1: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature. Mm-hmm. May sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet. Siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po. Ako po si Dong Algie. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kabayan natin. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po ni Doc Remilito, ay ito po ang CEO. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagkatapos ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. XFM.

matatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang ilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santan Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

natin. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin, mainit na hapon. At pinagpapawisan yung ating mga katropa. Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre makakasama niyo po ngayong hapon si DJ Girlicious, mga katropa natin sa programang X-Rated. Pwede nyo po akong i-text, i-call, mga katropa natin, sa ating mga hotline numbers na 0985-0022713. O di naman po kaya ay pwede nyo akong tawagan sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers kung meron po kayong gustong batiin, meron po kayong gustong ereklamo, meron po kayong gustong ipanawagan. And syempre, kung meron po kayong gustong batiin. Kung nasa malayong lugar po kayo at meron po kayong gustong batiin na nakikinig sa ating programa ngayong hapon, ay tawagan, i-text, i-call, pwede kayong tumumbling, mag-split, whatever you want. Talaga naman, whatever you want. Pwede rin kayong mag-gymnast. Pwede rin kayong mag-tinambling-tambling dyan. Pwede rin kayong mag-split, mag-back-tumbling. Bahala kayo kung anong gusto ninyo sa buhay ninyo. Basta ako, nandito lang ako mga katropa natin para alalayan kayo. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, meron tayong malungkot-lungkot lang naman na balita. Yung balita na

0: natin ay holiday bukas. Malungkot ba yun? Malungkot yun kasi walang pasok yung iba nating kasamahan tapos tayo may pasok. Oh my God. Yun yung malungkot doon. Pero marami sa mga katropa natin ang mag-i-enjoy bukas. Bukas. Dahil syempre walang pasok. Hindi ko alam kung regular holiday ba yun or 50% holiday. Ano man tawag dyan? Half holiday. Charot. Kasi meron 30%, meron 50%, merong regular holiday. So, not sure kung ano ba yung holiday bukas. Anong klaseng holiday ba yan? Regular holiday? 50%? Parang 50% lang ba ng pagmamahal niya sa'yo? 30% lang? Depende. Depende kung ano yung mapag-uusapan ninyo. Depende sa employer, charot. Hindi natin alam. Basta holiday bukas, mga katropa natin. At syempre, marami na naman sa atin ang magtatampisaw. Marami na naman sa atin ang mag-iilog dahil mainit. Meron ding magdadagat dahil pwedeng malamig, pwedeng mainit din bukas. Hindi natin alam. Hindi natin napipredict ang kinabukasan. Pero kaya kong ipredict yung mga mangyayari sa inyo ng jowa mo. Maniwala ka sa akin. Predictioner ako. Ha? Predictioner? And syempre, yung mga katropa po natin, dyan na busy-busy sa kanilang mga buhay at busy-busy sa kanilang mga bahay sa oras na ito, laksan, buksan nyo na po ang inyong mga monitor para makasama ko po kayo ngayong hapon. At meron naman akong makausap. Hindi naman ako isang oras at kalahati dito magbubungak-ngak na wala man lang ako makakausap, mga katropa natin. Dapat meron tayong makausap today. Pero syempre, bago tayo magkaroon ng kausap, mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan na nanghihina na po ang kanilang mga manoy at hindi na po makatagal sa kama, mga katropa natin, introducing Turbo Food Supplement for Men. Maniwala kayo sa akin, kapag sinubukan nyo yung turbo, hindi na kayo tatalikuran ng mga misis ninyo. At sigurado ko, parehas kayong magiging masaya. Hindi lang si Mister, kundi si Mrs. na din. Kasi syempre yung satisfaction, enjoyment, and syempre many, many more na pwede nyo. Kasi meron ding ano yan eh, anong tawag nito? Meron ding magkakaroon din kayo ng bebe time. Magkakaroon din kayo ng time para sa inyong mga minamahal. Meron nga ako napanood eh. Sabi niya, ano yung pinakamasaya kapag meron kang asawa? Alam mo yung naging sagot noin? Kasi ano yun eh, foreigner? Wild sex. Diba? Kasi magkakaroon daw kayo ng mas maraming oras sa isa't isa. Magkakaroon kayo ng intimate na scene. Magkakaroon, malalabas yung stress nyo sa inyong katawan. Kasi diba, most of the time, ito sinasabi, kapag nakipag-churbaness ka sa iyong partner, ay natatanggal yung stress po natin sa katawan. Kaya pala, araw-araw akong stress. That's why. I know, right? Ngayon, alam ko na talaga ang dahilan kung bakit palagi akong galit. Charot. Ako, nakakaloka. Kasi mga katropa natin, yung pagkakaroon, pakikipagtalik sa mga partner natin ay nakakapag-release ng hormones natin na ang tinatawag ay just napakagaling talaga. Hindi, totoo naman yon. Kapag tayo ay nakikipag-intimate sa ating mga partners ay lumalabas yung bad hormones. Ano man tawag doon na? Parang lumalabas yung ano, yung stress natin. Kumbaga nagiging stress reliever. Diba yung iba nga sabi nila, stress reliever ko yan, yung pakikipag-churbalus-churnaness. Pero paano ka makikipag-churbalus-churnaness sa jowa mo kung hindi naman na tumatayo si Manoy? Kaya dapat patayuin mo muna yan bago ka mag umarangkada dyan. Bago ka magyaya-yaya dyan, baka naman yaya-yaya ka tapos, hala, matapos yung isang round, antok ka na. Pwede pa tapos yung isang round, tulog ka na, girl. Kaya dapat, bilang isang lalaki, marunong kayong magpatayo ng poste ng paleko. Diyos me. Hindi kayo puro yabang-yabang lang, oh, sige, tara, mamayang gabi ka sa akin. Tapos pagkagabi na, wala rin. My God! Ano na rin yan sa inyo, diba? Wala nang ka-sense-sense yung ano, yung pagtatalik ninyo kung hindi rin naman tatayo yung poste ng palay ko. Patayuin nyo! ayawin nyo ang poste ng paleko. Dapat tumatayo, pero meron ding nilalabas na kapangyarihan. Hindi yung tayo-tayo lang yan. Ano yan? Ganun-ganun lang yon. Kaya dapat mga katropa natin, gumamit po kayo. Subukan nyo po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Yan yung pinaka number one na tip na maiiwan ko sa inyo for the day. Wow, napakaganda ng tip ninyo. Parang magkakaroon na naman po ng malaking populasyon sa, no, sa February niyan kapag ginawa po namin yan. Hindi naman. Ano naman, protection. Ay, dapat gumamit kayo ng protection para maging safety din kayo. Hindi naman sabing, hindi ko naman sinabi na pag nagpabira-bira ka dyan, hindi ko gumamit ng protection. Protection tayo, mare. Mag-family planning tayo. Diba? Okay lang makipag-chung-chang-ching-ching dyan. Basta, sigurado ka na kaya mo rin buhayin yung anak mo at kung hindi mo rin kayang buhayin, may marimar. Huwag ka na lang makipag-chung-ching-ching-ching-ching. At kung meron ka ng mga anak at feeling mo enough na yung mga anak mo para mapasaya ka, edi okay na yan. Huwag ka na lang magpapajontis kasi mahirap ang buhay, okay? Mahirap sa ating mga Pilipino. Banat lang tayo ng banat, buka lang tayo ng buka. Pero kapag nanganak na, pag nabuntis na naman tayo, problemado na naman tayo. Sakit na naman yung ulo natin. Diba? Kaya dapat, pag-isipan din natin mabuti. Pag-isipan din natin kung tama ba yun or hindi. O sige na, sasagutin ko na yung tawag mo. Kanina ka pa tawag ng tawag eh. Hello?
1: Opo.
0: Hello?
1: Hello po.
0: Sino po ito?
1: Si Ria Mundihar po.
0: Si Ria Mundihar. Ria, kamusta ka naman, Ria? Oh, Ria.
1: Okay lang po.
0: You're breaking my heart. You're shaking my heart, Ria. Ria, mainit ba dyan sa inyo?
1: Makulimlim po.
0: Oy, masarap ang tulog na Ria mamaya dahil makulimlim. Pero kapalit.
1: Malamig.
0: Pero maulan yan pag gabi. Kasi makulimlim. Ganoon naman talaga yan eh. Yung papaasa-asahin ka lang, tapos biglang ibubuhos ang lahat. Handa ka na ba, Ria, pag binuhos niya ang lahat?
1: Hindi.
0: Lahat ng ulan. Ikaw talaga, Ria, kung saan-saan ka na naman nakakarating, Ria, ha? Ayusin mo, Ria. Ha?
1: Akala po kung ano lang.
0: Nas talaga naman, oh. Ria, kumalma ka. Baka magkakaroon ng malaking populasyon sa February niyan. Dapat hindi ka magpapasakop. Kapag, ano ba yan? Ano naman ito? Ria, bumati ka muna, Ria!
1: Binabati ko po yung nanay ko na nagatrabaho dun sa Batarasa, nagapanggas ng mais.
0: Wow! Ano yung nagapanggas sa mais? Nangunguha ng mais?
1: Kinagatanim po.
0: Ah, nagtatanim. Ako nangunguha na, harvest time na ako. Yung pala, magtatanim pa lang, Diyos me. Napaka-advance ko talaga mag-isip. Nakakaloka. Sige, batiin mo sila, nanay, na nagtatanim ng mais.
1: Binabati ko po si Ate Eugene, nagtatrabaho sa Batarasa din.
0: Sige, sino pa?
1: Yung kapitbahay namin dito, binabati ko rin ng magandang hapon.
0: Hoy, sino naman yung kapitbahay mo na yun? Marami ka namang kapitbahay dyan.
1: Muslim po.
0: Ah, Muslim. Mababait yan ang mga Muslim. Kaya dapat maging mabait ka rin, Ria.
1: Sobrang po ka.
0: Ha? Mabait ka ba?
1: Opo, mabait.
0: Ay, parehas pala
1: mabait
0: tayo.
1: Din po.
0: Ako din mabait din ako, Ria, eh. Kaso lang, pagtulog lang. Pagising, hindi. Yun lang problema.
1: Baliba na lang po, pag ginising ako, yan.
0: Yan talaga, magkakagulo. Magkakaroon ng World War 7. Kahit wala pa ngang 3. 7 na agad. Ganon kagulo kapag di yung tipong antok na antok ka, tapos bigla kang ginising. Tapos hindi ka talaga, alam mo yung bagsak na bagsak yung katawan mo, tapos gigisingin ka, ewan ko na lang kung hindi talaga magkagulo sa Pilipinas. Siyempre, mauna magkakagulo dyan sa Batarasa. Oh, sige, Ria. Anong request mong song, Ria?
1: Promise po.
0: Promise. Pinangakuan. Okay.
1: Eh, yung request ko po kahapon, di nyo gin-play.
0: Anong request mong song kahapon?
1: Ang patingka po.
0: Patingka. Ah, walang kasing ano, wala kasing ganung kanta. Hindi siya nakasama sa playlist natin. Yung patingka. Pero ngayon yung promise. Yung promise, mapapromise ko talaga na mapapatugtog ko yung promise. Promise lang. Ha?
1: Hindi po, tatlo. Tatlo.
0: Tatlo? Kusme. Ah, sige, ano yun?
1: Kung sakali.
0: Kung sakali. At saka promise, kung sakali, at saka ano pa. Pero hindi ko lang sure kung mapiplay to lahat, ha?
1: Opo. Tapos ano? Yung isa, ano, napanaginipan ko.
0: Sa panaginip ko or napanaginipan ko?
1: Napanaginipan ko.
0: Napanaginipan ko. Okay, sige. Okay, alright. Okay, Rhea, thank you.
1: Ito, salamat po.
0: Okay. Hello!
2: Hello, Pangla Girlie!
0: Hello, Nanay Maan! Magandang hapon!
2: Magandang hapon rin, mapaganda!
0: Yes, mas maganda pa sa hapon dahil mainit.
2: Mapaganda ka!
0: Maganda, Nanay, pagtulog. Pagising, hindi ako sigurado. Hello? Ano nangyayari? Hello? Nawawala, wait lang. Hello?
3: Dalawa-dalawa na wag ngayong kausap nyo?
0: Hindi ko na nga alam eh, ano nangyayari eh.
3: Magandang tahali po, ma'am.
0: Hello, Ate Day. Magandang hapon.
3: Maganda ka pa mo sa hapon po, ma'am.
0: Uy, sekreto lang
3: natin. Lalo na po
0: na. Uy, sekreto lang natin yun. Huwag ka maingay.
3: Sekreto lang talaga yun, ma'am. Sekreto na bubunyag.
0: Sekretong nabubunyag. Magaling. Sige, Ate.
3: Pero, ay, totoo na.
0: Po?
3: Totoo na may ganda po, ma'am.
0: Hindi ko lang din talaga alam.
3: Ah, nag-live ka kaya, ma'am. Nakikita kita po, ma'am. Nag-live ka kaya.
0: Siguro ikaw na lang ang naniniwalang maganda ako.
3: Ah, basta. Maganda. Sabi nga ni Kuya Molino. Kagwapo-gwapo mo raw eh.
0: Loko-loko talaga. Saan si Kuya Lino?
3: Andito po, ma'am. Nagahiga. Sabi niya, bakit mo raw siya sinabihan ng aswang sa Barangay Pangkol?
0: Hindi niya naman narinig.
3: Alam, ma'am. Narinig niya kaya daw po sa Pangkol.
0: O ano, natakot ba sa kanya yung mga taga-Pangkol? Hindi naman.
3: Iwan ko lang dito po. Gising naman.
0: Gala-gala siya eh. Saan-saan siya nakakarating eh.
3: Mabati na lang mo, ma'am. Baka saan pa matumapunta ang aswang.
0: Okay, sige po. Bati po kay Ate Eday.
3: Binabati ko ang taga Barangay Pangkol, number one nakikinig sa XFM, tsaka mga taga-sityo, Maypa, Minigid, sityo Rosigid, tsaka sa sityo Ud Pangkol, tsaka ito sa sityo Sigpet, sa mga senior citizen.
0: Ayan, sa ating mga senior citizen, good afternoon!
3: Tsaka sa mama ko po sa Barangay Pangkol, kay Teresita Solomon, tsaka sa Pamilya Loranas, Pamilya Solomon, tsaka sa Pamilya Sagasta.
0: Ayan.
3: Sa lahat-lahat na lahat, ma'am. Yung dami-dami kasi nila.
0: Ayan, kay Nanay Teresita. Magandang-magandang hapon, Nanay Teresita.
3: Tsaka kay Kwan pala, kay Ma'am Icy, tsaka kay BJ Mike. Sana magaling na siya.
0: Kay John Delicious at Icy Licious.
3: Hindi, ayan. Isa lang yun ang...
0: Ayan, nagpapabati ko mga kaway-kaway si Icely Shrews. Ano daw, maraming salamat daw sa pagbati kay Icely Shrews.
3: Hindi ako magsasawa po, ma'am, kasi mabait yan po, ma'am, eh. Lagi kong inaabangan pag nagre-report yan siya.
0: Yes, talaga naman magaling talaga to si Ma'am Icely Shrews.
3: Ma'am, isa lang ang girlicious. Huwag na yung marami. Alas 4 pa lang, inaabangan ko na yan. Pag may ginabanggit na ang pangalan niya, sabi ko, ay, salamat.
0: Kasi pag nawala ako, ang pangalan na nilang dalawa, Jamily Shoot, Dahil daw dyan, send GCash. Loko-loko talaga.
3: Lautalo pa yun.
0: Send GCash na daw. Sino ba magsisend ng GCash? Si Ma'am IC or sila ang magsisend? Kakaloka. Nanghingi pa pala ng pang merienda. Isda lang daw ang kayang isend.
3: Ay, isda lang. Anong klaseng isda? Ang palad? O sampalpuki?
0: Sampalpuki. Na pishta. Yun daw yung favorite natin. Yung sampalpuki.
3: Sampalpuki. Eh, pero hindi yung baga si Ma'am IC at si Ma'am DJ Mike.
0: Hindi ko makain si DJ Mike ng sampalpuki. Pero si Ma'am IC kumakain ng pishta. Pero, siguro kay admin, ano na lang kay Jamilicious, ano na lang, lato. Yan.
3: Ay, lato.
0: Oo, kumakain niya ng lato.
3: Hindi ba po makarating dyan ng lato kasi tunaw yun bago makarating.
0: Agar-agar. Agar-agar. Yung matigas, agar-agar din matawag sa inyo.
3: Yung hindi po ma'am, lato talaga yun.
0: Hindi, yung original. Yung isa, yung matigas.
3: Ay, ibang klase yung lato.
0: Hindi siya lato, agar-agar yung pangalan sa amin. Pero di ko alam kung anong tawag sa inyo. Yung matigas na seaweed da rin siya. Seaweed.
3: Ah, seaweed.
0: Oo.
3: Seaweed, maraming sa amin.
0: Basta,
3: seaweed yun po.
0: Basta yung kulay green, tapos minsan brown, tapos ano siya. Oo, tapos nilalagay ng suka. Parang kinikilaw siya style.
3: Marami yan dito po ma'am sa amin. Yan po mamangka namin dito, anak buhay.
0: Ayun, yun pala ang madami dyan. Sarap yun. Masarap, hello. Kainin yun.
3: Hindi na yung bagas ninyo po ma'am kasi malalaki na kayo.
0: Uy, hindi ah. Paborito nga namin yun. Mahal nga kilo nandito.
3: Buhay na buhay namin dito.
0: Ay! Gising na siya!
3: Gising na siya!
0: Sige.
3: Ma'am, request na po ma'am.
0: Ano request mo?
3: Eh, para mag-usap na kayong dalawa ni Kuya Bolin. Ang panaginip, tsaka ang... Ikaw lang ang iibigin.
0: Ikaw lang ang iibigin at panaginip. Okay, sige. Isasama natin yan. Na
3: sige po, masalamat. Usap na lang kayo po, ma'am ni Lino.
4: Bakit ikaw ang iibigin? Dapat ako.
0: Ikaw ang iibigin ko. Okay na, huwag ka na magtampo. Ako wala ko sinasabi na aswang ka talaga. Baka mali yung napakinggan nila. Hindi ko talaga yung kayang sabihin sa'yo. Ano tayo eh? Kampi tayo dito eh.
4: Ang gwapo mo kasi.
0: Oo naman. Siyempre, ang ganda-ganda mo. Kaya nga kampi tayo eh. Hindi ko kayang sabihin yun sa'yo nang aaswang ka sa pangkol. Hindi ako yun. Ano mo lang yun? Guni-guni mo lang yun. Napakinggan mo. Ha?
4: Hindi pala ikaw eh. Tuloy, nakabintang tuloy ako sa'yo.
0: Kaya nga. Hindi ako yun. Guni-guni mo lang yun.
4: Sorry lang. Akala mo lang yun.
0: Akala mo lang din yun. Ay, naka talaga. Hindi talaga magpatalo ba?
4: Ay, ngay-ngay mo.
0: Matulog ka na. Para makapagpahinga ka. Para may laban ka naman mamaya.
4: Paglipad.
0: Oo. Para naman marami kang magagawa mamaya. Matulog ka, pahinga-pahinga rin.
4: So ako matulog maglipad, dyan tara ako lagi sa tabi mo.
0: Ay, kung magkasama tayo, wala na tayo magawang mabuti. Puro lang tayo magtawa-tawa.
4: Ayaw lang magdalag-dalag yan. Pag gano'n, dapat pigadala ka na lang yan. Gano'n.
0: Ako magdala ng asin. Maghanap tayo seaweed, mangilaw tayo.
4: Kaya kailangan dalahin mo, timba. Para yung mga ano.
0: Ah, timba. Timba ba yung dadalihin? Sige. Hindi timba, ano na lang yung sabot. Ano ba tawag doon yung ano? Yung net. Net na lang para hindi mabigat. O kasi...
4: Hey, ma'am, bakit na?
3: Ma'am, kain po tayo kamote.
0: Oy, sarap. Bakit?
4: Oh,
0: kapag niyaya mo ba ako, matitikman ko ang kamote na yan? Kapag ba sumubo ka ng kamote, mapupunta ba yan sa lalamunan ko? Pinaingit-ingit mo ba talaga ako, ha? Talaga naman.
4: Para mo, kakain din ng kamote yan, ha?
0: Oy, talaga kumakain ako ng kamote, yung may bagoong. Ay, naku, talaga naman. Kahit anong klase... Ha?
4: Ibig sabihin, hindi na maligo, kain na ng kamote, para bumoy bagoong.
0: Kahit naman hindi ako kumain ng bagoong, amoy bagoong din naman ako minsan. O sige na, bumati ka na.
4: Binabati ko po ang family sa Banes, dyan sa Pirto, sa Procumamila, saka sa Aburlan, family sa Banes, mga pamangkin ko dyan po na live sa akin. Saka sa Kriso, yung anak ko, Kilita, Mayan, saka si Herlicious, no, bait ng Tisoy. So, yun lang po.
0: Okay, thank you.
4: Ingat.
0: Ingat.
4: Ayo.
0: Sabi niya, di daw kumakain ng kamote. Baka gusto niyo pati kayo kainin ko. Grabe ka tapang ba? Ayan, sige. Hello?
5: Hello?
0: Si Nanay Maan, hindi yan nakatawag ah. Hello po?
5: Hello din po. Magandang hapon po.
0: Magandang hapon, Carolina. O, Lina. O, Carolina.
5: Talaga, ma'am. Alam mo na yung buhay ko, ha?
0: Yes. Diba sabi ko nga sa'yo, pag magaganda, nagkakaintindihan.
5: Ma.
0: Kamusta naman po kayo dyan, Nanay Carolina, Christina, Cynthia, oh. Nanay Aling. Oh, grabe, kompleto talaga kayo ba?
5: Powerpuff Girls, kali ma'am.
0: Ang Powerpuff Girls. Powerpuff Group.
5: Oh, Powerpuff Group.
0: Yes.
5: Wow, yan na
0: yung bago niyong pangalan. Halima kayo. Si Carolina, opo, Christina, Cynthia, sino ba yung isa? Si Nanay Aling, yung isa pang C. May nakalimutan ako eh.
5: Clarita.
0: Si Clarita. Ay, naku, Clarita. My God! Maring Clarita! Ano na? Kamusta naman po kayo, Nanay Carolina?
5: Nandito po kami sa gitna ng talunga. Nagaga mo.
0: Kayo talaga, mahilig talaga kayong Powerpuff Group sa talong, ha? Hmm.
5: Opo, kasi yung talong namin nakakaingay niya kasi matataba sila.
0: Ay, matataba! Malalaki din ba?
5: Malalaki po at saka mahaba.
0: Malaki at mahaba! Ang talong ni Carolina, ni Christina, ni Catalina. Sino si Catalina? Gawa-gawa niya lang din talaga. Ah, sige po, bumati po kayo, Nanay Carolina.
5: Ah, binabati ko po yung aking mga kasamahan nitong pop girl.
0: Pop girl?
5: Puro magaganda.
0: Opo, mga pop girls.
5: Opo, at saka yung aking mga friends dyan sa laba, sa landing. Si Cynthia na Samura, si Linda na Kataraha. At saka yung aking kaya, kumparing si Limuel. Wow, tawang-tawa siya nga ang pangnabanggit yung pangalan niya.
0: Ay, paring Limuel! Tawa-tawa ka lang dyan.
5: At saka yung aking bagong friend ulit.
0: Sino?
5: Si Bing na fabrikante, si Ninit na Garganira. At saka yung si Jiri po. Jiri na kainot, gahanap ng kanyang pagiging syuta.
0: Hoy, naghahanap ng magiging shota. Ilang taon na ba yan?
5: Opo. Yeah, 25 years old.
0: Hoy, 25 years old, batang-bata. Ako na lang ay pakilala mo dyan. Pero 18 pa lang ako eh. Okay lang ba yun? Tumatanggap pa siya ng 18 years old?
5: Ay, ayaw niya. Gusto din po, ma'am, yung ma'am DJ, yung kasing edad din niya.
0: Ah, gusto niya na kasing edad. Hindi kasi kami magkasing edad kasi 18 pa lang ako. Sayang naman.
5: Oh, sayang naman.
0: Sayang na mayroon. Sayang talaga.
5: O, oh, yan po naman yung request ko.
0: Ayan ang request mo, yung sayang na sayang talaga.
5: Sayang na sayang talaga.
0: Ayun
5: na. At saka ma, may binabati ko yung mag-birthday bukas.
0: Hoy, sino mag-birthday si bukas? Nanay Aling?
5: Yung isa kong kasamang top girl, si Lola Aling na Campo Rigondo.
0: Hoy, Nanay Aling, patikim naman ng pansit.
5: Birthday niya bukas. 85 years old na siya.
0: Wow, congrats kay Nanay Aling, 85 years old. Talaga naman dapat talagang ipagluto ng pansit si Nanay Aling.
5: Nanay, happy birthday.
0: Nanay Aling, happy birthday po. I love you.
5: Opo. At saka yung aking apo na si Trixie, birthday niya sa 30.
0: Ayun, talaga naman, maiki-birthday na lang din talaga ako sa inyo, patikim ng pansit.
5: Opo, pag dito kayo.
0: Sana makapunta Trixie, ako dyan.
5: Happy birthday, apo. Happy birthday, Trixie.
0: Ayan, Trixie, happy birthday. Binabati ka ni Lola. Carolina, opo. Carolina.
5: Carolina.
0: Ah, sige po, Nanay, wala na po kayong ibang request maliban sa sayang na sayang.
5: At saka, ano daw po, yung Totoy Bibo.
0: Totoy Bibo? Ay, talaga naman. Oh, Totoy Bibo. Ah, sige po, Nanay, thank you po.
5: Thank you po, ng maraming maraming.
0: Okay po, God bless. Yoo-hoo!
6: Hello!
0: Hello, Nanay Maan! Kanina nawala yung call.
6: Naputol nga ako, Pangga Girlie. Nagulat na lang ako, may ibang matawag na.
0: Nagkagulo-kagulo na kasi sabay-sabay na tumatawag, kaya ano?
6: Kaya nga.
0: Hindi na nagkaintindihan.
6: Hindi na ako magkano'ng maligoy-ligo pa ng mga request.
0: Ah, sige.
6: Na mga bati-bati, mag-request na lang ako ng paborito kong awit.
0: Ah, sige po, ano po yung request nyo?
6: Oo, kasi hindi na patugtog nung nakaraan yung ano, yung After All This Year.
0: After All This Year, James!
6: Oo, pati yung mayroon ako bagong request na awit, yung
0: ano
6: Buwan.
0: Po? Buwan?
6: Buwan.
0: Buwan at After All This Year. Okay,
6: oo,
0: sige
6: po. After All This Year. Oh, yan lang pang girly. At ingat ka palagi ha, kapatid, lahat ng mga kasamaan mo dyan sa ano, sa XFM, sila Sir Louis, si Sir Gerald, si Sir Mike Scotty, ganun din yung ano, yung kwan mo dyan, si James ba yan?
0: Opo, si James, technician today.
6: Oo, bigyan kayo ng patnubay at gabay lagi ni Lord, dahil ang trabahan at buhay ninyo ay manasa lagi na sa kuan, at appeal.
0: Ayun.
6: O, pati pala si ano, si DJ Mike.
0: Opo.
6: Oo. Sige, gano'n na lang, ano, Pangga Girlie.
0: Thank
6: you
0: po. I love you, Nanay. God bless. Apo.
6: Okay.
0: Ang dami tumatawag. Nagkakagulo yung cellphone. Hello? Hello? Hello?
7: Hello po.
0: Hello po. Magandang hapon.
7: Magandang hapon din po, Gigi.
0: Ay, parang ano to, energetic ito ha. Kamusta po kayo?
7: Okay lang po, ma'am.
0: Magandang hapon. Sige po, bati po kayo. Ay, grabe, hindi. Ang lakas sa monitor. Oh, sige po, bati po kayo.
7: Una po, binabati kita ng magandang hapon.
0: Sige po.
7: Kayo, grabe. Anak sa monitor. Oh, sige
0: opo,
7: po, bati
0: anak
7: po
0: sa monitor niyo.
7: Una po, binabati.
0: Grabe, ang lakas sa monitor. Hindi kami nagkakaintindihan. Nakakaloka ang araw na ito. Ayan na, sige na, tumawag na kayo. Ayan, good afternoon po, DJ. Ito po ba ang number ninyo? Bakit hindi po kayo sumasagot? Ayan, ang sinasabi ko na sa inyo, pinapagalitan na ako. Ayan, ang sinasabi ko sa inyo, napapagalitan ako eh. Hello?
8: Hello po.
0: Hello po, magandang hapon.
8: Magandang hapon po.
0: Sino ito?
8: Batarasa po, Iwahig.
0: Taga Batarasa, sino po ito?
8: Si Ronald po, Singkatan po.
0: Si Tatay Singkatan.
8: Opo.
0: Ay, ilan taon na po kayo, Tatay?
8: 73 na po, ma'am.
0: Asa, 73. Niloloko mo na naman ako, Tatay. Parang nasa 40 plus ka pa lang.
8: Ay, hindi po, ma'am. Totoo po, ma'am.
0: Totoo talaga?
8: Opo. Hindi po ako nakasinungaling.
0: Ang gwapo po ng boses ninyo, Tatay. Sa totoo lang.
8: Ganun ba?
0: Oo, parang guwapito, maskulado ang datingan.
8: Kaya nga ma'am, namimiss din kita ma'am, kaya na napatawag din ako.
0: Boses palang ulam na, parang ganun.
8: Ganun po ba?
0: Oo, boses palang solved na, grabe. Ano pa kaya pag sa personal, aroy napakagwapo ni tatay.
8: Wala naman, kulubot na, matanda na.
0: Ay, wag ka magluko-luko tatay, ay kahit na ganyan-ganyan yan, talagang gumanon, ganun pa yan dati. Oh, di ba? Siguro tatay dati no kabataan ninyo, marami kayong chicks.
8: Wala po ma'am, isa lang po.
0: Naka naman talaga, totoo?
8: Opo ma'am.
0: Napakaswerte naman ni nanay, isa lang, nag-iisa lang siya sa buhay mo.
8: Opo ma'am, pero pa, ma'am maraming panganay.
0: Hindi po, wala po yun. Ang sabi ko po ay, Pori, Iburura. Grabe ka talaga, tatay. Ginugulat mo talaga ako. Sinasabi ko na boses palang ulam na.
8: Talaga, mababa mo, ma'am.
0: Nakakaloka ka, tatay. Yung brain cells ko talagang umalog-alog. Nakaka-lurky. Oh, sige po, bumati po kayo.
8: Ma'am, minabati ko po yung kaibigan ko na taga-Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa.
0: Babae ba yan o lalaki?
8: Lalaki po, ma'am.
0: Naninigurado lang.
8: Si David De La Rosa po.
0: Okay, sige po. Sino pa po?
8: Wala na po akong ibabatiin po. Balibad sa kanya. Ikaw po, binabati kita ng makulimlim na hapon po.
0: Ay, binabati rin kita ng malamig-lamig na hapon.
8: Kaya nga po, medyo nabawasan na rin ang alinsangan. Umuulan na rin po dito sa amin ang mukha.
0: Diba kahit pa paano nakakatulong yung, pero yung ulan na gusto natin, yung konti lang. Hindi naman yung isang bulwakan. Yung tipong binabaha na tayo.
8: Po, dito sa amin kasi po, medyo mataas-taas ang lugar, kaya walang baha po dito sa amin.
0: Ayan, yan ang maganda. Okay, sige po tatay. Salamat po tatay ha sa pagtawag.
8: Ma'am, pwede mag-request ng song?
0: Ay, sige po, opo. Ano po request yung song?
8: Saan nga ba ako nagkulang?
0: Saan nga ba ako nagkulang? Yan din yung tanong ko tatay sa kanya. Saan nga ba ako nagkulang? Ano nga bang dahilan? Bakit maraming panganay? Saan ba ako nagkulang?
8: Kaya nga, ma'am.
0: Nakakaloka. Tatay, bukas tumawag ka ulit ha, na gumaganda yung aking mood kapag kausap kita.
8: Opo, ma'am. Kung makasingit, ma'am.
0: Okay, sige po.
8: Sige po, ma'am.
0: Okay, God bless po, tatay.
8: God bless po. I love you.
0: I love you, mwa-mwa. Sabi ni tatay, isa lang daw si nanay sa buhay niya. Pero maraming panganay. Nakakaloka! Sige, hello! Good afternoon!
9: Naputol ka din, ma.
0: Opo! Pawala-wala yung ating signal!
9: Yan na nga po, walang signal dito.
0: Sige po, bumati na po kayo. Sayang ang signal. Sige
9: na rin po na buhay ito, DJ.
0: Opo.
9: Una-una po, binabati kita ng maganda nga po. Saka si DJ. Ano ba yun? Kasama mo, DJ?
0: Sige, hulaan mo muna. Sino yun?
9: Isa si DJ Mike.
0: Si DJ Mike.
9: Isa din po, alam yun.
0: Si DJ IC.
9: Opo, yung isa po.
0: Si DJ Bam.
9: Opo.
0: Ayan, sige.
9: At saka si, ano, Gerald Gallis po, binabati ko si Mike Scotty po.
0: Ay, naku, pag nakita alam mo si Gerald Gallis, talaga namang
9: opo.
0: Napakagwapong lalaki.
9: Eh, naman po, palaga ko nakikinig ng program, ano ba ito?
0: Program niya. Sige, opo. Laban.
9: May number po si DJ, ano?
0: Ano po?
9: Si Gerald. May number po sa'yo?
0: Opo, meron po.
9: Ayan mo lang po number ko sa kanya.
0: Bakit? Gusto niyo po ba siyang ka-textmate?
9: Hindi po. Kung may babatiin po ba?
0: Ah, meron kang babatiin. Sige, sige, sige. Ibibigay ko yung number niya. Thank you po.
9: Hindi po ba request yung song?
0: Sige po, ano po request yung song?
9: sige.
0: Sige, banat.
9: Sinta po, meri po, Sinta.
0: Sinta. Sige, papahalap natin ito. Yan kay James Nava. Sino pa po?
9: At saka...
0: Ay, ano pa po pala?
9: Ikaw ang iibigin ko?
0: Ikaw ang iibigin ko at Sinta. Okay, sige, hahanapin po namin yan, Ate Ria Lynn, ha?
9: Ingin po, ingat
0: okay,
9: sa pag-uwi, DJ.
0: God bless. Salamat. Sila ang mag-ingat sa akin. Mwa-mwa. Nagmamadali? May lakad? Nakakaloka? Ayan, sige, good afternoon po, DJ. Ma'am girlie, di makapasok ang tawag ko. Ang pinsan ko na si Iday, na si ano. Sino na ba ito? Wait lang. Hello? Hello?
10: Hello, ma'am?
0: Yes po, good afternoon.
10: Hi, salamat. Nakapasok na rin ang tawag.
0: Sa wakas ng panahon, nakapasok na rin ang tawag. Sino po itong kausap ko?
10: Si Ate Milos, ma'am.
0: Sino po?
10: Ate Milos, pinsan ni ano, ni Ate Inday mo.
0: Ah, pinsan ni Ate Inday, si Ate Luz. Ate Luz, okay, magandang hapon po. Taga saan po kayo? Taga Sigpit din po ba kayo?
10: Hindi, ma'am. Dito po sa Old Pangkol.
0: Sa Old Pangkol. Ayan, nakatawag din po kayo. Sige po, bumati po kayo, Ate Luz.
10: Ah, binabati ko po dyan ang mga kamag-anak ko, mga Diocio family, sa Manis family, sa Sigpit. Si Vanessa, na ano, na Concepcion. Si Inday din, binabati ko rin sa Inday. Siya kasi mawa nagbigay sa akin ng number mo. Salamat!
0: Ayan, wala pong ano man. Bati lang po ng bati, banat kong banat.
10: Sige. Ah, binabati ko rin na ang mga kapitbahay ko dito, ma'am.
0: Sige po, sige pa po.
10: Ah, wala na po.
0: Sige po, ano po request ninyo?
10: Okay lupit ng pag-ibig.
0: Okay lupit na pag-ibig. Parang grabe yung pinagdadaanan mo, Ate Luz, ha?
10: Hindi naman, ma.
0: Sakto lang.
10: Naman, mamay, paano to po ako pahabol? Ginamahal ang anak ko doon sa ano, sa
0: Sige po, sino po yung mga anak ninyo?
10: Si Eden. Mag-friend bata kayo yun, ma'am? Kasi sa, ano siya sa Facebook, nagpanood.
0: Ah, baka nga friend kami. Opo, sige po.
10: At saka si, ano, Mahilom Family.
0: Sino po?
10: Mahilom Family, ma'am.
0: Mahilom Family. Okay, sige po.
10: Abayon at saka Arminia.
0: Ayan, sige po.
10: Yun. Okay, ma'am. Okay, salamat po.
0: Thank you po.
10: Ano, ma'am? Sana mo magkita tayo sa personal.
0: Kaya nga po, sana po magkita po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Mamayang gabi, magpupugnas ako ng langis. Bantayan nyo po ako sa labas ng bahay ninyo, ha? Iikot-ikot po ako mamaya.
10: Sana
0: all. Sana all. Okay po, Ate Luz. Thank you po sa pagtawag.
10: Maraming salamat po. Nakapasok din ako.
0: Okay po, sige po.
10: Sige, ma'am. Tawag lang ako ulit bukas.
0: Okay,
10: ngayon,
0: po.
10: Alam ko na.
0: Sige po.
10: Ngayon, lagi ako nagasubaybay ng ano mo. Tagal po na simula nung mag-ano ang nag-ano na ako eh.
0: Wow, thank you, Ate Luz. Sige po, thank you po.
10: Ma'am.
0: Okay
10: sige
0: po.
10: Ingat po kayo. God bless you.
0: God bless. Ay, para ako maubusan ng hininga, Diyos mio, marimar. And syempre, good afternoon kay Parsa, yung Hi DJ Pai, bati nga ex ko. Birthday niya pala, nakaraan joke. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung pumunta tayo doon, sana nakakain tayo ng lechon mare. Sana nakainom din tayo doon. Hindi ka kasi nagsabi. Sana nagpunta tayo, nagdala ako ng plastic. Kahingi tayo ng lechon doon sa birthday mo. And syempre, speaking of birthday, happy happy birthday kay Sir Ronald Alok dyan po sa bayan ng Batara sa Palawan. And syempre, binawati ko rin ng magandang hapon sina Tito Jimmy Valencia at Marisa Valencia dyan po sa Barangay Santa Monica. I love you all. Kay Daryl Bert, good afternoon. Kay Ma'am Che, OMG, tatay. Talaga naman, di ba? Nang papa-OMG si Ma'am Che. yung radio ninyo, pakibawasan ng volume. Ayan, nagagalit na yung spokesperson natin. Kay Mary Jane Melendez, magandang watching Brooks Point. DJ Percos po ng song na Kahit Sandali. Grabe naman yun, Kahit Sandali. Okay lang sa akin, Kahit Sandali. Ganon. Magandang hapon, DJ. Pwede babati ng happy birthday sa pamangkin kong si James Bryle Mesa. Maraming salamat po. From Jobert Bruza. Thank you, Jobert. Kay Daryl Bert, okay. Ano na rin yan? Kabastosan na rin to sa'yo, Daryl Bert. Kung ano-ano na lang din yan. Latulicious, agar-garicious, Fest Delicious, Tampa Cool Shishish. Grabe, ang hirap naman, Ma'am Grace, ng assignment. Meron pang Tampal Pukilicious. Grabe naman talaga. Yung Tampal Puki natin, parang nung April pa yun, hanggang ngayon, buhay na buhay. Kay Sir Herbert, Herbert, gandang hapon DJ, bati ko lang po dito sa San Vicente Motor Pool. Ang mga gwapo na operator na sina Kuya Ondo, Kuya Romy, Kuya Eric Imel. And syempre, good afternoon po kay Kuya Nilo, Ben at thank you po DJ, pa-request po ng song na I know din. Hindi mo pa alam, alam ko na. DJ, pa-request po ng song na mahal kita. Alam mo ba, may mahal na siyang iba. Ano na rin yan sa'yo, Ma'am Grace? Parang saktan mo na rin man lahat ng color natin. Mahal na mahal kita. Alam mo ba, may mahal na siyang iba. Ano na rin yan sa'yo?
11: Hello.
0: Hi. Hello. Good afternoon.
11: Good afternoon.
0: Yes. Sino po ito?
11: Si Tatay Adeng.
0: Si Tatay Adeng! Tatay Adeng! I miss you!
11: Ako rin.
0: Ako rin.
11: Nag-miss din sa'yo.
0: Nami-miss niyo din ako, Tatay Adeng? Wala na kasing nakakamiss sa akin. Tatay Adeng!
11: Hello!
0: Hello, Tatay!
11: Yuhu! Hello!
0: Naririnig niyo po ako?
11: Opo, opo.
0: Okay, okay kaayo. Sige po, Tatay, bumati po kayo, Tatay Adeng.
11: Hindi muna ako magbatili.
0: Oh, sige po, ano po? Mag-request po kayo song?
11: Request lang.
0: Okay, sige po.
11: Pwede po ba dalawa?
0: Okay po, basta ikaw malakas ka sa akin.
11: My way.
0: My way.
11: Sunod. Eternally.
0: Eternally at saka My Way. Oy, My Way at Eternally. Magandang kanta ito. Dedicated ito ni Tatay sa kanyang love of my life. Ayan, Tatay. Tatay Adeng, salamat sa pagtawag, ha?
11: Pero thank you rin.
0: Po.
11: Thank you rin. Thank you.
0: Thank you, Tatay Adeng. Sige, lahat ng color natin, sagutin natin kasi baka may magtampo na naman, Diyos mio. Hello!
12: Kamusta, katropa?
0: Hello, katropa! Kamusta na?
12: Ay!
0: Ay! Sino po ito? Sige po, bati. Okay po, bati. Ah, sige.
12: From Jerry Crabal po ng Palawan.
0: Jerry Crabal ng Palawan. Sige, Jerry Crabal, bumati ka.
12: At saka binabati ko naman po yung kamagana ko sa Toto Palawan.
0: Sige po, bati po kayo. Grabe, akala ko napakadami, Jerry Crabal, isa lang pala. Ano ang request mong song?
12: Request lang po lang po, tumsundot po.
0: Na ano po?
12: Para kay Regina po.
0: Ano po request nyo?
12: Konting sundot po.
0: Konting sundot?
12: Opo. Para kay Regina po.
0: Para kay Regina. Oy, konting sundot daw para kay Regina. Oy, Jerry Crabal ha. Ikaw talaga. Kakainis ko. Okay, thank you. Konting sundot para kay Regina. Talaga naman, napakaswerte ni Regina. Eh, syempre, good afternoon kay Joanne Binkeg DJ. Binabati ko po yung anak ko na si Jan sa Camilit. Baby Robbie Jean, Mark Gio Binkeg, Rayben Binkeg at yung asawa ko na si Roy Binkeg. Paplay po ng song na Tahanan Mo Ako. Ayan, okay. Sige mga katropay natin. Kay Ma'am Grace, good afternoon. Kay Limans Iman Kakachan, good afternoon. And syempre, sa tatay ng XFM Palawan, kay Sir Ding Estrella. And kay Ma'am Josephine Estrella, good afternoon. And God bless you all. And syempre mga katropay natin. Ay, mag-commercial muna tayo dahil mauubusan na ako ng hininga. Wait a minute. Wait, may batiin lang ako saglit. Okay, sige mga katropay natin, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men.

syempre, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Mga katropa natin, ako pa rin pong inyong makakasama ngayong hapon. DJ Girlish Riz.

And syempre, good afternoon pa rin po kay Jaja Mosquito. Hi po, DJ. Pabati po ang family Jorte. Kay Joey Jorte. And syempre, good afternoon sa aking mga uncle, sa aking mga lolo, lola, sa aking mga kapamilya dyan po sa Barangay Mambalot, Barangay Ipiline, Brooks Point, Palawan. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, okay, wow, ganda na. Galing mo na palagi, idol. Parang magkamag-anak pa tayo siguro. Syempre, good afternoon po dyan sa Family Colde, Family Jorte, Family Lindog, Family Lipura dyan po sa Barangay Ipilan, Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan, kay DJ Baloko, kay Eric Phil Marunding, pa-Eric ka pa dyan, DJ Baloko lang din ang pangalan mo, kakaloka ka. And syempre sa mga SK kagawad po ng Barangay Mambalot. And syempre kay Kuya Boots, bago ko makalimutan, Kuya Boots, good afternoon sa'yo, Kuya Boots. I love you palagi, Kuya Boots, sa pakikinig sa akin. And Shelly, pwede mo request sa X-Rated ng My Way, huwag lang aawitin sa video kahin. Yun ang problema. Pwedeng i-request, pero hindi pwedeng kantahin. Yun ang pinakamalaking problema talaga na kakaharapin natin ngayon. Pwede mong i-request, pero hindi mo pwedeng kantahin. Pero mga katropa natin, pwede nating pagkwentuhan ang kwento ngayon ng ating, tawag nito, ng ating, hindi siya sender, kasi nakita ko lang to randomly sa isang page. And then kinuha ko siya kasi parang feeling ko meron tayong makukuha aral or may makukuha tayong basta. Let's see mga katropa natin. Kaya naman, magkwentuhan muna tayo.

Ako na. Kabet din ako. Hindi ko na pahahabain pa. At hindi na ako magpapasikot-sikot pa. Hindi ko alam bakit galit na galit kayo sa isang kabet. Yung mga nagko-comment, sobra yung galit. At hindi nila magets yung point ng isang kabet. Eh ako nga yung pinili. Sa totoo lang, hindi ko naman ginusto maging third party. Nangyari lang talaga siya. Sino ba ang gusto na maging kabet? Pero kasi, in my opinion, may mga bagay na wala ang legal wife na meron ang mga kabet. Una, oras. Ako yung nandiyan kapag pagod siya. Kapag ayaw na niyang umuwi kasi puro problema ang iniisip at binibigay ng asawa niya, ako ang nandiyan. Sa tuwing nag-iisip siya ng bills na need bayaran,

Reklamo ang naghihintay sa kanya sa bahay. Sa akin kasi, bilang isang kabit, walang sermon, at nilalambing ko lang siya. May pahinga siya kahit papaano at masasabi kong may katahimikan siya pag nandito siya sa akin. Naalala ko pa noong one time na sinabi sa akin ng lalaking minahal ko noon, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. So kasalanan ba ng mga kabit na maging komportable ang mga lalaki sa kanila? Pangalawa, yung pag-aalaga. Hindi ako nagre-reklamo kapag late na siyang umuwi. Hindi ako nagtatanong kung bakit hindi siya nagte-text sa akin buong araw or nag-a-update. Hindi ako humihingi ng commitment na hindi niya kayang ibigay. Low maintenance din ako. Hindi ako demanding. Yun ang gusto niya. Yun ang gusto ng mga taong kinakabitan namin. Hindi sila napipressure at nabibigyan pa namin sila ng pag-aalaga at pag-iintindi. Pangatlo, itsura. Sorry na agad dahil alam kong maraming ma-o-offend na legal wife or legal girlfriend. Sorry ha? Pero hindi ako yung palaging pagod, laging galit, at laging maihinihingi. Inaayos ko ang sarili ko, pinapasaya ko siya, pinapatawa ko siya sa paraang alam ko. Pinaparamdam ko sa kanya na bilang lalaki ay importante siya pagdating sa akin. Na may value siya at hindi ko lamang siya kailangan dahil kailangan ko siya. Mahal ko siya kaya naman kailangan ko siya. Eh kung nararamdaman niyang roommate na lang sila sa bahay, bakit hindi na lang umalis ang mga legal wife? Lagi niyang sinasabi sa mga kabit, bakit? Bakit di mo kayang iwanan? May asawa na yan, malandi ka rin kasi. Eh bakit hindi niyo tanungin kung bakit ayaw nilang iwan ang mga kabit nila? Na bakit palagi nilang sinasabi na komportable sila sa mga kabit nila kesa sa mga asawa nila? Oo, alam ko marami ang masasaktan. Pero hindi ba't matagal na siyang hindi masaya bago pa ako dumating? Kaya nga ako nakapasok sa buhay ng asawa niya dahil meron siyang pagkukulang na hindi niya kayang mapunan. Ako lang naman ang naging tulay para maging masaya ang asawa niya. So anong meron ng kabit? Nawala ang legal wife. Hindi ako mas mabuti. Mas madali lang talaga akong pakisamahin. At sa mundong puno ng responsibilidad, kabit lang ang matatakbuhin. Kabit lang ang makakaintindi dahil kami lang ang bukas ang puso't isipan. Kaya huwag niyo sisihin ang mga sarili niyo kung kayo ay kabit. Dahil una pa lang ay hindi na talaga naging masaya ang mga karelasyon nila. That's the real score ng pagiging kabit. Say whatever you say, whatever you want, pero kabit talaga ang pinaka palaging
tinatakbuhay.

0: So, may nagsabi, narinig niyo naman. Pagkabit kasi, wala kang karapatang mag-demand. Yun ang meron ang legal wife na wala ang kabit. Nagagalit na si Ma'am Grace. Hello kay Sir Roy Alcantara. Good morning daw. Kakaloka ka, Sir Roy. Kagigising mo lang ba? Alam nyo, isa-isahin natin. Sabi niya kasi, una, wait lang ha. Sabi niya kasi dito, una daw, meron daw, wait a minute. Sabi niya, una, meron daw oras ang mga kabit. So, sa tingin nyo ba, walang oras yung mga asawa? Kung ikaw ba naman, 24/7 kang nasa loob ng bahay, sa tingin mo ba magkakaroon ka ng oras? Ikaw nga hindi ka magkaroon ng oras sa sarili mo, sa asawa mo pa kaya? At sana naiintindihan nyo ng mga lalaki, diba? Na bago nyo asawahin yung mga asawa ninyo, merong magandang buhay yan, kayo lang ang sumira. Pinangakuan nyo na kayo na ang bahala sa kanila, pero ang ending, kayo pala ang mananakit sa kanila. Who does yarn? Pangalawa, yung pag-aalaga. Yun na nga yung sinasabi ko. Hindi na nga nila kayang maalagaan yung sarili nila kasi ginawa nyo na silang katulong. Ginawa nyo na silang tagalaba, tagalinis, taga-asikaso ng bahay, taga-asikaso ng mga bata, taga-asikaso ng mga bayarin, taga-asikaso ng mga maliliit na bagay na lumalaki na hindi nyo sinusuportahan na dapat kayong dalawa yung gumagawa ng solusyon. Pero ang nangyayari, puro babae or lalaki lang din ang gumagawa ng paraan at solusyon kapag yung kanilang mga partner ay nakahanap ng ibang pagkakalibangan. Tama, mali. Tama. Program ko to eh. Dapat tama ako. Pero tama yun. Sinasabi nyo palagi, pangatlo yung itsura daw. Diba? Imaginein mo, ginawa mo na ang lahat. 24/7 ka nag-alaga ng anak mo. Yung anak mong hindi magpababa. Yung anak mong maldita. Yung anak mong maldito na kada ultimo pag CR ng nanay sa masama yung mga bata, tapos sasabihin mo hindi nakakaligo. Eh ikaw nga eh, hindi mo nga kaya mahawakan yung anak mo ng 5 minutes, 10 minutes kasi umiiyak na sa'yo. Anong klase ka ring tatay? Diba? Tapos lagi nyo sinasabi na yung mga kabitlay na kakaintindi sa inyo, eh bakit hindi na lang din kayo umalis ng bahay ninyo? Doon na lang din kayo sa mga kabit ninyo. Sumama na lang din kayo doon. Total naman. Diba? Total naman. Naghanap na rin kayo. May nabasa ako. Sabi nga ni Tony Gonzaga, kapag daw ang lalaki naghanap ng iba or naghanap ng kabit, huwag daw natin silang papipiliin. Kasi in the first place, hindi naman daw talaga nila tayo pinipili. Binibigyan lang daw nila tayo ng parang sinasike lang nila tayo na tayo yung bumaliktad sa kanila even though sila yung nagkaroon ng kasalanan. Kaya ang masasabi ko lang, ito ang mapapayo ko talaga sa mga kapwa ko babae. Dapat pala may National Kabit Day na rin. Yes, true! Kapal mo naman, OMG. Ako, ito yung pinaka number one na maiiwan at maipapayo ko sa mga may asawa, may girlfriend, may kinakasama or boyfriend or kung ano ka man tao. Basta tao ka. Kasi wala nang pinipili ngayon. It's either babae or lalaki, nangangabit. So, ang mapapayo ko talaga is number one talaga na palagi niyong tatandaan. Don't rely on your partner. Pwede kayong mag-rely sa mga partner ninyo. Pwede kasi talaga natin sila maging sandigan at all. Pwede sila yung maging knight in shining armors. Can me, ganyan. Pwede sila lahat, pwede sila. Pero mag-iwan talaga tayo ng para sa sarili natin. Don't rely 100% sa mga partners natin. Why? Kasi darating yung time na yung taong pinagre-relyan mo, pinagkakatiwalaan mo at minamahal mo, darating yung time na sila din mismo yung mananakit sa atin. So, huwag tayong mag-rely sa kanila ng 100% kasi darating yung time na yung sinasabi nilang pangako nila, hindi nila yan kayang tuparin. It's either babae ka man or lalaki, don't rely 100% sa mga partners natin kasi darating yung time na what if tayo na lang mag-isa? Paano tayo mabubuhay? Eh kung nag-rely lang tayo buong buhay natin sa mga tao na akala natin is panghabang buhay. May mga tao na nagbabago yung kanilang mood, yung kanilang isip, yung kanilang lifestyle every year. Kaya dapat tayo every year magbago din yung ating pananaw sa buhay. Hindi dapat tayo maging consistent sa pagmamahal natin. Although, yung pagiging faithful natin sa kanila, dapat naka-intact yan. Pero, dapat meron din tayong iniiwan para sa sarili natin. Kasi kapag inubos natin sa isang tao, sa isang babae or lalaki yung pagmamahal natin, ang ending tayo rin yung masasaktan. Ang ending tayo yung pinakakawawa. Kaya, always remember na love yourself first, whatever pa yan, kung ano man yung mangyari. Kasi kapag dumating yung time na, syempre DJ, magaganda si kabit para hindi iwan. Oo naman, magaganda naman talaga ang mga kabit. Sino ba namang kabit ang hindi magpapaganda? Kung alam mo na nga kabit ka, pangalawa ka na nga, hindi ka pa magpapaganda. Syempre ang mga legal wife, kampante yan, na kahit naman hindi ako maganda, mahal naman ako ng asawa ko, kahit hindi ako sexy. Alam mo yung mga lalaki, nakaka-PI. Lagi nilang sinasabi na okay lang kahit hindi ka sexy. Okay lang kahit hindi ka maganda. Mahal naman kita. Ikaw lang pinakamagandang babae sa paningin ko. Ulul. Diba? Tapos makikita mo doon nag-scroll ng sexy, naghahanap ng maputi, naghahanap ng ganito, ng hay nako. Mga lalaki talaga. Pero hindi doon natin nilalahan. Yung iba lang. Naku DJ, hindi ko kailangan umasa kahit kanino. True. Hindi natin kailangan umasa na kahit kanino. Dapat sila, dapat meron din tayong para sa atin at meron din sila na para sa kanila. At mag-iwan tayo ng pagmamahal natin sa mga sarili natin kasi darating yung time na hindi talaga sa lahat ng pagkakataon is nandyan at nandyan talaga sila para sa atin. So, ayun lang mga katropa natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, God bless you all. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.
14: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip. isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective.

0: Team, subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
2: sa mga butika.
0: Sansaun Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansaun Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansaun Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansaun Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansaun Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansaun Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: X.

煮饭，Excited。

Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, excited!

0: exciting times sa Bobo Pilipinas. 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Magandang hapon mga katropa! Magandang hapon po sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Welcome sa ating programang Asintado ngayong araw po ng Martes. Ika-26 sa buwan po ng Mayo taong 2026. Sa ngalan po ni katropang Alison Salvatos. Pansamantala ko po niyo makakasama hanggang alas 6 ng gabi. Ako po niyo lingkod, katropang Mike Escote. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Moises Acosta. Ang programang ito po hatid po sa inyo ng Santon Plus River Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule na mabibili po sa atin po mga Yes to Health Clinic at mga kapartner na mga mapagkakatiwalaan nating mga pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Live na po tayong napapanood mga katropa sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, siyempre, sa atin pong 104.7 XFM Puerto Princesa, sa inyo po mga talapihitan, sa inyo po mga radyo dito sa Puerto Princesa. At sa mga munisipyo, sa mga relay stations natin, mula sa norte at hanggang sur, iba't ibang frequency po yan mga katropa. At narito na ang ating mga headlines ngayong hapong ito. Headlines. Isa pong motoristang lasing sugatan matapos sumimplang dyan naman sa bayan ng Soproño, Espanyola. Mahigit 8,000 istruktura sa protected area isyo sa compliance daw na pinag-usapan sa El Nido. Isang individual sa bayan ng Rizal na may warrant of arrest arestado ng mga otoridad. At kapitan ng barangay San Jose hindi uurong sa gagawing demolisyon sa mga residente sa mangrove area. Isang dalagita sa bayan ng Nara pinaghahanap matapos may ulat na nawawala. Kampanya kontra illegal na forest products. Tinalakay sa pagupulo ng Taytay Multisectoral Forest Protection Committee. At school supply at uniform para sa mga estudyante. Iniyak po ng city government na may bibigay ngayong school year 2025-2026. Ayan po ang ating po mga headlines. Ayan pong kailangang antabayanan sa kabuuan po ng ating pong programa. Meron pa pala, meron pa itong pamalang palalawigan. Nagkasaraw po ng free legal consultation at seminar sa bayan ng Rizal. At yung residente ng West Cum Road sa barangay San Miguel, abay na biktima ng 500 pesos na baking pera. Publiko, pinag-iingat. Ayan po ang mga balitang dapat nyong antabayanan sa kabuuan po ng ating programa. At siyempre mga katropa, mainit pa rin pinag-uusapan, ha? Pinag-uusapan sa mga gilid-gilid, sa mga kanto-kanto, ha? Yun pong na mga magulang, o kasi magpapasukan na eh. Bibili pa ba ako ng uniform? Bibili pa ba ako ng matrikula ng school supplies, ng bag? Ay, talaga naman ha. So, ang sabi kasi ng city government, medyo madidelay, sabi ni Consul Bitoy Oliveros. Madidelay ng konti dahil siyempre yung procurement process ay medyo matagal. Yung General Services Office ang magmamahala niyan. Ito po ay para sa mga pampublikong paaralan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Puerto Princesa po ha, hindi po kasali ang munisipyo. Sa mga munisipyo, yung mga mayor ninyo, yung ligawan ninyo, yung term nga ni Pangulong Bongbong Marcos eh, himas-himasin. Yung mga congressman daw, himasimasi kasi sa kanila nakasalala yung pondo eh. O di, ganun din sa mga mayor ninyo, himasimasi ninyo yung mga sangguniang bayan member ninyo, yung vice mayor ninyo at saka yung inyong mayor na pagkaloob din. Ana, kailang mahal talaga yung ang laking pondo eh. 70 million plus. Dadagdagan pa yun. Ah, yung 70 million plus na yan. Mga katropa. Kasi nasa 72,000 plus din ang mga estudyante. Ay paano ang pinagbatayan nila? Kasi last year pa yun. Ay paano ngayon kung dumagdag na? Ang marami nagtatanong, ano ba requirements dyan ka tropang Mike? Unang-una, siyempre, dapat naka-enroll yung mga anak ninyo. Kung hindi naka-enroll, abay, paano mabibigyan eh? Hindi naman nag-aaral. O, dapat naka-enroll muna. Tapos sabi ni Consel Vito, yung mga principal, sila yan ang magbigay ng bilang sa GSO. O, ilan sa'yo dyan? Ay, 2,000 bata, meron kami dito. O, ganon yun siya. O, kinder hanggang senior high. Ay, normal po yan. Pagka galing sa city government, may tatakbo yan ng City of Puerto Princesa. So, yung iba kasing magulang, ayun, dapat walang tatak yung bag. Ay, hindi man po pwede yun. Galing po talaga sa, ganun po talaga yung, ano yan, may tatak na City Government of Puerto. Okay, City of Puerto Princesa lang. Galing sa city government eh. Wala naman pangalan ng, ano, yung anti-epal law. Dapat mag, ano yan, mag-effect dyan, ha? Dapat walang mukha na politiko dyan. Kung may pangalan ng City of Puerto Princesa, okay lang yun. Pero wag pong dapat walang mukha ng politiko sa bag na yan. Sa bagay, inadapt po ng City Government of Puerto Princesa yung kautusan ng DILG, yung anti-epal guidelines na nilabas po ng DILG. Patingin ko naman, hindi po sila lalabag doon. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pwede ho kayong mag-commenta. Pwede rin ho kayong tumawag sa atin pong usapin na yan. Pwede ho kayong magpahayag po yan live dito po sa ating programa. Paki-flash sa engineer yung atin pong number para makita nila. Ano ba yung cellphone number na tatawagan nila para maiparating natin sa city government yung damdamin ng ating mga parents. Ay, yung mga parents. Pwede ho kayong mag-message. Ano ba yung damdamin ninyo tungkol dyan? Kasi mabibigay naman talaga. Kaya lang, madi-delay po. Kaya ang tanong nga, tinanong nga ni Katropang Pong Idusura eh, si Consihal Oliveros eh, paano yan? Hindi ko ba kabibili ng notebook? Ay, walang direktang sagot si Consihal Oliveros. Pero sabi niya, kasi first time, so kailangan pagpasensyahan muna, humingi ng pasensya ang GSO, pati si Consihal Oliveros, siyang may akda ng ordinansa. Dahil siyempre, sa procurement process, medyo matagal. Pero hindi naman daw tatagal ng ano, isang buwan. By June, bago magkatapos na ng June, may pamahagi na rin daw yan. Meron palang prescribe, ito naman sa uniform. May prescribe na uniform yung DepEd. Sa lalaki, khaki, yung pants. Sa babae, yung sa palda, brown. Siyempre, sa pagkitaas puti yan. Ay, ang tanong natin doon eh, paano yung mga taga-PNS, yung mga taga-siksikan, yung mga taga-Los Bibinda, na mayroon mga iba pang mga eskwelahan na may uniform. Pwede daw yun sa, ano na lang, sa mapag-usapan. Halimbawa, pang Biyernes o pang Webes, yung uniform. Kasi tatlong set yung uniform eh. Tatlong set o hanggang apat na set pa yung uniform na ibibigay. Libre! Wala namang problema kung magpalit ng uniform, basta libre. Eh, libre naman. Kaya lang, ang tinanong natin, napag-usapan may sa PTA, wala naman daw tutol yung PTA. Mga katropa. So, we expect, kung walang tutol ang PTA, during the public hearing, so, ibig sabihin, yung mga parents ay pumayag na magkaroon ng libreng uniform at mapapalitan siyempre yung uniform na ng mga eskwelahan. Si tatlong set ng uniform, pare-parehong kulay siyempre yon. Hindi naman pa pwedeng iba-iba yung kulay. So we expect na ano na kung pumayag yung lahat ng eskwelahan na magpapalit ng uniforme. Yung nakasanayang uniforme, katulad yan sa PNS, kulay green, ay baka yun ang tatanong natin sa principal kung ano ba, pang Biyernes na lang yan. Kasi mayroon ding, pag Biyernes, alam ko, may PE rin, PE uniform din. Naka-discretion na siguro ng eskwelahan yan. 15 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, sa ating pagbalik, papunta na natin ang detalye ng atin pong mga balita. Kaya huwag kayong alis. Mabilis lamang ito.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
4: Sister Payne, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione tayong paat sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Magsanto Plus Gold,
15: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Magsanto Plus Gold.
17: Ang tako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan?
23: Mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Talagang maaasahan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
28: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation Republic. Sa kanilang main brand, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PBC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
29: Mga katropa, exciting dito!

sa ating programang Asintado. Matiwan na natin ng magandang hapon si Gerald Philip Paalan. Magandang hapon ka, tropa Maris Gurib Tampos. Magandang hapon po, Restelita Daku Dago Cano Sumaraga. A good film ka, God. Watching from Aburla, Abarawan. Si ano pala yun, si Rodel Bravo Honrado. Annabel Gabo, good afternoon po, kagawad Mike. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Pinabate rin natin yung mga Sir Eko Echalara, maulang hapon sa iyo. Pakibati kami dito sa Barangay Port Barton. Pakibati rin po si Bonbon Viray, Aileen Sarmiento, Jovet Singson, at si Joan Sarmiento, at si Michael Sarmiento, dyan, saka si Janjan Kasumpang. Ingat po kayo dyan, ingat po kayo sa Port Barton. Samantala, tuloy-tuloy muna tayo sa first round ng ating mga balita.

0: Muli po, pinalalahanan po ng Department of Labor and Employment ang mga employer na sundin ang tamang pagbabayad ng sahod bukas, May 27, 2026. Dahil po, idineklara ang regular holiday na Idil Adha. Ayon po sa Dole Labor Advisory Number 9, ang mga empleyadong papasok o nasa paid leave sa araw bago ang holiday ay dapat nakatanggap ng 100% na kanilang arawang sahod kahit hindi pumasok sa mismong araw ng pista opisyal. Layunin po ng paalala ng tiyaki na tamang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawa sa ilalim po ng umiiral na batas sa paggawa. Idil Adha bukas, ha? Holiday po tayo bukas, holiday. Samantala sa iba pang balita, natagpo ang wakwak ang katawan ng isang pawikan malapit sa Santa Cruz Pier sa Bantulan, Taytay. Batay po sa ibinahagi po ng netizen, wakwak ang katawan ng pawikan at nakita pa ang mga laman loob nito na inilagay sa plastika. Maraming ipinalala naman ng mga otoridad na mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli, pananakit at pagpatay sa pawikan sa ilalim ng Republika. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na may kakibat na parusa sa pagkakakulong at multa. Ang pawikan po ay kabilang sa mga protektadong hayop dahil mahalaga ito sa pagpapanatili ng balanse ng marine ecosystem. Samantala, suportado naman ng ABC President Daddy Hemang ang plano ng pamalang panunsod ng Puerto Princesa na umutang ng 3 bilyong piso para punduhan ang mga infrastructure projects sa mga barangay. Ayon kay Hemang, napapanahon ang pag-utang dahil sa patuloy na pagtaas ang presyo ng mga materyales sa konstruksyon na maaari pang lalo umanong magmahal sa mga susunod na panahon. Sinabi nito na pabor ang mga barangay sa hakbang ng lungsod upang maisakatuparan ang mga kinakailangang proyekto sa 66 na barangay ng syudad. Anya, lahat ng barangay ay nagsumite ng mga proyektong nangangailangan ng pondo at hindi umano sapat kung aasa lamang sa regular na pondo ng barangay. Dagdag pa ni Hemang, maganda rin umano ang record ng lungsod pagdating sa pangungutang sa mga bangko. Kinumpirma rin ito na mismong mga barangay ang humiling sa tanggapan ng alkalde na mangutang upang mapunduhan ang mga proyekto, kaya nagpapasalamat umano sila na pinagbigyan ng kanilang kahilingan. Samantala, isa pong motoristang lasing sugatan matapos bimplang dyan naman sa bayan ng Soproño, Espanyola. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Sugatan ng may sugod sa pagamuta ng isang lalaking lasing matapos kasi itong sumimplang sa barangay Iraray, Soproño, Espanyola, Palawan, Mayo 25, 2026, pasyon alas 11:50 ng gabi. Inilalalamang ang driver na si Mario Amuto, pinamaniho ang Honda Vit 110 na kulay blue na pawang residente ng barangay Calasagin, Brooks Point, Palawan, kung saan sa pagipagpanayam ng news team sa ilang motorista nga nakakita sa insidente na si Dines Rebos Escuelo. Ayon rito, papunta raw sana si Amuto sa barangay Isumbo sa Espanyola para puntahan ang kanyang anak. Subalit, pagdating nito sa pinangyarihan, ay dito na ito sumimplang na posibleng nawalan umano ng kontrol sa manobela. Samantala, agad namang dumating ang MDRRI mga Soproño, Espanyola para dalhin ang sugatang motorista sa pagamutan, habang wala namang naiulat na may nadamay kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietary Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietary Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand Accept Firm News.
0: Maraming salamat ka, Tropang Ray. Samantala, sa iba pang balita, ikinit po ng lokal na pamahalaan ng Rojas na hindi sila mawawalan ng kinatawan para sa mutya ng Palawan 2026 matapos na ma-disqualify ang lahat ng kanilang kandidata dahil sa height at age requirements ng patimpalakap. Ayon kay Mayor Perez Savando, patuloy na maghahanap ang munisipyo ng bagong kandidatang ilalaban sa kompetisyon. Sinabi rin ng alkalde na nirerespeto nila ang desisyon at mga itinakdang requirements ng organizing committee dahil layunin umano nitong makapili ng world-class candidate na maaring lumahok sa mas mataas na antas ng pageant competition. Samantala, mahigit 8,000 instruktura sa protected area isyo sa compliance pinag-usapan sa El Nido. Katropa mo sa balita. Oh, wait lang natin si Kagawad Belia. Soon to be Kagawad. Ha? 8,000 instruktura sa protected area, ha? Ang dami, ha? Kumusta na kaya ang usapin na ito? Nakapag-comply na kaya sila? Sino nahin natin? Balikan natin. Sige, babalikan lang natin yan mamaya. Oras natin, 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nasagi po ng mga emergency responder ang isa pong aso. Ah, mula po sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon po sa mga opisyal ng lungsod, agad itong dinala sa lokal na dog pound at animal shelter compound para mabantayan at masigurong ligtas ang kalagayan nito. Patuloy naman ang retrieval at clearing operation sa lugar matapos ang trahedya sa gusaling nasa ilalim pa ng construction. Mabuti na lang may aso pala doon. Oh, so maswerte itong aso na ito dyan yan sa Barangay Balibago sa Angeles City. May ginagawang siyam na palapag. Anak talaga naman, no? Gumuho. Madaling araw. Meron pong mga nasawi. Mga katropa dyan, mga kalungkot. Ibigin natin yung dating kapitan dyan. Si Kapitan Mamak. Sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Samantala, punta tayo sa ibang balita. Pamalang palalawigan, nagkasana ng free legal consultation at seminar dyan po sa Bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua!
2: Nagkaloob ng libreng serbisyong legal ang pamalang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Legal Office sa ginanap sa seminar consultation nitong May 25, 2026 sa Imdarmo Training Center sa Barangay Punta Baja sa Rizal, Palawan na sa ilalim ng Provincial Legal Extension Service Program ng PLO. Nagsagawa ng lecture seminar na dinalhuan ng mga piling barangay officials mula sa 11 barangay sa nasabing bayan na kabilang sa mga tinalakay ang Republic Act 6713 na RA 1319, RA 1111033 na tumatalakay sa tungkulin at pananagutan ng mga opisyal at kawanin ng gobyerno. Tinalakay din ang Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Anti-Trafficking in Person at Republic Act 11313 at o ang Safe Spaces Act na mas kilala sa tawag na bawal basis law at proseso ng katarungang pambarangay na ibinahagi ng DILG. Pinangunahan ang aktibidad ng Provincial Legal Office kasama ang ilang mga kawanin na naglalayong isulong ang maayos na serbisyo para sa bayan. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Dennis Chua. Samantala, punta na natin yung city government daw. Yung school supplies at uniform para sa mga student, tiniyak po ng city government na may bibigay ngayong school year. Katropa natin sa balita, Kagawa Gerald Gales.
3: Katropa Kagawad Mike Scotte, nangako si Konseal Bitoy Oliveros na may bibigay ang school supply gaya ng mga papel, lapis, bag, uniform mula pangitaas pababa hanggang sapatos ngayong taon o school year 2026 to 2027 para sa mga estudyante. Si Konseal Bitoy Oliveros, ang chairman ng Committee on Education ng City Council. Ang programang ito ng pamahalaan ay naging ganap na ordinansa noong nakaraang taon pa at ngayon ang implementasyon. Pero hindi pa tiyak yung eksaktong date kung kailan maibibigay. Iuuna lang daw ang bag o school supply, pero ang sapatos at uniform, kailangan mo nang kumuha o kakuha ang bawat size ng mga estudyante. Ibig sabihin, kailangan munang pumasok ng mga mag-aaral saka kukunin ng guro ang sukat ng mga ito bago ipapadala sa city government. Pasok sa programang ito ang mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. Ikaw man ay nag-aaral sa bayan o sa mga malalayong eskwelahan sa sakop ng Puerto Princesa. Higit 70 billion pesos ang inilaampot doon ng city government para dito taon-taon. At kung tataas pa ang bilang ng mga estudyante, pwede rin daw na matagdagan ang inilaampot sa mga susunod na taon. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sakap itong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa pananaglay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Alright, salamat ka, Tropang Gerald Gales. Yun na nga. So, yung ano muna, school bag muna, tsaka yung mga Crayola, yung mga lapis, mga ballpen, yun muna ang mauna. Mga katropa. Kaya lang, baka hindi umabot sa... Kasi June 8 yung pasukan eh. Sana naman, panawagan ng mga magulang, sana umabot ha. Bago mag... okay, sa first day of classes, sana umabot JSO. Pakibilis-bilisan nyo JSO. Kasi JSO yung bibili nito eh. Pag-procure dito eh. Baka po pwede makisuyo. Kaya lang ang problema dito, mag-aantay pa rin sila ng ilan talaga yung total enrollees. Diba? Kung tangan bawat eskwelahan. Ngayon, nag-enroll na eh. Alamin natin yan sa JSO. Samantala sa iba pang balita, balikan natin si Katropang Belia Mucha. Mahigit 8,000 istruktura sa protected area. Meron daw ang isyo sa compliance, pinag-uusapan dyan sa El Nido. Katropa natin sa balita. Barangay Manlag, Sundome, Barangay Kagawad, Belia Mucha!
4: Nagpayag ng panawagan ang El Nido Business Compliance Council kaugnay sa lumalaking usapin ng compliance sa loob ng protected area sa El Nido matapos mabatid na mahigit 8,000 establishmento, kabahayan at iba't ibang pasilidad ang naitala sa bayan. Ayon sa ENBC, patuloy na dumarami taon-taon ang bilang ng mga estrukturang kinakailangan sumunod sa environmental at regulatory requirements. Dahil dito ay ginit nilang kinakailangan ang malinaw, abot kaya at realistic na sistema upang matulungan ang mga apektadong residente at maliliit na negosyo na makapag-comply ng maayos. Binigyang diin ng ENBC Council na hindi umano sapat ang puro enforcement lamang upang maresolba ang lumalaking problema. Anila, mas kinakailangan ang konkretong solusyon, maayos na gabay at patas na proseso para sa lahat ng stakeholders. Patuloy ding isinusulong ng grupo ang kanilang advokasyang gabayan, hindi isara, kasabay ng panawagang protektahan ang maliit na negosyo o SMEs habang pinanatili ang pangangalaga sa kalikasan at pagsunod sa batas. Samantala, nilinaw ng ENBC Council na ang kanilang inilabas na material at payag ay bahagi ng kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at mapayapang paghahayag ng saluubin alinsunod sa Article 3, Section 4 ng 1987 Philippine Constitution. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold upang makasigurong na sa mabuting kalusugan tayo mga katropa. Mag Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Kagawad, hindi pa rin ba naayos yung problema na yan pala?
4: Kagawad.
0: Hindi pa ayos yung problema na yan?
4: Actually, medyo mahaba-haba pa itong proseso nito, Kagawad. Kaya nga, patuloy ang advokasya ng El Nido Business Compliance Council o itong ENBC na kanilang makuha ang itong tinatawag na yung panawagang protektahan yung mga maliit na negosyo sa pamamagitan ng maayos na gabay, patas na proseso, konkretong solusyon. Hindi yung kumbaga yung parang ang maging sagot ng mga problema eh, ipapasara, enforcement, kaagad yung mga ganun. Dahil lumalaki yung mga bilang ng nasa protected area. So, ano hinahanap na, yung konkretong solusyon.
0: Ano naman yung ginagawang pamaraan ng lokal na pamahalaan?
4: Actually, yung nakaraan din ng katropang Mike na silip natin, nakipag-dialogue din itong mga grupo na to kasama ang si Mayor Edna Lim. And alam mo na, ang gobyerno kasi minsan hindi mo maintindihan eh. Nag-usap kayo, then waiting period, katulad ba sa mga bidding katropang Mike. So parang yung bang ganun, habang nagbibid ka, habang naghihintay, nang hindi mo alam kung sa'yo ba yung proyekto o whatever, o kung may mga kulang ka pang papeles o whatever.
0: Sa madaling salita, walang konkretong aksyon yung lokal na pamahalaan.
4: Yun na nga, yung sinisigaw talaga ng mga itong ating ENBC katropang Mike na ilabas yung gabay, no? Gabayan, hindi yung parang enforcement isara, no? Maayos na gabay, patas na proseso sa lahat. O konkretong solusyon baga. Actually, according to them, lumabas na yung sa kanila na magkakaroon ng technical working group na siyang tututok. Pero parang wala pa eh. Parang ganun.
0: So wala pa silang malinaw na nakukuha sagot sa lokal na pamahalaan? Ganun ba yon?
4: Parang ganun na rin. Hinihintay. Hindi rin actually ang LGU ang pinaka-enforcement factor talaga dito.
0: So
4: ang
0: parang sinasabi, ay walang tulong sa kanila yung LGU. Wala sila, walang ginagawang tulong sa kanila yung LGU. Parang ganon. Tama ba o mali ako?
4: Actually, parang hindi naman sa walang tulong kasi nag-attend din, nakipagpulong din. Oh, nakita rin natin yung presensya mismo ni Mayor Lim. At positibo naman ang kanilang naging tugon-aksyon sa panawagan ng ating mga maliliit na mga negosyo. Nga lang, may mga tinatawag na kailangan hindi lang sila ang mag-act on it, no? Hindi lang sila ang gagawa or yung bang hakbang, ano? It should come from forming a technical working group. At ito namang ating ENBC Katropang Mike, which is composed ito mga small, medium enterprise, ay hindi na makapaghintay pa kasi ang kaso na ang mga hakbang ng ahensya ay tumatakbo. Tumatakbo siya katropang Mike. Hindi siya yung, sige, usap muna tayo, stop muna natin to. Hindi pa.
0: Hindi ba pwedeng i-request sa DNR ng LGO, DNR, status ko muna tayo. Wait lang.
4: Oh,
0: walang ganon.
4: Tama ka, Katropang Mike. Tama ka sa sinasabi mo. Ginawa na nila yan, Katropang Mike. Kaso wala pang nailabas na ganon. Kaya umabot na sila sa ARTA, Katropang Mike, na nakita mo yung communication na pinasok ko sa'yo, na humiling sila sa ARTA na ngayon, yung nagbigay sila ng mga forms, tinanong nila mismo yung concern agency, ano bang nagawa ng agency na yan para sa atin, no, for all how many years na tayo. And then suddenly, ito na nangyari sa atin, yung parang tayo ang na, yung parang ganun, accountability na hinahanapan sila na accountability. So, mahaba, kaya nga sinabi ko sa'yo, Katropang Mike, medyo, ano bang tawag nito? Yung parang, kumbaga, nagproseso ka rin ng ano mo. So, gusto na sana nila na mailabas itong tinatawag na gabay. Konkretong solusyon, maayos na gabay, patas na proseso, para maintindihan kahit sa mga maliliit na mga negosyante.
0: Ang problema kasi dyan, yung pag-protected area, hindi ba pa pwedeng gawing yung hindi pa pwedeng alisin sa pagiging protected area yung area na yan na pinag-uusapan.
4: Ay nako, talaga lang batas kalaban natin, Katropang Mike, na si Republic yung Act yung pagiging protected area ng El Nido.
0: Kaya nga, yano din naman.
4: 80% ng El Nido, Katropang Mike, kung hindi ako nagkamali, protected, under protected area talaga siya.
0: Oo, kaya nga, yung batas na yan, ang makakapagbago dyan ay isa ring batas.
4: Tama.
0: Oh, magpasa tayo ng batas na kasi umunlad na eh. During that time siguro, nung ginawa yung batas, kailan ba ginawa yung batas na yan? Baka kunti pa lang yung tao dyan sa El Nido. So, kaya talaga na-declare na 80% ay protected area. Eh, ngayon,
4: sa ngayon actually sa kanila na yon Katropang Mike, kasi mas smart yan sila sa atin ano pagdating sa mga ganyan. However, ang punto lang dito yung pinag-usapan natin yung ano ng mga maliliit na mga negosyo dito sa El Nido. Just imagine ka, Katropang Mike, kasama sa tinatawag na yun, naapektuhan ng mga ganito.

0: namin, di ba?
1: Parang sanctuary lang siya, katropang may,
0: oh, diba? Kaya nga, mm-hmm. ngayon, ang proposal ko dyan, since, andyan na yung mga establishment, i-evaluate ulit yan, gumawa ng batas, tawagin si Congressman Salvame, dahil yan ay 80% yan, na-declare eh. Amyendahan yung batas na yan. Yung nagdedeklara sa El Nido na protected area, ang 80%, pwede rin bang amyendahan yan? Di ba?
1: Hmm. Posible siguro yan, Katropang May.
0: Yun ang kasi kung may batas, hindi igigit talaga ng DNR, hindi, may paglabag kayo sa batas.
1: Hmm.
0: Oh, ngayon amyendahan mo yung batas ngayon. I-zoning na natin ulit. Saan ba diyan po pwedeng ang gawing protected area na talaga, dahil nga sa haba ng panahon umunlad na yung lido eh. Anong gagawin mo pa? 'Di ba? So, i-enforce mo yung batas. Ay di isasara mo yung mga yung mga establishment, alisin mo yung establishment. Away na 'yan. Ngayon, gumawa ka ng amendments doon sa batas, win-win solution, i-evaluate mo yung protected area, saan ba dito ang pwedeng ipanatili natin na protected area at yung pwedeng alisin na natin siya sa protected area. Batas yan eh. So, i-amend mo yung batas. Di ba? Hindi naman natin binibend yung batas, Senator. Senator Tolpo. Hindi naman natin binibend. Inaayos natin yung batas. Inaakma natin sa tamang panahon. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nag-iba na yung panahon eh. Nag-iba na yung panahon sa El Nido eh. Di ba? Iakma na natin. Pag yung mga batas ginawa na yan, inaakma kasi yan eh. Sa tamang panahon, sa lugar. Ngayon, hindi na akma yung batas na yan dyan sa El Nido. Amyendahan na yan.
1: Mm.
0: Yun ang sa tingin ko na makakapagbigay ng long-term solution sa problema dyan sa El Nido.
1: Yun yung tama. Tama ka, Katropang Mike, yung kung pag-uusapan natin ang mga long-term solutions. Mm. Ano? So ngayon, nandito na tayo. Yung binalita natin is yung kasalukuyang nangyayari ngayon. So ngayon, ang hiling ng mga negosyante na to, gabay at itong tawag nilang patas na proseso. Kasi mga dokumento, parang ipapakuha ang dokumento, pero may moratorium naman. Paano lakunin yun?
0: Yun na nga, mahirap kasi yun. Mahirap kasi yun na ipagpapakomply ka ipapakomply mo yung mga requirements na lalabag nga doon sa batas.
1: Mm.
0: Lalabag eh, kahit na, paano mo makukomply? Ay, hindi nga pwedeng tayuan ng establishment kasi ka protected area. Di ba?
1: Mm.
0: Ay, ikaw, apa, magkukuha ka ng halimbawa, kumuha ka ng DNR permit, hindi ka nga bibigyan kasi nga, protected area nga, bawal nga, batay doon sa batas, bawal nga magtayo ng establishment doon, di ba? May batas kasi na magbabawal, anong gagawin mo? Amendahan mo yung batas.
1: May mga din, Katropang Mike, may tinatawag tayong mga sapa, no? Mga sapa. Ano bang meaning ng sapa? Yung parang memorandum of agreement between the government and the stakeholder, ano? Yan ang ginagawa ni Ayala, yung mga ganun, which is nasa 25 years.
0: Tenural instrument.
1: Tenural instrument.
0: Yung mga ganyan.
1: Tama. May ganun, Katropang Mike. Pero dito para sa mga maliliit na mga negosyo, dito lang muna sila sa mga maliliit din ng mga requirements of which parang ang sa kanila is parang naguguluhan sila what's the next, saan ba talaga? So kailangan lang nila yung maayos na gabay, pag-resolve nito ay through itong tinatawag na ipasara sila. So kailangan nila ng gabay, hindi yung parang enforcement. So yun, hanggang umabot sila ngayon sa mga accountability,
0: doon nga sa batas mo na gagawin o sa pag-amyenda mo doon sa declaration ng protected area, dineclare mo protected area, 80% El Nido, doon yan himay-himayin mo, doon mo ilalagay yung mga gabay ngayon. Kasi ngayon, kung wala ka talagang mabubuo ngayon, dahil nga merong ang batas na nagsasabi na

0: 90% ng El Nido ay protected area. So pag protected area yan, magko-comply ka doon sa batas na yon, di ba? Easement zone, lahat-lahat. Zoning, sa zoning, dapat pag protected area, ano bang tinatayo sa protected zoning area?
1: 40 ang nasa playa is 40, parang ganoon.
0: Oh, ano ba dapat ng establishment sa mga protected area? Siyempre, di ba may pambi pa yan?
1: May pambi pa.
0: Oh, dapat susunod ka doon sa pamantayan ng pambi. Di ba?
1: Oh, tama.
0: Hindi normal yung hindi normal na mga requirements.
1: Dahil yung protected area siya, no? Di ba?
0: Oh, protected area nga siya. Hindi nga normal na requirements ang kukuhanin mo. Unlike yung dito sa katulad sa San Puerto, hindi protected area sa mga establishment, ibang requirements.
1: Diba? Hindi siya sakit sa bangs.
0: Ang masakit ng sa bangs dito sa ano, yung sa ano na yan, sa ubo, sa building permit, yun na yung masakit. Pero yung sa protected area, madaming ano kasi environment yung pinag-uusapan natin eh. Ngayon nga nag-iba na nga yung sitwasyon diyan sa El Nido. Yung mostly ano na, dyan sa Korong-Korong, crowded na dyan sa Korong-Korong.
1: Timberland pa nga yan eh.
0: Oh, Timberland pa, di ba?
1: Actually, di ba may ano na din si Congressman ano, Salbami tungkol
0: dyan? Igawing END. Yun, siguro, lumapit na ba sila kay Congressman? Isa siguro sa mga way.
1: Ano na rin, Katropang Mike, nagpadala lang ng representative si Congressman Salbami yung nakaraang meeting nila. And then, yun na nga, ang pagkakalam natin, there would be a technical working group na magbuuin.
0: Ganito na lang, wag ng technical working group. Ano na lang, congressional inquiry.
1: Yun na nga eh.
0: Congressional inquiry, mag-imbestigahan dyan. Ha? Imbestigahan, ano ba ang pangyayari na yan? Magpatawag ng congressional inquiry, magpasa ng resolution si Congressman Salbami sa Kongreso para magkaroon ng congressional inquiry dyan sa nangyari dyan sa El Nido. Mas maganda yon. So pag congressional inquiry, makakagawa ka dyan ng mga offshoot resolution or offshoot house bills na mas lalong mapaganda yung El Nido. Yun na lang, long-term solution niya kasi hindi pa pwede yung ban-in solution dito eh.
1: Tama, Katropang Mike. And hopefully ma-shed yung ano yung idea mo doon sa mga isip ng ating mga leaders ano, kagawad. So maganda niyan actually. So ang atin lang, we just mag-abang na tayo kung ano bang ang next hakbang nito.
0: Yan ay magiging hakbang mo, siyempre magiging kagawad ka na ng manlag eh. Oh, sabi mo doon sa presidente, sino ba tumatay ang presidente diyan? Or leader, baka pwedeng i-suggest mo doon sa kanila na magsulat sila kay Congressman Salbami, congressional inquiry na.
1: Sige. Pindutan natin yan, pindutan.
0: Yan. Pindutan mo, tsaka yan ang una mong resolution, Mr. Chairman.
1: Ay, nako, malapit ang election one.
0: Kaya ka. Nag-line up ka na ba kay Kapitan, ano?
1: Busy pa yun, busy.
0: Busy pa?
1: Huwag mo nang guluhin yun. May meron mga, ano, warang airpot pang mga, ano mo naman yung mga festival.
0: Ay naku, baka nato sa Maynila yun, may liga ng mga barangay ngayon eh. May ano ngayon eh, nandun sila, hindi ako sumama eh.
1: Bakit naman hindi ka sumama?
0: Sa ano na lang ako, sa July, sa Camiguin.
1: Mas malamig doon.
0: Kaya. Sige, katropang kagawad, soon to be kagawad, Bilya Mucha, thank you!
1: Ay, nako, maraming salamat sa iyo, katropang kagawad, Mike. Balik sa iyo, magandang hapon.
0: Long-term solution, kung mayroong batas na nagsasabing 80% protected area yung El Nido, batas din ang pwedeng mag-amyenda dyan sa mga area na na-declare na protected area. Siyempre, mananindigan yung DINAR. Hindi, may batas eh. Susundin natin yung batas. Ngayon, para gusto mong i-adjust yung batas na yan, iakma mo sa nangyayari, amyendahan mo yung batas. Gumawa ka ng batas na akma sa panahon. Akma sa pamumuhay ng mga taga-El Nido. Di ba? Yung patakaran, tao ang gumawa, tao rin ang pwedeng magbago. Ang pinaka ano lang talaga dito, maproteksyonan yung mga areas dyan sa El Nido na talagang napakagandang gawa ng Panginoon natin. Yung mga timberland dyan na nabahaya na o na may natayuan na ng negosyo, ayun na nga, may mukhang may ginawa na si Congressman Salvame na batas, panukalang batas na ma-reclassify as AND na. At tabayan na natin yung bayan ng El Nido, ha? Hindi yan napasara nung panahon ni Digong, eh. Diba yung Boracay, napasara, eh. So, wag na sana humantong sa ganun pa. Tatlong minuto bago sumapit ang ganap na alas 5 ng hapon ang ating oras sa tid po sa inyo. At ang ating mga balita rin, oras at balita natin atin sa inyo ng Santon Coffee Mix. Ha? Alam mo, yung energy mo na biglang taas, tapos biglang bagsak din. Aba, ayun natin ng ganyan. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural ingredients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka laging gising, functional ka talaga buong araw. Kaya magkape na ng Santon Coffee Mix. O yan, magkape muna kami. Kaya wag po kayong aalis sa ating pagbabalik. May mga balita pa tayo.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa kaya sa healthy na kape ka na. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer.
4: Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
27: Mga katropa, excited!

0: Balik tayo sa ating programa. Magandang hapon muna kay Laline Yar Villanueva. Good PM po, watching from Abarawan. Kay Hannah Diaz, magandang hapon din. Kay Annabel Gabo, good afternoon po. Kagawad Mike. Kay Rodel Bravo Honrado. Kay Herman Vallejo, good PM sir. Pakitawagan mo si Prestral Padilla. Dahil mukhang nag-lapse na. Ito po yung usapin doon po sa Puerto Vale Homeowners Association. Ay hindi na-interview kanina ni Kalui, no? Si Prestral. Ngayon, meron na daw, may information kasi na nakarating sa atin. Meron na raw Elecom. Kaya lang, yung dalawa daw na kasama ay delinquent. Ano bang gagawin natin dito? Si Prestral Padilla, presidente ng Puerto Princesa Homeowners Federation. Tayo ay makikiusap sa kanya. Magandang hapon, Prestral. Live tayo sa programang Asintado sa XFM Palawan.
1: Oo, good. Magagawa, pre. At sa mga taga-pakulog lang yung programa Asintado sa XFM Palawan.
0: Yan, oo. Kanina sana yung schedule si Kalui. Kaya lang, hindi na naihabol, no? Meron kasing pumayag na yung kabilang panig na mag-eleksyon. Kaya lang, I'm not sure kung si yung presidente. Pero paano yun? Kasi kung yung interim, lapse na hanggang kahapon lang yung ano, yung buhay ng interim, paano bang gagawin? Pwede ba bang magtuloy ng eleksyon yung dyan sa Puerto Vale?
1: Actually, Kalui, kausap ko yung bisod dyan. Sorry, Kagawad Mike, no? Kausap ko yung bisod dyan before. Yun nga, kung paano kung mag-lapse sila dahil hanggang May 25 na lang nga yung validity ng mga interim officer ng kanilang association. So, sabi naman ng bisod, ay ituloy lang kung may itatakda o may naitakda ng eleksyon. Mm-hmm. Kaya ang pagtakalam ko nga, nagkaroon ng assembly na ipinatawag si presidente nila si Cordero. Kaya lang, kung papansinin natin, supposed to be hindi valid yung pagkandak niya ng assembly. Mm-hmm. Dahil isa lang siyang interim officer na nagpatawag ng General Assembly at nag appoint ng mga election committee. Supposed to, dapat may lima yung kanilang interim officer. Kagaya ng nasabi mo, ay yung dalawa roon ay mga delinquent member. Mm-hmm. So, tatlong valid, I mean, good standing, no, na tawag dito na interim officer.
0: Mm-hmm. Kaya, teka lang, nagpatawag na ng General Assembly si itong interim president.
1: Opo. Nagpatawag na po last time. Nagpatawag na yun, no, before siya umalis. Parang 2 days or 1 day before siya magpunta ng Manila. Ang sabi sa akin ng kabilang grupo ay nakapagpatawag na raw ng General Assembly regarding daw sa election.
0: May Elecom na?
1: Yun ang hindi ko alam, Kagawad Mike. Kung may na-appoint na Elecom na noong General Assembly nila na before, no? Nang mayroon ding lapses unang-una kasi ngayon nga sabi ko na tatlo pa yung tawag dito Elecom na good standing. So yung dapat tatlo yung good standing member yung magpatawag ng General Assembly, which is sa bylaws naman na 9904 natin na dapat ay quorum or at least majority ng board of directors ay nagpatawag or agree na magpatawag. Kaya lang nagyari, ang alam ko ay yung presidente lang yung nagpatawag ng General Assembly na yun.
0: Okay, sige. Halimbawa lang, halimbawa na okay na, pagbigyan na natin yung General Assembly na yun, hindi na natin question. Halimbawa ha, tapos meron ng Elecom. Ngayon, may information na nakarating sa kay Kalui, na pinaward sa akin ni Kalui na yung binuo raw na Elecom, yung tatlong binuong Elecom, dalawa doon ay delinquent. So, pwede ba yun?
1: Kapag ka delinquent member, kagawa, Mike, hindi po pwede. Una-una kasi, kapag ka na-declare ka as delinquent member, yung rights mo sa pagboto, tanggal na. Yung rights mo sa pagtakbo, paggamit ng facilities, pag-check ng mga financial aspects ng inyong association ay tinatanggal sa iyo pansamantala. Not unless ay magkaroon ng resolution na sinasabing you are a good standing member na uli.
0: Oh,
1: pero ngayon, hindi ka pwedeng maging telecom.
0: Yun.
1: Kasi dyan, ko dyan, kagawad Mike, on behalf siguro ninyo sa tawag dito sa XFM, magpatawag ng isang General Assembly yung mga interim officers, kayo muna, kayo mamamagitan para mag ng isang General Assembly and mag-create nga ng election committee ng kanilang association. Kasi guidelines tayo na dapat sundin pagdating dun sa election ng isang homeowners associations. So dapat 2 weeks na nakapag-skill ng kanila pong notices. So din magdaw yung guidelines kung kanino magpa-file, kailan ng election, kailan hanggang until kailan lang yung filing of candidacy in time. Kailan na tanong oras yung nakatakdang election ng kanilang homeowners associations. And at the same time, dapat ay magiging magiging independent yung mga komite na kinuha. It's because sila yung magiging powerful during that time dahil wala nang say yung mga interim officers, kundi yung may say talaga at ang full authority or power to conduct the elections ay yung mga interim officers na po. Kung yung sinasabi mo ay sila ay mga
0: delinquent
1: member, yung mga yung naitalagang telecom, hindi humaari yun. So kung ganun, dapat na magpatawag nung bagong election, bagong
0: General.
1: Point ng mga dapat good standing member, kasi una-una naman niya, alam naman niya ng presidente nila kung sino lang yung mga good standing, dahil una-una, as officer, alam mo kung sino yung mga good standing kasi kayo yung nagdeklara eh. Kayo yung constitutions. So in the first place, alam nyo na kung sino lang yung dapat ni-appoint. So meaning, hindi nila alam yung tamang proseso how to conduct ng isang election sa kanilang association. Kasi yun nga, na-appoint yung delinquent member. So supposed to be dapat hindi po pwede.
0: Iyon. Kakausapin ko si Carlo Villa Rosa para kausapin niya yung paano kung magpapatawag na General Assembly, paano pala yun? Kasi wala nang interim eh. Diba? Tapos na yung ano nila eh.
1: Okay lang naman yung gagawin, Mike. Undocumented naman po kasi yung interim officers na itinatalaga. Kumbaga, samantala lang naman na dapat magpatuloy yung tumakbo yung isang homeowners associations. So, yun nga sabi ko nung nakausap ko yung disood, paano kung tawag dito, wala pang election na naitap na at expired na yung tawag dito capacity ng mga interim officers, tapos na yung kanilang tungkulin within 3 months. So sabi nila, ipagpatuloy lang na magkaroon talaga dapat ng election.
0: So mag-function pa rin yung ELICO, yung interim board?
1: Opo, for the meantime, gagawad Mike. Sabi ko, tulungan natin na tulungan ng XFM na makapag-conduct muna ng assembly like Saturday or Sunday. Then ipatawag yung mga members nila. And yung dapat na maging ELICOM ay yung mga good standing members. So dapat ang magpatawag is yung mga interim officers pa rin po. Dapat pa rin kagawad may kasi dapat pa rin magdagdag ng interim officer for the meantime. Dahil sino yung tatayong secretary at sino yung tatayong treasurer na mag-assess nung kanilang qualified voters. Dahil una na dapat si treasurer at saka si secretary, yun ang mag-alagay kung sino yung mga yung nasa master dito qualified voters. So sila yung dapat na pumirma pa rin po.
0: Okay, sige. Kakausapin natin si Kaluwi bukas ko para kasi ang mukhang may plano na sa June 6 ay magkaroon na sila ng eleksyon. Ang sabi kanina sa ating reporter no ni nung presidente, so parang sa June 6 no, pero ipapaabot natin kay Kaluwi yung mga bagay-bagay niyan na napag-usapan natin ngayon para kung may suggest na instead of election sa June 6 ayun muna yung pinaka General Assembly para ayusin muna natin.
1: Tama po yan. Yun yung pinaka-better talaga na magkaroon talaga muna ng assembly. And dapat majority of the interim officers ay nandoon sa General Assembly. Sila dapat yung mag-preside during the General Assembly at natakil dapat naka-agenda nga yung election nila. Kasi napakalaking, napakalaking pagkukulang if ever na hindi nila mabubuhok pa rin yun at sila-sila pa rin yung magiging kawawa. Sabi ko nga, sa kapag-ibigitan ng bahay, sa pagbayad na, may mga fully paid na sa social house. Yet, malalaman mo mayroong problema. So, napakahirap or napakalungkot yung mga ganong bagay. Sabi ko nga, dati, akala ko tayo lang may problema. Yun pala.
0: Mas marami pa pala.
1: Mas marami yung may worse na problema sa atin na yung atin, na solusyonan naman natin. How about it na kaya naman natin na tulungan para maisa-ayos yung tamang pamamalakad at pamamahalan sa homeowners associations.
0: Okay. Sige po. Press Ralph, tatawag lang po ako sa iyo ulit. Ha? Baka, siguro bukas after namin mag-usap ni Kaloy La Rosa kung ano pong mapag-usapan. Maraming for the meantime, maraming salamat at magandang hapon dyan sa inyo sa Santa Lourdes.
1: Good afternoon. Good afternoon. Thank you so much.
0: Si Ralph Padilla ang presidente ng Puerto Princesa Homeowners Federation Incorporated. Isang pagka sa mga homeowners, sila lang, ito lang kasing federation na ito, yun pong rehistrado, legal na federation dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Wala nang iba. Maraming mga sumubok noon pero hindi nila nagawa. Ha? Eh, kinakansuhan pa tayo dati. Ay, wala yan. Si Mike Scottis, si Gerald Padilla, hindi nila mapaparehistro yan. Ah, si Nicanor Cardano, wala yan. Sino pa ba mga original 11 members natin, ha? Wala yan sila. Yeah, naparehistro namin. Hindi naman, hindi, proud lang ako. Kasi kinakansuhan lang tayo dati, di ba? Wala yan, hindi nyo naman mabubuo yan. So yan po federation na yan, talagang pinaghirapan namin yan. Tayo po ang unang presidente ng federation na yan. Pangalawa si Sir Nick Cardano at pangatlo po si Gerald Padilla. Talagang pinagsisikapan natin, kahit na hindi pa membro, mapuntahan natin at ma-discuss yung Magna Carta for Homeowners Association, yung Republic Act 9904, yung IRR niya, dati 2021 IRR, ngayon meron na pong 2024 IRR. Paano magkadakdak ng eleksyon? Dinidiscuss natin yan sa mga ELECOM. Yung ELECOM, hindi pwedeng pakialaman niya ng mga officers. Manonood lang yung mga officers dyan. Sila ang may kapangyarihan pag conduct ng election dyan po sa mga homeowners association. Sila na rin ang gagawa ng mga report na ipapasa po sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSHUD. Ako ang marching order ko kahit noon pa. Pag presidente ka, huwag kang maghawak ng pera. Dahil kapag ang pera ng asosasyon nasa presidente, siguradong-sigurado ako, merong korupsyon. Kaya sa lahat ng presidente nakikinig ngayon, huwag talaga kayo maghawak ng pera ng asosasyon. Unang, hindi nyo yan trabaho. Nakalagay sa 9904, hindi nyo yan trabaho, maghawak ng pera. At paghawak mo yung pera, may biglaang dumating sa bahay mo, wala kang pera, ay magagamit mo yun pang pakapi mo, pang pamerienda mo. Oh, di ba? Sabihin mo pang palitan mo pa yun, corruption pa rin yun. Nagkaroon ka ng problema, aba, nandyan yung pera ng asosasyon, nasa bahay mo, aba, magagamit mo yun. Matitim ka magamit mo yun. Kaya iniiwas ko kayo dyan. Di ba? Ibigay mo sa treasurer. Treasurer, ibangko natin yan. Dahil nakalagay sa batas, kailangan meron tayong bangko. May bank account tayo. Yun po yan, ha? Ang sa during my time sa Principal Siksikan Homeowners Association, tayo presidente, ang naiwan kay treasurer yung petty cash na 5,000 pesos. Para kapag may kastusan sa homeowners, meron kang mabubunot. Huh? At saka yung emergency fund namin na 3,000 kasi meron tayong pinasang resolution magkaroon ng emergency fund. Halimbawa, may biglang nagkasakit, walang-wala talaga yung mga membro ninyo. Ay, treasurer, baka pwedeng pahiram mo na ako dyan ng 3,000 kasi pumunta ako ng ospital. Ayun, so papalitan din. Yeah, dapat yung hawak ni treasurer, ganun lang, yung petty cash, saka yung emergency fund, kung meron kayong emergency fund. Ako, naniniwala, basta't maayos ang pamamahalaan ng Homeowners Association, may pera ang Homeowners Association. Pag walang pera ang homeowners, nako, ibig sabihin, wala nagbabayad. Bakit? Eh, hindi mukhang maayos yung pamamahala sa homeowners. Transparency and accountability. Yan ang kailangan. Pag-alam ng tao kung saan napupunta yung kanyang pera, may financial report, every meeting, audited ng auditor, aba, matutuwa yung tao. Ha? Ay, alam nila kung saan napupunta. Meron kayong every meeting ninyo, merong president report, o ito yung ating mga accomplishment report for this quarter. Kung halimbawa, quarterly yung meeting ninyo. Kung monthly, for this, ano, month. Hindi yung, pag nag-meeting kayo, ang pinag-uusapan nyo, singilan lang. Kailangan, bilang isang leader sa inyong community, maging innovator ka din. Maggumawa ka ng mga programa na makakatulong doon po sa mga homeowners ninyo. Katulad, gumawa ka ng Hua Pharmacy. O, di ba? Libreng gamot para sa mga homeowners nyo. Yun. Yung mga gamot na pang-emergency. Pang high blood, pang sakit ng tiyan. Di ba? Pagka nagkaroon sa gabi, emergency, meron kayong gamot na maibibigay. Mga programang pangmasa. Pag ngayon, pasukan! Libreng gupit sa mga kabataan! O, di ba? Yan, pwede yan. Yung mga ganun programa ba na makakatulong sa ating community? Dahil nakalagay sa joint memorandum ng DHSUD at ng DILG yung mga basic services, dapat tulungan natin ang gobyerno na maibigay sa ating mga kababayan yung basic services. Yung mga pangunay pangangailangan natin mga kababayan, pwede po natin itulungan po natin yung gobyerno natin. At para mapanatili ang kapayapaan, pwede kang gumawa ng auxiliary tarot mo. Sarili mong mga bantay sa Homeowners Association mo. Matutuwa pa yung mga membro mo, di ba? Kasi safe sila. Yun. Hindi yung puro na lang singilan sa tax, sa monthly amortization, sa monthly dues, sa tax. Kailangan yung tax mabayaran kasi bakit hindi mo binabayar? Baka ma-elite ka ng city government. Ngayon, yung tao, maraming binabayaran, masakit sa ulo. Ano gagawin mo? Mag-strategize ka. Tulad sa Prince Bill, nagpasa kami ng resolution, yung monthly dues, gawin natin from 50 pesos, gawin 100. Pero, wala kang babayaran ng tax. Pumayag ang mga tao hanggang ngayon. 100 pesos yung monthly dues ng Prince Bill. Walang binabayarang tax kasama doon sa monthly dues na. O, di ba? Natuwa yung tao kasi wala na siya binabayarang tax pa. Kasama na sa magbayad ka na ng monthly dues, yung tax bayad na. Strategize. Be innovator. Di ba? Hindi yung puro lang kayo away ng mga officer, kanya-kanyang silipan. Pagka may nagpa-assume, yung admin fee, kukuhanin nyo pa. Mag-overprice pa kayo. Kung ang pa-assume ay 50,000, mapatungan nyo pa ng 30,000 para maging 80,000. Tapos, ibubulsa nyo lang din. O, di ba? Alam nyo, yung mga ganong style, alam na namin yan ni Sikral Padilla, ni Pristral Padilla, ni Prisnicardan nyo. Kaya, danas na namin yung mga nasalubong na namin yung mga problema ganyan eh sa pag-iikot namin sa mga homeowners association. Be accountable sa inyong mga ginagawa. Be transparent. Ito lang yan, simple lang ito lang sa serbisyo. Pagka ikaw kasi, kasi yung pagiging officer ng homeowners association, wala yung bayad. Nakalagay mismo yan sa IRR. Voluntary. Bawal kang magtanggap ng compensation, di ba? Kaya dapat by heart pag ikaw ay maging officer. By heart talaga. Kasi matrabaho, maraming report ang ginagawa. May mga penalties pag hindi mo submit. Diba? Yun ang ano eh. Actually, dati ang barangay ang smallest unit of government. Ngayon, homeowners association na, hindi na barangay. Kasi nga, meron tayong batas. Gawa ng 9904, meron ng pamahalaan yung homeowners association. Mas matindi pa nga tayo sa mga purok eh. Yung purok, walang sinasubmit na report sa barangay. Walang nire-require yung barangay na dapat ganito ka, magpa-eleksyon ka, ganito. Walang batas eh. Walang batas na nag-institutionalize doon sa mga purok. Pero sa homeowners association, merong 9904. So, meron tayong pamahalaan. Kumbaga, merong pamahalaan sa loob ng homeowners association. At nagsasabi tayo doon sa isang departamento mismo. Yung barangay, sa DILG. Yung mga homeowners, sa DSSUD. Diba? Ganun yun eh. Yung mga prok nga, walang sinasabitan eh. Kaya mas matindi pa yung bigat ng responsibilidad natin sa mga kahuhuan natin, sa mga hoans. O, diba? Napakabigat ng ano natin. Kaya hindi basta-basta maging officer. Yun ang tatandaan ninyo. Hindi basta-basta magiging officer ng homeowners association. Ngayon, paano yan? Wala kang sweldo, wala kang palaging may busy diary reports. Pagmamahal. Sabi ko kay Manong Boy, ng Elias Mixa, Manong Boy, bakit ba masarap ang tinapay mo? Sabi ni Manong Boy, kasi maiksinamahan ko ng pagmamahal. Ganyan din, samahan nyo ng pagmamahal sa pagsiservisyo sa mga homeowners association. Pasarapin natin ang samahan sa Homeowners Association sa pamamagitan ng serbisyong may pagmamahal. Mga officers, mga presidente, mga BOD, mga grievance committee, sa HUA DRRM committee, sa Gender and Development committee, at lahat. Yan po, samahang walang katulad. Samahang may pagmamahal. Yan, samahan niyo yung servisyo ninyo ng pagmamahal para maganda ang samahan sa Homeowners Association. 5:28 ng hapon, mga katropa, magbabalik pa ang inyong programang Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Samsung Plus Gold.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alis ang manhit.
17: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Pagpili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
26: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: Mga katropa, exa!

0: Balik tayo sa ating programa 537 na po ng hapon. Sabi ni Sir Bobby Balami, kao naman yung building sa Angeles City, malapit yan sa SM Clark. Yung building, syempre dati ako nakatira doon, pero sa City of San Fernando, oo nga po eh. Doon sa Balibago. O sa may Balibago po yun, sa may barangay Balibago. Zinaida Banto, good afternoon. Maribel Gasita, good afternoon. Rio Eva Arzaga, madamay. Magandang hapon. Jane Arguelles Hermoso. Sir Ding Estrella. Tom Slucero, magandang hapon, katropa. Ay, update po na tayo sa resulta ng palaro natin sa partial and official medal tally sa palarong pambansa. Ha? Sa Agusan del Sur, as of May 26 ngayong araw, alas 9:43 ng umaga, overall rank 1, yung Negros Island Region, merong 4 na medals, isang silver, isang bronze. Kasunod, number 2, yung Region 6, Western Visayas, 3 gold medal, 4 na silver medal, at 4 na bronze medal. Kasunod ng Region 4A, Calabarzon, yung meron siyang 3 medals na gold, 2 silver medal, 3 bronze medal. At pang-apat NCR, National Capital Region. Pang-apat yung pang-apat pa, sa bagay, pangalawang araw pa lang eh. 3 gold medal, 2 silver medal, at 2 bronze medal, no? Dikit yung laban sa first day, dikit pa. Oh, kasi ano lang, magkaroon lang ito yung second hanggang fourth, magkaroon lang ng isang dagdag na gold medal. Magpapalit na ng ranking. Yon pong Region 4B. Hanapin natin, ha? Region 4B. Pangilan tayo? Region 4B. Nako, wala pa tayong medals na nakasusungkit. Kahit isa. Yan, wala pa. So, hintay-hintay lang natin. Wala pa kahit isa eh. Kasama natin sa wala yung BARM. Pang rank 13 tayo eh. BARM, rank 13, Region 4B, tsaka yung Philippine Schools Overseas number 13. Wala pa tayo nakukuhang medalyan. Sige lang. Kaya yan! May maro pa! Lalo na yung mga volleyball boys, volleyball girls. Sa elementary, siksikan yan! Mga taga-siksikan yan! Yung basketball, mga bataan ni Sir Gilaw yan! Mga taga-San Miguel yan! Kayang-kaya natin yan! Go! Mimaro pa! Kayang-kaya yan! Makakahabol yan! Ito na! Habol muna tayo! 5:41 ng hapon. Punta na po tayo sa pangalawang bahagi ng atin pong mga balita. Ito pa pala tayo kay ano, di ba? Tama ba kay Dennis? Kay Ma'am Icy, no? Kanina pa tayo. Kay Ray. Yung kay Ma'am Icy, wala pa. Sige, kay Ray muna tayo, kay Ray. Isa pong dalagita sa bayan ng Nara, pinaghahanap po matapos may ulat na nagwawala. Saan kaya ito pumunta, ha? Katropa mo sa balita, Ray Elgaran!
1: Pinaghahanap sa ngayon ng mga otoridad ang isang 14-anyos na dalagita matapos itong may ulat na nawawala at hindi nakauwi sa kanilang tahanan kamakailan. Kinilala lamang itong si Angel Morgelena Lagera o mas kilalang si Angel, 14-anyos na pawang residente ng Purok Bagong Pag-asa, Barangay Antepuluhan, Nara, Palawan, kung saan sa inilabas na anunsyo ng mga otoridad, huling nakita o mano ang talagita ay noong Mayo 17, 2026 pa at magpahanggang sa ngayon ay wala pang ulat na ito'y nakauwi na dahilan na para mangamba ang kanyang pamilya. Samantala sa ngayon ay patuloy naman ang panawagan ng Nara MPS sa publiko na kung sino man raw ang magkakita sa talagita ay agad lamang ipagbigay alam sa kanila o sa pamilya ni Angel. Iyan ang balita natin naman sa inyo. Ang Santon Herbal Oil, nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan, ang sa Firm News.
0: Maraming salamat ka tropang Ray El Garan. Sana po makauwi na sa kumukup-kup sa kanya, ha. Pakisabi naman sa kanya na umuwi na. O, itong dalagita baka nagtampo eh. Wag naman. Pa sa mga kumukup-kup, ha. Pakireport po sa pulisya or pakiano po sa kanya pong parents. Okay, 5:43 ng hapon. Diretso tayo, engineer. Sino kasunod natin? Kampanya kontra illegal sa forest products, tinalakay sa pagupulong ng Taytay Multisectoral Forest Protection Committee. Katropa natin sa balita, Pilya Mucha!
2: Nagtipo ng iba't ibang ahensya at sektor sa isinigawang pagpupulong at seminar ng Taytay Multisectoral Forest Protection Committee kaninang umaga Mayo 26 upang paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na pagbiyahe at paghawak ng mga undocumented forest products sa munisipalidad. Idinaos ang aktividad sa pension and restaurant sa Barangay Poblasyon Taytay kung saan tinalakay ang mga naikalang insidente ng pagkakasabat ng mga undocumented forest products, mga updates mula sa mga membro ng committee at ibang usaping may kaugnayan sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapatupad ng environmental laws. Nakiisa rin sa pagpupulong ang mga tauhan ng 401st Battalion Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion, sa panguna ni Police Master Sergeant Mel Jaffet Salmo, Investigation PNCO. Layunin ng naturang pagpupulong na mas mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya at stakeholders sa pagpigil sa illegal forest activities at pagsusulong ng mas mahigpit na pangangalaga sa likas na yaman ng Palawan. Binigyan din ang mga kalahok ang kalagahan ng samasamang pagkilos upang maprotektahan ang kagubatan at masigurong patuloy na pagpapatupad ng mga batas na nalaglaylayong mapanatili ang balansing kalikasan sa lalawigan. At yan ang balita sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilang mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Bilang mo siya. Samantala, pamahalaang palalawigan nagkasa... Ito muna, si Ray naman, si Ray. Ha? Si? si? Ah, si Dennis. O, isang... Parang mali yung nabasa ko kanina. Ito muna, yung may warrant of arrest, tama ba? Isang individual sa bayan ng Rizal na may warrant of arrest, arestado ng mga otoridad. Katropa natin sa balita. Dennis Chua!
3: Nanakit na mo.
0: Andali lang. Nawala, Ness.
3: Isa din Chua na may-initial presiding judge Pampilio Itod Sala Jr. Ng Regional Tri-Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Naharap ito sa kasong paglabag sa Section 10 Republic Act 716 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination Act. Kaugnay ito, wala namang inirekomendang piyansa ang korte para sa akusado. Samantala, nasa kustodya na ito ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang dansa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropa Dennis Chua.

0: siya uurong sa pagpapatupad ng notice to vacate na isang abiso na kailangan ng umalis sa inuupahan o property sa mga ilegal na kabahayan sa mangrove area sa Barangay San Jose, lungsod ng Puerto Princesa, kahit pa nakaapekto umano ito sa susunod na halalan. Ayon kay Kapitan Trinidad, malinaw na ipinagbabawal ng batas ang pagtatayo ng bahay sa mangrove reserve at itinuturing na timberland, kaya kailangang ipatupad ang kautusan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sa kasalukuyan, nasa 29 na kabahayan ang sakop ng notice to vacate matapos mabigyan ng ilang taong palugit ang mga residente na kusang lumikas o magsagawa ng self-demolition. Matatandaan na una nang naipaliwanag ng barangay nais gawing tourism site ang naturang lugar, ngunit hindi ito maisasakatuparan hanggat hindi na ipapatupad ng mga kinaukulang ahensya ang pagpapaalis sa mga residente. Yan ang balitang hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IZ Pacaldo. Dapat pangalagaan po natin ang ating po mga bakawan. Napakahalaga po ng mga bakawan natin, ha? Diyan po ay yan ang mga nagpapalaki, yung mga bagong pisa. Yung mga bagong pisa ng mga anak ng mga isda. Diyan po yan sila. Habang kung papanoorin nyo po yung atin pong kahalagahan ng mangrove forest natin, marami po yan dyan, buhay ilang. Oh, may mga unggoy din nga dyan eh. Oh, meron din dyan. Tapos may mga saka-saka. May alimango. Dami. Oh. So, tsaka yan ang natural, ano natin, natural flood control natin laban sa tsunami, mga katropa. Sa storm surge, kapag mayroon tayong ganyan, yung storm surge, papunta muna sa mga bakawan natin, hindi natutuloy doon sa mga kabahayan kasi naharang na sila. Meron ding mga ano dyan, mga pag-summer, may mga pulot-pukyutan. Ay, madami yan dyan. Oo, so, diba? May mga ano dyan, wildlife dyan, may mga walu-walo dyan, may mga bayawak din dyan. Madami pong namumuhay dyan sa bakawan. Oh, minsan may naliligaw pang buhaya na maliit. Oh, di ba? Kasi nga maraming ano diyan eh. Maraming pagkain. Nakita mo yung mga iyong pating? Binapanood ako sa television, sa YouTube pala, yung pag nanganak yung pating, yung mga maliliit na pating, doon yan sila na gano'n din sa may mga bakawan din. Doon mo na, siyempre, mga bagong panganak lang eh. Doon mo na yan sila na mumuhay, na practice paano kumain ng mga maliliit na isda, di ba? Yung mga ganun eh. So, maraming ano dyan, maraming kabuhayan ang nakasalalay dyan po sa mga mangrove forest natin, mga katropa. Kaya ingatan po natin yan, ha? Huwag po natin salaulain. Yun po ang sana, ha? Magkaisa tayo para sa pagprotekta ng mangrove forest natin. Every year, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, meron tayong ginagarap na love affair with nature. Particularly pa nga dyan sa ano eh. Dyan sa San Jose dati. O, nagtatanim tayo dyan, di ba? So, sana ay pangalagaan po natin ang ating mga mangroves natin. Pag wala kang ulam, nako, punta ka lang dyan. Kuha ka ng saka-saka. O, gataan mo yung saka-saka. Napakasarap ng saka-saka. Alam nyo yung saka-saka. Akyat-akyat. Yung mga balilit na gaya na umakyat, saka-saka yan eh. Pasensya na, kayo nun nung asawa ko eh. Kaya mahilig sa saka-saka. Siyempre, dabay na rin ako. Saka masarap talaga. Sa bagungon. Yan, masarap yung bagungon. Meron dyan sa mga groups. Sa Los Bibinda, doon sa amin sa Los Bibinda. Napakakapal ng mangroves. May ilog dyan eh. Dito sa may papunta ka ng Santa Lucia, may ilog, galing ka ng Los Bibinda, mayroon yung ilog yan. Makapal talaga dyan. May rahe pang bagungon dyan. Tapos doon naman sa may Binonsalian, ganon din. Marami doon. Pangalagaan natin yan. Ha? Sa siksikan, marami rin mangroves. Napakadaming mangroves ng lungsod ng Puerto Princesa. Napakayaman natin sa mangroves. Kaya kailangan nating proteksyonan yan. Samantala sa

0: Iba pang balita, residente naman ng West Comoro Road sa Barangay San Miguel. Nabiktima ng 500 pesos na peking pera. Nako, publiko, pinag-iingat. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo!
1: Pinag-iingat ngayon ang publiko dahil sa mga naglipa ng 500 pesos na peking pera sa bahagi ng Westcom Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, kung saan may iilan umano na nabiktima lalo na mga tindahang malalaki. Matatandaang noong nakalipas na buwan ay merong mga modus na bibili sa tindahan at ibabayad ang mga peking pera upang hindi mahalata ng mga nagtitinda. Kaya naman paalala sa lahat na maging vigilant sa lahat ng pagkakataon. Samantala, sakali namang merong mapansin na kahinahinala ay agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Girly Kadasyo. Ang atin po mga balita atin po sa inyo yan ng Yest Health Products, katulad po ng Santon Coffee Mix, ng Santon Herbal Oil at ng Cess the Pain, mga katropa. Punta po kayo sa mga Yest Health Clinic natin ha, sa mga partner natin ng pharmacy para ma-avail nyo po yan yung mga produkto na yan na talagang mapagkakatiwalaan, maasahan para gumanda ang ating kalusugan. Doon pala sa mga nagtatanong sa school supplies, paano kayo makaka-avail sa school supplies ng city government? Sabi ni Sir Herbert Moreno Javier, ang staff ni Konsehal Oliveros, magpa-enroll lang daw po kayo ng anak nyo at yung listahan ng lahat ng enrollees galing sa school ang pagbabasihan ng distribution. Yun. Yun po ha. Sa public school po ito ha. Mga katropa, 104 na school plus 4 na integrated school, bali 108 lahat na eskwelahan, mga katropa. Sabi ni Sir Herbert Javier, magpa-enroll lang po kayo ng anak nyo at ang listahan ng enrollees galing sa eskwelahan, yun po ang pagbabatayan. Kaya kailangan bago magpasukan ay hanggang ano lang dito, meron pang after ng sa first week ng pasukan may nagpapa-enroll pa eh. Kaya yung listahan hindi agad-agad magagawa. No? Kaya po meron talagang delay sa distribution. Kasi yun po yung magiging basis. So, bahagay lang namang madidelay, hindi naman matagal ang mga katropa. So, yun po ha, sa mga, ito po ay sa Puerto Princesa, hindi po kasama ang munisipyo. Kung sa munisipyo ay meron din pong mga programa ang mayor ninyo. Kung wala po, may himasin ninyo. Himasin ninyo yung mga, yung inyo pong mga mayor na magkaroon ng ganitong programa. Ang si Konsehal Vito Oliveros last year nagpasa ng ordinansa. So by way of ordinance. So ngayon po, siyempre mapapunduhan yan. Ordinansa na yan eh. So yung mga SB member, gawa rin kayo ng ordinansa. So para next year, mapunduhan din yan. Okay! Mga katropa, wala na kaming oras at panahon. Sa ngalan po ni katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal. Sa ngalan naman ni katropang Alison Salvatos. Ay, magandang hapon muna kaya Nanay Vilen, kay Nanay Evelyn Alcantara, pati kay Tate Alex, nakikinig din palagi sa bayan po ng Brooks Point. Ha? Magandang hapon po dyan. Tsaka yung mga nangangalaga ng aso, yung Post and Cross, na ba yun? Tama yun, nakalimutan ko na eh. Dyan sa may Barake, sa may bayan ng Aburlan. Salamat sa pag-aaruga sa mga aso ha. Sa mga gusto pong mag-donate po ng mga pagkain, vitamins, pwede po kayo mag-donate doon. Okay, pag yung mga aso doon, yung kayang alagaan, pwede na po kayo doon pumunta. Sa may Barangay Barake lang po yan. Mga katropa, sa ngalan po ni katropang Alison Salvatos, ako po ang inyong lingkod. Katropang Kagawad Mike Escote, magservisyo po tayo sa mga Pilipino nang meron pong pagmamahal. Magandang hapon, ingat po tayong lahat.
2: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
3: XFM.
9: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
10: Yolito Binto Coco, Barangay Tinitian, Rojas Palawan.
11: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
10: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
11: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
10: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
11: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Estueta, kumusta po sir?
10: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Estueta. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
11: Balik na talaga sa normal yung katawan?
10: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
11: Nakaka-farm na?
10: Opo, farm na ko. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga magkakalimutan ng gamot ng Health to Health.
9: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Hello mga katropa, good evening po. Binabati ko po muli ang ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng istasyon ng 104.7 Palawan. Nandito po muli kami kasama ang inyong lingkod sa gabing ito upang magbigay po muli ng patnubay sa mabuting kalusugan dito sa programang The Secret of Health. Kasama din po ang inyong wellness consultant sa gabing ito. Good evening, Doc.
3: Good evening sa iyo, katropang Cynthia. Good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. Sana nasa magandang kondisyon ng pangatawan po kayo ngayong sa oras nito. At ngayon naman po ay muli nyo kaming makasama. Ating pag-usapan uli mga katropa ang mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin ngayon. Atin niyang tatalakayin, yung mga pagkain na dapat iwasan, yung mga pagkain na dapat kainin, no? Pag mayroong mga karamdaman. Kaya isa yan sa aming ipapaabot sa gabing ito sa inyong mga katropa.
2: So bago po ang lahat mga katropa, babanggitin ko po muna ang aming text line number para kung may mga katanungan po kayo mula sa inyong mga karamdaman upang makabigay kami tulong or sagot sa inyong mga katanungan para sa inyong kagalingan. Ito po ang aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text ng inyong mga katanungan. Okay, Doc, good evening muli. So ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
3: Yung ating tatalakayin sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na kidney stone.
2: Kidney stone. So ano po ito, Doc? Ano ang kidney stone?
3: Itong kidney stone, katropang Cynthia, ito naman yung bato na nabuo sa loob ng ating kidney or bato. At ating pag-uusapan dito, katropang Cynthia, itong apat na klaseng bato sa kidney.
2: Okay.
3: At isa sa bato sa kidney na bumuo ayon sa pag-aral, 80% po ng bato sa kidney ay mula po sa calcium. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At ito yung nakita sa may mga kidney stone, mga katropa, na ang pinaka-dahilan din, katropang Cynthia, na nagkakaroon ng calcium oxalic stone ay masyadong abnormal yung absorption nila. Marami yung malakas mag-absorb yung tiyan nila ng calcium. Kaya pag mahina magtapon yung kidney nang inaabsorb ng bituka ng mga calcium, ay talagang naabutan ng pagbuo ng mineral na bato. Naabutan ng pagbuo ng bato. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At sa pag-aaral din, itong may mga calcium oxalic stone, katropang Cynthia, mga katropa, ay medyo may problema sila sa parathyroid gland, no? Kasi itong parathyroid gland, sayo nagre-regulate ng calcium sa katawan, katropang Cynthia. At pangalawa naman, itong uric acid stone. Ito yung nangyari, katropang Cynthia, kapag mataas ang antas ng uric acid sa ihi. Madalas ito mangyari sa may gout o mga kumakain ng maraming pagkain mayaman sa purine. Ano ba yung mga pagkain na mayaman sa purine? Halimbawa po na mga red meat, yung mga seafoods, matataas po yung purine yan, katropang Cynthia, yung mga madugo na isda. Kaya sa may mga kidney stone,
2: so yun yung bawal.
3: Yun yung mga source ng purine, katropang Cynthia.
2: Okay.
3: Pag yung purine, pag i-process yan ng atay, ay yung end product niyan ay nagiging uric acid. Karamihan sa may mga uric acid stone, katropang Cynthia, yung may mga gouty arthritis.
2: Uh-oh.
3: Kasi medyo marami yung uric acid niyan sa kanilang dugo, no, na hindi ganong naitapon ng kidney. Kaya mangyari, magkakaroon ng bato sa kidney. At pangatlo naman, katropang Cynthia, itong estrobite stone. Ito ay dulot ng paulit-ulit na infeksyon na daanan ng ihi. Maaari itong lumaki ng mabilis at maging malaki na nakaharang sa daliwian ng ihi. Itong estrobite stone. At yung bato na ito na klase, katropang Cynthia, ay karamihan, ito yung bato na tumutubo sa kidney ng mga kababaihan. Kasi mostly, sa mga nakakaranas na laging nagkaka-infeksyon, UTI, katropang Cynthia, ay yung babae. Kaya sila yung prone sa ganitong bato. At pang-apat naman, itong cystine stone. Ito naman yung bihirang pangyayari at dulot ng namamanang kondisyon kung saan labis ang dami ng amino acid na cystine na inilabas sa ihi. Ito naman yung klase na stone, katropang Cynthia, na dahil sa namana, no, sa magulang. At yung mga bato sa kidney, pag pabayaan din yan, katropang Cynthia, ay marami ding mga komplikasyon. no? Pwedeng dahilan ng pamamanas, pwedeng dahilan ng pagtaas ng creatinine.
4: Marami ng complication,
3: no? Itong bato sa kidney pag napabayaan. No, lalo na pag hindi maingat sa pagkain, kahit may kidney stone na, pero na-enjoy pa rin nila yung pagkain ng mga bawal, iba-ibang mga pagkain. Kaya ang resulta, mas lumala yung kanilang pakiramdam sa kanilang bato. Kaya mas maganda kung mayroong mga bato sa kidney, dapat mag-iwas na sa mga bawal, katropang Cynthia. No, gaya ng mga red meat, yung binabanggit natin, dapat iwasan yun. No, mga sugary drinks, gaya ng mga soft drinks, at yung mga iba-iba pang mga inumin na matatamis, no, na may mga refined sugar. Ay talagang yan ay nakakadagdag paglala sa mga karamdaman. At pati yung mga tinapay biscuit, gatas ay dapat iwasan din kung may mga kidney stone. Na para hindi mas lumala yung kondisyon ng ating kidney. Para maiwasan yung mga mas malalang komplikasyon. Kaya mas maganda, katropang Cynthia, mag-inom sila ng ating mga produkto ng Yes to Health. Kung sila ay busy sa araw-araw, walang panahon sa pag-extract ng mga juices or paglaga ng mga herbal. Kasi nga sa sobrang busy, no, pagising pa lang sa umaga, iniisip na kaagad yung trabaho. Yes, naka-focus yung isip sa trabaho, hindi naka-isip muna sa kalusugan. Kaya ang mangyari, pag mag-edad na ng 30, 40, mayroon ng karamdaman, katropang Cynthia. Malalang mga karamdaman. Kasi nga yung laging mindset nila, trabaho, trabaho. Walang panahon sa pagbigay ng pampalusog ng katawan. Pag inom ng mga supplement na nakakasigla sa katawan. Kaya yan dapat yung priority natin, katropang Cynthia, mga katropa. Araw-araw yung kalusugan natin. Eh, hindi porket malusog ka ngayon ay tuloy-tuloy na yan na malusog ka. No, mayroon talagang panahon na magkakaproblema ka sa katawan mo dahil sa hindi mo iniisip lagi yung kalusugan mo, kundi yung busy lagi sa trabaho. Yes, kaya yung ating mga produkto ni Yes to Health, at yan yung mga layunin, no? Bakit yan siya ay nasa market na mabilin nyo? Dahil yan ay magbibigay sigla sa inyong katawan. Gaya ng ating Santon Gold, yung Santon Gold natin, katropang Cynthia, ay maganda din yan sa mga problema sa kidney. Kaya mas maganda talaga, mga katropa, na malusog pa tayo, lalo na pag magpatong na tayo ng mga 30 plus, ay talagang supply na natin mga supplement yung ating katawan. Kasi itong ating supplement, Santon Gold, ay tumutulong yan para makaiwas ka sa iba-ibang mga karamdaman, sa mga malalang mga sakit, gaya ng mga bukol, mga pamamaga sa loob at labas na ating pangkatawan. Yung ating Santon Gold ay mahusay at epektibo sa mga pamamaga. At yung vitamin C din natin, ayan ay alkaline vitamin C, kaya pag iinom tayo ng mga katropa ay talagang maramdaman mo kaagad yung pagbabago, yung epekto niya sa iyong katawan. Makita mo talaga yung improvement, pagbabago sa iyong katawan. Yan ay gamit 100% sa katawan dahil yan ay gawa sa alkaline base, no, yung ating vitamin C. Kasi dalawang klase yung vitamin C, katropang Cynthia, yung acidic at saka yung alkaline. Yung acidic na vitamin C ay pag-iinom yung mga katropa natin yan, kahit ilang linggo, ilang buwan na sila umiinom, wala silang makikitang pagbabago. Kasi sa pag-aaral, yung acidic na vitamin C, 50% lang yung na-absorb yan sa iyong katawan, no? 50% din yung nasayang, no, sa iyong katawan. Kaya marami sa ating mga kababayan na uminom ng vitamin C palipat-lipat, kasi yung vitamin C nila na inom dahil acidic ay wala silang nakitang pagbabago sa kanilang katawan, walang pag-improve. Kaya naisip na maghanap ng mga iba ng vitamin C. Kaya yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay talagang alkaline vitamin C siya. Kaya pag-iinom yung mga katropa natin yan ay talagang mayroon silang pagbabago na observe sa kanilang katawan. Kasi yung vitamin C ay napakalaga yan, lalo na pag may karamdaman, katropang Cynthia, para mabilis gagaling, ay yung vitamin C ay talagang nangunguna sa iyong kagalingan para mabilis kang gagaling sa iba-ibang karamdaman. At mayroon din tayong premium D3, katropang Cynthia, dyan sa ating clinic. Yan naman yung supplement natin na nakatulong sa pagpapadami ng good cholesterol sa katawan. Yung good cholesterol, katropang Cynthia, ang function naman niya sa katawan ay naglilinis at nagtatanggal siya ng mga barado sa ugat. Yan yung function ng ating premium D3. At sa pag-aaral din, yung BCO na content natin, premium D3, katropang Cynthia, ay mayroon siyang monolaurin na tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, kung iinom ang mga katropa natin ng vitamin D3, yung mga virus, bacteria sa kanilang katawan, mga parasite, mga fungus, ay napupuksa ng ating vitamin D3. At ang nakaganda ng ating vitamin D3, katropang Cynthia, ay mas pinalakas siya. Kasi meron tayong mga vitamin D na plain, walang BCO. Meron ding iba na vitamin D, dalawa lang, BCO at saka vitamin D. Na pero sa ating, katropang Cynthia, ito yung mas pinalakas na mga vitamin D3 ngayon. Kasi bukod na mayroon siyang BC o vitamin D, mayroon din siyang malunggay oil. Alam natin, yung malunggay oil, Katropang Cynthia, yan ay tinatawag na miracle plant. Kasi sa mga vitamins mineral, talagang mataas siya sa vitamins. When we say vitamin C, yung malunggay ay napakataas. I-compare mo sa vitamin C sa mga orange, compare mo sa vitamin C sa malunggay, talagang napakataas yung vitamin C na malunggay. No? Kaya isa yan sa matawag natin na mas pinalakas yung vitamin D3. Kaya mas magandang inumin yung ating premium D3 soft gel. Kasi bukod na may vitamin D, may BCO pa, may malunggay oil. Kaya mas marami yung benepisyo maibigay sa katawan, Katropang Cynthia. Pag iinom tayo niyan, hindi lang pinapuksan yung virus bacteria, pinapatibay din yung buto. Kasi mayroon siyang vitamin D3. At siyempre, mayroon din tayong Visionix, Katropang Cynthia. Na yan ay maganda na pampaliwanag ng paningin. Lalo na sa mga tao na stress yung mata dahil na-expose sa mga radiation sa computer, cellphone, no? Halos yung mga tao ngayon, Katropang Cynthia, talagang babad yung mata nila sa buong araw, no, sa radiation. Kaya the more na napapahina natin yung ating mata dahil sa babad sa radiation, mas nangangailangan yan siya ng mga vitamins, Katropang Cynthia. Yung ating Visionix, mayroon na yung beta-carotene, mayroon na din siyang bilberry, lutein at zeaxanthin. Yan yung apat na mga content po na ating Visionix na malaking tulong sa may mga nakaranas ng mga panlalabo ng paningin, Katropang Cynthia. Ano, lalong-lalo na sa mga tao na gamit na ng salamin dahil sa malabo na yung paningin nila. Kaya yung ating Visionix ay malaking tulong, mga katropa, sa mga panalabo ng paningin. Partneran mo ng vitamin C, Santon, yan ay perfect na kombinasyon para sa panalabo ng paningin, para makaiwatin sa iba-ibang mga karamdaman. At siyempre, meron din tayong mga coffee dyan, Katropang Cynthia, dyan sa ating clinic na maganda sa mga tao na mahilig sa mga coffee. Alam na pag nagkaedad na, Katropang Cynthia, talagang pagising nila sa umaga niyan, iniisip talaga nila niyan unang-una yung pagkape bago magsimula ng trabaho sa umaga. Talagang kape talaga yung kanilang naisip. Kaya siguraduhin natin na yung kape natin, Katropang Cynthia, mga katropa, yung kape natin ay nakakabigay sigla sa ating katawan. Habang nagkakape ka, tumitibay, lumalakas din yung katawan mo dahil sa mga kape na healthy. Kasi yung mga kape, lalo na yung mga moray na kape, mga katropa, ay mataas ang caffeine na nakukuha, na papasok sa katawan. Kaya yung mga caffeinated coffee, pag habang tumatagal na tayo nagkakape niyan, maramdaman natin sa ating katawan ay unti-unting humihina. Hindi lang humihina, nagkakaroon pa ng ibang karamdaman dahil yung caffeine ay naagaw niya yung lakas ng katawan. Yung mga nerves sa katawan ay imbes na magpahinga dahil sa caffeine ay tuloy-tuloy pa rin yung mga nerves sa pagtatrabaho. Kaya ang resulta ay maraming iniindang karamdaman sa katawan. Kaya iwasan natin yung mga caffeinated coffee, mga katropa. Gamitin natin yung mga coffee, no, na mga herbal. Yan ay produkto po ng Yes to Health. Gaya ng ating Santon Plus Coffee Mix. Yan ay masarap na coffee na gawa po mula sa soybeans. Yung soybeans sa pag-aaral ay mas mataas pa yung protein niya kaysa protein na makukuha sa karne. Kaya yan ay maganda din sa may mga hormonal imbalance. Kasi yung soybeans, isa sa function ng soybeans ay mayroong kakayahan na magpapanormal ng hormone level sa mga babae. No, kahit sa mga lalaki ay kailangan din yan, mga katropa. At meron din tayong premium D3, yung coffee natin na may vitamin D, na ibig sabihin, maliban na kape siya, nakatibay din siya ng buto kasi mayroon siyang vitamin D. At masarap na klaseng kape din ito, mga katropa, itong ating premium D3. At nakaka-neutralize din siya ng acid sa tiyan, no, yung ating premium D3 coffee. At yung ating Santon Gold Coffee Mix at saka Santon Plus Coffee Mix at saka yung premium D3, pag hindi ka araw-araw magdumi, Katropang Cynthia, pag iinom ka ng mga coffee ng Yes to Health, ay talagang makakadumi talaga. Kasi nga, dahil sa fiber na content po ng ating mga coffee. Kaya kung kayo din ay user ng ating mga Yes to Health product, ay mas maganda kayo ay magpunta sa clinic. Diyan sa ating clinic, mayroon kaming special price sa ating mga katropa, no, na pupunta diyan sa ating clinic. Mayroong discount, no, sa mga senior citizen. No, dalhin yung ID at saka sa mga PWD. Yung ID nyo, dalhin nyo lang sa clinic para ma-avail nyo po yung ating discount. At yung regular price naman ng ating product ay sobrang baba na, Katropang Cynthia. Pag ma-avail pa nila yung discount dahil sila ay may dalang senior citizen ID or PWD ID, ay mas bababa pa yung price. Kaya ma-avail nyo din yung libreng check-up sa ating clinic, Katropang Cynthia.
4: No, mayroon tayong check-up na may bayad na titingnan po yung dugo, no, yung live blood analysis. At mayroon tayong libre na gamitan natin na high-tech machine na kaya magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang na mga mineral sa katawan, kasi yan yung pinakadahilan katropang Cynthia, no, na nagkakaroon ng karamdaman dahil sa mahinang organ at kulang sa mga vitamins, mineral. Kaya pag yan yung matumbok, makita sa katawan, talagang maisupply kung alin yung kulang sa katawan, no, at saka mapapalakas din yung mga mahinang organ. Kaya bisita na mga katropa sa ating clinic, no, mag-avail ng ating mga libreng check-up. At meron din kaming therapy dyan sa ating clinic, no, meron tayong terahertz dyan na maganda po sa may mga hindi maganda ang tulog. Yan naman yung therapy natin dyan sa ating clinic na libre na i-offer natin sa ating mga katropa na pupunta sa clinic. At nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. At syempre, sa may mga mahihinang mga joint, so masakit yung mga joint na mamaga, yung ating terahertz ay talagang mabisa dyan mga katropa, no, sa ganong problema sa katawan. At meron din tayong BioZapper, no, dyan sa ating clinic. At yan naman yung therapy natin dyan sa clinic na mayroon pong charge, $350. Pero yung benepisyon niya maibigay sa katawan ay talagang napakarami. Unang una, yung ating BioZapper ay mabisa po magpuksa ng mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus ng dahilan ng mga infeksyon at iba-ibang mga karamdaman. Para makaiwas tayo niyan, yan talaga yung gagawin natin, no, sa ating katawan, na pupuksain natin yung mga virus, bacteria. At mabisa din, mga katropa, itong ating BioZapper, mabisa din sa may mga problema sa balat, mga balakubak, yan ay nakatulong at maraming nagpapatunay na nakatulong siya na magpagaling o nakatulong siya sa pagwala ng mga problema sa balat at balakubak. At nakakaganda din siya ng mga circulation ng dugo. Kaya yun sa ating clinic, yan yung mga ma-avail nyo mga katropa pag kayo ay pupunta sa ating clinic para masubukan nyo yung mga services natin at saka yung mga libreng check-up. At syempre, mag-avail ng ating mga murang produkto pag kayo ay mismo magpunta sa ating clinic.
2: Okay, mga katropa, no? So, marami tayong natutunan sa gabing ito mula dun sa mga sanhi ng karamdaman, mga tips, no, kung paano tayo gumaling or maingatan yung ating kalusugan, no? So, maraming salamat, Doc, sa inyong mga health tips or sa inyong mga na-share na kaalaman. So, mga katropa, sa mga maari pong pumunta sa aming clinic, ang address po namin ay matatagpuan sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan po, at meron po kaming branch dito sa buong Palawan. Meron po kaming 5 branch. So, yung una, dito po sa Puerto. Pangalawa, meron po kami sa Rojas. Matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES mismo. At meron din po kaming branch sa Nara. Nandun po yan matatagpuan sa Caltex Compound. At sa Brooks Point ay matatagpuan naman po yan sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2. At syempre, meron din po kami sa Cuyo. Cuyo, Palawan. Matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Sa mga nais pong pumunta or magpa-book or magpa-appointment para sa libreng konsultasyon, maaari po kayong mag-message, mag-direct message sa aming mga Facebook page. Ayan, i-search nyo lamang po Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan, lalabas na po ang lahat ng aming mga Facebook page. At maaari na po kayong mag-message kung saan man po kayong lugar na mas malapit na meron kaming branch, dun po kayong mag-message. Ano? So, ulitin ko po ang aming text line number dito sa Puerto, 0907-332-4367. 0907-332-4367. Ayan po, at maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan para makatulong po ang ating wellness consultant na sagutin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
4: At ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Sister Paige.
6: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paige ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paige, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
7: If symptoms persist, call the doctor. Mabilis sa mga
8: butika. Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasulang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold, mas pinalakas.
7: Ano ba, autista? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santon Gold. At nawala po yung hingal ko.
2: Santon Plus Gold.
8: Yahoo!
5: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.
10: Ex

0: XFM. Something plus cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at

pagkabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Santon Plus Cold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call the doctor. Pagpili
9: sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Gold!
10: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus
10: Herbal Oil.
21: XFM.
22: X.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
11: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
13: If symptoms persist,
11: consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
16: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
19: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
19: Ang katropa mo.
1: Exciting!
20: Exciting!

0: the pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa,
2: kape-kape,
0: panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Mag-Santhon Plus Gold!
8: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang pagko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
14: XFM

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ano ba ako? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangbasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Samsung Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod.

0: Rose Pharmacy, Pharma Rich, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island, Palawan, sa Grace Arlene Drugstore, Taytay, Palawan, sa Best Drugstore, at sa Port Barton, Palawan, sa PharmaMed.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Cess the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Pabili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilis sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Something plus gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Importante ang kalusugan, kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM
19: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
18: This is XFM.
19: Ang katropa mo.
18: Exciting!
20: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunod rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
13: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Gold, live testimony.
8: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine.

0: dahil nasa Santong Gold Coffee na.
1: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa lamang uli ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus
12: Herbal Oil.
0: XFM.
15: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! SysDePain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
11: Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansom Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede

0: kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: XFM.
4: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: Pang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
2: Vision X Plus! Softgel Capsule!
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
1: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Ibili sa mabutika. Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanilo ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
14: Sa Coffee Nurse,
13: si sikreto ko sa pagiging active sa work
14: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
13: Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw.
14: Maliban sa masarap siya,
13: gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione.
14: Nakakabata pa!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3.
10: Makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
10: at moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Supple Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
2: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
15: Bibili sa mga butika.
17: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
18: Exciting!

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
5: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusod.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: XFM.
15: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shings Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayo pa
4: at sa nasa
5: kape-kape.
4: Panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santon Plus Gold!
14: Ang ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: It's

0: Platform Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
12: X

0: Phantom Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
0: Santon Plus Gold.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
4: ko. Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
12: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.
17: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
19: XFM Network Philippines.
18: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
19: This is XFM.
18: Ang katropa mo.
19: Exciting!
16: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
3: may gamot ka pa,
6: mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Santon Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus.
8: Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na luthin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganoon na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santol Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santol Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santol Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santol Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Gestrel pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Samsung Plus Gold Premium D3.
4: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite.
11: Sa Coffee Nurse,
10: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela David
1: Tito. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
1: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang antong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione pa.
4: At sa lasa,
5: kapeng kape.
4: Panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
5: spirulina,
4: garlic,
5: plus
4: collagen
5: and glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.

0: Collection, basa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subukta. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katropa, excited!

0: Magaling.
1: Sa ating time, mga katropa, 8 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag, sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Mga katang umaga, mga kababayan, ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-27 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Mga kababayan, mga tropa, mga balitang hatid naman sa atin ng programang Exciting Pilipinas at ng Premium D3 Coffee Mix. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo pong tagapagbalita sa programang Exciting Pilipinas. Ako po si katropa niya Alizon Salbatus. Tako na po tayo sa detalye ng ating po mga

0: Umakyat na sa 510 ang kabuang bilang ng kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan ayon sa pinakauling na ulat na inilabas ng Municipal Health Office kahapon May 25 taong kasalukuyan. Sa datos, mas tumaas ang naitalang kaso ng barangay Ransang na pumalo na sa 126 mula sa dating 124. Sinundan nito ng barangay Puntabahan na may 81, Taburi na may 64, Kampung Ulay na may 59, Padalinga na may 39, Lato na mayroon 36, Kulasya na mayroon 35, Iran na may 30, Kandawaga na may 24, Kanipaan na mayroon namang 16, at nanatili namang 5 ang kaso na naitala ng barangay Bunuga. Mula sa dating 459, tumaas na ng 51 ang kabuang bilang ng kaso sa bayan ng Rizal. Patuloy naman ang sinasagawang monitoring, case finding at response activity ng MSO Rizal, katuwang ang mga barangay health workers upang mapigil ang pagkalat ng sakit at mabigyan ng agarang lunas sa mga apektadong residente. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang maraming salamat, Kachua Pange Dennis. Samantala, mula sa bayan ng Rizal, punta tayo ng bayan ng Quezon. Yun naman daw po mga empleyado ng LGU Quezon na sumailalim sa random drug test, umabot ni muna sa 400. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
3: Pumapalo sa 463 ang sumailalim sa eksaminasyon ng drug test at nasa 137 naman ang sumailalim sa Oplan Harabas ang mga empleyado ng LGU sa Quezon, Palawan kamakailan, kung saan ang nasabing aktibidad ay formal naman itong inanunsyo at sinagawa pagkatapos ng flag raising ceremony na inilunsad ang aktibidad sa Municipal Gymnasium Barangay Alfonso 13 Quezon, Palawan, na ito'y inorganisasyon ng PDEA Palawan nang tumungo ang mga ito, katuwang ang iba't ibang ahensya ng mga otoridad. Samantala, inaasahan namang ilalabas ang resulta ng lahat ng mga empleyadong sumailalim rito ay sa araw umano ng Lunes. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Ray. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating po mga balita, balitang lokal pa rin. Punta naman natin ang bahaging norte ng ating pong lalawigan. Puno ng kahoy na pinangangamba po ng mga residente na matumba. Hiniling na maaksyonan agad ng mga kinauukulan sa bayan ng El Nido. Katra pa naman natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
4: Nagpayag ng pagkabahala ang mga residente ng Sitio Kalan ng Barangay Masagana, El Nido, dahilan sa malapit nang matumba ang isang puno ng kahoy sa gilid lamang ng daan sa sementeryo ng nasabing lugar. Kanya-kanya na rin kumuha ng larawan at videos ang mga nakapuna at ipinost ito sa social media habang ipinanawagan na maaksyonan na ito ng mga kinaukulan upang hindi maging dahilan ng disgrasya sa mga dumadaan. Ang tinukoy na lugar ay malimit na dinadaanan ng mga residente sa lugar, maging ang mga turistang bisita ng bayan na tumutuloy sa mga hotel sa Kaalan. Matatanda ang bumuhos ng samunsaring reaksyon sa social media, kabilang na ang pagsisi sa mga kinaukulan matapos matumbahan ng isang puno ng kahoy ang isang tahanan sa nasabing barangay na kumitil ng buhay ng isang padre de pamilya. At yan ang balita atin sa atin ng Sandon Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Salamat, Takatrabang Belia. Samantala, mula naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ilang mga opisyal din muna ng Puerto Princesa City Police Office tumanggap ng pagkilala dahil sa malakihang mga operasyon laban sa illegal na droga. Katropa natin sa balitang ito, Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
5: Binigyan ng pagkilala ang ilang mga opisyal ng Puerto Princesa City Police Office nitong Lunes sa kanilang flag raising ceremony

0: Kabilang dito si Police Captain Justin Kenneth Dalyon, Station Commander ng PS2, na siyang nanguna sa bypass operation sa Barangay Siksikan, kung saan ito na ang tinuturing na pinakamalaking transaksyon na aabot sa higit 1 million pesos ang halaga ng illegal na droga na nakumpiska. Tumanggap din ng pagkilala si Police Master Sergeant Ryan Grandia ng CPDEU dahil din sa bypass operation sa Barangay Santa Monica na aabot sa 70,000 pesos ang halaga ng shabu na nabawi sa drug suspect. Sa seremonya, ito na ang unang beses na humarap ang bago nilang hepe na si Police Colonel David Doctopan Jr. na siyang pumalit kay Police Colonel Dennis De Leon na nagsilbing Chief of Police ng halos isang buwan lamang. Nagpapasalamat naman ng mga opisyal ng PNP na tumanggap ng pagkilala. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang lumalakas ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ng bango mula umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, oras natin, isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: XFM. Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: XFM.
5: XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: Diyos, mga katropa, ganap na pong 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga at ang oras naman ay handog naman po sa atin ang pinakabagong kape ng ES to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Meron pong glutathione at collagen. Nakapagkape ka na, gumaganda't gumagwapo ka pa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga tropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita ngayong umaga. Tama na natin si katropang Mike. Liga ng mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Tiniyak na makikinabang sa 3 bilyong pisong uutangin din mo ng city government. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report. Tiniyak ng Liga ng mga Barangay sa Puerto Princesa na makikinabang ang lahat ng 66 na barangay sa planong pag-utang ng city government na abot sa 3 bilyong piso. Ayon kay ABC President Daddy Hemang, nakatakdang gamitin na naturang pundo para sa iba't ibang proyektong pa-infrastruktura tulad ng pagsasayos at pagpapagawa ng mga kalsada, drain system at iba pang serbisyong kinakailangan sa mga barangay. Dahil dito, buong suporta umuno ang ibibigay ng Liga ng mga Barangay sa plano ng city government na umutang dahil malaking tulong ito upang mapabilis sa mga proyekto at mas mapabuti ang serbisyo para sa mga residente ng bawat barangay sa Puerto Princesa. Dagdag pa ni Himanga, mahalaga umuno ang mga proyektong ito upang matugunan ang mga solidarity sa infrastruktura at mapalakas pa ang kaularan sa mga komunidad. Git niya, hindi kaya ng barangay punduhan ang mga malalaking infrastructure project dahil sa liit ng pondo ng mga barangay. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, Research Institute for Tropical Medicine ng DOH, nag-courtesy visit naman din mo, no? Sa Rizal, kaugnay sa Recostart Project, laban sa sakit na malaria. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report.
3: Nagsagawa ng courtesy visit ang mga kinatawan ng Research Institute for Tropical Medicine at Department of Health sa lokal na pamela ng Rizal, Palawan bilang bahagi ng koordinasyon para sa pagpapatupan ng RICOSAR Project sa bayan. Ang RICOSAR Project na nangangulugang Comprehensive Disease Monitoring System for Tackling the Resurgence and Persistence of the Malaria and Other End-of-Priority Inspection Disease for Elimination in the Philippines. Ito manoy nangangulugang programang naglalayong palakasin ang sistema sa pagbabantay at pagtugo ng mga sakit sa prioridad para sa elimination, partikular sa sakit na malaria. Sa pagpupulong, tinalakay hakbang para mapahusay ang early detection, mabilis na pag-uulat at agarang intervention sa mga kaso ng malaria sa komunidad. Layunin din ang proyekto na mapalakas ang pakikipagtulungan sa pagitan ng DOH at lokal na pamahalaan, ganun na rin ang mga barangay health workers upang masiguro ang mas epektibong disease surveillance sa mga lugar sa bayan ng Rizal. Ayon rito, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng lokal na pamahalaan at komunidad upang mapabilis ang pagkamit ng layuning maging malaria-free ang Rizal at iba pang bahagi ng Palawan. Ang RICOSAR Project ay inaasahang magbibigay ng mas malinaw na datos at monitoring na makakatulong sa paggawa ng mga hakbang para sa pag-iwas at kontrol ng sakit sa mga susunod na buwan. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, LGU Nara, nakatanggap din muna ng bagong drone mula sa Department of Agriculture. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report.
4: Natatanggap kamakailan ang ideyo ng NARA ng mga bagong drone mula sa ahensya ng Department of Agriculture, kung saan ang nasabing drone formal lamang tinanggap ng ideyo NARA sa pangunguna ni Mayor Chiram Didanawa. Samantala, ayon naman sa inilabas sa pahayag ng opisyal, matagal na rin nilang inihiling na saray magkaroon ng mga drone ang kanilang munisipyo para umano'y matulungan ang mga magsasaka. Kaugnay nito, labis naman ang pasasalamat ng ideyo NARA dahil sa tulong na kanilang nakamtan, lalo't ito ay malaking tulong rin para sa mabilis at mapadali ang pagtatanim ng mga palay, mais at iba pa. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Rason Palawan, Real Gran at sa Firm News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, live stream at video recording sa lahat daw ng public bidding sa El Nido, ganap na dimanong isang ordinansa. Katrapa natin sa balita, Bella Mucha.
1: Live report. Live report.
5: Ganap ng isang ordinansa at formal nang ipapatupad sa bayan ng El Nido ang Municipal Ordinance Number 0520 of 2025 na nag-uutos ng mandatory live streaming at audio video recording ng lahat ng public bidding procurement proceedings ng lokal na pamahalaan. Layunin ng ordinansa na higit pang palakasin ang transparency, accountability at tiwala ng publiko sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagbubukas ng procurement process sa mamamayan. Nagpapasalamat naman si Consul Percival Austria, may akda ng nasabing ordinansa sa suporta ng Konseho El Nido at punong bayan Edna Lim maging ang kasangguniang palalawigan sa naturang ordinansa. Ayon kay Konsehal Austria, patuloy na nagsisikap ang LGU El Nido na mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng maayos, malinis at malinaw na pamamahala. Dagdag pa ng Konsehal, ang serbisyo ay laging bukas sa taong bayan kasabay ng pagbibigay diin na mahalaga ang transparency upang lalong tumatag ang governance sa bayan. Kasabay nito, inihain din ang isang resolusyon na humihiling kay Mayor Edna Lim na bumuo ng technical working group na siyang maghanda at bumuo ng implementing rules and regulations para sa maayos na pagpapatupad ng nasabing ordinansa. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM.
0: Maraming salamat ako, Tropang Belia. Samantala, balik tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga magulang nananawagan sa city government na ipamahagi na di mano ang mga libreng school supplies gaya ng bag, uniform at uniform sa mga mag-aaral bago di mano sumapit ang pasukan sa Hunyo. Katra pa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
2: Nananawagan ngayon ang ilang mga magulang sa Puerto Princesa City Government na may pabahagi na mga libreng school supplies bagat uniform bago sumapit ang pagbubukas sa klase sa June 8. Ayon sa mga magulang na nagpaabot ang kanila sa lobby sa XFM Palawan, malaking tulong umano ang naturang programa upang mabawasan ang kanilang gastusin para sa pagbubukas ng klase. Umaasa rin sila na maibibigay mga libreng gamit bago sa mismong unang araw ng pasukan upang hindi na sila mapilitang bumili pa ng mga kinakailangan gamit na kanilang mga anak. Matatanda ang sinabi ni City Councilor Victor Oliveros, ang siyang may akda ng ordinansa na bahagyang maantala ang pamamahagi dahil daran pa ito sa procurement process, lalo na unang pagkakataon pa lamang na ipatupad ang naturang programa. Abot naman sa 108 na paralan, kabilang na ang 4 na integrated school ang inaasama ay kinabang sa libreng school supplies, pag at uniform mula sa city government. Yan ang balita natin sa iyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, LG Rojas, pinagkaloban din mo noon ng mga personal hygiene kits mula sa PDRRMO bilang paghahanda din mo sa mga sakuna. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
1: Live report! Live report!
6: Tinanggap ni Mayor Pedi Sabando ang nasa 100 personal hygiene kit mula sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ito ay sa pangunguna ni PDRMO Head Jerry Alili. Ito ang muno ay magsisilbing suporta ng LGU sa panahon ng emergency response, relief operations at mga sakuna o kalamidad sa bayan ng Rojas. Lubos umano ang pasasalamat ni Mayor Pedi sa patuloy na pakikipag-ugnayan at suporta ng PDRMO at pamalang panlalawigan sa mga Rojasenyo. Matatandaan sa tuwing umuulan ay isa ang bayan ng Rojas sa pinakanaapektuhan, kaya naman ngayon pa lamang ay naghahanda na ang lokal na pamahalaan. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho XFM News.
0: Salamat, katropang Girly. Samantala, pondo naman para daw sa libreng school supplies at uniforme sa Puerto Princesa. Posible din mo nang madagdagan. Katropa natin sa balita, Icy Pacaldo.
1: Live report. Live report.
7: Posibleng madagdagan pa ang 70 milyong pondo ng Puerto Princesa City para sa libreng school supplies at uniforme ng mga estudyante sa lungsod. Ayon kay Konsehal Victor Oliveros, nasa 70,000 na mag-aaral mula sa 104 na paaralan ang target ngayon na mabigyan ng assistance. Kaya maaaring dagdagan pa ang budget upang matiyak na lahat ay mabibinipisyuhan. Samantala, aminado naman ng city government na maaaring madelay ang pamamahagi dahil na rin dadaan pa sa mga procurement process ang programa na unang beses ipatutupad dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balitang hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: At sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal, 2 taon na palugit para di muna sa mga tumira sa Bacawan area ng Barangay San Jose. Sapat na daw para makahanap ng paglilipatan. Katraba natin sa balita, Gerald Galas.
1: Live report. Live report.
8: Mahaba na ang 2 taon na palugid para makahanap ng paglilipatan ng mga nakatira sa Purok Bagong Pag-asa sa Barangay San Jose. Ayon ito sa City Anti-Squatting Team. Ayon kay Alex Hermoso, taong 2024 pa na merong notice to vacate na naserve sa 29 na mga nakatira sa lugar, subalit walang umalis sa kanila ni isa. Binigyan ng konsiderasyon ng pamahalaan ng DNR Sentro ang mga ito para malayang makahanap ng maayos na paglilipatan hanggang sa muling naungkat ang kalagayan ng mga ito. Dahil plano na rin ng barangay na iayos ang kanilang floating cottage restaurant bilang panghikayat sa mga bibisita sa San Jose. Mag-uusap-usap ang DNR Sentro, barangay at anti-squatting para ipatupad ang order na hawak ni Alex Hermoso. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 1/7 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito, si katropang Gerald Galas, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Jennings. Samantala, sa oras na 17 minuto makalipas ang alas 5 nang umaga, punta muna natin ang ating ospital ng Palawan. Katropa natin si Kuya Toto Ronay. Good morning!
1: Live report! Live report!
9: Yes, magandang umaga, katropang Ali. Isang city traffic enforcer ang nanatili ngayon sa ospital ng Palawan matapos itong saksakin kahapon ng umaga, partikular na sa may bahagi ng Junction 3. Pasado alas 7 ng umaga, kahapon ng umaga. Nakilala sa alias na si Ray, 61 anyos, residente ito ng Purok Buhanginan, Barangay San Manuel. batay sa hospital report ng ospital ng Palawan na sita umano nito ang enforcer ng isang tricycle na kulurom. Doon na nagkaroon ng diskusyon at hanggang sa nasaksak itong city traffic enforcer ng CTMO. Nagtamo ito ng saksak sa bahagi ng kanan ito ng kamay na agad naman itong narespondyan at nadala dito sa ospital ng Palawan. Sa update nito sa ngayon ay kinakailangan ito na maoperahan yung pinamong sugat matapos itong saksaki ng isang driver ng kolorom na tricycle. At ang ating update naman sa inabangan ng araw ng Miyerkules, 3. At dahil ngayon ay holiday, wala tayong check-up dito sa OPD. Samantala, update natin sa Police Station 1, isang tricycle driver ang nakasagi naman sa bahagi ng Purok Abanico, Barangay San Pedro, kaninang pasado alas 3 ng umaga na umano'y tinakbuhan at hanggang sa naabutan at nadala dito sa Police Station 1 at dito na nagkaayos at nagkasundo na babayaran umano ng tricycle driver ang nasaging motorsiklo. Yan ating balita, hatid sa atin yan ng numero 1 vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na dito sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako ng katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronny. Samantala, ang ating pong tamang oras, ganap na pong 20 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin naman po natin, mga kabayan, mga katropa, ang magiging tayo ng panahon ngayong pong araw ng Miyerkules. Mula sa DOST Pag-asa, si Ma'am Chanel Dominguez.
10: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito may tropical depression category at huling namataan sa layong 1,230 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon po, nasa labas pa naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pero kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery, yung extension po ng kaulapan neto or yung trap ay nakakaapekto dito sa may eastern section ng Mindanao. Samantala, meron din tayong magpapaulan na southwesterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Palawan at western section ng Mindanao. So inaasahan po natin sa Palawan at buong Mindanao makakaranas po tayo ngayong araw ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para sa ating forecast track dito sa ating binabantayan na bagyo, makikita natin mag-i-intensify ito into a tropical storm category habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ng ating PAR by Thursday at Friday kung saan papangalanan po natin itong Domeng. At dito rin po tayo maglalabas ng Tropical Cyclone Bulletin. Makikita din natin dito sa ating forecast track na mag-i-intensify din po ito. Ito ang Severe Tropical Storm Category at ang pinakamataas po niyang category ay typhoon category. Dito po sa ating cone of probability, mababa naman yung chance na ito'y mag-landfall sa anumang parte ng ating kalupaan. Pero ito po ay typhoon category, which is malakas na bagyo at meron na rin po tayong presence ng southwesterly wind flow. So inaasahan po natin i-enhance or hihilain po netong bagyong ito ang southwest monsoon kung saan makakaranas po tayo ng mga pag-ulan starting weekend dito sa malaking bahagi ng ating bansa at posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na linggo. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin sa Luzon ay makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan pa rin naman po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali. Hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Yes po, meron po tayong bagyo pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pa po. So inaasahan po natin makapatuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Para sa Metro Manila, asahan natin ang 28 to 35 degrees Celsius, Lawag 27 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 27 to 40 degrees Celsius, Baguio 18 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 33 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan at buong Mindanao, inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot po ng combined effect na itong southwesterly wind flow pati na rin ang trough ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang magiging tayan ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Dito lang sa ating salalawigan ng Palawan, kalat-kalat ang mga pag-ulan, ang ating pa rin pong mararanasan ngayong araw, mga kabayan, mga katropa. Southwesterly wind flow. Ito na ba yung habagat? Tapos may bagyo, pero ang bagyo po nandun sa may Mindanao pa, mga kabayan, mga katropa. Malayo pa, wala pa sa par. Pero yung trap daw po niya, medyo malawak. O yung kaulapan. Nako, mga kabayan, mga katropa, ingat sa ating pong mga kababayan, especially dito sa lalawigan ng Palawan. Kalat-kalat ang mga pag-ulan pa rin daw po ang ating mararanasan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Samantala, mga katropa, ang ating pong tamang oras, ganap na pong alas 5:25 na po ng umaga. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ng premium DG Coffee Mix at ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix, na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programa, ang Exciting Pilipinas, ngayon pong araw ng Miyerkules, 27 na po sa buwan ng Mayo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa binding po na papakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo rin po ay napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga, Katropang Alizon Salbatos. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome, welcome po muli sa ibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramiri Tuoy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, ito po yung niko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo pong live dito sa atin pong programa. Welcome, welcome po muli. Magkakasama-sama po muli tayo ng live at maghahati na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan ang samot-saring karamdaman na nararanasan ng atin pong mga kababayan. Ha? Kaya samahan niyo po linko dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. I-text po lahat yan, ha, sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan ay po mga katanungan, huwag kalimutan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Kumusta, kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalong-lalo na kung nakakainom na atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ha? Ang atin pong ultimate trio. Kaya bibilangan po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng atin pong Premium D3. Ang atin pong araw-araw nakatuwang sa pagpapatibay at pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Makakuha po tayo dyan ng sapat na nutrisyon, especially yung tinatawag po natin ng mga antioxidants. Napakahalaga po yan, ano, para mapigilan yung napakabilis na oxidation. Ibig sabihin, pagkasira ng atin pong mga selula ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Of course, doon yan nag-uumpisa talaga, no? Sa mga cells ng atin pong pangangatawan, pagka nagkakaroon ng diferensya yan, pagka nagkakaroon po ng problema yung mga selula, sabihin natin, kulang sila ng, ano, ng sustansya, kulang yung lakas, yung integrity ng atin pong mga cells, apektado, iba't ibang organ sa ating pong pangangatawan, mga tissues, at iba't ibang sistema na binubuo po nito, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung oxidative stress na lang na nangyayari sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Na yan yung isa sa mga tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit napakaraming mga tao ang nakakaranas ng premature aging. Ayan. Isa sa mga problema na talagang pinagsusumikapan na resolbahin. Ano? Itong premature aging. Ang tao naman talaga ay tumatanda, eventually namamahinga, ano? Pero ang problema kasi mas napapaaga na, ano? Eh ang mga Pilipino, ang atin pong life expectancy nasa 70, 71, 72. Yan ang life expectancy po natin, mga kaibigan, which is napaka-iksi na yan, ha? Eh kung titingnan natin sa mga datos, ano? Marami ang mga Pilipino na pag-edad pala ng 40, pag-edad ng 50, yung kanilang pangangatawan, ano, yung health status nila, ay parang dekada na mas matanda kaysa dun sa aktual na kanila pong edad. That is reality na nakikita natin at dun sa ating mga Yes to Health Wellness Center, kung makakapunta kayo dun, makakabisita kayo dun, meron tayong tinatawag po na ARDK machine. Tsaka yung Radotech natin. Nakikita doon kung ano na yung kondisyon ng mga internal organs sa ating pangangatawan. Yung sistema na iba't ibang parte ng pangangatawan natin. At nakakapagtaka. Ayan. Nakakagulat. Pag nakikita yung mga edad na 40, minsan nga, yung mga edad na 30, ano? Eh, dihamak na mas matanda na yung kalagayan ng kanila pong mga internal organs o yung functions ng mga sistema sa kanilang pangangatawan. Which is nakakalungkot pag ganun, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang bilis ng deterioration ng atin pong mga internal organs, ano? At yan ay nag-uumpisa po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa kakulangan ng mga sustansya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya hindi basta-basta yan, yung nutrient deficiencies, yung malnutrition, kabilang na rin dyan, yung malabsorption, yan po ay hindi basta-basta na mga problema, even though hindi talaga siya ganun ka-fatal, ura-urada na talagang nagbibigay ng matinding banta sa ating kalusugan. Pero pag yan ay hahayaan po natin, kumbaga ano yun eh, unti-unti sinasaid niyan yung kakayanan ng atin pong pangangatawan o yung pundasyon ng atin pong kalusugan, hanggang sa yung komplikasyon, dun tayo dadalihin talaga, ano? Noong problema po na iyan, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng pansin, wag po natin ipapawalang bahala yung ganito pong mga problema, ano? Kaya nga nandyan ang atin pong ultimate trio bilang pang solusyon, ha, sa ganito pong mga problema. Kapag ka nakikita nyo na nanghihina na yung pangangatawan, kapag ka matamlay ang katawan po natin, inuman na kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and of course, ang atin pong Premium D3. At yan po yung bibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health. Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Kasi Santone
1: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Sa dami ng mga vitamin C ngayon, no? Sa mga butika, mga market, eh, hindi natin alam kung ano yung pipiliin natin na klase ng vitamin C. Bakit nga ba dapat piliin natin ang alkaline base na vitamin C? Especially ang Santone Vitamin C. Anong kaibahan ng alkaline base na vitamin C compared dun sa ibang mga vitamin C, ha? Ang alkaline or tinatawag na buffered vitamin C, kinabibilangan yan siya, no? Ng mga sodium ascorbate, calcium or magnesium ascorbate na vitamin C. Ibig sabihin po nito, mga katropa, mga kaibigan, hindi ito kasing asim ng ascorbic acid na klase ng vitamin C. Ito yung mas gentle sa atin pong tiyan, mga kababayan, ha? Bakit mainam piliin ang ganitong klase ng vitamin C? Dahil ito po ay mas banayad sa atin pong tiyan. Hindi madaling magdulot ito ng hyperacidity o panghapdi, ano, sa atin pong tiyan. Dahil na sa mga kababayan natin, karamihan, ano, ng kondisyon ng kanila pong tiyan ay acidic. So, yung nature ng atin pong stomach ay and usually acidic na po, mga kaibigan, ano? Kaya napakainam itong alkaline based na vitamin C or buffered vitamin C kung ang pipiliin po ninyo or hanap ninyo ay yung vitamin C na hindi magbibigay ng discomfort sa inyo pong stomach area. Ano? Mas bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na meron pong acid reflux o sensitibo yung inyo pong sikmura, ha? O para makaiwas sa mga discomfort, yung pakiramdam nyo parang hinahalo ka yung inyong puntian, ayan, mag-Santone Vitamin C po kayo, mga kababayan, ha? At syempre, mas stable ang absorption ng mga alkaline-based na vitamin C. Dahil buffered po siya, hindi agad-agad nasisira sa acidic na environment yung ganitong klase ng mga vitamin C. At mas tuloy-tuloy ang pag-absorb nito sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Mas mataas din yung tolerable dose ng mga alkaline-based na vitamin C. Kaya ngayon sa Santone Vitamin C natin, meron tayong tinatawag dyan na bumper dose, ano? You can take up to 5 capsule 3 times a day ng Santone Vitamin C natin, mga kaibigan, without experiencing any discomfort sa inyo pong tiyan, mga kababayan, ha? Ganun kaganda ang atin pong Santhone Vitamin C. Mas kaya ng katawan natin ang mas mataas na dose kumpara dun sa mga acidic form ng vitamin C, ha? At syempre, mas kakaunti or halos wala kayong mararanasan ng mga discomfort, ano? O yung tulad ng mga yung mga side effects, ano? Pagka nasobrahan ka ng vitamin C, katulad yung loose bowel movement, kasi yun yung madalas na epekto pag masasobrahan ka sa vitamin C, eh maglo-loose bowel ka, ano? Pero that's not a bad thing, ano? Yun ay ano lang, yun ay way ng pangangatawan mo to dispose those excess vitamin C na hindi nagagamit ng inyo pong pangangatawan, mga kaabayan. Yun yung kagandahan din kasi sa vitamin C, at the same time yun yung crucial sa kanya, dahil hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan. Hindi pwede na mag-take ng marami ngayon para meron kang ikukonsumo sa mga susunod na araw. Hindi po ganun, ano? Kasi ang vitamin C, water soluble siya, ano? Yung nature niya, at the same time, hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya ang ginagawa ng katawan niyan, pag nagamit niya na yung kinakailangan na pangangatawan mo within that day, didispose niya na yung sobra, ano? At pagka medyo mas marami-rami yung nasobra sa katawan mo, so yun, magkikreate yun siya ngayon, ano? Nang ganyan, ano? Loose bowel movement, ano? Or pagdudumi, mga kababayan, ano? At isa pa, ang kagandahan, pagka alkaline-based na vitamin C ang iinumin po natin, mga kaibigan, ano? Ito ay mas, kumbaga, nakakatulong ng malaki. Siyempre, the more na mas marami ka na ipapasok sa pangangatawan mo ng vitamin C, at mas marami yung naggagamit ng inyo pong pangangatawan, ano? Eh, mas nakakatulong yan para sa pagpapatatag ng atin pong immune system. Pagpapalakas ng mga white blood cells po natin para malabanan, ha? Yung mga sipon na yan, ubo, trangkaso at iba't iba pa na mga viral and bacterial infections na maring umimpekto sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? At ang alam niyo ba na ang vitamin C is napakalakas yan siya na antioxidant sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, kung umiinom ka ng ano natin, kung umiinom ka ng Santhone Gold Coffee Mix natin na mayroong collagen, ha? Mas maganda na sapat din ang vitamin C sa inyo pong pangangatawan para mas magamit ng husto yung mga collagen na yan sa atin pong pangangatawan. At ang vitamin C mismo din ang tumutulong para mas maganda yung production ng collagen ng atin pong pangangatawan. Yung natural na pinuproduce ng katawan natin ng collagen, mas nagiging effective yun kapag sapat yung vitamin C sa atin pong katawan, mga kababayan, ha? Alam niyo ba ang vitamin C din, napaka-beneficial para sa atin pong heart area. Ano ba yung puso natin? Nakikinabang yan ng husto doon sa vitamina na C sa atin pong pangangatawan, ha? Kasi nakakatulong din siya sa mga blood vessels, yung functions, ano, ng mga kaugatan natin, mga arteries and veins. Eh, tinutulungan yan na maging matibay, mga katropa, mga kaibigan. At the same time, yung integrity ng atin pong heart area, yung muscles ng heart natin, pati yung mga ugat na nandun sa atin pong heart area. Yung mga pino na ugat dyan, tinatawag po na coronary artery. Yan yung madalas nagkakaroon ng mga bara, madalas na nagkakaroon ng problema, ano? O yung tinatawag na coronary artery disease, yan. Na madalas sa pinagmumulan ng atake sa puso. O yung ischemic disease, paglaki ng puso, ayan, at iba't iba pang problema sa ating pong heart area. Doon nag-uumpisa doon sa mga pinong ugat na yan na nandiyan sa ating pong heart, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo maingatan yan, kung gusto nyo po na yan po ay mapatibay, inom po tayo araw-araw ng alkaline-based na vitamin C. Choose Santhone Vitamin C, mga katropa, ha? Yan po ay inumin araw-araw, ano? Ang recommended daily allowance ng vitamin C, mga kababayan, ha? Sa mga adult, at least, mga kaibigan, meron kang 500 milligrams per day na vitamin C. In terms of infections, ano, up to 2,000 hanggang 3,000 milligrams ng vitamin C ang dapat nyo pong maitake, ano. Merong mga ano, pagkakataon na kung saan kinakailangan mo up to 10,000 milligrams ng vitamin C. Pero yun, madalas yun ay ina-advertise as IV or intravenous, mga kaibigan, no? Yung sa dinadaan na sa mga ano, syringes, ano. So yun yung para makuha mo agad-agad yung 10,000 milligrams na yun ng vitamin C, mga kaubayan, no? Pero kung ito ay pang suplemento mo lang para pampatibay na yung pangangatawan, at least 500 to 1,000 milligrams of vitamin C per day ang kinakailangan po natin. O pag stress ka, dapat at least mga 3,000 milligrams per day. So kung Santon Vitamin C, ang babasihan po natin na meron po yan siyang 550 milligrams of vitamin C as sodium ascorbate, mga katropa, no? So na kailangan mo at least mga 4 to 6 capsules ng vitamin C per day para maka-coop up yung pangangatawan mo doon sa stress na inyong nararanasan, ha? O pag-stress ka, pagka-depress ka, nako, the more na mas kinakailangan mo ng mas higher amount ng vitamin C, mga kaubayan, ha? So choose vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Sa mga coffee lover po dyan, ha, huwag kalimutan Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health, mga kababayan. Available sa mga suking butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga hindi pa nakainom niyan, hindi pa nakasubok niyan, ako, eh hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, ha? And soon, sa mga stores, eh magiging available na rin yan. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix, ano? Swak na swak sa panlasa ng mga kababayan natin, ano? At yung benepisyo talaga namang hindi tinipid, ha? Hindi matawaran yung mga benefits na makukuha po ninyo dyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Sa mga ano dyan, gustong mag-switch na ng kape nila into a healthy and of course delectable coffees, choose a Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So yung mga katanungan, huwag po may magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron nagtanong dito. Aling Lina po ito, 80 years old from Cavite. Ask ko po gaano ka-accurate ang glucometer compared sa laboratory test. Lagi po kasi sumasakit ang kanan kong sakong sa paa, lalo na sa unang tayo sa umaga. Ano po ang dahilan at ano po ang gamot? Maraming salamat, Aling Lina, sa inyo pong katanungan. Ano? So kung tinatanong nyo yung accuracy ng glucometer compared doon sa mga lab test, ano? Magkaiba kasi sila ng pinagagamitan or magkaiba sila ng paraan, ano? So yung glucometer, ang purpose ng glucometer is for instant monitoring of day to day o yung meal to meal blood sugar levels, ano? Yung glucometer, for example, gusto mong malaman kung paano tumataas yung blood sugar mo pag makakain ka ng ganitong pagkain. For example, gusto mong malaman na nakakapagpataas ba ng blood sugar itong Santon Gold Coffee Mix? O yun. Pwede mong gamitin dun yung inyo pong glucometer, ano? Ang paraan niyan, mag-check ka muna ng blood sugar mo before ka mag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin, no? O yung atin pong Santon Gold Herbal Tea. Tapos pagka nag-check ka niyan, tingnan mo kung ano yung ilan yung result doon. Sabihin natin kung 120 ba yan or 110, ano? And then after mo mag-test doon sa yung glucometer, take ka ng isang ano, isang tasa ng Santon Gold Herbal Tea natin. Inom ka na ng isang cup ng Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Then after mga 5 minutes, sabihin na natin, ano? Or 20 minutes, mag-check ka ulit ng inyo pong blood sugar, ano? Or mag-ano ka ulit, check ka dun sa iyong glucometer. At tingnan po ninyo kung ilan ang itinaas ng inyo pong blood sugar. sugar. Ayan. Kasi doon mo makikita kung meron bang epekto talaga o nakakapagpataas ba ng sugar level yung inyo pong mga kinakain. Ano? So yun yung purpose ng glucometer. Pero hindi po yun siya pwedeng mag-indicate kung kayo po ay diabetes, kung kayo po ay meron pong diabetes na problema o karamdaman. Ha? Yun po ay ano lang, for daily management. Para ma-check mo dun, o gano'n ba karaming ano, gano'n ba karaming rice ang dapat kong kainin para hindi makaranas ng hyperglycemia. Ay, mahalaga din pala yung ano, glucometer para maiwasan yung hypoglycemia din. Especially kung fluctuating ang inyo pong blood sugar level. Ano? So maganda yan na meron kayong glucometer dyan. Lalo na pagka hindi stable yung level ng sugar sa inyo pong dugo, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Ang ano naman, ang mga lab test tulad ng FBS at saka yung tinatawag po na HbA1c. Itong FBS naman kasi or tinatawag na fasting blood sugar, ito po ay para dun sa diagnosing ng diabetes, ano? Or para ma-assess yung baseline ng blood sugar po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pag nakita dun, for example, sa FBS mo, ang FBS kasi meron yan siyang fasting, ano? 8 to 12 hours na fasting, mga katropa, ano? So, syempre, pag nag-fasting ka, wala kang kakakainin for 8 to 12 hours, ano? So, makikita dun kung ano talaga yung pinakamababa na yung baseline ng inyo pong sugar level, ano? At pagka lumabas doon na ang baseline ng sugar level mo after those 8 to 12 hours of fasting, nako, 150, 140. Eh, mataas po yun, mga kaibigan. Kasi ang normal is nasa 110, 120. Ang 120 is ano yan siya? Kumbaga parang borderline na yan, ano? Ng sugar level, ano? So dapat hindi natataas po dyan, mga kaibigan, ano? So pag ang result is 150, kung umabot pa ng 160, ay eh, mataas na po yan, mga kababayan, ano? So ibig sabihin nun, kinakailangan nyo na talagang mag-modify ng inyo pong diet. Na kailangan maglinis ng inyo pong dugo, ha? Kasi napakarami ng nakatambak na asukal doon sa inyo pong bloodstream. Na yun ay nakakaapekto ng malaki sa buong kalusugan po natin, ha? Especially sa mga kaugatan natin, mga nerve, at sa iba't ibang pamparte ng atin pong pangangatawan. Ang HbA1c naman, ito yung long-term average, ano? Ang scope po niyan is 2 to 3 months yung coverage niyan, mga kaibigan. Pagka nagpa-check kayo ng HbA1c, makikita doon sa 2 to 3 months na yon kung ilan yung pinaka-average ng inyo pong blood sugar. So for example, within that 2 to 3 months na ang average nyo po ano, is above normal level, mga kaibigan. So kinakailangan talaga mag-ano na kayo, either magpa-consulta ka, change ka ng diet mo, or take kayo ng mga suplemento natin like yung Santon Gold Herbal Capsule natin para matingnan natin kung paano ibababa nito or papanormalin yung blood sugar level ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan. Ano? So yung HbA1c, pwede kang magpa-check niyan even wala kang fasting, ano? Same rin yan sa ano, glucometer, mga kababayan, na walang fasting. Ang FBS lang ang meron pong fasting na 8 to 12 hours, ano? So yung accuracy niyan, yung glucometer, very accurate yon for that time, ano? For that day na pag-check nyo ng inyo pong glucose. Kasi yun talaga yung ano, ibig sabihin, kapag nag-check ka ng sa glucometer, yung glucose mo at that time, yun talaga yun, yung ano mo, yung sugar level sa inyo pong pangatawan, ano? Pero hindi yung masasabi na ikaw ay diabetes ba, ano? Kasi, syempre, if nakakain ka na, ano? So, epekto yun dun sa asukal na nandun sa inyo pong bloodstream, ano? So, yung FBS naman, na accurate yan for diabetes monitoring, ano? Para makita, or pag-diagnose ng diabetes, makikita dun if mataas nga o tumataas yung inyo pong blood sugar, ano? Yung HbA1c naman, very accurate niyan, very high yung accuracy niyan, ano? For diagnosing also diabetes. So para sa mga kababayan natin, ha? So yun yung pagkakaiba po niyan, ha? Ng glucometer at ito pong mga lab test, mga kaibigan. Mahalaga yan na makapag-monitoring kayo niyan ng blood sugar po ninyo, ano? para nakikita nyo kung ano yung mga nakakaapekto sa pagtaas ng blood sugar sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Para magiging aware ka din. Iba kasi, yun nga, especially itong problema po na diabetes, mga kaibigan, hindi rin yan siya basta-basta nagbibigay ng mga symptoms. Maliban na lang if meron ng mga affected na organ sa ating pangangatawan or nakaka-apekto na ito ng husto dun sa daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan. Ano? Siyempre, pagka dumadami asukal sa dugo natin, normally talaga lumalapot ng husto yung dugo. Parang yung tubig. O, anuhan mo, timplahan mo yan ng asukal at damihan mo, di ba? Magiging malapot

pagka nag-concentrate yung mga minerals, pwede yan siya mag-form ng kidney stones and other problems sa ating pong pangangatawan. Yung concentration ng mga ano, mga heavy metals sa ating pong pangangatawan, katawan natin is against that also. Concentration ng mga other chemicals like alcohol, caffeine, at iba't iba po, ano, na mga nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga inumin, ang katawan natin is against that, ano. So anong ginagawa ng katawan natin? To dilute it, water. Kaya yung tubig talaga, napakahalaga yan sa katawan natin. Pati yung mga reserve water ng ating pangangatawan, ginagamit yan ng katawan natin para maano, madilute yung mga nagko-concentrate na yon, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya pag ikaw ay ano, diabetic, buhawin ka talaga kasi yung katawan mo gusto niya i-dilute yung sobrang taas ng asukal na yon na nasa inyo pong pangangatawan, ano. Mahirap yan pagka hindi ka umiinom, mas lalong mamamroblema ka ngayon, ano. Yung kidney talaga yan yung primary na napeperwisyo pagka ganun ang nangyayari sa atin pong pangangatawan, ano. Kaya mahalaga yan na nakakapag-monitor tayo lagi ng blood sugar level, ano. Kaya maganda yan, meron kayong glucometer sa inyo pong bahay or at least kala na kung meron kayong history na yung diabetes, ano, magpa-lab test kayo regularly, mga kaibigan, ano, or based sa recommendations ng inyong mga physicians or ng inyong mga doctors, ha, para ma-monitor lagi yung inyong pong blood sugar level. Siyempre, huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng atin pong mga produkto, ha. Mga produkto natin, talaga na yan siya, diabetic friendly, at malaki ang naiutulong nila sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Pansin ninyo yung Santon Gold natin, halos lahat ng mga content na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, merong epekto dun sa pagpapanormal ng sugar sa atin pong pangangatawan. Mangosteen, moringa, yung ampalaya especially, ano? Extract ng ampalaya, that is priority niyan is dun sa blood sugar level, ano? Yung pagpapataas ng insulin sensitivity ng atin pong mga selula. Ayan. At yung pag-ano na rin mismo, pag-stabilize ng blood sugar, ano? Pag-metabolize ng sugar sa atin pong bloodstream. Garlic also. Alam niyo ba ang garlic, eh? Napakalaki na itulong niyan. Hindi niyan tinutulungan na tunawin, ha? O i-metabolize yung asukal dun sa dugo mo. Kundi, ang epekto kasi ng garlic doon sa ating atay, mga kaibigan, ano? Pinapahealthy niya yung atin pong liver area o tinutulungan niya yung atin pong liver area to produce yung isang klase ng hormone sa katawan natin, yung tinatawag po na GTF or glucose tolerance factor, mga kaibigan. Yan pa naman yung isa sa napakahalaga para ma-maintain ang healthy level of sugar sa atin pong pangangatawan. Diyan kasi nagdedepende yung conversion, ano? Conversion ng glucose at saka yung glycogen at glycogen into glucose, ano? Dapat maganda yung ano yan, maganda yung conversion yan. Kasi pag hindi, doon na nagiging problema yon, ano? For example, yung glucose mo, hindi siya effectively nako-convert into glycogen. At the same time, yung glycogen mo, hindi siya nako-convert effectively into glucose. Nagkakaroon ngayon ng problema. Ayan, sa pagtaas ng asukal sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Kaya napakahalaga yon, yung GTF na yon sa katawan po natin, na ang liver natin, siya ang pu-produce po nun, nagma-manufacture nun, mga kaibigan, ano? Marami pang iba, napakarami pang iba na ginagampayan ng atin pong atay sa pag-manage ng blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga din na alagaan natin, ano? Gawing healthy as much as possible ang atin pong liver area. Kaya inom tayo, Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Vitamin C naman, tumutulong yan na maiwasan, ano, yung matinding komplikasyon ng pagkakaroon ng mataas na asukal sa atin pong pangangatawan. At premium D3 naman, tumutulong din yan siya, ano, para sa pagpapatibay ng atin pong mga nerve, ng ating blood vessels, at pagpapahealthy din ng atin pong liver area, ha? Yung Santon Gold herbal tea, may cinnamon bark extract naman yan na tumutulong din sa pag-stabilize ang blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? At saka yung atin pong mga coffees, lahat po yan sila diabetic friendly yan sila lahat kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga kababayan, ha? So, kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes na karamdaman, huwag po kayong mag-atubili na uminom.

0: intake ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Dahil friendly po yan para sa inyo. Ano? Especially, ginawa yan para doon sa mga kababayan natin na meron pong issues sa kanila pong sugar level. Ha? Sa mga gusto makainom po nito, makasubok ng ating mga produkto, puntahan po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Ano mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng ating pong oras. Maraming salamat sa lahat po ng nakihalubilo sa atin dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng nag-aantabay at nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganda rin sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, atin Doc Algie Bacla. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Cofamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofamex. Mmm, sarap.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix. Pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM. XFM. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
14: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
15: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado.
20: Si Balob Antique.
19: Masakit ang aking katawan.
20: Malagi
19: narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mga katropa, excited!

0: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
1: Dalawampu at siyam na kabahayan sa mangrove area sa Puerto Princesa pinaalis na ng pinapaalis na ng DNR.
2: Headlines. Nung nalaman ko na pinatambakan, ay pinahinto ko muna, sabi ko ayusin muna nila.
3: Dating military kasama sa 27 na pamilya pinapaalis sa mangrove area sa Puerto Princesa.
4: 29 na in-endorse na si T. Andrew na nandyan sa mangrove. So mayroon ng notice to baki, kinakailangan po talagang resignin ko nila.
1: Munisipyo ng Rojas magpapadala pa rin ng kandidata sa Mutian ng Palawan 2026 matapos na ma-disqualified ang kandidata ng Rojas.
5: Sa office natin sa Rojas na hindi nga daw po masa sa height requirements yung pong mga napipili natin na sasali sana para i-represent yung bayan po ng Rojas.
3: Puerto Princesa planong mangutang para sa mga proyekto ng barangay.
6: Tama po yun. Last week kasi naka-receive kami ng communication from the mayor's office.
1: Libreng school supply at uniform papamahagi sa mga mag-aaral sa Puerto Princesa.
7: Ngayon pasukan nga at ito naman po ay napuntuhan na.
3: Sa balitang national, PNP chief nanawagan kay De La Rosa na makipagtulungan sa mga otoridad.
1: Sa balitang international, mga Pilipino sa Ukraine ligtas at accounted kasunod ng panibagong pag-atake ng Russia ayon po sa Philippine Embassy.
3: At sa ating balitang sports, Messi out na sa MLS dahil sa injury scare bago pa man ang World Cup.
8: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, May 27, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcast Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
9: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
1: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating mga balitang lokal.
9: Express Balita sa umaga.
1: Kinumpirma ho ni Barangay Kapitan Dudes Trindad ng Barangay San Jose na kabilang sa pinapatupad na notice to vacate ang tinambakang bahagi ho ng Bakawan sa Purokbagong Pag-asa kung saan mano nagtayo ng bahay ang isang dating military officer na kinilalang si Captain Rodrigo Haka. Ayon kay Trinidad, matagal nang inireport ng barangay sa Department of Environment and Natural Resources ang illegal na pagtira at pagtatayo ng mga kabahayan sa gitna ng mangrove area at timberland. Sinabi ng kapitan na nagsagawa na ng validation ng DNR at naglabas na ng final notice sa mga nakaraang taon. Mismong barangay personnel din nobano ang naghatid ng mga abiso sa mga residenteng inatasang tumakas o lumikas sa lugar. Batay ho sa tala ng barangay, nasa 29 na kabahayan ang kanilang pinapaalis matapos na mabigyan ng ilang taong palugit ang mga residente. Aminado si Kapitan Trinidad na mahirap ipatupad ang notice to vacate Cavite. Ngunit iginiit niyang malinaw sa batas na ipinagbabawal ang pagtatayo ng kabahayan sa mga lugar na itinuturing na mangrove reserve at timberland. Ayon pa sa barangay, nakipag-usap na sila sa mga nakatira sa lugar upang magsagawa ng self-demolition. Ngunit hindi pa rin ito nasusunod. Nilinaw din ni Trinidad na limitado labang ang o sa pagbibigay ng impormasyon at updates ang aksyon ng barangay dahil may umiiral ng notice to vacate mula ho sa DENR at iba pang ahensya. Nanindigan naman si Trinidad na hindi siya umuurong sa pagpapatupad ng batas kahit pa umano makakaapekto ito sa susunod na halalan.
2: Niya noon.
10: Oh, dahil tama yan, tama yan.
2: Nakita, nung nalaman ko na pinatambakan, ay pinahinto ko muna, sabi ko, ayusin muna nila. Kasi ang sabi nila, claim nga nila, no, claim ni Ponce de Leon, timberland yung property. So sabi ko, ayusin nyo muna yung papel. Kung may titulo kayong ipakita
10: ang,
2: sa akin.
10: Ang timber, ang kahit na napanalunan nila yan, timberland to alienable and disposable. Ganun lang kasimple. Timberland yan, bawal talaga. Wala tayong magawa eh. Yun talaga eh, di ba?
2: Opo, yung panalo naman nila ay para
1: tinig ho ni Kapitan Dudes Trinidad ng Barangay San Jose. Tuloy naman na kinukuha ng XFM Palawan ang panig po ni Kapitan o dating Captain Rodrigo Haka. At yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
11: Express Balita Sumaga. Samantala, kinumpirma ni Alex Hermoso ng City Attorney Squatting Office na kabilang sa 29 na individual na bigyan ng notice to vacate ang dating military officer na si Captain Rodrigo Haka matapos itong magpatayo ng kabahaan ng bahay sa mangrove area ng Barangay San Jose sa lungsod ng Puerto Princesa. Matatanda ang binisita ng XFM Palawan News Team ang lugar kung saan natuklasang may sinasagawang pagtatambak sa bahagi ng Bakawan na inuugnay sa lugar ni Haka 2 taon na ang nakalilipas. Sa ayon kay Hermoso, posibleng noon pa isinagawa ang pagtatambak dahil 2024 lamang umano nagkaroon ng endorsement mula sa city government patungo sa City Environment and Natural Resources Office o City Enro kaugnay sa notice to vacate na nasa ilalim ng supervision ng Department of Environment and Natural Resources. Sinabi rin ng City Attorney Squatting Officer na kinakailangan ng imaipatapad ang notice to vacate at magsagawa ng clearing operation sa lugar kasama City Enro. Igreto man Hermoso na dapat ay nagkaroon noon ng mahigpit na monitoring upang hindi na dumami pa ang mga nagtayo ng kabahayan sa loob ng mangrove area. Ayon pa sa kanya, magsasagawa ng scheduling ang City Anti-Squatting Office para sa clearing operation upang tuluyan ng may patupad ang pagpapalaya sa mga residente. Kinumpirma rin ito na ang DNR ang nag-issue ng notice to vacate ngunit dahil umano sa kakulangan ng demolition team ay inindorso na sa city government at City Anti-Squatting Office ang implementasyon nito. Bagaman aminadong mahirap ang pagpapatupad ng demolition, sinabi ng City Anti-Squatting Office na kinakailangan ng lisanin ng 29 na pamilya ang lugar dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapatayo ng anumang istruktura sa mangrove area na itinuturing ding timberland.
12: Ayaw po, Kalawi. At ito ako, gusto kong iparating na rin sa mantaling kong pagkakataon. Doon sa 29 na in-endorse na City Andrew na nandyan sa mangrove. So, mayroon ng notice to vacate. Kinakailangan mo talagang resignin ko nila yung area. Bawal ko talaga yan dyan at hindi siya habitable na pamirahan.
10: Saan tumatagal yung notice to vacate? Dyan sa opisina mo o doon sa DNR?
12: Hindi, ang nag-serve ng notice to vacate, DNR.
10: DNR, oo. So, ito
12: yun. Yung grace period na yon nag-lapse na ho yun.
10: Lapse
12: so, nung mag-lapse, in-endorse na nila.
11: Yan po ang tinig ni Alex Hermoso, ang pinuno ng City Anti-Squatting Office.
3: Yan ang balita atin sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA. May kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
9: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Ito, iniintay na lang natin kung ano ang move uli ng DENR matapos na mag-issue sila ng notice to vacate. DENR ang nag-issue ng notice to vacate 2 years ago na.
3: Matagal na pala.
1: Oo, 2 taon na ho ang nakalilipas, pero nang natanggap na iserve na yung pong notice to vacate doon po sa 20 at 9 na mga bahay na nakatira dyan ho sa Bakawan area ng San Jose.
3: Ako talaga naman. So, ang ano pala nito, Choy, yung DNR ay kulang sa tao, walang demolition team.
1: Yan, o.
3: So kaya ngayon, in-endorse doon sa City and Squatting. Sa City and Squatting. Kasi sila yung may tao.
1: Yan, o.
3: Pero dapat na pag nag-serve ito ng, ano, nandoon yung DNR. Kasi sila yung ano eh.
1: Oo.
3: Kumbaga manpower lang yung City and Squatting.
1: Kadalasan pagka nagsaserve yan, nandyan yung ano eh, yung pinagmulan ng notice.
3: Okay.
1: Tapos merong alalay ng barangay.
3: Saka police.
1: PNP.
3: Okay,
1: bago muling iserve itong notice to vacate, lalo na yung demolition order. Diba naman gagaling doon sa City Anti-Squatting dahil medyo madugo pagka nasa ganong sitwasyon, lalo pat hindi papayag yung mga residente.
3: Ay oo, oh, talagang marami na tayong na-witness na demolition na talagang bakbakan.
1: Pero kung ano, kung maayos naman silang kausap, yung sariling pag-iba, pwede naman nilang gawin habang wala pa, habang pinag-uusapan pa lang sa ngayon. Dahil ang plano ho ng City Anti-Squatting ay pumunta sa DENR, nag-uusap sila, magpaplano na naman yan sila para doon sa pag-implement na, hindi na pag-issue nga ng notice kasi na-issuehan na.
3: Na-issuehan na eh. 2 years ago pa.
1: Implementasyon na ang gagawin ngayon ng City Anti-Squatting.
3: Hindi pa paano yan kasi meron ding batas na bago mo i-demolish yung mga tao, ay kailangan mo rin mabigyan ng relocation site. Paano yun? Wala ho bang conflict doon?
1: Nako, dapat din talaga na kung yan ay batas.
3: Dapat ba tingnan din?
1: Oo, kung yan ay batas, dapat ipatupad. Sa alang-alang din natin na yan ay pamilya.
3: Oo, kasi diba?
1: Na wala rin talagang matirahan, kaya dyan din talaga napunta.
3: Kaya nga.
1: Pinili nila na alam nilang pagtayo pa lang ng 4 na poste ng kanilang bahay, delikado itong ginagawa natin.
3: Sa simula pa lang, alam na nila yan.
1: Alam na nila, kaya hindi rin nila ma-improve yung kanilang bahay, hindi rin nila mapaganda. Tamang light materials lang dahil darating nga sa panahon tulad nito, ito na naman, di ba? Mapag-uusapan na naman, mabubuksan na naman yung issue, notice to vacate. So dito, makikita natin yung pag-aalala rin mismo nitong 20 at 9 na mga nakatira.
3: Siyempre, mawala ng bahay. Saan sila pupunta ngayon? Okay lang sana kung meron silang bahay sa munisipyo.
1: Oo.
3: Para meron silang mauwian.
1: Pag wala yan, pwedeng yung barangay umalalay, pero pansamantala lang talaga. Yung mahaba na yung isang buwan na aalala, magbibigay ng pwedeng pansamantalang tuluyan, yan ang pwedeng gawin ng barangay.
3: Meron, Choy, yung ano, Choy?
1: Yung pangmatagalan, wala, hindi pa pwede.
3: DSWD may maroba, Choy?
1: Oo.
3: Pang-abot program. Meron pala sila ganon?
1: Meron?
3: Dahil meron na nabigyan doon sa siksikan.
1: Anong mga ano yan? Mga programa yung naibibigay sa ilalim ng pang-abot? Ano yan?
3: Pang-abot? 1 year boarding house.
1: Ha? Bibigay?
3: Pagka may pinilayas ka ni Mrs. mo, punta ka sa DSWD. May staff sila dito.
1: Oo.
3: Natatandaan mo yung humingi ng tulong dito sa atin, yung nakataan sa kulungan ng manok? Nakatira?
1: Oo,
3: nabigyan yun.
1: Ah, ganun?
3: Oo, nabigyan yun. Tapos nung nakaraang linggo, meron na namang doon sa siksikan. Pumunta na naman doon.
1: Nabigyan din.
3: Binigyan din nila. Plus kabuhayan pa, pangalok. At binigyan si Mr. Lakasa, binigyan pa ng ano eh. Pangtindahan.
1: Pantindahan.
3: Goods.
1: Sari-sari store.
3: Sari-sari store.
1: Kanong budget nila dun sa 1 year na pang boarding house?
3: Depende sa boarding house, Choy.
1: Aba, kung kukuha ako ng 5,000.
3: Oo. Oh,
1: naka-aircon.
3: Naka-aircon.
1: Pader.
3: Pader. Kung pwede. Kaya nisip ko baka po pwede ito. Doon sa DSWD, Mimaropa. pang-abot program, pag-abot. No?
1: Pwede siguro. Pero barangay na ang ano nito, mag-aasikaso para sa dalawang puwatsyan, para isahang lakad na lang.
3: Oo, pwede sila pumunta sa CSWD.
1: CSWD?
3: Sa CSWD, kasi assist pa yan eh.
1: Ah,
3: CSWD, tapos yung CSWD patulong sila doon sa pag-abot program.
1: Ayan, Cap Dudes, palagay ko ito po pwede makatulong sa kanila at mabigyan sila ng isang taon na naman na pag uupa o boarding house para makabuelo sa loob na isang taon. Sabagay, meron dalawang taon na naibigay sa kanila. Tapos bibigyan pa ng isang taon, kung sakali man na i-avail itong tulong na ito, malamang makakabuelo na. Makakahanap na ng pagtatayo ng bahay. Makakalipat na sila at makakatira na rin sila sa maayos. Sigurado.
3: Kaya napakaganda nito yung pag-abot program. Mm-hmm. Oo, kasi maliban sa boarding house, pasamantalang tirahan mo, for one year, ay bibigyan ka pa na, halaw, gusto mo ito, magtindahan ka.
1: Oo. Barbecue, pwede, di ba?
3: Pwede, may puhunan pa, Choy.
1: May puhunan.
3: May puhunan pa.
1: Talaga. Fishball, yung mga ano, quick-quick.
3: Kaya nga, so, tsaka ano, mababait ang staff niyan. Maganda na, mababait pa.
1: Oh, talaga naman, maganda.
3: Tsaka mabait.
1: Mabait.
3: Ayun, tsaka talaga ano, mapagpunta ng barangay.
1: Oo.
3: Talagang mababait na sila.
1: Sino yun yung ano?
3: Express. Tanong natin kay, ano, kay Kagawad. Kay Kagawad Sumusera. Siya yung nag-assist doon.
1: Kala ko, may bibigay mo pang pangalan. Yari ka kay Tisay.
3: Express. Maraming hindi nakakaalam niyan. Meron pala yung DSWT.
1: Bago ko lang nalaman na meron palang gano'n na ang tawag doon, pang-abot program?
3: Pag-abot program. DSWT.
1: Ayun.
3: Pag wala ka lang matirahan, mag-ano ko sa kanila. Ikot-ikot lang sila dito. Ikot-ikot lang sila dito. Pag may ano sila na gano'n, ay walang bahay, walang matirahan.
1: Hindi sila sa ano? Sa
3: hindi, may maropa sila eh.
1: Okay.
3: Hindi marupa yun eh.
1: Baka pwede dito sa DSWD Bangkaw-Bangkaw. Yung opisina dito na DSWD kay kung, Sir Eric Cabrot.
3: Hindi ko alam kung dyan din sila nag-opisina. Pero mga ano sila, mga naka-red na chaleco. Nag-ikot-ikot dyan ng walang, naghahanap ng walang matirahan na...
1: Nagsabi sila Bangkaw-Bangkaw dami doon eh. Bihira
3: Tsaka walang kabuhayan.
1: Ayan, nakailangan. Mga programa na yan. Hanapin ko nga yan.
3: Hanapin mo yan.
1: Samantala, iginito ng lokal na pamahalaan ng Rojas na hindi sila nawawalan o hindi sila mawawalan ng kinatawan para sa mutya ng Palawan 2026 matapos na ma-disqualify ang lahat ng kanilang kandidata dahil sa height at age requirements ng patimpalaka. Ayon kay Mayor Pedi Sabando, patuloy na maghahanap ang munisipyo ng bagong kandidatang ilalaban sa kompetisyon. Sinabi rin ng alkalde na nirerespeto nila ang desisyon at mga itinakdang requirements ng organizing committee dahil layunin umano nitong makapili ng world-class candidate na maaaring lumahok sa mas mataas na antas ng pageant competition. Express
13: Balita sa Umaga. Sa office natin sa Rojas na hindi nga daw po masasa height requirements yung pong mga napipili natin na sasali sana para i-represent yung bayan po ng Rojas sa pageant natin sa Baragata.
1: Naku, anong ibig sabihin po nun? Mabababa yung pong height ng...
13: Mababa ang height. Hindi lang din siguro height. Siyempre, kailangan din ng beauty. Kailangan din ay brainy.
1: Beauty? Beauty, magaganda yung taga-Rojas. May beauty. Bakit hindi rin pumasa sa beauty? Grabe naman yan sila.
13: Sa beauty naman siguro, pasado siguro yung aking mga kandidata. Hindi pa natin alam yung ibang mga requirements ng probinsya. Pero ang nalinaw po sa akin, hindi pumasa sa height.
1: Yung Rojas lang po ba o iba pang mga munisipyo?
13: Meron din ang ibang munisipyo.
1: Ilan ba yung height na ano raw nila, yung standard nila?
13: 5'4", pwede ako nagkakamali. Yun ang kailangan nila.
1: Tapos yung sa Rojas po, nasa 5'3"?
13: Pagkakaalaw ko, 5'2", yung sa Rojas eh. Express
1: Balita sa Umaga. Dinigaw ni Mayor Pedi Sabando ng munisipyo po ng Rojas. Express
3: Balita sa Umaga. Samutsari na yung opinion ng ating mga kababayan sa usapin na ito, Choy. Yung height requirement lang naman talaga eh.
1: Yun na nga eh. 5'2 kasi yung candidate na kandidata ng Rojas para sa mutya ng Palawan. 5'4 naman ang standard.
3: Ang
1: kinakailangan.
3: Kasi yung mutya ng Palawan kasi, yung tradisyon na yan dito sa Palawan. Pero sa height hindi masyado nag Kasi nga, hindi naman inilalaban doon sa national level.
1: Nung mga una. Nung mga unang panahon, di ba?
3: Kasi may standard yan. Yung national level naman, may standard din sila base doon sa international pageant. Kasi para makasali naman doon.
1: Yun ang nga eh.
3: Ngayon sa may mga komento kasi na yung essence of Butiyan ng Palawan ay baka mawala. Ano na to eh? Kumbaga, para sa mga taga-Palawan. Mm. Bakit hindi na lang gumawa na isa pang pageant para naman sa ang purpose ay makasali doon sa national level. Kaya lang, Joy, iniisip ko, kapag ikaw sumali kasi dito sa Butiyan ng Palawan, kung ikaw kandidata, iniisip mo rin na ito ay stepping stone mo para makarating ka doon sa national level at international pageant. Diba?
1: Kasi ngayon, ganun na ang ginagawa eh. Kung sino ang mananalo ng Mutyan ng Palawan, tumatik yun yung kagandang pambato ng Palawan para doon sa mas mataas na pageant. Yan ay yung Mutya ng Pilipinas.
3: Yan, diba? O kaya Miss Universe Philippines.
1: Miss Universe Philippines, Miss Earth Philippines.
3: Yan, mga ganun.
1: Yan, sila yung papasok doon bilang kinatawan ng Palawan. So para hindi na mahirapan, ang ginagawa nila, standard na lang din ang kinukuha. Kahit si Mayor, kala ko nga pupunain niya ito, kukunin yung simpatya, pero hindi. Naging positibo yung pananaw dito ni Mayor Pedi. Ang sabi niya, sige, sa susunod, kukunin na lang din namin. I-adapt na lang namin yung height standard. 5'4", para hindi naman mahirapan sa susunod yung mga komite.
3: Kaya
1: yung mga handler, yung mga hahanap ng mga kandidata para doon sa mas mataas na beauty pageant.
3: Ganun din sa atin, no? Kung gusto natin, kasi ito, para ma-improve pa natin, siguro sundin na lang natin yung
1: yung standard, di ba?
3: Kasi pag ikaw talaga ang kandidata, gusto mo, pag nanalo ako nito, gusto ko makakitsaks pangalawang,
1: pangalawang
3: level naman. Yun ang national. Di ba? So yun ang pangarap mo lahat, makarating ka doon hanggang sa maging Miss Universe ka.
1: Yun na nga eh.
3: Di ba?
1: Kaya nga kahit sa politika, pag ikaw ay vice, hindi po pwedeng hindi ka mangarap ng mas mataas.
3: Mas mataas.
1: Di ba?
3: Oo.
1: Malimbawa, vice mayor ka, siyempre, nangangarap ka rin na gusto mo maging mayor. Kaya ikaw ay vice president, nangangarap ka rin na maging president. So, ganun din dito yung mga kandidata.
3: Ganyan.
1: Nasa Palawan kayo, nangangarap din kayo na ikaw ay mapasama at maging Miss Universe Philippines.
3: At Miss Universe talaga ng buong mundo.
1: Yun talaga.
3: Diba? Kaya ka sumasali sa mga pageant eh. Kaya lang, may standard eh.
1: Yun na nga eh.
3: Meron ding dyan. So, hindi naman natin sa, may nakita kasi akong post na isa, Karutubo daw. Dahil siyempre, sa Karutubo, yung mga natin, maliliit talaga yung height. Dito sa Palawan. Pero meron naman din namang mga Katutubo na maratangka din.
1: Meron, di ba?
3: Mga ganda rin. Meron din namang siguro hindi naman sa, palagay ko ha, ito personal opinion. Palagay ko sa tinakdang standard na yan, hindi naman yan, kumbaga, dinidignify yung culture ng mga taga-Palawan. Ito ay siniset lang talaga yung standard sa national level, sa international level, para talagang pag nanalo ka dito, may pag-asa kang
1: lumaban. Ka na manalo.
3: Oo, na diba? May pag-asa ka doon sa national level. Kasi halimbawa, nanalo ka dito sa Mutya, hanggang doon ka na lang, hindi ka na makakaakyat sa national level kasi nga, hindi ka pasok doon sa requirements nila.
1: Height requirement. Sa height level nila.
3: So mahihinto yung sayang naman.
1: Yan na nga. So dito, ang move ni Mayor Pedi Sobando ay maghanap na lang.
3: Yun.
1: Pwede ho, halimbawa, yung mga taga Rojas, nakikinig ho kayo. O kaya yung mga wala sa Rojas, nasa puerto nag-aaral, pero taga Rojas ho kayo, at sa tingin ninyo, kayo ang pasok dito, meron kayong beauty and brain. Meron kayong height. So pwede ho kayong pumunta sa LGU agad-agad kasi minamadali na nila ito eh. Pamalit ho kayo doon sa tatlong kandidata na hindi ho pumasa. ha, sa height level.
3: Pero dapat taga-munisipyo din kasi napapansin natin ito ha.
1: Yung iba kasi,
3: noon.
1: Oo.
3: Pag sumasali sa Miss Puerto, pag natalo sa Miss Puerto,
1: pupunta sa ibang ano.
3: Lilipat ang mutsa ng Palawan.
1: Oo.
3: Irerepresent yung mga munisipyo.
1: Yan, oo.
3: Sana
1: Taga-Ruas talaga.
3: Oh. Taga-Dumaran talaga, taga-Brooks Point talaga.
1: Hmm. Kung saan ka nakatira, saan tubong munisipyo, doon ka.
3: So,
1: nabanggit ko lang kasi baka yung iba nag-aaral, nagbo-board dito sa Puerto Princesa.
3: Walang problema yun.
1: Basta kung taga-Ruas ho kayo at nandito kayo sa Puerto, ibang munisipyo, basta taga-Ruas kayo, pwede ho kayo dito. Punta ho kayo ng LGU, baka kayo yung ipapalit katawan sa Rojas para ho dito sa mutya ng Palawan.
3: Ano ba hinahanap ni Mayor? May dimple?
1: Kahit walang dimple.
3: Basta 5'4".
1: Basta pasok sa
3: height requirements.
1: 5'4". Height requirements ng mutya ng Palawan. Yan ang hanap niya. Basta mayroong panlaban din talaga.
3: Kaya nga. So, paano naman yung ito naman yung question sa paano naman yung mga hindi umabot ng 5-4, magkakaroon ba ng special pageant para sa kanila?
1: Pwede siguro para dito sa Palawan level na lang yun.
3: Palawan level.
1: Pwede siguro gumawa ng ibang pageant yung Palawan para dito sa mga height. Free height ba?
3: Oo, merong mga may mga...
1: Merong mga basketball, di ba? Dito sa atin, inuuso na rin Yung 5'6 height.
3: Kaya nga.
1: Bawal yung... May mga paliga na gano'n na 5'6 height lang. Pag 5'7 ka, di ka kasama dito sa paliga na ito.
3: Yun, kaya nga. Diba? Ano lang, para pantay-pantay.
1: Pantay-pantay lang.
3: Siguro, di ba maraming mga festival naman dito? Festival ng Palawan pa? Maliban sa Barangatan Festival. Kung may mga pwede siguro doon yun. Sa iba pang festival.
1: Free talaga.
3: Halimbawa, isa lang ba festival ng Palawan? Yung buong Palawan? Barangatan lang ba?
1: Festival. Ano pa ba yung mga ibang mga festival?
3: Magawa tayo ng festival na iba. Yung, halimbawa, sa environment naman. Yung alam, kalikasan festival.
1: Pwede, kasi makakalikasan ng Palawan, di ba?
3: Oo, gawa tayo. Para yung mga, yung mga walang height requirements doon. Para kasama lahat.
1: Yan.
3: Express. Samantala sa iba pang balita, plano po ng pamahalang palungsod ng Puerto Princesa na umutang ng pondo para sa pagpapatupad ng iba't ibang infrastructure projects sa mga barangay sa lungsod. Ayon kay Konseyal Junjie Rodriguez, chairman ng Committee on Appropriations sa Sangguniang Palungsod, nakatanggap ang konseyo ng communication letter mula sa tanggapan ng alkalde na humihiling ng resolusyon upang mabigyan ng otoridad ang lungsod na makipag-negosasyon sa mga bangko para punduhan ang mga proyekto ng City Development Council. Binubuo ang konseyo ng 66 na barangay at mahigit 100 accredited civic organization na siyang nagtatakda ng mga prioridad ng proyekto sa lungsod. Sa ngayon, naipasa na sa Mayor's Office ang listahan ng mga proyekto na tinatayang nagkakalaga ng 4 na bilyong piso mula sa iba't ibang barangay. Kasama na dyan ang 400 million worth na convention center. Inamin naman ang city government na hindi kakayanin ng punduhan ang lahat ng proyekto gamit lamang ang regular funds, kaya plano nitong umutang ng hanggang 3 bilyong piso. Nilinaw ng lungsod na hindi agad babayaran ang buo ang utanging halaga dahil nakadepende ito sa implementasyon ng proyekto at sa mayiging kasunduan sa mga bangko hinggil sa terms of payment.
6: Tama po yun. Last week kasi, naka-receive kami ng communication from the mayor's office para dahil humihingi siya ng resolution na i-authorize namin siya na makipag-negotiate sa mga bangko para hanapan ng pondo itong mga projects na galing doon sa City Development Council. Para lang sa kabatiran ng lahat, ito pong City Development Council, ito po ay binubuo ng 66 barangay at saka more or less nasa 100 na accredited civic organization ng Puerto.
3: Yan po ang tinig ni Konsehal Junjie Rodriguez.
1: So, lo-loan.
3: Mag-lo-loan, oo.
1: 3 billion. Letter B po ito ha. Hindi million, 3 billion.
3: So, tingnan natin yung may listahan ako dito.
1: Meron kang listahan?
3: Tingnan natin. Magbubukas ako ng isang page ha. Dahil sa-zoom ko lang.
1: Sige. Yan, listahan yan para doon sa utangin ha ng city government. Proyekto yan.
3: Ito ha, marami kasi ito eh. Ito, Treasurer's Office Extension at New Green City Hall. Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Program Project Activity Description. Implementing Office, Department, Office of the City Architect. Aha, ilan ang presyo nito? Capital Outlay, 25,749,461 pesos. Total, 25,749,461 pesos. So, ilan pa? Ito pa. Construction of Balayong Food Park. Maliban sa mga barangay, meron pa lang ano. Construction of Balayong Food Park, Barangay Santa Monica. Implementing, Office of Architect. Ang pondo nito, 60 million.
1: 60 million?
3: 60 million pala ito. Food Park. Construction of steel parking.
1: Yan. Interesado ako dyan eh.
3: Interesado ako ba dito?
1: Oo, parking space yan ng city government.
3: Yan.
1: Ilang million yan? Malaki yan eh.
3: Oo, basahin natin na maganda. Sige. EIP reference code. 8000-00-21-2200-00-00-00. Construction of steel parking building at New Green City Hall. Design and build, Barangay Santa Monica. Implementing Agency, Office of the Architect. Capital Outlay, 350 million.
1: Okay.
3: Total, 350 million.
1: Okay, malaki, di ba?
3: Malaki pala to.
1: 350 million oh. Para lang sa parking.
3: Oh, may mas malaki pa dyan.
1: Ha?
3: Oh.
1: Meron pa?
3: Meron pa.
1: Ano?
3: Construction of steel parking building at City Coliseum.
1: Oh, yan. Magkano yan?
3: Design and build, Barangay San Pedro. Office of the Architect, ang implementor, 550 million.
1: 550 million pesos para ayan. Lang sa?
3: Yan ay steel parking building. Building ito?
1: Building?
3: Steel parking building. Building ito, hindi ito yung park lang na ano, yung building.
1: Baka yan ay katulad sa Manila, yung di ba yung mga sasakyan, may building na tatayo bago maabot ng tig-tatlong palapag.
3: Tapos doon ka magpa-pardon parking.
1: Ayun.
3: Kaya malaki ito kasi building. Hindi ito yung parking na...
1: Yung parking space lang.
3: Parking space lang na gano'n. Building.
1: Ano pala ito? Building.
3: Building
1: at
3: ito.
1: Yung renovation doon sa Coliseum. Kaya sa tansya natin, lahat ng steel parking o parking space na yan, pati yung Coliseum na yan, maabot ng 890 million pesos. Malapit na mag 1 billion.
3: Ganon?
1: Oo, sa computation natin dito. May nabasa kasi tayo dito eh. 890 million parking space. Isa sa mga proyektong nakapaloob sa planong 3 billion na uutangin po
3: ng city government. Parking space, parking building.
1: Pagsasagawa ng steel parking building sa New City Hall at City Coliseum yun. Na nagkakahalaga ng 890 million pesos.
3: Ayun, yung dalawa na yun.
1: Dalawa.
3: Pero ano yun ha? Kasi baka ma-misinterpret. Parking space, hindi parking space.
1: Building.
3: Building talaga.
1: Building, oo.
3: Ito pa, yung binanggit ni Ma'am Reggie, Construction of Convention Center, Barangay Santa Monica.
1: Yan na.
3: Dito yung Santa Monica, ha?
1: Convention Center yan, ha?
3: 450 million.
1: 450 million?
3: 450 million, yan.
1: Parang...
3: Kasi ito yung Convention Center, kasya nito 10,000.
1: Pwede bang palitan na lang natin? Sabihin na lang natin na uutang ang city government para sa mga proyekto ng city government na mabibigyan ng konting party lang naman yung mga barangay-barangay.
3: Hindi rin, marami rin sa barangay eh.
1: Kasi doon pa lang, tignan mo, doon pa lang sa binabanggit ko, 840 million, 890 million ha, yung sa steel parking building pa lang.
3: Building.
1: Ha? Malapit na mag 1 billion. Ay, 4 billion yan. Malaki. Tapos mayroon pa convention center. Mahigit 1 billion para sa project ng ano yan, city. Ng city government. Tamo? Sa mga barangay, marami yan.
3: Ito sa mga barangay, replacement of smart LED street lights to integrated solar street lights sa various barangay.
1: Sige.
3: Sa mga barangay, yan ay...
1: Street light yan, ha?
3: 211,401,828.
1: Saang barangay yan?
3: Various barangay nakalagay eh.
1: Di iba-ibang barangay yun. Di ba? Pinagsama-sama na nila yun.
3: Kaya nga.
1: Dapat na specific natin na kung ano nga barangay makikinabang doon sa solar street light na yan. Yung doon sa amin, kailangan din namin sa bangkaw. Sabagay, buhos na yung proyekto sa bangkaw-bangkaw, di ba?
3: Ayan,
1: pero kailangan namin yung doon.
3: Meron dito sa bangkaw-bangkaw, ito lang mahanap yung page eh. Marami kasi itong page. Ito, bukas na isa pang page. 300 CBM Advanced Oxidation Process STP includes 15 years maintenance in operation at Rizal Avenue Extension. Barangay Bangko Bangkaw!
1: Yan na ang sinasabi ko!
3: Ito, Bangko, meron pala kayo!
1: Marami kaming mga resolusyon na ginawa.
3: Ito,
1: marami kaming pinag-usapan sa council.
3: 42 million!
1: Kita mo na!
3: STP nyo, 42 million ha?
1: May 90 million pa dyan.
3: Ito, ito pa, 300 CBM Advanced Oxidation Process STP include... Bakit dalawa? Bangkaw-bangkaw pa rin.
1: Dalawa yan.
3: Manalo Extension, yung isa... Rizal Avenue Extension, hindi pa parehos na lang itong lugar?
1: Hindi, magkaiba yan eh. Yung isa sa may Jacana Banda.
3: Ah, yung isa?
1: Yung isa Manalo Extension.
3: Yung 42 naman, million din?
1: Yung isa nandiyan niya sa BRC.
3: Sa BRC?
1: Oo. Oh, kailangan may mga water treatment facility tayo.
3: Nakala ko, dinoblin nyo lang eh.
1: Hindi. Iba-ibang mga project yan, marami yan.
3: Ayan talaga naman ha. So, swerte nyo ha.
1: Oo,
3: so,
1: syempre.
3: Oh, ito, realignment. Reconstruction of Bahili to Kabayugan Road Phase 1 Barrios Barangays. 250 million.
1: Yan Di bali mamaya himahimayin natin yan. Marami yan. Nako, 10 minutes
3: ito,
1: na lang.
3: Bangkaw, ito bangkaw-bangkaw na naman.
1: Yan ang sinasabi ko, bangkaw-bangkaw na naman.
3: Concreting of PE Road. Bagong buhay. Barangay bangkaw-bangkaw.
1: Alam mo matagal na problema yan. Ipapunta ng PEO, di ba?
3: Oo.
1: Eh ano kasi yan eh? Private ba? Bago,
3: pero maliit lang.
1: Maikli lang yung maikli lang.
3: 2,812,500.
1: Pero matagal nang hinihingi.
3: Kaya naman mga... ito ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. 2 million lang ito.
1: Hindi. Matagal na kasi hinihingi yan ng mga ano eh.
3: Hindi. Ng mga... Pundo na lang ng barangay. Kaya yan.
1: Yung pundo ng barangay iba napupunta doon sa mga ano maliliit na drainage.
3: Ha?
1: Napupunta sa mga maliliit na drainage.
3: Uy! May siksikan din!
1: Meron ka rin. Ano ba naman yan?
3: Kasunod ng bangkaw-bangkaw.
1: Siksikan.
3: Siksikan.
1: Ano yan?
3: Concreting of road networks at purok mahogany with drainage system. Barangay siksikan.
1: Yan ang kailangan namin yung mga road concreting din.
3: Ito.
1: sabi, grabe naman itong barangay. Ang daming bangkaw-bangkaw. Ang daming kailangan.
3: Ang kailangan na 13,320,000 pesos.
1: Ba, malaki na yan ha? 13 million
3: 13
1: yan.
3: Million, 13 million. Kung, kasi matagal na ito. Sabi ni, nagtatampo na si Kapitan eh. Nasiminto na lahat-lahat. Yung doon lang doon sa may area niya. Hindi para siminto eh.
1: Di bali, Choy, himahimay natin yan mamaya kasi 10 minutes na lang pa 7.
3: Ay, kaya nga, kaya nga. Ang dami pa nito eh.
1: Marami yan.
3: 100 plus, ano ito? Project. Siyempre, malalaki yung sa city government.
1: Malaki, di ba?
3: Okay, ako na ba?
1: Ah, ako ba?
3: Ikaw
1: ako na. Ito. Okay, sige. Suportado po ni... ABC President Lad Himang, ang plano ng pamahalaang palugsod sa Puerto Princesa na umutang po ng 3 billion pesos para mapunduhan ang mga infrastructure project po ng city government na may konting barangay. malaki naman so, talaga sa city government. Ayon po kay Kapitan Himang, napapanahon na ang pag-uutang dahil sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga materyales sa construction na maaari ho. Lalo na nagmamahala na rin po sa mga susunod na panahon. Sinabi nito na pabor ang mga barangay sa akbang ng lungsod upang may sakatuparan ang kanilang mga proyekto sa 66 na barangay. Ayon pa dito, lahat po ng barangay ay nagsumite na ho ng mga proyektong nangangailangan ng pondo at hindi umano sapat kung aasa lamang sa regular na pondo ng barangay. Dagdag pa ni Kapitan Himang, maganda rin umano ang record ng lungsod pagdating po sa pangungutang sa bangko. Inumpirma rin po nito na mismong mga barangay ang umihiling sa tanggapan ng alkalde na mangutang upang mapunduhan ang mga proyekto. Kaya nagpapasalamat umano sila na binigyan sila ng pagkakataon ng city government sa kanilang mga kahilingan.
14: Tinawagan si Senator Marcos ngayon, ay ni Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano, dapat buksan na ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang may hawak kasi ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon, si Senador Pia Cayetano.
1: Pia Cayetano.
14: Na dapat, buksan na at ipagpatuloy na yung investigasyon sa corruption, no? Sa flood control project.
1: Iba yung na-play natin.
3: Sige lang. Okay, samantala sa iba pang balita, mabahagi po ng libreng school supplies at uniforme ang pabalik pa ng soda po at prinsesa para sa mga mag-aaral ng soda. Ayon kay Konseyal Victor Oliveros, naisanan niyang agad may patupad ang kanyang inihiyain na ordinansa dahil ito ang unang pagkakataon na isasagawa na ito ng programa. Sinabi nito na General Services Office o GSO ang mamahala sa pamahagi ng mga school supplies at uniform kaya posible magkaroon ng delay dahil daraan pa ito sa procurement at iba pang proseso. Maaaring maunang may pamahagi ang school supplies base sa grade level ng mga learners habang isinasapinal pa ang bilang ng mga estudyante at sukat ng mga uniforme sa tulong ng mga school principal. Sa kalaw ng programa, ang mga mag-aral mula sa 104 na paralan sa lungsod bali 108 kasama yung apat na integrated school at tinatayang nasa 70,000 estudyante ang agad na makikinabang. Tiniyak ng lungsod na mabibigyan ng assistance ang lahat ng estudyante dahil ay nasana pagkaantala sa pamamahagi bago ang pagbubukas ng klase. Sa ngayon nasa 70 milyon peso ang nila na pondo ng city government para sa programa, ngunit posible raw itong madagdagan.
9: Express Balita sa Umaga.
7: Author po tayo at ito po ay yung ordinance number 1282. Yung ordinance providing for student assistance in terms of school uniforms and school supplies. So sa pag-uusap po namin, ang nais po natin ma-implementa na sana ito ngayon, ngayong pasukan. Ito naman po ay napuntuhan na.
9: Express Balita sa Umaga.
3: Yan po ang tinig ni City Councilor Victor Oliveros.
9: Express Balita sa Umaga.
1: Sunod-sunod na insidente ho ng nakawan sa El Nido ay kinababahala ng mga biktima o ng mga residente. At yung pong biktima na nanawagan po ng tulong sa PNP at sa social media. Katropa mo sa Balita, Belga Mocha.
15: Nananawagan ngayon ng tulong sa social media at pulisya ang mga biktima ng mga kawatan matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng kanilang mga gamit kamakailan sa bayan ng El Nido. Si Barangay Kagawad Benlilim ng Barangay Masagana El Nido ay una nang nag-post sa social media matapos kinuha ng hindi pa matukoy na kawatan ang dalawa niyang mga mountain bikes. Kanya na rin itong inireport sa pulisya habang nag-alok naman ng 10.

0: na operasyon ng mga kabataan sa bayan ng El Nido habang pinaalalahanan ang lahat na doblehin ang pag-iingat upang hindi mabiktima. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilya mo siya, XFM News.
1: Isang dolphin naman sa bayan ng Quezon na tagpuang patay matapos malambata. Katropa mo sa balita, Ray Ilgaran.
2: Wala ng buhay nang may ahon na ang isang dolphin sa barangay Tagusaw, Quezon, Palawan matapos umano itong malambat kamakailan kung saan ayon sa isang residente ng barangay na nagbigay ng informasyon o maabot raw sa halos 150 kilos ang bigat ng nasabing dolphin. Dagdag pa nito, aksidente na napadpad raw ang dolphin kung saan nakalagay ang lambat sa karagatan. Dahil rito, agad na iniahon ng ilang mga isda ang nilalanga. Subalit, wala na itong buhay dahil na rin sa pagpulupot sa lambata. Samantala, matapos ang insidente ay mabilis namang dumating ang ilang mga barangay opisyal ng Tagusaw at ito'y inilibing. Yan ang balita atin sa inyo ng Swiss the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Swiss the Pain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Lalaki sa Brooks Point, arestado sa kasong child abuse. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
3: Nandakip ng mga operatiba ng Brooks Point Municipal Police Station isang 20-anyos na lalaki sa ikinasang operasyon sa barangay Uring-Uring sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Isinagawang pag-aristo katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan PPO at Seeking Special Operation Unit ng PNP Maritime Group. Ayon sa ulat, na-aresto ang suspect sa bisa ng Ward of Aris na initial presiding judge, Panpilyo Itud Sala Jr. ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point. Naharap ang akusado sa kasong paglabag sa Section 10A Republic Act 7016 uwang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination Act sa ilalim ng Criminal Case Number 26-02714 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga naman ng 80,000 pesos. Samantala sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Brooks Point MPS ang naristong individual habang isinasagawa ang kaukulang proseso. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: 10 milyong pisong cash incentive sinilaan po ng Philippine Sports Commission sa mga medalist ng palarong pambansa. Katropa mo sa balita, Girly Candacio.
4: Naglaan ang Philippine Sports Commission sa kauna-unahang pagkakataon ng 10 milyon pesos na pondo para sa cash incentives ng mga malalaro na mag-uuwi ng gold, silver at bronze sa palarong pambansa 2026. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang pambansang programa sa grassroots sports. Ayon sa programa, makakatanggap ang mga medalist mula sa regular sports at para games. Mula sa gold medalist ay 5,000 pesos, silver medalist ay 3,000 pesos at bronze medalist na 2,000 pesos. Ayon sa PCS Chairman Patrick Gregorio, ang pondong ito ay naging posible sa tulong na rin ng PAGCOR para sa training ng mga atleta at para na rin mabawasan ang gastusin ng kanilang magulang. Nabati na mahigit 13,000 na student athletes mula sa elementarya at sekundarya sa buong bansa ang makikipagtagisang gila sa nasabing paligsahan. Nasa 35 sports naman ang paglalabanan, kabilang na ang 4 na para sports, 3 demonstration sports at 4 na exhibition sports. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Candacio, XFM News.

0: kundi sa Palawan. Tropa mo sa Balita, Alison Salvatos.
1: Mas pinalakas pa ng pamalampalanwigan ng Palawan ang industriya ng paghahayupan matapos simulang matagumpay na may pasok dito sa lalawigan ang 76 na Dorper ship mula sa Australia sa ilalim ng National Livestock Program ng Department of Agriculture

0: Bureau of Animal Industry. Ayon sa Provincial Veterinary Office, dumaan din muna sa maigpit na pa biosecurity clearance ang mga inang katatupa upang matiyak na ligtas ang mga ito laban sa mga sakit gaya ng Q fever, blue tongue at John's disease. Ipinaliwanag din nitong si Provincial Veterinarian Dr. Darius Mangkukang na layunin ang programa na maparami ang kalidad ng aalaga ang hayop dito sa lalawigan ng Palawan upang makatulong tulong sa mas matatag na supply ng karne at dagdag pa din muno sa kita ng mga magsasaka. 4 na benepisyaryo mula sa lalawigan ang napiling maging multiplier farms kung saan palalakihin at pararamihin ang mga dorper sheep bago ito may pamahagi sa iba pang livestock raisers. 2 sa mga benepisyaryo ay mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, habang tag-isa naman mula sa San Vicente at Bayan ng Rojas. Sa ilalim din muna ng kasunduang nakasaad o ang memorandum agreement, inaasahang magbibigay ang mga pangunahing benepisaryo ng tig 2 barakong tupa at 1 inahing tupa sa mga secondary beneficiaries matapos ang 2 taon bilang bahagi ng repayment scheme ng programa. Inaasahan din magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa mga livestock production o producers sa lalawigan habang unti-unting pinapalawak ang distribusyon ng mga dekalidad na lahi ng tupa sa buong lalawigan ng Palawan. Yan ang balitang hatid man sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Palakasin naman natin ang ating immune system araw-araw. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika at parmasya sa inyong mga lugar. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman, Katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Tamang pasahod naman ngayong araw na ito. Holiday pala ngayon. Muling ipinalala na dole. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
2: Muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na sundin ang tamang pagbabayad ng sahod ngayong araw, May 27, Eid al-Adha, na idiniklarang regular holiday. Ayon sa DOLE Labor Advisory No. 9, ang mga empleyadong papasok o nasa paid leave ngayong araw ay dapat makatanggap ng 100% ng kanilang arawang sahod kahit na hindi sila pumasok. Ayon sa DOLE, layunin ng nasabing paalala na tiyakin ang tamang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawa sa ilalim ng umiiral ng ating batas. Yan ang balita hatid sa atin ng VisionX Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IC Pakaldo. Express Balita. Ano bang sabing Happy Eid al-Adha? O nga pala, ngayong araw ito. Ngayong kanina, ang dami natin nakita na mga kapatirang Muslim.
3: Kapitbahay namin, may matabang kambing doon.
1: Anong matabay?
3: Kambing. Nakakatali na. Doon sa may harapan ng bahay ko, nakatali
1: Wow. Doon kambing nga nakatayin.
3: Dahil doon, dapat mabigyan ako.
1: Talaga naman.
3: Joke lang. Hindi talagang pagkaganitong panahon, yung mga kapitbahay naming Muslim ay namamahagi ng pagkain.
1: Yun.
3: Celebration nila to eh.
1: Kaya nga eh. At batiin ko rin muna ng happy birthday.
3: Oy!
1: Dako, yung boss ng Dagumboy.
3: Sino yan?
1: Ang boss ng lahat. Pambihira. Si Uncle King Lianto.
3: Yun.
1: Nang Nining Lechon.
3: Wow, debe lechon yan.
1: Na nagdiriwang ng kaarawan ngayon pong araw na ito. Uncle King, boss, happy birthday.
3: Patikim naman ang lechon dyan.
1: Araw-araw yan. Pag walang wala. O ito ang handa.
3: Ayun talaga naman. Ay, birthday rin ngayon ni Ma'am Shea Tabanggayo, kaming masipag na daycare worker.
1: Yan. Happy birthday.
3: Happy birthday. Yung pinsan ko, si Elmo Guhilde. Si Lilia Dulso, nila Jumarto. Happy birthday kay dating Kapitan Edgar Alan Daraga. Happy birthday!
1: Ha?
3: pero din ni Sir Alan ngayon at si Rone Razonable.
1: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Palawan or XFM Network Philippines.
3: Nanay Belen Alcantara, Tatay Alex at Sek Ralph Padilla, good morning! Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyong napakinggan sa 14 na mga radio station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express,
4: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, Borland branch at Kuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination at iba pang digital printing services. ANSA Print Line Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
12: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
15: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
22: Sample Plus Gold.
23: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si

0: Ang Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
5: XFM.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
12: XFM. 7:14 ng umaga.
13: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Kamusta ang ating mga kababayan? Holiday po ngayon. Assalamualaikum sa mga kapatiran nating Muslim. Parang ipit yung araw, ano? Miyerkules. Holiday, bukas Huwebes may paso. Tapos Biyernes, 4 days work week, walang paso. Sa mga pampublikong, paano yun? Pampublikong mga sangay ng ating gobyerno. Mga kaibigan ng palatunto ng Bullseye! At ito sa atin yan ang mga produkto ng Yes! Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, alam nyo ba itong ano, yung Shanton Gold Herbal Tea? Tsaa! Tsaa, di ba? Karamihan siya nagtsatsaa, talagang gusto maging healthy. Lahat naman tayo gusto maging healthy. Pero ayaw mo yung komplikado, ha? Magsimula ka sa tsaa. Shanton Gold Herbal Tea. Yung Shanton Gold Herbal Tea, mga kaibigan, may moringa yan. May quercetin, vitamins. Tapos may turmeric pa na may curcumin. Simple lang. Simple lang. Inom lang araw-araw. Pero may ginagawa ka na sa iyong health. Diba? Mga kaibigan. Yung kasing araw-araw, sa araw-araw na pagkain natin, talagang mayroong mga toxins na naiipon sa katawan natin. Kaya ang ginagawa ho ng ating mga kababayan dyan, lalo kami, no? At yung nakatikim na ng Shanton Gold Herbal Tea, mga kaibigan, umaga, gabi, tsaa-tsaa lang tayo, ha? Shanton Gold Herbal Tea, may turmeric, may curcumin, may mangosteen, tumutulong sa cleansing at protection ng mga cells. Hindi biglaan, pero ramdam mo na mas magaan, mga kaibigan. Shanton Gold Herbal Tea, Shanton Gold Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, at iba pang mga produkto ng Yes to Health, mga katropa. Mabibili nyo yan doon sa mga kapartner nating mga pharmacy. Sa Kuyo, meron tayong Graceland Drugstore dyan. Available dyan yung mga produkto ng Yes to Health, ha, mga katropa. Sa Brooks Point, Rias Medshop, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Braille Pharmacy, Sabatarasa, Queen Zone Pharmacy, Alina Pharmacy, Genrest Pharmacy, Health Drug Store, mga katropa, ha? Sanara, ha? Sanara. Yung Ching's Drug Store, Generics Pharmacy, Espanyola Botica Presia, yan sa Espanyola naman yan, ha? Santan Drug Store sa Quezon, Rizal Ragonton Pharmacy sa Rizal, at sa Aburlan, ha? Pariñas Pharmacy. Yung mga nasa Puerto, mga pharmacy na mga kapartner natin, kami babanggitin natin yan. Basta't mga kapartner natin, siyempre babanggitin natin yan. Kapartner natin yan eh. Kapartner yan ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Grabe yung nangyayari sa Senado, no, mga kaibigan. Kahapon, merong mga issue. Nung isang araw, kahapon, mas matindi, mga kaibigan. Di ba? Yung minority black, solid 11, nag-walk out. Mga kaibigan, dahil doon sa mga rules of procedure na kanilang ginagawa doon sa Senado. May babaguhin lang yung botohan, yung pagdidebatehan sana, yung aamyendahan nila yung ilang mga rules of procedure sa Senado na kung pwede o kung pwedeng gawin na yung mga wala doon sa Senado ay pwedeng bumoto through Zoom or any kind of transmission na makakasali sila sa botohan kahit wala sila doon sa mismong plenaryo o doon sa Senado. Kasi may iba na Sa susunod na linggo, mayroong mga senador na lalabas sa mga warrant of arrest. Meron si mayroong mga nawawala, mayroong mga may warrant, 'di ba? May mga ganun eh. So importante yung botohan lalo sa impeachment trial. Mga kaibigan, no? Majority rules nandun talaga 'yon. Kung kaya yung mga botohan, importante yung mag-i-divide mo yung house. O, sinong pabor dito? Taas ang mga pabor dito sa mga ganitong sa pinalimbawa. Taas yung kamay ng mga senador. Taas yung ayod ng mga senador sa ganitong mga panukala. Importante yan. Paramihan yan eh. Eh kahapon, naku, nahati. Walang quorum. Anyway, yan po naman ay pahitawagan na si yan naman ay patuloy nating sinusundan. Pero ang tingin natin, habang papalapit ng papalapit ang trial proper nitong impeachment trial na ito, mga kaibigan, patindi ng patindi ang mga usapin dyan sa Senado. Itong mga senador kasi ang magsisilbing mga senator judges. Sila ang huhusga kung guilty or not guilty si BP Sara doon sa mga akusasyon, no, na ipipresenta naman ng panel of prosecution ng Kongreso. Kaya habang papalapit ng papalapit, patindi ng patindi ang mga isyo, dyan nasa Senado. Ha? Yun lang yun eh. Kasi sila yung mga trial judge doon sa impeachment trial. Sana maging maayos yan bago, bago pa lumala. Ito palala ng palala ang usapin. Mga kaibigan, pero dito muna tayo sa puwerto. Kagabi, good morning sa mga nandyan sa Camellia Homes. Ha? May isang bata dyan na 10 years old na sinampal. Hindi natin palalampasin ito. Okay lang kung kapwa niya bata ang sumampal sa kanya. Pero nung malaman ng tatay, no, dahil pinuntahan doon sa may harap ng bahay, nakita na hindi pala bata yung sumampal. No, hindi rin siya minor de edad, may edad na, mga kaibigan. So yung tatay, dahil yung nandun sa bahay, nung masampal niya yung bata, pumunta dun sa bahay niya dun sa loob ng Camellia, no, hindi na lumabas hanggang ngayon. Gusto sana ng PNP at saka ng barangay malaman kung sino para masampa ng kaso. Or pwedeng maimbitahan o pwedeng hilain na siya ng PNP doon sa bahay na yun, inquest. Pwede yan eh. Di ba? Bata, sinampal mo. 10 years old, mga kaibigan. Ngayon, si Toto, nandun sa Camellia. Good morning sa Camellia Homes. Ano? Kinukuha natin yung Homeowners Association President dyan sa Camellia para ma-coordinate. Nandyan no yung patrol namin. Nandyan din no yung tatay. Kagabi pa, hindi umaalis. Binabantayan no yung sumampal sa anak niya na hindi malaman pa ngayon kung sino yung pangalan. Pangalan lang naman yung kukunin para masampa ng kaso eh. O sa PNP PS2 o PS1 para ma-i-file agad yung kaukulang kaso. To?
1: Yes, magandang umaga, Kaloy. Ano? Dito na tayo sa naturang subdivision.
0: Camellia.
1: Sa may bahagi ng barangay Bangkaw-Bangkaw. Yan nga, kami tama kanya kanina, nakausap natin yung isa, ito yung tatay mismo ang nakakausap din kanina, dinadating nga doon sa pananampal. At pumunta tayo ng barangay at ngayon kasama natin ngayon si Kagawa GR, yung barangay ng Bangkaw-Bangkaw.
0: Duty.
1: At send duty at malaman din natin kung ilang beses na ba nila pinuntahan itong bahay noong mababanggit na suspect sa Luya, no? So, kasapin din si Kagawad GR ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. At, sir, good morning po, Kagawad.
0: Kagawad, morning.
1: Kasapin ngayon si Kaluwi.
0: Kagawad.
2: So, magandang umaga po, Kaluwi, at magandang umaga po sa mga nakikinig po ngayong umaga.
0: Asensya ka na, at ikaw yata yung naka-duty. Alam naman natin na yung barangay, hindi natutulog yan pagka public service ang usapin. Medyo na ibahan lang ho tayo dito dahil hindi bata yung nakasampal dito sa ano eh, kung hindi may edad na lalaki, no? nung masampal daw niya itong bata doon sa may basketball court diyan sa may Camellia, medyo talagang nahilo, hindi nakatayo. Kagawad. Ano na yung sitwasyon? Nalaman na ba natin yung pangalan nung nanampal na nandun sa bahay ngayon sa loob ng Camellia ho?
2: Actually, Kaliwi, kagahapon niya po ng mga 5:58 ng hapon, tumawag yung ating summon officer sa atin dahil tumawag po itong management ng Camellia at magpapa-assist dahil po nga may komosyon sa loob. So, tumawag po agad tayo ng Tanod. Pumunta po sila sa area at yun nga po, positive po. May komosyon nga pong nangyari at may nanampal nga di umano ng bata na 10 years old. So, kahapon po, nagpa-assist po agad tayo sa police. Pinapuntahan natin agad yung mga naka-shooting police dito sa may Manalo Extension, sa outpost ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. So, pumunta din po sila kaagad doon. Bali, tatlong beses po itong pinuntahan yung bata. Nanampal. Yung suspect po sa nanampal ng bata.
0: Okay. Sa inyo ba, sa barangay, pagka ganyan sinampal, ano? Sinampal ng hindi minor de edad, no? Nasa 20 to 25 years old daw itong suspect. Pwede ba, bawsi, ano? Violence against women and children, pasok yun doon?
2: Actually, Kaliwi, ito po ay pasok doon sa RA 7610, Kaliwi.
0: Bata, minor.
2: Apo, dahil minor de edad po. Ngayon, police matter po talaga ito, Kaliwi, hindi po siya pang barangay level kasi ito po ay physical abuse at ang nakakommit po ng crime ay nasa tamang edad po.
0: Okay, police matter. Nagpapatulong yung pamilya, yung tatay kasi halos wala pang tulog, binabantayan niya talaga eh. Ikaw ba naman anak mo sampalin? 'Di ba? Okay lang kung bata yung nakasampal, away bata eh. Pero hindi, may edad eh. At yung bata nung sampalin, ayon doon sa mga testigo, mga bata rin na nandoon sa may basketball court, hindi agad nakatayo. 'Di ba? Kaya yung magulang hindi talaga umaalis din diyan. Dahil gusto niya lang malam, hindi para saktan kung sino yun. Kunin lang yung pangalan. Eh itong nakita niyo ba yung bahay? Kaninong bahay po 'yon? Yung pinasukan nung suspect at hanggang ngayon di lumalabas diyan sa Camellia. Nakuha niyo yung
2: sa relay po ng ating mga tanod, ng ating deputy tanod na duty kagabi po. Sa mismong sa kanila po, sila po ang may-ari po ng bahay. So unang beses sa pinuntahan, pangalawa hanggang pangatlo, ang lumalabas lang po ay yung panganay daw po na anak. Ang sabi po ay nagkulong ng kwarto itong kapatid na nanampal po. At hindi nga po lumabas. Itong panghuli po nilang punta ay hanggang sa pinatay na po sila ng ilaw. Baba hanggang taas po na ilaw na bahay po nila.
0: Mm-hmm. So, nagkulong na sa kwarto yung nanampal sa bata na 10 years old. Ayaw na raw lumabas.
2: Yes po, Kaluwi.
0: Yung pangalan ho, hindi ho nakuha, kagawad, no?
2: Yes po, ayaw din po ibigay ng pamilya po.
0: Okay, obstruction of justice. Krimen po yung ginawa, pananampal ho sa bata. Hindi ho ordinaryong child abuse po yan. So kung hindi nyo ibibigay po yung pangalan, pati kayo pwedeng kasuhan. Tandaan nyo po yan, ha? Yung may-ari ho ng bahay, kung kapatid nyo man yan o asawa nyo man yan, pwede silang masampa ng kaso. Tama po ba, kagawad?
2: Yes po, Kaliwi.
0: Okay, sino ba yung... Ano ba yung Camellia na yan? Homeowners ba yan siya? O purok ba siya? O ano?
2: Actually, Kaliwi, may homeowners association to sila sa loob, Kaliwi.
0: Sino yung homeowners association president dyan?
2: Negative tayo, Kaliwi, kung sino yung bagong namumuno po sa association.
0: Nais natin i-coordinate din yung Camellia, no? May mga gwardiya kayo dyan. Pero siyempre, homeowners association, yung isang homeowner nyo dyan, ayaw ibigay yung pangalan nung suspect po na nanampalho kahapon ng isang 10 years old. No? So, baka ho bilang homeowners association, makipagtulungan ho tayo doon sa barangay o sa PNP para mapangalanan. Pangalan lang ho yung ano eh. Kung talagang sinampal niya ho yung bata, may pananagutan ho siya doon, Camelia. Homeowners Association. Ngayon, kung wala naman siyang ginawa, edi, pwede naman siya magpaliwanag doon. Eh. Hindi ako nanampal dyan. Ha? Hindi ako nanampal. Mga bata yan, pwede naman ganun. Eh, bakit ito nagtatago sa loob ng bahay, yun hong ba, yung suspect ko. Sige, Kagawad, kasi ang sinasabi niyo po ay police matter. So, PS1 po ito, no? Kagawad?
2: Yes po, Kalimis. Yes po.
0: Pagka ganyang sitwasyon, anong pwede niyong ibahagi bilang halimbawa sa peace and order diyan sa Camelia mismo sa loob nangyari. Bilang kagawad ng barangay, ano yung dapat ginagawa o gagawin para hindi na maulit?
2: Actually, Kalewi, patuloy naman po kami nagpapaalala, lalo na talaga pag mga bata talaga ang concern. Mataas talaga ang pagkilala ng barangay Bangkaw-Bangkaw sa pamumuno po ni Kap regarding sa RA 7610. Sa protection ng mga kabataan, tapakanan ng mga kabataan po, Kalewi. Even sa nagpapaalala rin kami, even sa Camelia Management po, may mga IEC po talaga ang sinasagawa para maiwasan po yung pang-aabuso sa mga kabataan.
0: O, halimbawa yan, may pang-aabuso sa bata. Bilang homeowner, ano dapat mong gawin? Sa tingin mo, Pagawad?
2: Dapat po itong si homeowners po ay makapag-coordinate po doon sa pamilya po ng kanilang miyembro para maayos po yung problema na ito. Kumbaga sila na po yung mamagitan dito sa problemang ito. Kasi kumbaga si barangay po nire-respeto yung homeowners association pagdating po sa data privacy act po nila na hindi po pwedeng ilabas yung mga pangalan ng mga nakatira po o naninirahan dito sa loob ng Camelia. So sa amin po, sana ito si homeowners po ay makipag-ugnayan po, makipagtulungan sa pulisya, sa barangay, nang sa ganun po, maayos yung problema at ma-resolve po yung mga problema po.
0: Okay. So hindi pa natin malaman ngayon kung sino yung homeowners association president, no?
2: Yes po. Wala. Pero ngayong pagpasok po ng ating sumunod officer, susubukan po natin kunin yung contact number ng homeowners pati yung kanila pong president para po makuha po at makatuwang po natin dito sa pag-resolve ng problema.
0: Hindi, alam mo, kung hindi bibigay ni homeowners yung pangalan no, yung pangalan ano nung may-ari nung bahay o kung sino o tama 'yung sinasabi mo mamagitan. Kasi may tinatawag tayong kung pagtatakpan natin ito at hindi tayo magko-coordinate doon sa kapulisan, pwede kang parang tinatago mo yung suspect o parang pinagtatakpan mo kung ano yung ginawa niya. So wala naman tayong sinasabing ganon. So maganda itong Camelia Homeowners Association President o kung sino mang opisyal ng Camelia, kung halimbawa yung summons officer ninyo, pumunta dyan ngayon, ibigay nila yung mga detalye lang naman no for proper filing ng kaso. Ang hinahanap lang naman yung pangalan nung nanampal. Dahil hindi ho matitigil, baka ho magkagulo eh. Paglabas niyan dyan yung mga tao dyan, baka pagbintangan pa, ikaw nanampal no. Paglabas mo ng Camelia, di ba? Yung may mga ganun, yun iiwasan natin. Sige po, Kagawad, salamat sa barangay at nakita naman natin aktibo yung bangka-bangka dahil kagabi pa yan eh. Kagabi pa nangyari. Hanggang ngayon, nandiyan kayo para ipacify yung usapin na ito, Kagawad. JR.
2: Yes po, Kalewi.
0: Okay. Thank you.
2: Salamat po, Kalewi.
0: Okay. To?
1: Oh, yan na, Kagawad. Si Kagawad JR, ano ng barangay. Siguro, Kalewi, after natin dito, kung papasok kayong sumo ng opisya ng barangay.
0: Ang ano natin dyan, yung pangalan ng pangalan nung nanampal para makuha yung panig niya dahil hanggang kagabi hanggang ngayon hindi ko alam kung nandiyan pa sa loob kasi pwede naman palang dumaan diyan sa likod umakyat sa bakod umalis na pwedeng ganoon
1: pwede. Pero kanina sabi wala pa doon nakakalabas mag-isagit pero yung banggit mo na posibleng sa likod dumaan yun lang hindi natin alam kami kasi ang mga bantay natin nandito lang sa entrada o sa Camelia.
0: Oo. Sige to. Yun lang pagka naintindihan natin kung paano ito gagawin ano kailangan ding idaan, sabi ko nga doon sa magulang, huwag nyo nang dagdagan yung problema. No? Kasi baka mamaya, dambahin niya naman tong nanampal doon sa anak niya dahil sa emosyon, dahil yung ikaw, kung may anak ka, pinalaki mo yan, bakit sasampalin mo na bata yan, Murang isip, Diba? Sa baka kung ano magawa ng magulang, pero ang pinayo na lang natin, pailan ng kaso, kasuhan. At kung hindi,
1: tama. Yun naman din ang hanap natin, naman ko yung pangalan nung suspect nga. Yung guard, hindi rin makapagsabi kung anong pangalan nun, sir. Yung nanampal kahapon. So, mayroon tayong guard dito, Kalwe, ng guard ng Kamilya. So, inanungan natin kung may alam sila. So, wala rin kami bigay, sir, na pangalan.
0: Ay, kung duty?
1: Off-duty siya kahapon. Off-duty siya kahapon.
0: Hindi siya duty. So, walang alam niya mga gwardiya. Anyway, yun ang hindi lang katanggap-tanggap doon to. No? Alam naman natin yung Kamilya, talagang yung mga ibang nakatira dyan, talagang may mga kaya yan. Lalo yung tinitira nitong suspect, medyo maganda yung bahay, di basta, no? May mga kaya yan. Pero hindi naman dahil sa ganun, di ba? Bata yun kumbaga awatin mo lang. 10 years old yun . Kumbaga kung sila nag-aaway doon sa basketball court, bilang isang nakakatanda, awatin mo na lang. Di ba? Parang tayo maliliit pa. Di ba? Pero huwag mong pakikialaman yung away ng mga bata. Awatin mo lang. Kung sino man ang may kasalanan, awatin mo. Pero kung pag-awat mo nung isa, sampalin mo tong isa, ay hindi maganda yon. Di ba?
1: Kasi binabanggi sa atin kayo na yung tatay, nung sinampal nga yung anak niya ay hindi nga daw agad nakabangon. Maging nung dinala na nga sa police station 1, ay hindi nga daw makapagsalita dahil doon sa...
0: Hilo! Malakas.
1: Malakas
0: ang pagkakasampal
1: Bagsak daw yung anak niya, Kalwe.
0: Sige. So, paki na lang to, no, dahil hindi natin palalampasin to. Kailangang kasuhan yung suspect na yan na hanggang ngayon inagtatago diyan sa kanyang bahay sa Kamilya. Baka nandun pa sa ilalim ng kama yan at ayaw lumabas. So, kung nakikinig siya, dapat kusang loob, wala akong kasalanan diyan inaawat ko lang yung bata yung nakasampal, di ako parang ganoon di ba to?
1: Yan na nga kasi ilang beses na binalikan kahapon ng tao sa mga pulis ay hindi rin talaga naibigay, kaya tayo naman sinisikap din natin na makuha sana yung side, lalo na doon sa pamilya nung biktima o nung suspect, Kalwe. Pero yun nga, hanggang sa ngayon ay wala pa rin mailabas na pangalan doon sa suspect, Kalwe.
0: Sige ito, ano na lang, at salamat yan sa assistance natin yan, dahil pagka ganitong nakakarinig tayo, pati matatanda, pati yung bata, papatulan mo, sampalin mo, hindi tayo papayag na kung may nangyaring ganyan, dahil tayo may mga anak-anak din, no? Na ganyan ng mga edad, ikusampalin ng iba yan, hindi man po pwede. Bilang magulang.
1: Sabi nga nung tatay kina, kung ikaw kaya ang lumagay sa katayuan ko bilang tatay na sampalin yung anak mo at yung manampal hindi naman bata kundi may edad na. So masakit para din sa isang magulang, Kalwe.
0: Okay, sige. Yun lang kailangan, may medical na to, no? May medical na, may mga testigo, yung pangalan na lang. Sige to, salamat.
1: Maraming salamat, Kalwe. Live mula dito sa bahagi ng Barangay Bangkaw. Ako naman yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Pakitawagan mo nga si, pakikuha kay Gerald yung number ni PS1 o kung sino pwede doon para ma-follow up ito. Actually, pwede naman ano yan pagka ganyang krimi nito kung ganyang nangyari na kaagad, nangyari kagabi, baka pwede pang pag makita, inquest agad. Di ba? Child abuse to mga kaibigan. Yan, di palalampasin to. Ikaw namang gago ka. Kung inawat mo lang sana, base doon sa mga testigo, kung inawat mo lang sana itong mga bata na ito, hindi ka nakialam. Dahil mga minors yan Kung sila kung sino man na may kasalanan, awatin mo lang. Hindi pati ikaw di ba? Sasampalin mo yung bata. Base doon sa mga nakakita, pagsampal nitong suspect na nagtatago ngayon sa kanyang bahay dyan na tinitiran sa loob ng Kamilya, hindi agad nakatayo yung bata. Malakas. Abay, kahit sinong magulang gawin mo sa anak. pambira. Buti nagyan ka sa Camellia at wala ka doon sa mga barangay-barangay lang nakatira. Wardyado ka. No? Eh, awatin lang. Huwag kang makialam doon sa away ng bata yan eh. Parang hindi ka naman dumaan sa pagkabata eh. Ngayon, tatago-tago ka dyan sa bahay. Malumbas ka dyan. Eh, kung ikaw, sampal-sampalin ko ngayon. Manap ka ng ano, yung kaparehas mong edad. Yun ang sampalin mo. Hindi yung batang sasampalin mo. Diba? Kaya walang magulang na talagang magagalit sa'yo. Ito, pero pinayuhan ko na yung magulang ng anak ng bata. No, na pag yung nakita mo at nakilala mo at may ginawa ka doon sa suspect, dadagdagan mo lang yung problema mo. Kasuhan mo na lang. Merong mga tamang dapat gawin, no? Para sa mga ganyan. Krimen ito, itong nangyari. At alam ko, nakainom yun. Diba? Kasi bata yung sinampal mo, Brad, eh. Diba? Bata yun. Dapat umanap ka ng kasing taas mo, kasing edad mo. Yun ang sampalin mo. Diba? Yun ang sampalin mo. Hindi bata. Oh. Eh kung ikaw, sampal-sampalin ko ngayong... Ay, naku. Ngayon, tatago-tago ka dyan sa loob ng bahay mo. Oh. Ayaw lumabas. Nagsabi nung nag-responding mga tanod. Nung una, sabi nung nandun sa bahay, yung kapatid yata, pumunta dun sa kwarto. Nagkulong. Kita mo yan? Dahil sa mabilisang pagdesisyon mo, mabilisan eh. Siguro nag-emosyon dahil baka pamangkin niya yung kaaway nung nasampal niya. Sinampal niya yung bata. O ngayon. O. Buti kung makakalabas ka pa naman dyan, wala namang mangyayari. Diba? Kaya lang sana, lumabas ka rin, punta sa barangay, punta sa PNP, para i-report din yung side mo. Ha? Pakatapang mo, bata lang kinakaya mong gago ka. Ito, kagabi pa tong report na to eh. Hindi ko lang maano. Kasi pagka ganyan mga kaibin, hindi lang sa mga ganitong mga pagkakataon. Pagbata na yung mga pinag-uusapan, minors. Ha? Minors. Talagang medyo hindi tayo tumatahimik dito eh. Speaking of minors, mahinihintay na lang akong warrant of arrest. Ha? Isang incumbent kagawad sa pa itong gago na ito. Oh. Statutory rape. Tauhan niya eh. Pinakialaman. PWD. Oh. Minor din yun. Ha? Oh, hintay mong warrant mo kagawad. Sayang. Meron ka pa namang balak pumalaot sa politika. Pero, pwede ka namang magbayad. May pera ka naman. Eh. Pwede kang kumuha sa Kapitolyo ng mga babae. Pati ba naman tong bingi? PWD, pinatulan mo. Hintay mong warrant mo. Oh. Si Police Captain Cyrus Taliman, PS1 Station Commander. Captain Taliman, magandang umaga po, sir.
3: Sir, good morning po.
0: Good morning. Boss, may pangyayari kasi kagabi dyan sa Camellia. 10 years old, sinampal nitong suspect na nagtatago doon sa bahay niya sa Camellia ngayon, ayaw pa lumabas. Ano bang ginawa na natin follow up dito, boss?
3: Sir, good morning po. Sir, kausap na po namin yung mga makulang po. Tinutulungan po namin sila mag-file ng kaso po. Hmm. Opo, sir. Kasi hindi po namin pwedeng persahin po yung
0: tama.
3: Tatay para pasukin po kasi ma-violate din po natin yung karapatan nila. And hindi rin po kasi siya nangyari in our presence po. And yun po, sir. Kaya ang naitulong po namin pag-asikaso ng case against doon sa nanampal ng bata, sir.
0: Ayaw ibigay yung pangalan eh nung may-ari ng bahay, kung sino man ang may-ari noon. Pwede bang madamay sila diyan, obstruction, halimbawa eh pag pinagtakpan nila, tinago nila yung nanampal ng bata kagabi. Pwede ba 'yon, sir? Madamay sila? Sana si sir.
3: Hindi ko masagot, sir, ng sigurado, sir, pero meron na rin kami, sir, na ano, sir, nandoon na rin na yung mga investigator ko, sir.
0: Oo.
3: Kinukuha na po nila yan, sir, yung mga details na yan, sir. And nakuha na rin po ang
0: pangalan.
3: Pagkaalam ko, sir.
0: May pangalan, no?
3: Yes, sir.
0: Regular
3: filing namin, sir.
0: Regular filing.
3: And alam naman namin yung pangalan, sir. Kasama rin naman, sir, nakausap na rin naman, sir, ng investigator natin, sir, yung pamilya, sir, ng bata, sir, na nasampal, sir.
0: Anong kaso, sir? Boss?
3: Papasok pa rin siya sa Bausi, sir.
0: Bausi?
3: Yes, sir.
0: Okay, so Bausi, regular filing.
3: Yes, sir. Opo, sir.
0: Di maganda, sir, eh. 10 taon, eh. Mabuti sana. Base doon sa mga testigo, eh, inawat niya na lang sana dahil away ng bata yan. Kung titingnan mo, hindi sasampalin mo. Tagal nakatayo nung bata nung nasampal niya. Kaya hindi naman maganda. No, bilang magulang, sampalin mo yung anak ko. Or hindi ka naman inwalang laban. Dapat pumili na lang siya ng sasampalin niya na kasing edad niya. Pero bata yung sinampal, eh, may pananagutan ka sa batas. Pagka ganun.
3: Opo, sir. Papanagutin po natin sa batas yan, sir.
0: Sige. Sir, pa-follow up na lang kung po pwedeng, kung regular filing, ano bang mga requirements pa dyan? Para kompleto na ba, sir? Medical, testigo, pangalan?
3: Opo, sir. Bale na, ano po, sir, na bigyan na po sila ng referral kagabi, sir. Kapag sa medical na po sila kagabi, sir. And ngayon, sir, kagabi, sir, ginagawa na po yung kaso, sir. And pag okay na lahat ng document, sir, isa-file na po natin sa fiscalya, sir.
0: Oh, sige. Kung makuha sana mamaya o bukas, sino yung investigador natin, boss?
3: Si, ano po? Si Sergeant Bayot po.
0: Sergeant Bayot?
3: Opo.
0: Sige. Sige, sir, follow up na lang kami kasi bahala na siya magpaliwanag sa korte dyan kung anong nangyari dyan. Pero opo, yung maipile, due process, both of them, the victim and the suspect, para parehas.
3: Opo, sir. Yun po. Naka-coordinate na rin naman po kami sa fiscalya po. And inaantay na lang po yung mga kulang na documents po.
0: Sige. Police Captain Cyrus Taliman, sir. Follow up na lang kami, sir. Paki-ano na lang ho ito. Itong kasong to kasi bata yung victim dito. At hindi naman papayag yung gobyerno na may mga protection tayo para sa mga bata eh. Pero okay lang sana kung mga hindi na mga minor de edad yan. Salamat, sir. Police Captain Cyrus Taliman, PS1 Station Commander. Thank you, bossing.
3: Good morning, sir. Thank you po, sir.
0: Okay. Thank you. Ayan. Kilala na daw yung matapang na nanampal dun sa bata. Alam mo, sir, kung naghunos-dili ka lang sana, inawat mo lang, ginamit mo yung utaks mo kung meron ka, di ba? E di wala sa nang kaso, natutulog ka sa bahay mo, gigising ka, yung mga daily routine na ginagawa, magagawa mo. O ngayon, nandiyan ka sa bahay mo, patago-tago, takot kang lumabas na baka gantihan ka nitong magulang, hindi mawawala yun, di ba? Oo. Dahil doon sa bigla ang emosyon o bigla ang desisyon. Sampalin ko kaya itong batan to. Sinaktan yung pamangkin ko, pak! Miral yung emosyon. Di mo ginamit yung utak mo eh, kung meron ka. Di ba? Di mo ginamit. Wala kang utak. Sampalin mo yung bata. May utak ka pa ba niyan? Gago ka. O ngayon, takot na takot ka ngayon. Lumabas diyan na baka yung magulang at yung mga pinsan, pamangkin, inaabangan ka dun sa gate ng kamelya. Pero wag yung gagawin yan. Kayo namang mga magulang o ano, di ba? Andyan yung kaso. Sabi ni Police Captain Taliman, ipapile na within the day or bukas. pabayaan na natin yung tumakbo yung kaso. Dahil pag lumabas ng gate niya ng Camellia at inabang-abangan nyo dyan at may nangyari, may ginawa kayo doon sa suspect na yan, eh bahala kayo, problema nyo na yan. Problema na nga, dadagdagan nyo pa. Pabayaan nyo na, ipapile na yung kaso eh. Di ba? Yun yung problema nitong ano ng suspect. Imbis na halimbawa eh may trabaho kang gagawin ngayon. Paano ka magtatrabaho ngayon? Takot kang lumabas, eh, baka abangan yung kotse mo. Identify ng mga magulang. Inabangan ka doon sa labas. Problema mo ngayon. May CCTV, hintay mo yung CCTV. Pag lumabas yung CCTV, pakita natin kung paano sinampal nitong gagong ito yung 10 years old na bata. Hindi naghanap ng kamats niya. Pwede mo namang sampalin si Kagawa Gerald Galis yan sa Bangkaw-Bangkaw. Pero subukan mong gawin kay Kagawa Gerald Galis yan sa harapan niya. Di ba? Yung mga ganong mga kamats mo, pero bata, sasampalin mo. Sira ulo mo. So, ngayon, binigyan mo ng problema, pati pamilya mo. Yung nakatira dyan sa bahay ninyo, madadamay pati. Di ba? Ang sabi nung tanod kagabi, sabi ni Kagawad kanina, nandun sa loob ng ano eh, nandun sa loob ng kwarto, ayaw lumabas. Nagpatay na ng ilaw, kasi kinakatok na sila ng kinakatok doon. Eh, di pati yung pamilya mo, dinamay mo sa katarantaduhan mo. Oo. Yung Camellia Homeowners Association, no, sana makipag-cooperate din kayo doon sa mga otoridad. Dahil sa loob ng ano yan eh, yung confidentiality ng mga pangalan o ano, alam natin yan. Di ba? Pero may krimen. Ang krimen to eh. Yung nangyari, child, ano to, bawsi o child abuse. O, ayaw nating maulit sa ibang mga bata yan. Hindi porke yung ibang tao eh may kaya sa buhay. Sa Manila, marami nito. Mga mayayaman. Lalabas ng mga subdivision nila. May makita dyan. Hindi lang bata. Talagang sasapukin agad nila. Dahil alam nila, kaya nilang ilaban. Mayaman eh. Di ba? Hindi ka naman makakakuha ng lote dyan sa Camellia kung wala kang pera din. Dahil iba naman ang presyo ng lote dyan sa loob ng Camellia Homes. Oh. Kinukuha din natin yung side ni homeowners, no? No? Hindi natin alam kung yung barangay naman daw nag-IEC yan sila diyan sa loob. Pupunta sila para sabihin at ituro kung ano yung mga dapat gawin kung may mga nangyayaring mga krimen o bago mangyari yung krimen sa loob ng kanilang mga lugar. 'Di ba? Subdivision yan eh. Malaking subdivision kahit sa Manila kilala yan eh. 'Di ba? O ikaw ngayon, yung nanampal, nakikinig ka halimbawa, 'di ba? Galit ka rin kasi binabanatang ka, binabatikos ka eh. Eh gago ka kasi. Ba't nanampal ka ng batang tarantado ka? Hindi ka ba naman nag-isip ka ng o talagang ganyan ka? Talagang matigas ka kahit bata papatulan mo. 'Di ba? Pumunta ka diyan sa kwito, pumunta diyan ka manampal. Sa Siplane, diyan sa Baywalk, maghanap ka ng sasampalin mo diyan. Sa palengke, 'di ba? Yung katapat mo para alam mo pag nasampal ka, sasampalin ka rin para alam mo yung naramdam. Nasampal ka na ba? Ng kahit sino? O baka hindi ka pa nasasampal, hindi mo pa alam yung pag tumama yung kamay mo doon sa pisngi kung ano ang nararamdaman pag nasampal. Siguro hindi ka pa nasasampal. 'Di ba? Kaya kung manampal ka, ganun-ganun na lang. Sampal-sampalin kita ngayon, pero wag, bawal kasi ano 'yan. Ipapile na raw yung kaso. Sige. So tingnan natin ito, kay ayaw lang natin palampasin na mayroong ganito. Yung binabanggit ko kanina, mga kabataan ito eh. Di ba? Ito mas matindi. Ayaw ko sanang talakayin ito dahil may hinihintay tayong warrant of arrest para dito kay ito public official naman to. Mas matindi to. Pero ayoko i-detalye muna, bilanggit ko lang.

0: hindi pumalaot sa City Jail, pumalaot sa Muntinlupa, sa, 'di ba? Tsaka kung lumabas yung warrant, aarestuhin ka, makikita yung pangalan mo, sira na yung political ano. Sayang. May pera ka pa naman, kagawa din sana bumili ka na lang diyan sa kumuha ka na lang ng babae diyan sa Kapitolyo. Oh, magtanong ka lang kay Bo Chaulong. 150 lang. Pero pangatlo ka na, libre sakit. Kaya natin palawigin yan. Nabanggit ko lang kasi minor din ito eh. Diba? Kaya nga meron tayong BAUSI. Violence Against Women and Children. Children! Ito yung mga bagay-bagay na hindi natin dapat kalampasin. Yung pananakit sa mga minor de edad. Okay lang saktan yung mga nagmi-minor. May mga minor de edad na ginagamit yung edad nila eh, para magnakaw. Alam nilang din sila ikukulong eh. May mga ganun eh. Pero itong mga talagang wala namang alam. Tapos sasaktan mo ng ganun na hindi. Oo, gagahasain mo. Ay, yan ang hindi maganda. Magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang pala lang.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat Bullseye. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold! Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
6: Mga katropa, exciting dito!